Ao mo na imo digong. Matod pa rin kabaib sa Fred Gilmore di pulboso na kita sa China kabaibs tonton if ever it's a superpower bitaw karo ana unang uban nga maingon gyud nga makiguba ta sa China dili lagi tao no di na mo solusyon makigsabot ta if ever ang atong ang gilogan diha kana magyug kanglan ha ato na sa buton ay pwede man tingali ba 50-50 para nako whichever is ganang acceptable to both parties mga kabibes. Ha? Tanaw kong kabibes Virgil dire, sa naning kabibes untop na alas 8. So mabreak lang ta kabibes ha. Humani ini atong ipadayon niya ato tong palapdan ang diskusyon kalabot sa gikatahong tapo na sab ni Senador Lorin Legarda ngadto sa majority block. Palihog, standby.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntan. Arangkada sa Buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntan. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni. This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun, DJ Sprake!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan!
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
6: O kini ang inyong

0: Pero alas 8:06 ta ba ka vibes di ata sa katapos ang oras sa atong panag-uban karong adlaw adlong Lunes pitsa 5 sa buwan sa Oktubre 2026. Mga ka vibes, mubasa tag mga reaksyon sa atong mga ka vibes. Matod ni ka vibes 0792. Ako personally sir, wa jug ko maguol anang China issue. Mas naguol ko aning mga kompanya nga gipanag-iya sa mga Koreans diri sa Cebu. And most of these Korean companies diri sa Cebu, kusog kayo mga saba. Mura na ginaog-daog atong kaugalingong sa atong kaugalingong yuta. Unay kapait sad, it's a reality ka vibes. Mali gina, ako magod, usahay, maingon ko ba nga, this is just a battle of propaganda ba? Unya, huwag atong mahinomdaman itong isyong Digong Duterte, nga matod palagi magsakay ko no sa Jitski, sa sakto niya imong informasyon, ka vibes 760. Matod pa niya nga, good morning ka vibes, jet ski ko no yung sakyan ka vibes, sakto na 760 ang imong informasyon. Kung ato gudang labaso ng isyo sa dihang nagkampanya pa ka vibes, ang ipangutana sila sa usa ka debate ba nga unsa ilang unsay barugana nila nga mga presidential ball kalabot sa isyo laging nianang Spratly Island o Scarborough Shoal. Kung ato may naman, nagdebate sila nitong April 2016 mga ka-vibes. Diba mo o chay butyag didigong? Matod pa sa kani presidente nga musakay ko no siya o barko sa atong Philippine Navy nga pahatod siya sa labing dool nga maritime boundary sa Pilipinas o sa Spratly Islands kung kaning na ang Scarborough Shoal. O niya human niya to, bugamit siya og jet ski mga kabibes, magdaas ang bandira sa Pilipinas o niya iyang ning ipabarog ang maonga Philippine flag dito sa Spratly Islands mga kabibes.
1: Arangkada sa Butan.
0: Pero April 2016 to, apagkalingkod na niya, niingon si Digong Duterte, sabusan mo eh. May stupido mo, tuungan mo nga ako na magutong komedya.
2: Pinawa!
0: Matod pang Digong, it was just a hyperbole. Masas. Story na rin ba? Ha? Oh, bitaw tos Digong, ingon sa gani nga, anong matom ko? Pwede mga gani ko kabaong mo lang, uy? Na, ang kalumos lang na ako mato ko.
2: Ayaw!
0: Unya, ningon, mas Digong niya to nga, may sugon ka sa mingon nga, kamo mga inchik, amo ni dirdapita. Pero pagka Oktubre, kalit lang ingon nga, wow, joke only to, Stupido po niyong toom mo na ko.
2: Pinawa!
0: Napakadakong smoke ko itong istoryahang Digong Duterte.

0: Ito yung mga ka-vibes. Still, ano, gika na ka-vibes, 9279, ka-vibes ton, si Loren Tapon na sa majority, di ay, Richard Alibio of Consolacion. Doon ay posibilidad ka-vibes sa 9279. And you know, ato rin ko na yung address ng issue, ha? Ang latest ka akong naibawaan through Senator Panfilo Ping Lacson in one of his interviews, mga ka-vibes. Ang gingon ni Senator Ping nga si Loren mipadayag og pagmahay. Sa ato pa, nagmahay na roon si Loren Legarda, mga ka-vibes. Mga tawa sa talaan.
1: Pinawa!
0: Kaya nga no, sa dihang wa pa mabiya sa nasod si Loren ni atong Agosto 2. Gianunsyo naman to sa ombudsman nga ilang imbestigahon ang kasong plunder. Kaya ba mo nga nung plunder? Kaya ang iyang anak nga si Congressman Leandro Leveste. Nga actually si Loren, she is a Leveste. Kaya ba pamitihan nila ma-anolgit sila sa iyang bana. Nagkaanak sila si Leandro Leveste. Nakaangko ni og kontrata kalabot lagi sa pagtukod og mga solar project sa Pilipinas. Panahon ni sa Duterte administration again, ha. Pero paglingkod na ni ining Marcos administration, nasuta mga kabayb sa Department of Energy o guban pang hintungdang ahensya sa gobyerno nga bisag tukog na lang sa barbecue nga donay sumpay nga solar lamp. Wagi na buhat ni ini si Leandro Leveste, congressman sa Batangas nga ambot o Hiron Butangas Ginoo, mga ka-vibes.
1: Pinawa!
0: Gituhuan nga kini silang duha, si Senator Loren Legarda o si Leandro Leveste to as Europe. Kaya nang apply og asylum, mga ka-vibes, apan tingali wa pa maaprobahan yun ang asylum kay ang matod pa sa mga immigration officers, it will take you an average of 6 months. Sa di pa maaprobahan ng imong petition for asylum. So, wag tingali pa mo irog na kay sa pamanron Agosto, September, mag-October, duha ka buwan na si Loren dito sa asamang kaling siyang dapita dito sa Europe. Unya, matod pang si Senator Ping, nagbahay gyud si Loren Legarda, mga ka-vibes. Pasensya ba ka-vibes sa kay doon ay nasal concern ang inyong ka-vibes. So, tanaw na ito na. Ha, kung babalik pa sa Pilipinas, o niya, mutapon na siya kanang mayoriya o samot ka sumukoy si Sara Duterte. Kaysa tinuod lang, mga ka-vibes, butang ta, 14 na sila diharon. Mapuno pa si Loren Legarda. 15 na daan. Agoy. Nya basig na apay mahumok yun. Labi na ang mga butyag ng inani ka vibes. The way I read the situation, to be honest about it, si Loren sigurista yun. Mataan pa spin niya ni Loren Legarda. Pero lagi, saan na ni mo nga naman siya na kung kaso, pwede ra kain na. Ipa, tanaw ko, nagisabot isa nga, ayun na lang ko na yung dutadiha ng kana na ang kaso bahin sa solar, butar lagi ko. Butar lagi ko, ato lagi ng konbiktohon Sara Duterte, pero ay may gikiha. Sugot ko, ana, tiwas ni Sara Duterte, ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes 0792, kabahin ni sa China issue, sakto man tong gisulti ni Digong Sir nga kig-amigo o makig-negosyate sa China. Ang problema lang kay he got on the extra mile in a bad way. Iyang gipasulod ang mga sindikatong Chinese to do pugo. Onya nagpagamit siya sa China by constantly insulting the American president. Obviously, ang iyang foreign policy is not a friend to all policy but a pro-China and an anti-USA policy. What a stupid president. Gikan ni Kabibes 0792.
1: Arangkada sa Butang.
0: So, anyway, tanang isuha pa. Ato nang sundon. Ha? Kanya, manghinaot lang kita nga. Di kita, ay, ma. Atog yung i-provoke ang China na. Wag kita nag-anan. Matundi Kabibes sa Pregel Murdi. Kabibes Tonton. Butbuton magod kaayo tong sdigong. Hapit agod. Hapit bayag yung kumo ni Butar anak niya last 2016. Kay taga Mindanao lagi. Days before the election, I decided nga di talang yung kay I saw the red flags. Muramang good siyang tao nga palahubo nga hunghungan ra sa iyang mga suod. Maupudayon iyang buhaton. Nakagoy sa katermino diha. Katos digong deturte mga kabibes. May gito siya mga tik.
2: Pinawa!
0: Laliman kag ingon siya nga ato ko anong Spratlayan. Sakay kong jetski. Magta ako Badiras, Pilipinas. Ako ito ko dito Badiras, Pilipinas. Ingon ko ng mga insik na amo aning yuta ha. Na. Dangtag pila kabuhan niyo. Uy, di yun. Joke only to. Uy, pagkasmukoy.
2: Ay,
0: o, di bang, tanawan, siya'y nadangatan nung naging digong Duterte, mga kabibes. Ha, karoon na bang Nobyembre? Pagsugod na yun ang formal niya nga husay kaso, mga kabibes. Well, tanawan na to, usay, daga niya na. But then again, tumaw lagi na yung kabahin sa isyo na po sa nasod sa China o sa Pilipinas tungon aning expose ni former Senator Antonio Sanitralianes. Nga, o karong adlaw, ma, ha, makonfirmar niya sa kanang executive director sa Anti-Money Laundering Council aw kita nag-agianan si Lorin Legarda nga mabalik siya majority black ba kabayos kayo. Uy, pasensya na po. Paano? Paano may ebidensya eh? Nakita natin. Lamig, I'm justify. Lorin, pa mo nga. Babi among Lorin. As a media personality kani ato, Lorin really has very credible. Unya, who could dispute the fact nga si Lorin o sa Tagalog pa namayagpag ina, during her prime? Sa dihang, nagtrabaho pa siya sa usa ka giant media network nga unfortunately, ang nakapasira. Si kanya presidente Rodrigo Roa Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: So, nakakita og window si kadawang hinungdan ba si Lorin Legarda nga mangay sag pasensya dito kay ngadto ni Senate Majority Leader Alan Peter kay tanong pa paano ito sen? Wala eh. Matibay yung ebidensya eh. Alam nga naman. Sus. Magkapangita na siya rason nga. Saan niya pag rason nga itong Alan Peter Cayetano nga tanaw na kung isang pag ihigotis punuas kahoy si Alan. Klaro magigayin yung prosara Duterte ni sa Alan. Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Mga ito di kabibes 9354 sa Tagalog pa kabibes, magaling lang sa matamis na salita si Gonggong eh. With laughing emoji si Patsanis kabibes 9354 da. Gika ni kabibes 4664. Dapat daghan yun na budol sa Duterte ato panahon sir ang nabilin 8080 DDS tungod sa propaganda. Somehow maugi na. Mo na ilabing tinood. Limang kapi. To, saan mo na ako? Kistupido ko ninyo. Di magay ko kamaom lang, oy. usasa na na-project yung kadaghanan. Nga no, ingon si Digong, iniglikod ako. Unom kabuan. Sulbad ng problema sa drugs. Uy. Ang ilang gihim mo noon, mura magnamusil, agmanox da, handag ka magipamatay. Matod pa rin ka ba, Fred Gilmore Day? Kabibes, tonton, not surprising kay si Lorin is a political butterfly. Amogi na. But then again, it's also for political survival. But basig, okay ra niya ilaglag yung anak. Basta wag ko ilabot. Ah, itry na akong anak. Kung namin yung bilisay, pero wag ko ilabot, oy. Muna di ha. Unya, matod para kanang iyang sakit. Sumapa sa iyang tigpumaba. Nga dagan ang nakasaway kanis Tony Labenya. Ha? Ang katarungan, nga nung tuwa to siya nagpatambal ito kay kaning iyang lung ailment. Amo, ang makatrigger niya, ini-stress niya, ma-stress ko no si Lauren Licarda. Tungon aning kaso niya, karong nagungong des ombudsman ang kasong plunder, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, again, kaning, kung if ever doon naging mutubaw ng mga ligong ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte, Lauren can always invoke that as her reason on leaving the current Senate Minority Bloc. Unya, tuwa naman daan si Mark Miller. Anna. Kanang nangandoy nga rin makabot ang 16, tanaw ko, murag makabot agin ang 16 ba?
2: Ayaw!
0: Kay posible nga napailain dito nga bubalik yun. So, tanaw lang yun na to. Ha? Kay si Lauren Licarda, matod pang Senator Ping Lacson nagmahay. Nga nung nitapon sa dito grupo nilang Alan Peter Cayetano. Ang ako lang sa dyan ni Ana, mga kabayos ba? Klaro, gikay nga na underestimate nila si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Di tot all the while, buotan ng presidente ha, di nikmao, pero saan nga? Skrito laglabok ni Bongbong. Hurot sila? Papriso, mga gani, ito iya kaliwat. O na, makaingon, takabibes ba nga? Mauna inyo, underestimated ninyo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Pinawa!
0: Disclosure, I am not apologist of this president, ha? Wagi kong botaran, eh. Pero, nagtuo mongon mo nga huyang bata. Huyang, ha? Dagkagi pa priso. Ha? Unya, awag ko si, ha? Bisang pag bilabol ganin na yung kaso, tiyabaw mga ni Ruben Bombilla. Bombilla naman. Ruben Padilla. Ha? Muna nga, yung tanahon, tungkol kay doon na yung mga ligon ng mga ebidensya na nag-ungong mga ka-vibes, posible yun. Dakog posibilidad ka bumalik to dres Pilipinas si Lauren. Ha? O niya, ang buhaton, mutakpon nga res majority black na saan? Ang acceptable ra ba kuno siya? O, sa may tabo, madugangan ang boto for conviction of Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So if that happens, yabong sabaw, ipit yun ang Vice Presidente. So, tanaw, kay coming from Senator Ping Lacson, ligon yun kayo. Good morning to ni ka-vibes Alex Arellano. Ka-vibes Tonton, good morning. Himuon manidigong ang Pilipinas nga province of China. Yeah, ka-vibes Alex, most probably usana sa iyang tumong. And ang ato lang gud katong iyang geopolitical pivot, ka-vibes Alex. For several times, he has appointed an economic advisor to China, si Michael Yang, nga questionable po kayang ang pagkatao. Unya, grabe kayo ang pagpahimungos bitaw, labi na panahon sa pandemic. Ang kapanya ni Michael Yang, gamay na kayong capitalization, ang paid up capital. Sus, at tools pandemic, mao'y nakapalit sa mga ekipo dito sa China. Gikan sa face mask o lakip na gani face mask. Ha? O niya, tiba-tiba sila ni atong panahon sa pandemic. O, kaya, ha? Kitantanan, nga, nangabuhi pa rin, naka-experience pa gini, ana. Nga, abi na ito, simpa ko, katapusan na gito sa kalibutan, lalimang ka. Nga, ultimo yung minahalos kinabuhi o yung parinti, nga, di ka makakumpiyansa, kaya tingalig mo yung makatakun ni mo. Ha? O niya, diin matugikan, matod pa dito Unggoy nga gikan nito sa merkado, usa sa mga merkado dito sa China. Pero ang mga produkto sa China na pwede napahimos lang sa mga kukhan nga tao, maragi nakapadato sa dila pagka smukoy yung storya ha, kabahib siya.
2: Pinawa!
0: Sumuha, gihin mo ni Digong, Michael Yang, gihin mong kanang economic advisor. Unya, katong taga-Davao nga lain po si, katong gingan lang og si GTC, Jaime T. Cruz, gihin mo sa dinyang special envoy, for economic affairs, or rather, for trade affairs, mga kabibes. Unya, ang maong GTC, mga kabibes, si Jaime Cruz, nahimo pag yung kasusyos negosyo sa iyang duha ka mga anak. Nga, mismo sad si Vice President Sara Duterte, kananaang, doon ay kumpanya nga gitawag og GenCorp Industries Incorporated, unya ang majority stockholder si Jaime Cruz lang gihapon, so you connect the dots, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes 0792, according to kang Ronald Liamas, 17 kuno ang posible mo vote for conviction. Nasamot na. 16, 14 rin kinahanglan. Unya 17, agkoy. Kaluoy gitaon po ho ni Vice President Sara Duterte, kabibes.
2: Ayaw!
0: Mabalik yung pako, ani. Put lang yung pako. Ano? Lukapa ng nasa politika. Kaya huwag ma-impeach kong kakabibes. Hindi naman kayong kakalansar. Bisan pag barangay konsehal, dito sa Ilas, Davao, di na pwede. Because you will be forever, you will have that perpetual disqualification from joining public service right after mataktakas gobyerno, kabibes. So, ingon ni Ana ang madangata ni Vice President Sara Duterte. Mamita nga, naninguhan ni sila. Yan, abo talaga kita sa exciting part kay di Ana, mag-isko tataog anti-money laundering council. So, we have to stay updated on that. Unya, whatever will happen today sa kanang Senate impeachment trial, of course, ato nang i-recap din hi, unya, atong palapdan ang pag-hisgot sa issue. Kay the moment may isgutan gani ni Atty. Ronel Buenaventura ang kalabot sa gibutyag ni Senador Antonio Trillanes, so niya doon na pa ibang mabutyag, yabog yung sabaw. Maipit na yun. O maayo si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
2: Ayaw!
0: So, ato nang huwaton kay pipila na lang ka, pipilan na lang ka oras, gani, di na tagdaw ka oras, usa ka oras ka pin na lang, kay LSGS man ang gigatakda nila nga hearing dito sa kining Senado, mga kabibes. Ang gigatakda nga oras ni ini, karon mang LSGS, sa ato pa ato nang mapaabot kung unsa ang mahitabo. Karong LSGS, kung nagaling mo testigo na ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council kung AMLC. Nga si Attorney Ronel Buenaventura, mga kabibes, kundi in gilauman nga iyag yung kanambang mabutiag ang mga bank transaction, mga deposito, apil na ang mga withdrawal nga nabuhat sa Vice Presidente sa Pilipinas o iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Mga kabibes, mag-alas 8:30 naman mapos at makariyot niya humaniini builo na kita sa unahan sa atong katapusang 30 minutos sa atong panag-uban karong adlawa. Palihog, standby.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo naman.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butag.
3: Salamat kayo, alas 8:34 mga ka-vibes. By the way, gipaibaw ni Congressman Zia Adjong. Zia Alonto Adjong nga dako nagposibilidad nga ila nang dili na idayon ang pagtuki sa Article 4 sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, or rather the Article 3. Kalabot sa bribery. Kaya Article 4 was katumang grave threats. Ang ilan lang sustinihan, kaning nagpadayon karon nga Article 2, mga ka-vibes, kalabot sa unexplained wealth. Mabasa sa tag-reaction sa itong mga ka-vibes, matod pa ni ka-vibes sa Fred Gilmore D. If that happens nga makonvict si Sara Minghoy ang mga baka nga DDS nga excited na kaayo mag 2028. Mayong ko Roger on that ka-vibe spread Gilmore D.
4: Pinawa!
3: Ato pa kanana ang affirmative on that. Gika ni ka-vibes Ted Medes. Good morning, Sir Ton. And maraming nang nag-idolize kay Digong at sa mga Duterte kasi pinakita nilang tapang-tapangan, pambabanta at pagmumura at pagpatayis at higit sa lahat ang paglalapastangan sa Diyos na pinapalakpakan pa nila. Ngayon ano na? Yun na nga ka-vibes Ted. Mismo nga si Senator Lorraine Legarda has already saw the the light at the end of the tunnel na malamang nga makonvicto ginis Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
4: Pinawa!
3: Matot pa rin ka-vibes sa 5237. Good morning ka-vibes sa Sir Tonton. Panahon sa pandemic, gibuhat sa China ang pagbuhat og artificial island. Diin gimilitarize nila og mahinumduman. Punato, gikan ang sakit yantong 2019 sa ato pa murag gituyo nila ang maong pandemic. Matod pa sa panahon ni ka-vibes 5237. Mga bitaw, mga ka-vibes, mga bitaw ni ang kanabang naitabo ron. You know, but then again, busulti ko ninyo ba? Kainumdum mo sa pagsugod dato sa coverage dato sa Senate impeachment trial. Ngayon yung ko nga ang importante yung kaayo sa articles of impeachment, kaning Article 2, kalabot nining unexplained wealth. Labi nag maabot ata sa anti-money laundering council. Labi nag maabot ata sa mga bank transaction records, mga ka-vibes. Because everything there cannot be manufactured. Everything there cannot be fake. Because og maabot og 500,000 ang imong i-deposito sa bangko, mga ka-vibes. Automatic bangun, mandatory bangun nga i-report ani mo nga to sa AMLC. Because of the law. Sa balaon nga Anti-Money Laundering Act, AMLA. Nya, matik mo na basta 500,000 ang kantidad, either ma-withdraw or ma-deposito ni mo. Sa ito pa recorded na tanan dito. O nagbugawas yun nga. Kaning gideklara sa salen ni Vice President Sara Duterte, mumura ni sa iyang tinudanay ng katigayunan. Imagine ka di, imagine di sa kanilang mga ka-vibes. Di na lang tamang iskutan ng binilyon nga kantidad. Assuming mga ka-vibes, mastablisar yun. Nga dulay ni sunod nga 300 million from 2021 to 2024. To the company of Manasi Scarpio. Ha? Kaniha ako laning palapla na gining issue. To the tune of 319 million. Therefore, og imong itandi, ipakang, og sa mga Tagalog pa, ibangga mo sa sale na 98 million. Di pa dako kayo ang discrepancy, mga ka-vibes?
2: Arangkada sa kabutan!
3: In other words, the couple, through Sara Duterte, did not declare it in the statement of assets, liabilities, and net worth. And therefore, mga ka-vibes, she is liable to that. She has to be answerable for that, for not disclosing it sa ilang statement of assets, liabilities, and net worth.
2: Arangkada sa kabutan!
3: This is the implication ni ining 319 million remittance. Where is this money? Kaya ba deklarado ni Sara Duterte sa siyang salin, deklarado ni nga to sa SEC nga kumpanya ni sa iyang bana. Unya, o makita ni sa record daan sa kananaabang Anti-Money Laundering Council. Tapos ang boxing, mga ka-vibes. O na diha. That is the implication of this 319 million. Not only about being being pro, anti-China or pro-China, the big effect of that would be the allegation of unexplained wealth. The allegation of maingon ta hidden wealth. Undeclared money by the couple. Wa nila gideklara. Where did the money went? If ever doon ay remittance ka 319 million in about pinatotuiga. Pagsugod 2021, wa pay kita. Pag 2022, nakita og pila, ubay-ubay na. 20 million nagsugod. Pag 2023, nakita sad. Anya ang last, about 150 million. Even that 150 million alone is more than the 98 million that was declared by Sara and her salen. Sa ato pa diha pa lang mga ka-vibes. Di na ta mag-iskot ang itong uban pa nga binilyon ng mga kantidad. Diha pa lang daan. Tiki o na daan si Vice President Sara Duterte.
1: Pinawa!
3: Nakuha ninyo ang punto? O na nga, huwag imong i-relate, yan yung gisulti karoon ni Loren Legarda, nakakita na si Loren sa mga ebidensya. Kanipa lang daan na, huwag pa ko mag-iskot sa uban pa. Nga imagine, Sara Duterte has about 10 accounts in several banks. Wa pa tayo mag-iskot niya na we are just talking of the 319 million. Nga that alone is a big discrepancy sa 98 million nga gideklara ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan!
3: Are you with me on that? Are we on the same page? Nasabtan ninyo? Am I making sense out of this? O na yung dakong implikasyon niya. Matundi ka ba sa 10 minutes? Good morning, Sir Tonton. Ang maraming... I think I already read that. O na yung dakong implikasyon niya ng issue kabahin sa 319 million. In fact, ang uban, wak kayo tingali mag-apas niya na that is the big issue there. It is not about whether Sara is pro-China or or China is supporting her. The big issue there is that amount is more than what Sara Duterte and her husband has declared in their salen. Atong binisayon na ron, sayon rata masabtan. Kanang maong kantidad ga 319 million mga kabibes, dili na mo, dili na maoy gibutyag ni Sara siyang salen. And remember ba mga kabibes, ang ilang yung ipaghambog na, sige, matod pa sa iyang mga abogado, sa iyang defense counsels. Pinanguluhan ni ining ginganlan no gatorne sila season nga perting guwapahar ba taon.
1: Pinawa!
3: Nga dapat ko nung dili na nato apilontong gikan sa 2007 kay Vice Mayor siya ni Anto. Arira ko nung ta ni ining tuig na himo isang Vice President. Adahala sa kenta na istorya. Saan taman mga ka-vibes? Nganianang tuiga, pagsugod yun, paglingkod yun ni Vice President Sara Duterte, ni Kalitmang nasubay maning remittances gikan sa China nga miabot og 319 million ka-vibes. O niya iyang gideklara sa iyang salin, 98 million raman. Within that span of years alone, ipit na daan si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes sa Ted Medes. Sito, nanood ako sa Bilyonaryo Channel at guest nila si former Senator Trillanes. Tawang-tawa kami habang nanonood kami ng pamilya ko kasi kitang-kita at ramdam namin habang kami nanonood kung paano nila pinagtawanan si Sara Baste sa mga di ka nais-nais na ginawa sa Pilipinas at paano nila ninakaw nila ang kaban ng bayan. At kung paano nila niloko ang Pilipinas sa kahayupan at kawalang kabusugan sa kayamanan na puro nakaw. Nakakaawa tayong lahat, kasama ng mga DDS na nagpabulag-bulagan at nagbibingi-bihan na ata ito. May panahon pa na sila sana di pa sila mahuli at magising sa katotohanan at kumilos ang Diyos sa mga buhay na nila. God bless us all. Matod pa ni ka-vibes Ted Medes. Lagi mga ka-vibes, ha? Ako lang gi-palapdan ba? And, you know, karoon na ako ni gi-sengana na, gi-latid o gi-butyag ang tanan. Kung unsa ang implication ni ining 319 million. Remember, ha? Kaning pagsood ni inigikan sa nasod sa China, mga ka-vibes. Ha? Mauna ni ang tuwing Vice President si Sara Duterte. Ha? Laliman ka, ni-exit kita hay si Mans pagka 2025, pero sa istorya pa ni, the evidence has already been revealed. Ha? Naitabo ng krimen. If ever there is a crime. And, unsay rason siya ang mga abogado. Di na nato napilon ng ubag katuigan lagi kay dili pa man siya impeachable di atong vice mayor siya o na mayor siya. May sige, sakyan na istorya. Arira ta. Nga naman yung wakman niya gideklara ng 300 million lagi. Ang iyong gideklara, kana ramang 98 million.

0: magali mo 300 million nga remittance gikan sa nasod sa China.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kasabot mo spunto mga kabibes. Muna yung dakong punto diha. Matod pa ni kabibes sa kining unsengani ini. 4664. One choice si Lauren sir mao nakahuna-huna na lang wala siguro na lang wala siguro ma-process asylum ana pero awit na ang arrest warrant nagatang na hihihi. In fairness to the senator naapa sa preliminary investigation sa ombudsman ng kasong plunder wa pa na masugdi pero kabaw bitaw mo basta ombudsman man inood. Agoy, dali regi kay na mapalusot ito sa Digan bayan. Ya to sa Digan bayan paggawas dayon og warrant of arrest kay non-billable ang plunder, magkuyog silang di magaling magkuyog silda kay babae man Senator Lauren Legarda. Impas. Paslak tapos sa karsil mga kabibes. Ayaw! So akong baliko na mo na epekto niya ng 319 million. Kana palang daan. Diyang bahina palang daan, ipita daan si Vice President Sara Duterte. Gika ni Kabayb 0792, sir, kanang gitawag nga unconditional love between us and God rana. Oy. Or between us and our children rana. Pero kaning mga Duterte, nagtuo sila nga forever love nila aning mga ugop ko nung nga DDS. Still pa itabitaw. Anyway, we just hope nga mapukaw sa sila sa ilang pagkahikatug. Basin baka magsigil lang po din silang tumark sleeping pills mga kabibes. So again, hamuna akong explanation niya ng unsay impact niya ng 300 million. And mao pa lang na initial nga gibutyag. Wapa tamay bao suman. Wapa tamay ba kung sa ibutyag aning mga bank officials niya, puhon? Mabita itong ilagyang gilangan-langan, daily sila gusto. Ha? Ilagin ng, I'm sure, ilagin ng babagan.

0: Attorney Ronel Buenaventura, masay tapon na sila ganang confidentiality, bla bla bla. Nga kinala dili mabutyag nga kanang bahin sa bank secrecy law, whatever. Pero hindi naman ganang salir good kay di lang nga ito himuon bang komplikado. Ang balaod ni Ingon, basta impeachment gani, daghan ng precedence ni Ana. Daghan ng jurisprudence galing ni Ana ang korte, ang sandigan bayan. Gani Ingon nga, basta gani impeachment, kanang mga depositos banko, pwede ginang mabutyak. Basta impeachment. Provided that involves impeachment. Naman ganito iban mga kaso nga tuwa dito sandigan bayan nga mausay gigamit kung basta ba sandigan bayan nga kaso. Ningon ng sandigan bayan nga kanang bank secrecy law would only apply to some instance. But if involves an impeachment, lahi na ng istorya ha mga kabikes.
1: Pinawa!
0: Otod pa ni Kabibstead, alam ko na may pusong tao pa si Loren. Ako sa kanya, balik na lang siya sa Pilipinas at harapin niya ang mga asunto sa kanya at kung anuman ang resulta, tanggapin niya ng buong puso kasi kung ginawa niya, dapat niyang pagbayaran. Matod pa ni Kabayb sa Ted Medes. So, tanaw na to. Ug unsa gyud buhaton ni Loren Legarda mga kabayb, so balik pag siya sa Pilipinas. Kay suma pa ni Senador Ping Lacson mga kabaybs, nagbahay ng gitaos Loren. Akosad ba? Wa may pagmahay nga nasunahan. Pin may manginang uwahi daw tan-aw ta lang yon. Kay support kay nang ka-stress Loren mo balik sa Pilipinas kabaybs. But to be honest, my reading is this. Loren is trying to negotiate. Babalik ko sa Pilipinas, mabutar ko. Nga itong i-convict ko Sara Duterte, pero iangan-angan na yung kaso na ko eh. Basig makig, makig-settle pa niya. Huwag nag-iibilin siya sa akong anak, wako'y mahimo. Pero yung anak ay pabili nito sa, asa na, Europe na. Muto ako nung France niya. Tingaling matagaan o ayang pahatagan og buhaton niyang tanan ba? Matagan og asylum yung anak, hindi na madakop. Siya ay balik sa Pilipinas. Niya, mingon siya nga, ikaw, Sara Duterte, guilty kang yun.
1: Pinawa!
0: Monig, ingon ni Kabayb spread nga political butterfly si Loren Legarda mga kabaybs. Grabiya sir, sleeping pills. Maghubag samot ang mga mata sa DDS. Unya sa impeachment. Sleeping pills kay di sila ka. Nani ako explanation na kabaybs ha? Actually, di sila katug. Kay grabe mga ebidensya. Namo na araw nga matug sila. Ha? Mayinom mag sleeping pills. Saba ka o itsam di ay. Araw lagi sila matug ba? Na yun sila magkahibawang utsaki istorya. Maka na bang matod pa nila on denial paghihapon mga kabayos ba? Yan di makatog kay hasulon sa konsensya. Inong sleeping pills lang panghinaot ka ba katog?
1: Pinawa!
0: Matod pa ni Kabayos Fred Gilmore, di what will Loren do is not for the Filipino people, man good, but for herself. Personal interest, political survival. True. Tinood gina imong opinion. Ang imong gisulti ka by spread. It's really, she's really selfish. It's for her own good. Samot. Ay, nani magod ka vibes ba? Grabe magod ang naratibo kani adto sa mga pro Duterte groups. Kaway sa si Sarah. It's own in support nga maayo si Sarah. Grabe ha sad eh. Ako ha, makaingon ko katong issue sa Confidential of Intelligence Funds video kalasotya niya ito kay ayan itong iyaman itong gitrapo dito sa mga kuhan katong duha ka kernel katong iyahang hepe sa Vice Presidential Security and Protection Group katong gingalan og si Colonel

Raymond Dante La Chica. Unya sa DepEdSad katong diha poy 112.5 milyon pesos mawasad. Ang security officer sa DepEd nga si Colonel Dennis Nolasco nga maoy deputy ni La Chica sa BPSPG. Makapanghunaw sa ra ato. Pero kani saan niya panghunaw nga mismo yung pana may kampanya siya pana mo ay remittance na ay remittance gikas China mga kabibes. Yang bahay na may smoke ko yung silang doha. Wala ilikong ebidensya mga kabibes. Then again, ako moingon ninyo. Mawana ng ilang katarungan nga dili apilod ang mga tidutuig nga dili pa impeachable si Vice President Sara. Suod ba ni? Shots tarong ini mga kabibes. Kaya nga no, the inclusive dates, remember, nagsugod 2022 ang mga remittances. Wapagyahalin pa ka 2021. Pagsugod ni Sara, hangtod ni exit si Man Scarpio pagka 2025. 300 million nga malaboy. Haya-haya. Negosyo lang og banana chips sa kababs yung remittance kay China. 300 million pesos. 319 million batod pa sa kani Senador Antonio Sanitrelianes. Asago ka manang kong nana. Niya ang negosyo banana chips ra. Mga namingon ko. Sa wala nga banana chips na nay sagol bulawan. Basin po tuod. finally nakita na nako ka Vibes Almera Hinares. Good morning, ka Vibes Tonton. Please go greet Happy Teachers Day to all moms sa private or public schools, especially nila ni Sharla Colin Hinares, Chantal Marie Simblante, Ruby Simblante, Luz Biminda Hinares, Alma Cheryl Husul Mangkuba. Salamat sa likewise sa Kabibes Almira Hinares. How are you, Ma'am Almira? Kabibes Almira. Unya gikan sab ni Kabibes Ted Medes, ingon siya, sabi ng kasama ko sa work na DDS pag na-convict si Sara, mag people power daw sila. Sabi ko, di gawin niyo na, ilabas niya ang 32 million. Sabi ko, wag na kayong mangarap ng 32 million kasi dami nang nagsisila, lalong-lalo na ang kabataan. Ito ang isang example nung nakaraan na Senate election. Ano nangyari? Si Senator Bam Aquino wala palagi sa survey, pero ano nangyari? Naging number 2. Di ba sila nagtaka at nagising? Ha ha ha, gising na kayo DDS, matod pa ni Kabibes Ted Bedes. Mga Kabibes, we are running short of time, but muna nga akong explanation sa kanang impact o sa result niya ng 319 million nga remittance nga gikan sa China. It's not about the Philippines versus China. Di na mao. Ang labing dakong isyo nga kanang kwartaha kuno galing ni Sword gina sa kompanya ni Man Scarpio, wa na gideklara sa sal-en ni Vice President Sara Duterte, and therefore that could be the trigger that she has to be decided guilty niining nagpadayon niya nga Senate impeachment trial, mga kabayes. Wa pa nilabot sa kunun sa manggaling ang mga diskubrihan ng mga kwarta sa bangko tungod kay doon na pa na kapin sa napu ka mga kanina ang mga bank account si Vice President Sara Duterte. Imagine ko ka 1,800 documents ang nakaroon sa Senate Impeachment Court. On that note, mga kabayos, salamat yung kayo ninyo sa inyong pag-uban ka na ko. Sukad ka ganihang alasay sa bunta, hangtod karong oras. Sangaan ka doon na sa among station manager, Silangga Nida Abinante Esguerra, nga maoy among yung haligi din eh, nga among naangkon ang kalampusan sa bago pang napahigayon nga Second Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards nga nagmalampusan kita sa atong mga programa din eh. Lakip na ang atong arangkada sa buntag. Sa hansap sa akong co-pilot, without him, mga kabibes, di ko magsilbi aning programa, ha? I must admit that, si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabibes, si Tonton Alcos ang tugop na mag-aingon.
hinaot paunta nga Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag magabuli ka dato sa matag-adlaw datong ginbuhaton. Hangtod ugma mga kabibes, dagang salamat kabibes, mauna ni!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Nagkagubot ba ang una-una? Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Wala ka paminawa? Dini mag-uul kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
2: Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: Ada orang suka ke vibes. Sound check. Ada orang suka ke vibes. Let's know me. This is Science Now. Murang gopa ko ikaw anda. Murang naun na kalitan ko ini mga ke vibes. Kumusta ang tanan ito mga ke vibes? Ini adlaw nga Lunes. Ano yan, syempre mga ke vibes. Kaya adlaw nga Lunes maron. O nga nabaguhaan mo. Ano nga kumainaan din eh. O sama parihatan nabaguhaan. Ano yan, syempre sa di pa ni ay. Kumusta ang inyohang adlaw nga Lunes mga ke vibes? Pizza 5 na sa bulan sa October ito. Igdus mail by Desize. Oban-oban na po ta sa itong programang Kalandrakas, mga kabayans. Isang magtingog na ha. Muna, kung nakabantay mo nga kami mo initingog, ako mo initingog mga kabayans. Tungod kay nagkasinabdanay ang team nga karon may maningog. Wala mo mahimo na, imbes biyernes man ang dato. So muna, di na ito maglangan pa. Di ang ito ang mga kuanda. All kasta karon mga kabayans. Di si DJ Langga Nida. Mayong buntag, DJ Langga Nida.
1: Mayong buntag, DJ Rico. Ara, ang ngayon ang po di ay ka din ha. DJ Rico Mambo.
0: Kurat-kuratan ko di Rida.
1: Kurat-kuratan si DJ Rico. Mayong buntag mga kabayans.
0: Yan, niya, syempre, ang nag-shade karon, nag-shade ba na? Os-os o gamay, be. Os-os o gamay. DJ Spriha.
2: Mayong good morning. Nag-shade eh, kurat-kuratan. Naglunod eh, kurat-kuratan.
0: Ano ya, siyempre, di apa ni si Kuan, ang inyuhang Kuan kaganina, ang pilot kaganina, si Sir Kuan. Dan na si Sir, may buntag niya, Sir. Di na ko. O di na ko,
3: kaya ba lagi ka nga na, kaya parenting si Riyako, no? Ito, may buntag pag usama ka, vibes. Maya, Cameron, but I'll give the due to Langga Nida to expound on money among mold kar nga malibayon kita
0: kana sige uni mo na no sa tubaga ka vibes karon og nakabantay mo makapangutana mo din na nganong karon mi adlong Lunes nagasaba-saba diri nagtigom nagpundok
2: nganong karon
0: man ay kuan mo nay pangutana nga si DJ Langga Nida mo motubag ana no dan halaw sa tubaga ka vibes karon nang laba pagos gani ni mga radio din ha uwa mo duty mga ka vibes aron makadungog mo ngano nagtigom dai sa adlaw nga Lunes hinungdan
2: ano di ay
1: ano man
0: sige oh sa to hinungdan ni Jilang Ganida o sa masugdan na nato o di pa
1: sugdan na nato una sa tanan thank you oi DJ Rico Mambo kay sugot yun dayon pagingon nga ikay ko andi ha driver di ha
0: si Goan na guna si Ma'am Junita na guna nagsugo pala tamo ingon pa lang kan sila do inig 30
1: lindot ka si Junita may masulti unya syempre wala lang si DJ Kim yat mo sa unahon nga naman tungod kay kuan mo dawat og awards
0: Kwek-kwek, no? Yahang anak mo na ka-vibes, no? Sa nga na, inauguration.
1: Inauguration. Dili, kuhaan, nila inauguration.
0: Recognition.
1: Nintendo sa to.
0: Lahit na inauguration di ay. Lahit pa din na.
1: Recognition.
0: Recognition di ay.
1: Yes, so congratulations una ni Kwek-kwek. Good job. Unya, laing congratulations. Nako, mga ka-vibes.
2: Nakuyawan, no eh.
0: Unsa man abi.
1: Uy, congratulations tungod kay sa 2nd Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards nakadawat tag mga mga pasidungog.
0: Yan.
1: Unahon na to ato ang mga special citations DJ Rico Mambo. Doon na tayo mga special citations ilahang giila no ang pag-produce nato og mga programa ang ato ang na contribute ngadto sa ato ang listeners sa community no aron maghatag og una pagpangalagad ikaduha impormasyon ikatulo mga issues nga angay hisgutan og tukion. So mo na ato ang mga nadawat nga mga special site

0: Wow. Od o pasidungog.
1: Bayon.
0: Ah. Od ang ikatulo. Nakaaskuan to ang ato ang ikatulo kaya best special citation sa public affairs program. Serbisyong Kabay.
1: Serbisyong Kabay. So, congratulations. Ano pa to ila? Hindi sila ganida.
0: Oh. Tulo pa lang to rico mambo.
1: Sus kabiha. Oy, hakot-hakot. Mag-ili. Oh, og sa kuan pa merkado, kumpra.
0: Mo nang daghan kay migabi nangumpra.
1: Muna, sige.
0: So napay duha. Ang sa duha, syempre mo ni we were recognized or we are recognized as winners mga ka-vibe. So nakadaog ta sa FM category best educational program.
1: Oy.
0: Programang bedtime stories ni DJ Kimyat.
1: Yan. Wow. Congratulations mga ka-vibes.
0: Congratulations. And ato ang laing pasidungog, ato ang radio talk show, best radio talk show. Mauni siya ang Serbisyong Kabay.
1: Wow! Yay! Serbisyong Kabay. Oh, ni Kuan, DJ lang ganida. Kana.
0: So, Mona Rico Mambo, DJ Sprocket, Ka-Vibes Tonto na nga to ang mga naangkon nga pasidungog. And syempre, karong adlaw atong hatagan, no, sa higayon.
1: Wala yung Domingo de Escurali.
0: Wala pa. Wala pa. Mona iniguman.
1: Sad-sad to.
0: Wala pa po. Mona iniguman ini mag-meeting ta. Para sa sunod na po. O, diha na.
1: Apil yun ka anig ahat, pre.
0: Apil yun mo anig yun. Para mabarong mo.
2: Kailangan na yung stepeng yun.
1: O, sa may ipasad-sad sa oto, ka nagkusog mo sayaw.
0: Kusog mo bunal.
1: Bitaw na nahala, sige.
0: Karoon na itong hatagan sa higayon, no? Nga makapasalamat, no? Ang ato ang mga ka-vibes na nagdumala sa mga programa. Unahan na ito si Ka-Vibes Tonton alang sa programang Arangkada sa Buntag.
1: Kana. Oh, Ka-Vibes Tonton. Yeah, hagining ahihigin siguro may nakadag.
3: Bitaw, unas tananong pasalamat sa juror sa second Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards na na-recognize ang atong programa.
1: Kana.
3: Dili basta-basta kanang rekomambo ha. Kay ganoon, puros ni mga profesor
1: kana.
3: Mga doon na yung mga doktor, mga PhD sa nagkadayang tunghaan sa Cebu. Entang Visayas na yung mga taga Leyte, maita taga Bohol.
0: Negros.
3: Liman mo yan?
1: Grabe no.
3: Oh, nya ang akong pagsabot, daghang mga contenders from the rest of the Visayas region.
1: Nagkalain mga istasyonan sa Cebu.
3: Maingon ta nakataghap lang tingalita to.
1: Biha no.
3: Bitaw. In all humility, mapasalamaton kita sa mga jurors nga ako wagi ko magdahom kay I know that the competition is so stiff. Di man ta maingon nga maing laki ta sa industriya pero dako kay tong nakapadasig na to bang to do more and to be consistent kay ngano ang ako na ang kunon Rico ha kanang naglibaw to kung balibo
1: tinuod di bisa na masiguro kay sa sir nga tawagon ka kalandrakas ako na
3: ang mo award nimo labi ng katoliko ka ang arsobispo sa diocese sa Cebu
1: mga pare tuod kita-bita kus video
3: si
1: ganyan.
3: Archbishop Alberto Abit Uy o ganyang counterpart po dito sa Caceres. So inana niya sus Ginoo na mapasalamaton kay ta ang atong effort ang atong di alalim na akong time slot ha
1: buntag sa iyo guna
3: sunod kong sprocket ang imong call time diha kinahanglan tuog kag sayo kana matakag sayo
1: tinuod yun
3: so the effort is there and really for that to be recognized as such kung mag ni Rico kanang sa ako ba ang kanibitang makama award ikaw mao mo gina highest award winning body diri sa Cebu kani ato kan man as langga dida said kuan na ni sa una lain kamara gini sa una
1: kamara
0: Cebu Archdiocesan Mass Media Award
3: nya karon ilang girebrand sakto si langga nida ilang girebrand giabot tibok Visayas na gyud so
1: na gyud
3: oh nya nakataghap ta salamaton kita
1: mao na ato ani pre lantay pre bumtay kama
3: adili nay gisulti ka hapon gabi si kuan nga pag close to sa program ni mon si Archbishop Oy nga I have good news. I declare the second Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards closed.
1: Ah,
3: but I also declare the third kat,

0: Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards open.
1: Sugod na.
0: Diha, pwede na mo po. Oh,
1: pwede na mo pass
0: dahil. Atong ipahaom ang inyong format sa programa. Di ba?
2: Yes.
0: I think that mo na atong usa sa mga sabutan ron human sa atong kalandrakas.
1: Kana. No, hindot ka pre. Saman pre. Mura po kung makaan na po kayo, mapahas ko sunod. Magtanaw kang Sir Tonton nito, digi lang kanida nga nagbarong nito, nagpaso nito, digi kimya. Makaan na po kang mapahas ko kung Domingo diskurat.
0: Di lang ko mag-iskot o tao kanang Rico. Katong mga nailhan ng mga personalidad diri Cebu, mga kung ano kayo sila, mga nominees, nangantoy.
2: Nangantoy
0: sila. Huwag mo sila kayo ba, winner ba sila wadi? Kita ko silang mga post, gipang post sa nilang mga nominee sila. How much more nga na kay special citation niya, kanong ma-winner yun ka?
1: Tinood yun.
2: So, Mona, o sa kansya, prestigious ba nga koan nga award-giving body din he?
1: O niya, gawas pa na Sir Tonton, usa na tuig pa ba ka na sa imuha programa o
0: wa pa tayo tuig?
1: Wa pa tuig. Nakadawata ka din hagkoan.
0: Special.
1: Trupe. Biha magkaana ka grabiha si Tonton
0: lagpan lang yan sumapang langga ni Dan hindi ko kalimot in one word ka ng ang iyag yung kuan na to consistency
1: mauna padayon yun bitaw
0: o niya kuyog ka ng imong consistency para nako kuyog yung ginagpasyon
1: passion yun
0: di ginamag kuyog ka doha kamuritsing gina yung programa kaya di mangyo ka mag effort
1: kana muraragwa ba relaxing lang pirme bitaw. Subuna, no? Niya, napakay mapuno ato ka-vibes tuntun sa imuhang kuan. Imuhang pag-lugar, pag-pasalamat, pag-kuan, ana.
0: Basta, para na ako magkapanglimaw at balibo lagi kay laliman ko kag tanang, murabag nagbangga ang tanang media si Bo.
1: Tinood yun, no?
0: O niya, kita mo ay palaran na
1: nahatagan
0: o kuan. So, I don't know, nisambit ba sila? But I must tanaw na ako na inisumiter. But siguro ang kanabang pagbanabana sa mga jurors dili mag-qualify. Wala sa gubo sa ilang standards ba. Di ang bahina nga tan-aw ko malipay niya kay Bobby Carrico diri sa atoa niya.
1: No na.
0: Gabi itan-aw gitan-aw nako ang atong mga kaubanan sa buhat. Nakuratan oy.
1: Murag lag na kugang oy.
0: Sangu
1: ni, apil ni.
0: Kuratan sila oy lo.
1: Ana sila kana sila nga.
0: Nila, oy. Sa tinood na
1: apil ni sila dai.
0: Kanang company sa ona nga dito ko gikan duha ra kan ilang awards kanang na ron sa print online naman na sila di ang ko gikan duha ra ilang awards kita ka nga lima
1: bitaw no murag na
0: kita nga ko
1: na ko sila bihagod eh
0: so
1: unya si kalitra man eh ana
0: si Junita ra tong gi atong inspirasyon nga ri
1: bitaw ni agilantan man itong inspirasyon ro
2: ma expire gud ni ron
3: nahanukan sa inspirasyon siya
1: bitaw sige unya si aritan di lang ganida kay Asman
0: okay na
1: ato ni paminaw di lang ganida po
2: sa buya ako yes I'm very grateful sa tanan nga mga ningsalig since day one diba since day one. Kay bago ba yata nga istasyonan, padong pag yung tamutungtong sa itong ikatulong tuig come January. Apan ma-feel na nato unsa ka init, no? Nga gidawat yun ta sa ito ang mga ka-vibes. Dili sa yun ang pag-sugod o usa ka istasyonan.
1: Dili yun
2: lalim. Pero tigyong lisura. Kinalisuran. Apan, what made it easy? I was able to get the right people.
1: Kana.
2: Dili man gyud na siya mahimong lisod kaayo kung naa gyud kay katambayayong. So aside sa mga ka-vibes, mga listeners, mga partners, mga volunteers, mga sponsors, no, nganing tuo og nisalig gyud sa 93.1 FMR Cebu, ako ang teammates gyud. Maoy nahimong rason nganong padong pa lang ta on our third year, no, doon na tay mga ingon ini nga pasidongog. So,

0: na siyag anhi sayo sa buntag. Bisan og unsa ka lisod para mo mamata ni Rico Mambo og sayo-sayo gamay pero mo ka kamot gyud ni siya.
1: Kamot
0: and not only that, ang effort that you put in sa imuhang programa.
1: Kala,
0: oh. Nga mura jud kag naa niya tanang tao sir Tonton, di ba? Tanang tao sa kalibutan naa diri sa programa.
2: Kana maminaw ko. Di ko magtanaw sa cellphone. Lo.
0: Sir,
2: puning.
0: Grabe.
2: Dige ko butugan na nag-drive nga si Mambor.
0: Sir. Ayaw yun, sir. Ayaw na, sir.
1: Ayaw kasipyad, sir.
0: Bitaw, no? Kung dili tungod sa effort that you put in sa inyo ha mga programa, dili po may magmadasigod o maningkamot. Kay, honestly, di sa pag, wala po na mo gimalita mo ko. Ganun, pero mora nung kaya, masige na magyawiyam, sige tabi, di ba? We put in whatever ang naa. But what you guys can do, dili po na mo mabuhat. So, inspired by you, good na. Mambo and Sprocket. So grateful kayo ko ni DJ Kim Yat as well because siya ako kauban mong gabi sa una sa ABS. So saya ako murag nagsalig ba. Kung sa may maayong buhaton. And coming from MOR, no, nga ngingig sa gyud nga FM station sa una. So murag saya hagyud ko gasalig if kahibalo lang ato ang mga listeners. So unsa man, unsa may maayo, unsa may buhaton. Plus of course, ang mga banggiita natong technicians. Dili gyud sakto gyud sir Tonton gyud. Usaon pagtingog og pagnganta diring virgin og igkas.
1: Mingon inig inig kwaro sa na pre, inig kwas kamot, inig waras kamot. Inig waras kamot di dayon.
0: Patuo kita kay na. Di gyud lalim no ang ilahang trabaho. Onya syempre si Gabriel og si Gabriel Carl Burgos ato ang producer og ang ato ang everything girl. Matuo mo nga everything girl ni siya. Tana naman lang yun. Kayang buhaton. Siya itong Wonder Woman, no? Si Junita Cañete. Atong Wonder Woman nga nasakit in town. Palihog ko tumara ang bato. Itumara ang bato para Darna, ana, di ba? Grateful kayo taani nila because if not for them, dili ta mas maningkamot atong programa. Sila biyan ang muingon, padong na kumuhilak, Gabriela, in kay ka. Sila biyan ang muingon in town.
1: Ito sa bailakon.
0: Lain kay kamambo.
2: Bakrone.
1: Bakaran sa na to.
0: Dili ba? Kanang, o dili bita sila maingon ni mo nga. Di sila maingon ni mo ba nga? Mika na lagi mo karol. Diba naman sila? Diba? So di sila mo remind. Kay, sometimes, alain kay kamambo, batuon ni kakani akong tumbler ron.
2: Baby, sa baton tagabi kayo, mas mag-imo na kadya.
1: Bita.
2: Ang more than that, akong tanaw, mambo. Nakuha na to ang respeto
1: kana
2: sa atong mga kauban sa profesyon.
0: Yes.
2: Kana bang og magawas ta ron sa daan. Nanatabay, nanatay gisulob nga
1: hangad-hangad ta.
2: Kanang nanatay gisulob nga Kama Awards.
1: Nanatay gidadang Kama.
2: Bisan pag asa ta maabot
1: mao na.
2: Pag sure mo nami ani edi. Kana mo dilain ang respeto mo ani sa mga hambugiro mo ani gingon nila bragging rights. Pero para nako nakuha na to ilang respeto. Okay. Katong mga multi-awarded nga kauban na to, gabi igod. Sir, kana bang lewi na in my case taud-taud mangug ko ni undang ba sa kanang broadcast media kay nag-ship man kog print. So lahi man dito ang approach sa print.
1: Lahi po dito.
2: Nya sa among panahon wa pa man ang Kama Awards.
1: No.
2: Bro, katong there was a time nga nawa ang Kama Awards. Unya short lived ra po tong company ang katong kuan man sila, nag-close shop man sila kay di mao ang ilahabang labi na pag-digitalize tagad but at wala para ang importante para nako nga nakuha na to ang respeto sa itong mga kaabana sa mga.
0: Yes. Grateful po ta, Ana. And sakto kay si Ka-Vibes Tonton. And of course, more than that also, atong tagsa-tagsa ka pamilya, no? Kana, yun, magiging loyalista yun na to, man. Baka lang magkinaon sa, maminaw mo yun, di ba?
1: Alag, huwag pang bawang radyo.
0: Kada, tinuod man yun na. Aside nga maminaw ang mga baboy nila, Junita, mo nang lami ilang baboy. Ning order mo, wa.
1: Wa pa may ka-order.
0: Wa pa mo ka-order tilawi. Lami ilang baboy kay nga no good vibes ang gipaminaw sa ilang mga baboy. Kano sa mga mag-ihaw, Junits, kay mo order sila. Inko, inyong mga baboy, FMR Cebu ang gipaminaw. Mo nang lami ang unod.
2: Mo din sold out, pero di takaabot pre.
1: Nasag-ogo mga programa sa akoan.
0: Tinood man.
1: Sag-os baboy.
0: Inig kaon mo sa humba nga baboy na Junita. Mo ano ko, murag... Request 931, may kanak-anak man. Nga, naibaboy nga, inig ka ng himoong nilatan. Mura o kanang buntag na vibe. Lami kay mo.
2: Mo, di ay, katong,
0: Ay, yeah. Pero, Rico Mamba, we also wanna

0: hear from you also, di ba? Maingon bitaw taog na, di ba ka vibes tonton? Dili man ka maingon nga ang naaray award ka na nga program. Ano man lang, CMMA awardee na ang 3.1 FMR Cebu. Mm. So, appeal gyud mo. We are one team, ani. So, syempre, ikaw, Sprock, DJ Sprock.
1: Ikaw, pre, so may,
2: karang, matabi mo. Sa dili, pagkamulti ba? Ang akong tanaw, kay mao man ni gibuhat sa Pikas Planeta. Bisag katong dili awardees, ila man gipakuyog gabi. Murag kita tingali sunod po kuyog na tatanan basta no mo kuan.
0: Magbarong na tatanan. Magbarong ka ha. Ikaw DJ
2: obligado, obligado na tapuhon.
3: Ugma mag-abang na kudaan.
4: Ugma pagkahuman na gani. Mag-abang na kudaan.
3: Inig na og ron. Ana largo ko sa kuan. Pili na ba? Magpili na daan. Sa may maiso lo ba ni ha? Bitaw. Sa may mong masulte pre. Oh, sunod.
4: Saan sa
3: may? Sa ito karon.
0: Sa ito ang kuan. Naangkol.
4: Dele, kuan mo gano'n siya, no? Kanang, siyempre makaproud po.
3: Tinood yun na.
4: Kay, kuan mo na siya, kanang, nasood mo na sa ito ang circle yun.
0: Yes.
4: Oo. Unya, maski mo yung tanga ka ng, o sa ito, ma-appeal sa, kuan? Wala pa man ta diha.
3: Wala
4: pa man ta sa kategory.
3: Wala pa ta, naada yun.
4: Wala pa man ang kategory nga ka ng, pa-zumba, wala pa
0: Best Zumba.
4: Wala pa man. Okay, kuha man siya ka ng, sakto itong kayo ni Sir Tonton nga ka ng, kuha ang gitsa ka ng, maka, kung sa kumpa na ka ng, ano na ba?
3: Kuha na, tihad na, tihad na.
0: Makaproud na. Sakto tayo mong comment, makaproud.
4: Makaproud, kay nga naman, ka ng, ratsada man tatanan na.
3: Ratsada, oo. FMR, gimana dito, di magito nga, oh, ang ginatawa na.
4: Kuan gyud siya kana makaproud kay syempre, kuan mo pud siya nga kanang award god, kanang prestigioso gyud nga award ba?
3: Prestigioso oh. Din hindi.
4: Oh,
3: so may prestigioso.
4: Kanang basta.
3: Laom kay na, laom kay na mga istorya gyud oh, prestigioso.
4: Ah, kuan gyud siya kanang mabitbit gyud na sa matag usa gyud nato.
0: Yes. Kanang award gyud. That's correct.
2: Nisod lang nisod karon na ni Santo sa kauna una. It's a badge of honor.
0: Yes, badge of honor.
4: Yeah.
2: Badge.
0: It's a badge.
2: Magsulog ka ng FMR sa bracket. Hingig na kayo ka.
3: Ano din ay? Magkaana sila. Mao mo ng FMR, magitawag dito. Mao ni sila.
4: Mabi na kung naipin badge dili.
2: Ka na. Pahimo na ta.
0: Pero gabi yun, pag abot na mo, DJ Sprocket, balik mo may Denise, Sir Tonton. Pag abot na mo,
2: hilak na ka.
0: Wala. Barog na yung si Kumambo.
3: Barog na yun.
0: Din sila dere. So na feel na ko nga marag, ka nice kanang ma-proud sila, proud si Rico Mambo and the rest of the team na kanang nakita mi ba nga nakadaw nami bitbit giuli na mo dere amo ato ang plaque o ato ang certificates. Pero unsa may mohang gibati gabi ipag-abot pagkakita gyud nimong Junita.
3: Tagaana gi ko nga kinsa man ning mga kuana kay pagdangarang dere. Lahi ba sir, ngi obek dere.
0: Ana. Ngit-ngit man.
3: Ako sa mani kita ka. Mao do ba kanang ingon nila dinhi nga kuana?
2: Nagpilipinyanas, Ma'am Juni lagi.
3: Pilipinyana. Si Brock Gabriel, katong puti, kay Barong yun.
0: Kuyawan ka.
3: Kaanak kong, uy, sam ni, basig mauna ni, wapan ba ko kasuwi kita. Pero bitaw, pag kuan ako, mga no, nga ganang, sa video pa lang sir, nakakuan ako dito, nga ipagsin sa group chat, ana, makaana na kang, biyang sus, dara, di ay, ana ba? Sa itong, murag, kanang, di magita malilong, bago pa magita, from, ang ato ganing jingle, the newest gani, FM radio, ana ba? Unya, bago pa tanan na tanan, apil na ta dito, di ba? Murag, makaana ka nga, kini,
4: ana ba? Sokol na ita,
3: yun. Sokol na ita.
2: Kwa Rico, magtukar ka, walang 93.1, kama awardi ka niya.
3: Kama awardi. Apil talas plotter, kama awardi. Nanay floater sir, kama award niya.
2: Oh, bitaw. Ay mo man.
3: Pwede, uy.
2: Uy, mo pugong na to. Legit man na.
3: Ato, man na. Tinood masan. Oh, kama award niya. Apples floater na. So muna ba, magkaanak ka ba nga? Bihaw, kanang naaroma ko din na.
2: Ako honestly ha. Ubang kaoban at usbuhat. Tungod sa naitabo gabi. Mo sikreto gig messenger na ko.
3: Sikreto gig sila no.
2: Mo ospital, kanang mga nasa opisina sa gobyerno. Ano ba yung anang maka
3: tinuod yun?
2: Sana maka di lipo tamo ingon makapatambok sa kasing-kasing kay lain man na sa giton nagtambok ko na sa kasing-kasing.
4: Makapabukad lang.
2: Maka nang malipay ka ba kanang
3: malipay oh. Mura kag
2: mura bag
3: ana nga wa ka magdahom ba no?
0: Oo.
3: Okay. Inaana ba?
2: Labi nag naa sa profession na to, Rico. Dili man tanan ang kadawat ani.
3: Dili dinon gyud. Oh, pila ra ka buok gyud. Oh, nga naa didto.
2: Og ako na kung sugsugo na ko si Langganida lagi ang haba ng hair ni Langganida
3: kagabi. Haba ng hair gyud.
2: Oh, haba ng hair gyud.
4: Wa gyud kita na hakop gyud.
2: Murag gyud ang mga uban kauban sa buhat lagi nangangang. Oh, nila oy. Labi na pagsugod dag wala pagtanaw gid dito FMR allo kadiho
4: di lang kay usa
2: o di lang usa
4: lima pagyot
3: lima
0: kapila ko ni sa kasa stage murag kita kadawat mag honor tong anak anak
2: mo lagi
3: bitaw sa
4: kuyo kay ngano oy
2: di to ba I mean you know for a station nga ang gestation mao pa kapin pag duha ka tuig no
4: duha ka tuig kami
2: tiaw mo yan sa pagkahag madugay
3: mauna
2: sugod pa lang itong lima.
3: Sus, biha. Muna diha, pre. Muna, paningkamot kig bayan, paningkamot kita kag bayan.
4: Kung ako barong daan gani.
0: Ah, nangandam na sila. And na ko may laing idugang di ay, Rico Mambos, Bracket, and Daka Vibes Tonton. Grateful po na ita, uy, sa support sa itong mga kaubanan sa buhat. Nagyutig picture o tig video. Dili naman si Gabriel o si Janita. Narito si Jessa Tubig. Special shout out to you. Daghan king salamat ni mo, Jessa. Sa laing siya ng istasyonan man. Videohan yun, gipicturan yun mi, gibideohan yun. Daghan king salamat.
3: Hi, Jess.
0: Jessa Tubig, hello to you. Special shout out to you. Ito mga kaubanan sa My TV.
3: Oy.
0: Akong mga akong cameraman ug editor sa una sa ABS, Kuya Randy Berame, with matching video, photo and video documentation. Si Peter Gornes, si Chad Reynoso, daghan king salamat. Unya grateful ta, Rico Mambo, Ka Vibes Tonton and DJ Sprocket. Sa uban gyud nato na mga kapwa nominees, no? Sakto gyud tong giingon pag start nga I'm sure wala daw ta naghuna-huna na competition. Ang gihuna-huna really is to make sure maka-provide ta
3: og
0: nindot nga content. Makahimot ang nindot nga content para sa ato ang listeners, para sa ato ang televiewers kung TV man gali lang giapilan. And yes, mo na ko na feel kagabi kay pag-abot, lamanog yun, congratulate each other, mapakahibaw na sila nga winner or not. So being there alone is already an achievement ba? Kana lang la nga na-appeal mo dito. So kana, naghan kay salamat sa mo ang mga listeners. Ato din mga interns, atong pasalamatan.
3: Sa tanang
0: nangagi na tanan,
3: interns. Mga interns
4: thank you, kayo
3: ninyo.
0: Dako ka sila kayo. Contribution na to. So ang karon, ang nabili na to ng intern, si Christine Vilvestre. We share this award to you, Christine.
4: Yay!
0: Siyempre, appeal si Christine. And ang uban, din na naman ma-mention kay human naman mo.
2: Nainumdum na lang kung Christine ba ang kalamay nga nadawat kabihing as bishop kay Kisbol.
0: Daghan kayong kalamay gabi, eh, Christine. Okay, may gi-offer. May gi-offer sa mass. And dako kay ngisi si Archbishop. Right? Gimingaw siguro siya kalamay. Kita gabuhol, best Archbishop, di ba? So, kana mga ka-vibes, ang amo ang experience last night. So, again, inspiring, no? So, maning kamot mi nga matag episode na mo Monday till Friday, apil ang Sabado ug Domingo, amo pag yung mas panindoton. And syempre among hunahunaon nga una og labaw sa tanan, of course para sa ato ang labaw nga makagagahom and para sa kaayuhan ninyo amo ang mga listeners. I think mo ay siguro pinakaimportante, not just para sa tong kaugalingon but para sa ato ang mga listeners
4: sa kadaghanan.
0: Sa kadaghanan. So mo na congratulations natong tanan.
3: Yay! Yay! Biha, salamat kayo sa itong mga kabayabs yun nga way hunong sa pagsuporta. Para magyanin yung tanan.
2: Sumpay lang din ko Rico kay kanana ang nihatag po siya na ako sa iyang video o litrato. Tinood ng gisultin nilang ganida. Editor sa Banat News, si Edwin Ayan Milencio. Salamat kayo, Kuya Edwin. Hinoon paternal brother mi pero nasyak ko kay pag human sa kang gab. Tama eh, siya akong messenger. Ika niya ang video po doong litrato.
3: Iya po kang ikuhaan dahi, sir.
4: Gipitikan
2: pa dahi. So, mauna kung gisulti nga ang ilang respeto na kuha na to ba?
3: Salamat kayo ninyo mga boss, mga sir.
4: Mga sir, mga ma'am.
3: Salamat kayo ninyo diha. Bedaw sige. O niya, ang supamailain. Alas 9:45 na sa Buntagon.
0: Yes, daghan kay sila atangan, no? Sa ito ang mga umaabot nga ganap. Mm. Oo. Doon na tayo upcoming pagyod nga paabot na lang na ito nga ma-final ang ato ang collaboration with another university para sa datlain na itong Ka-Vibes Campus Tour. Doon na pala duha ka Ka-Vibes Campus Tour nga umaabot. Mm. O niya, doon na tayo laing partnership The Feast. Ay, nako. Kuan ni siya gathering, no? Sa usa ka dako nga community ato nang atangan ato ang partnership and then syempre ang pagbabalik ng ating Ka-Vibes Kasika sa barangay.
3: Ay,
0: manghatag na pud ta.
3: Kasika sa barangay na pud ini.
0: Nya hapit na pud ang ato ang favorite mong regalo.
3: Kana okay, Disyembre naman. Yes. Padoong naman Disyembre. Duol naman lang gyud.
0: Oh, diba? Daghan kaayo taga mga giandam para sa ato ang mga Ka-Vibes. So,
4: muna atangan.
3: Muna ihuwat-huwato ninyo, no? Sa ato mga Ka-Vibes ng Naminaw. Okay. Sige, ikaw pre.
4: Masa man.
3: Sumay.
0: Masa ka po.
3: Was layat nga nyo.
0: Masa man, asa ka atangan.
4: Kung ganaan mo, at nga lang ko sa may gate.
3: Bitaw ay nun sa ito mga Ka-Vibes karong Naminaw mayong buntag din yun noon
0: and napadiay kana doon na tayo greet karong adlawa no DJ Rico Mambo DJ Sprocket and Ka-Vibes Tonton we would like to say happiest birthday to Mr. Eric Lim of Topline.
3: Hi Sir Eric, happy birthday.
4: Happy birthday Sir
3: Eric, no?
0: Sila ang tag-iya sa Light Fuels.
3: Padahan na to eh. Kasi dahil libre. Ayun, happy birthday, sir.
0: Bitaw si Sir Eric Lim, Topline, Light Fuels, Monica, usa ni sa mga unang nituo nato, no? Yes, usa sa mga unang nituo nato ning salig nato naay mga kana manghatag sa ato ang mga kana paduga nga pa premyo. So daghan kay salamat and happiest birthday to you, Mr. Eric Lim.
4: Happy birthday, Sir Eric.
3: No. Okay, na sa ito mga Ka-Vibes karon nanhala og unsay sunod nga mga kalihokan diri sa ato ang sibianan mga Ka-Vibes. Padayon lagi mo sa pagpaminaw kay syempre sama na mga favorite mong regalo pre kay hapit na magyud nagisgot na magyud di lang ganida. Anha magyud ninyo padong tanan. Anok magyud ninyo. Mo na nga kog asa mo dapita karon na minaw at ang atang mo kay basiday ka mo mao atlan, no?
0: Tinuod.
3: Oh, makadawat.
0: Tinuod niya. Syempre ang una sa tanan kinahanglan ang ilahang kung gadget ilang gamit. Dapat na sila FMR app. FMR Philippines. Pero the Android. So, ato sa Play Store, inyong i-type FMR Philippines, download na, and then kung naana na sa inyo ang cellphone baron or tablet o kung sa inyong gamit, pwede na dahil mong maminaw na mo bisan asa mong bahina sa kalibutan.
3: Bisaga sa lugar.
0: Yes. Pero ang mga mahiligon o radyo, syempre.
3: Radyo na lang ta. Kaya parang nga din lang ta magsigi din samtang magkuhan ta din ha, magluto, minaw na lang ta.
0: Tinood. Nya, syempre, dapat naka-follow sa ito ang official Facebook page, 93.1 FMR Cebu.
2: By the way, ako lang gidening, nakahinomdong ko, katong si, atong listener nga taga Bukirang Barangay.
3: Katong nagdagagbati, sir. So, salamat kayo.
2: Si Ka-Vibes sa Marlon Archibal.
3: Sir, Marlon.
0: Salamat
3: kayo.
0: Kay bao ka, Marlon, pila nakakuan ka ng itlog, nabutangagbati akong nakaon. Tuna nga butang nga alugbati sa ginas nga butang nga alugbati. Salamat ka ayo.
3: Berte, lapyo kayo.
2: Ako magod ba ang makarelate ko niya kay magdasa sa iyang cellphone. Siya na siya sa uma. Iyan lang ipasukip puno diri sa iyang kuan sa iyang jacket
3: para makapaminaw gyud siya.
2: Para makapaminaw.
0: Salamat ka.
4: Itras maguna sa Ramino siya.
0: Tinuod. Mautong lami ang alugbati. Good vibes may.
3: Good vibes day kayo ang agbati. Mato lapyo kayo mo agbati ka vibes kuan. Marlon. Busok kayo.
0: Busok maon na. Oy. Baboy nila
2: lami
0: Janita.
2: Kayo.
3: Bito, pas kang naghana, bito itong agbati. Ay, sardinasan, lami kayo eh.
2: Lami. Boy. Labas, mangkod. Presko ba? Presko
3: kayo, sir.
0: Katubitang sauce sa siomay ninyo. Ay, ako rang gi ka ng butang dito. Nga gimmick, lami. Walang itlog, katura. Siomay sauce, o niya, lubat.
4: Panglasa.
0: Lami, kaayos bucket.
3: Bihan.
0: Mas lami pa ni mo.
4: Mo ba? Di punta kaingon, kaya mamanta ka tila.
0: Kaya mamanta ka tila, ni mo.
3: Sige, ugma, dadana saan. Lami, dadana. Ugma, dadana. Dadana sa ta.
4: Doon na kasako na doon.
3: Di lagi mahurot ba?
0: Daghan kay salamat. Betayo,
3: salamat kayo,
4: sir. Thank kayo.
0: Sa imo ha. Sir Marvin, sir, no?
4: Marlon.
0: Marlon.
4: Sa may
0: Marlon Archival.
3: Salamat kayo, sir Marlon. Grabe, halamiya
4: sa... Tagaytap na siya.
3: Tagaytap, no?
4: Adlaon.
3: Oh.
2: Kung suwituhan mo. Oh, oh.
0: Minaw.
2: Minaw po din siya. Yes.
0: Sa iyo, mas buntag. Sa iyo, mangguna ba yun? Ano ba naman na nun, no?
2: Ako na imutan. Kaya doon na ilisirin ng iningon nga. Gwapo lagi na si Marlon.
3: Nakauyon na yun. Nakauyon.
2: Wala ko yung
3: bitaw ay nasa tong way naglantaw sa tong live
4: da.
3: No, oh, eh ugro tabi ato na i-greet
0: ba? Ako na
2: ako nag na si, si Kabayes Almera.
3: Oy, hi. Kabayes Almera, may buntag ni mo din ha.
2: O di si Kabayes Marvin.
0: Kabayes
3: Marvin, may
0: since day one din ni Rico.
4: Long lips gina sa long lips.
3: Oh. Wag na ikuan. Wag na lunga-lunga na si Kabayes Marvin. Oy, di naman si ko ano masig makapadangat pa siya gamay sa iyang kuan. Di naman si
0: Attorney. Ito'y sala dire, si Attorney Honon. Oy, dito mahatas siya siyang message.
3: At maminaw sa tahan, napamagin mo yung oras. Attorney. Nakaabot pa magin siya again.
0: So bring your own chair.
3: Ari ka dire.
0: Ayun, bring your own
4: Attorney.
0: Chair.
4: Good morning, Attorney.
3: Good morning. Morning, sir. Happy kuan, happy Teacher's Day. Oh, Teacher's Day, maruno. Oh, hi, yes. Happy Teacher's Day sa mga ma'am, ayun, yaw, sir.
4: Sa mga magtutudlo. Mga magtutudlo.
3: Sir, kibiyat, happy Teacher's Day, sir.
1: Labi na sa tanang mga original nga magtutudlo, no?
4: Ano?
1: Ang mga teachers, yan. And ako, natuman na ginawa pangandoy lang ganida.
4: Ginawa sa kayo.
1: Natuman na akong pangandoy.
3: Yan, sir.
1: Nga siya yung naglingko niya. Siya yung nagkalandrakas. Ninyot na, permanente, ha?
3: Ade.
1: Bitawan sa inyong gisgutan. I'm sorry, I'm late. Iyan ko sa taping.
3: Busy kayo, artista. Bitaw, ay, o niya, ka na ang, mga imin ni mo gamay na lang, kuhan, ka na ang, sa,
1: mo may pag-abot na ako, pangayuan dahin ko ninyo.
3: Nadawat, nadawat ba? Regalo gahapon, agubi eh.
1: Ay, regalo.
3: Dawat.
1: Ang sa may ako,
0: Speech.
1: Figure of speech. Kuan, so may kasulti na ako. Una ako, an. Hello, eh?
3: Muralig na bayot.
4: Dili, oso mo ko ng ping-otro niyo.
1: Dili, siyempre, kuan, sulod sa 15 katuig, no, sa radyo. Muto'y labing unang higayon nga. Nakadawat taog pa si Dungog.
3: No.
1: Okay. Kani atuman good ang among panghunaon na bitaw sa karaan yung mga DJs. Kanang mapalingaw rami mo na.
3: Unya ka nang enjoy lang.
1: Oh, unya ka nang kanang na yung mga events, unya ka nang mailahan mi sa mga tawo. Muna na ipasinungog para namo.
3: Mauna na no.
1: Na kanang pag-abiba sa mga tawo, pagdawat sa mga tawo sa amua, yan. And then syempre, wala jud mi, wala sa among hunahon ang amo. Mudawat mi og kanang pasinungog para jud sa stasyonan, para sa programa, but you know, kama si Ben existing sukad pa kani abto. Na kanang sige mi kuno na what if kanang mo kuanta no makadaog pud ang ana no? Sa kay feeling no. So mao to, so after 15 years kanang bedtime stories mga 2014 na nagsugod. Kani adto mangod kay dili man ako ang DJ sa gabi eh. Kaya kung programa sa una kay ari man ko sa ting kuan. Ting sign up.
3: Ting sign up. Alauna.
1: Dibita. Kuan, akong program sa una, kadlawon, no? Ako'y morning man before 5 to 7.
3: Ah, okay.
1: Unya, sa dihang ni resign tong DJ nga nagkupot sa gabi, og sa 7 to 9 sa buntag, og sa gabi, wala may laing mabutang.
3: Mauto, so, ikaw na. Dito na may nagkapaminaw ni mo. Mauto na ito na minaw naman ni mo.
1: Yan na ito si among akong former boss, si Odessa Rodriguez, si Jackie G nga. Kinahanglan nga, maguna-una ako na kung something nga lahi. Kaya di ko na ka ng tawag-tawag tambagra. Di ba mo man usually ba sa gabi? Eh? So, something new, something different. So, dito na umol ang tulumanon nga bedtime stories. No? So, syempre, there is history, shutdown sa ABS-CBN. And syempre ako, mapasalamaton kayo ko tungod kay, nakasta-programa man sa laing stasyon na, no? Dito
3: radio.
1: Man ko sa, dapit sa may bukid. No? Ito kung medyo layo-layo ang pliti sa lunon. Itong ang pliti habal-habal, 20 pasulod ra, no? Ano, so dito pud ko, no, pero wala na hatagan og higayon nga maere ang bedtime stories. Ito kay napud sila lang programa sa gabi, Wanted whatever to na programa, no. So diri sa 93.1 FMR, no, salamat kay ko syempre sa atong station manager nga si Langganida. Nga pag suggest jud na ako, pag pitch jud na ako nga every Saturday mag bedtime stories ko to just to, you know, actually ang tension ako to relieve lang ba murag banhawon lang gagamay god nga
3: tinuod
1: syempre mga naminaw before mingon nga oy aminaw jud ko na sa una katong ang radyo isang at isalay pa sa bayabas o kanang ipapilit sa bungbong para na i-signal naman ay ang isa katong ang antena no iana sa kanang atop
3: antena sa TV may gigamit
1: para mo daw signal. Ayan, ano, nga kanang mga, ay, maminor ako sa cellphone sa una, text pa to, ana, no? Karon makita, iyan na yun ako intention, no? So, syempre, salamat kayo sa 93.1 FM Cebu for giving that avenue or channel. Kaduhang kinabuhi sa bedtime stories niya. Karon pa dyan ta, nakadawat og pasidungog. So, salamat kayo.
3: Nakadawat na yung kama.
1: Oo, nakaroon na yung kama, unla na isunod na na. Ano, ito, ang sunod kayo, tupad. Ah, tupad! Oh, did I? Sorry. once again, salamat and ang maong pasidungog maong kadaugan dili iyan ako kundi iyan na tong tanan sa tanang mga tigpaminaw sukad pa kani adto sa bedtime sir hangtod karon diri sa 93.1 FM Cebu ug maoro to daghang salamat mga higala.
3: Okay, sige unya kadaang 4 minutos lumang sa dipang mag-alas GS na pa mo yung mapuno di jilang ganida pre, gamo sir, tonton
4: puno naman ko dere
3: puno na.
4: Sir tonton, basan
2: ang ako lang lagi ka itong akong gisulti bang
3: karon
2: na nagintay unsay nga na na kanang
4: badge
2: badge of honor
1: badge of honor badge mga bulayagon mo mga badge mo
3: sabi na
1: ako no? Goods ko goods
3: ganaang sa ito mga kabibes congrats at congratulations na
1: yes,
3: tanan
1: yes iyan na ito ng tanan
3: ito anong tanan no muna nga kami maningkamot lang po tayo anik ba ay pre kayo na nagunay badge na gunay nagunay badge
4: niya dapat mag-goods na
3: bitaw ay sa mga kumahim sigurong naminaw murag apikin na sa oras no salamat kayo niya at ang sunod ka programa pre ang imo ha
4: dili pa mag-com pa
3: hindi pa di ang music ko
1: dili pa mag-sangkong pa tag-com
3: pa pag-meeting sa me salamat kay mga kumahim
4: nabot naman ang kon
3: saman
4: katong leksyon
3: gana ba nanarba mi bans eh
1: oy ay mo tika dungan ako gay na
4: para sa para taas na ikaw na
1: para third floor na
3: din ito para to
1: namay namay motor good nga na ikitangkir sa likod
4: oo
1: binaro binaro glitchon sapi man eh para sa iyo man eh
3: para sa LDI sige o niya sa ito mga kabibs ka mo promote na lang mo ma'am this is promote
1: yeah tangin ninyo ako maabot nga salida. Na magawas ako sa
3: bedtime, ang bedtime stories
1: sa CCTV. No, of course no. Salamat kayo mga ka-vibes, bedtime stories every Saturday 9 PM to 12 midnight. And then syempre, ato programang Kalandrakas alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Alright, dagos salamat.
0: Ayan, ako mga ka-vibes. Siyempre, servisyong ka-vibes. Alas 4 hangtod alas 5 sa hapon Lunes hangtod Biyernes. And ito ang Arangkada Balita. Alas 5 hangtod alas 5.30 matag hapon Lunes hangtod Biyernes. Kinisilangga nada. See you later.
4: And of course, ang Wailain Lamion, mamukaw ninyo sa Iskabuntagon. Alas 4 hangtod alas 6 sa programang Buntag na Vibes. O siyempre, alas 11 hangtod ala una sa programang sa ka-vibe sad sa auto Lunes na siya Lunes na siya hantod Biyernes Onya sa Sabado na po tayo programa
0: naghanda good
3: naghanda like programa ninyo ay
4: para nesko
1: piring program
4: para sa mga mahiligon dia o ganang
1: Lamion
4: Lamion na ako o programang kuan unsa kadto nga programa
0: Pinoy Rock Bis Rock
3: man i-delete delete na lang na pre wala man kay bawo ng programa pre
4: programang Tambay Ta Vibes alas 3 sa hapon nato alas 5:45 syempre sa kato mga ka vibes nato nga mahiligon mahimog tukar mahimog kanta kana nga programa
3: panahon.
4: O kana nga panahon na programa open na para ninyo kung kunahan mo i-promote inyo ang kagalingong kanta ali na mo dire
3: kana nindota de sige
4: ana na siya.
0: Sir,
2: ka-vibes Tonton. Onya, ka-vibes sa kanunay ha, ang inyong arangka naman. Alas 6, kutob sa alas 9 sa buntag, Lunes hangtod sa adlong Biyernes, aron makapaminaw kamo o kanang, o sa Tagalog pa, mga hitik na komentaryo. Ka-vibes, nagang salamat, maayang buntag ka natong tanan.
3: Okay na mga ka-vibes, ako may na-add na karon ang ako programa onya, ang request ni Triwan, alas 1 hangtod sa alas 4, ang Domingo, alas 6 hangtod alas 9, ang Domingo Diskural. Sige. Onya, salamat kayo ninyong tanan. Okay
4: salamat,
3: na mo.
4: Salamat okay na. Po, sir. Salamat, sir.
1: Okay na, sir. Salamat, sir. Lamat pirmanitihan na dia, sir.
3: Ako balikon sa pagkausa. Happy Teacher's Day, ha, sa mga maestrag,
1: yes,
3: maestro
1: karon. Yes, happy Teacher's Day.
3: Salamat kayo.
1: Sa teachers sa Maranata Christian Academy Incorporated, sa tanong teachers sa USJR, happy Teacher's Day.
3: Salamat kayo. Og maayong buntag, mga ka-vibes. Kini si DJ Rico Mambo.
1: Kini si Senator Bato de la Rosa. Kini si DJ Kimiat.
0: Ako si Langga Neda.
4: Kini si DJ Sparaket.
2: Ako sab si Kabibes Tonton. Dagang salamat pag-usab.
3: Okay, sige, let's just on top ng mga Kabibes. Ang atong oras, mauna ni.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. ACS.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes sa sound trip.
2: Mo-o na ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu. Good vibes. Mo-o na ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu. Good vibes. Mo-o na ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: bakit?
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubus nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka

Datos ng Kabunal. Programa ka vibes sad sa uton ining adlaw nga Huwebes. O Huwebes ron, no? Lunes. Ayaw pataka, DJ Ariel, ha? Adlang Lunes karapit sa 5 sa buwan sa Oktobre. Tuig 2026. And of course, no, live on the mix right now, we have DJ Tatsuki O2 live on the mix. Back to back with DJ Areliano. Mag-uban-uban tahang to ala una mga ka-vibes. Aha. Grabe ka smiling kay DJ Ariel Areliano. Makita nini sa live na grabe ka smiling niya. Amo to sa gitan-aw ani niya. Oh, siyempre mga ka-vibes, live na takaron sa ato ang mga social media. Ato ang personal nga Facebook page, DJ Sprocket Remix. Oh niya, siyempre kung namin mga greetings o mga pa-shoutout, i-text lang sa 0995-472-0802. Ako ang Osbon, 0995-472-0802. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon.

gasolinahan. Oh, dagan kay salamat. Usapan pa mga nag-birthday ng idea karon. Ayaw mo kaulaw ipadangat diri sa tuang sibyaanan. Kung nag-birthday mo karon na kasal ninyo karon. Unsa man yo anniversary ba ninyo karon o unsa man ay piyesta? Ay bunyag o i-text lang sa 0995-4720802 ha. O later on base dito ka live sa TikTok no kay natay gipaabot. Na kinahanglan magod kung mag-live ko sa TikTok na pirmi imong naong. O okay. Magpon man si TikTok kung dili makita ato ang kalamion ha. O na dili na

Anthony Igcas. O niya, di lang ta magpahibaw, no? O di lang dato siya pahibaon nga nakahibaw ta nga hapit ng pista sa ila. Buhon. Alas 8:17 na mga kabay. DJ Tatsuki O2, hala sige, Bunal!

Pagpaminaw sa tanaman ng minaw natin mga ka-5s niya. Hello! Siyempre na natin mga greetings din. Hello ni JJ. DJ Jesse Mahinay.

Og syempre mayong pagtanaw pagpamina po ni Arin Turan Mendez. Sadat ko diri sa Sudlon Lahog. Og sa mga nangano og siomay og pongko-pongko ni Junar. Og sa mga PRC og guwapo. O salamat Bunaldol, bahala og saging basta loving. O pasarot po di ay sa nag-birthday si Victor nga tindero og buko juice. Salamat. Alright. Ayaw mo kalimot sa pag-share sa itong live, mga ka-fans, ha? O naman yung auto DJ Sprocket nga lami on. Dadat na ito ako mga kaubahan, dire Team Tapas Zero Boys from Dahili Mabinay, Negros Oriental. Siyempre sa tarmang na minaw, di ako mataga Negros, mataga Bohol, Leyte, Samar. Cebu City, Cebu Province, o kung asa man ebo tayo ito pag Sibya karong... Utuha karong adlawa.

poblasyon Dagohoy Bohol. Sa ako, DJ akong pasayawon ako mga amigo o amiga. Oh, hala bunal kay kusog kayo dito sa Bohol. Wika ni Alvis Kumaling.

Sabado, mga ka-vibes. Alas 11:34 na. Maayong pag-atrasabante ni DJ Tatsuki O2. Inubanan man sa pag-ikidikid ni DJ Ariel Arellano. O, diba? Kondisyon kayo kay Manimo Taron. Ay! Ha? Sikis, ha? DJ McCoy, DJ McJones. Maayong pagpaminaw ni Moria Pre. Why, tasa dia, pre? Hello, ni Duran Mark Ninio. Datat ko sa mga Maluya family. O si Gigilo Gitgit Molina. O sana sa may Upper Riverside, Inayawan. Metim yung Cuevas, grabing nakasayaw ka na! Ano yung ganahan? Kana mo sayaw, giba? O na si paring DJ Liniel. Pre, wala kinupsan dia, pre? O bali, tulog at ako sa kapre, kinupsan pre. O kaming may duha pre, Jel, abot ni... Hahay! O niya, oho. Si ka Kevin. Shout out, DJ from Naga, Pandan. Grabe galagubo among radio dire. Tungod sa kakusog. O makasayaw, giyod ka tungod sa kanindot sa mga tukar. Ahihihi! O, diba? Ano ganahan nila mga ka-vibes? Volume ka ng radio. Kaya sa kapuslanan yung radio kung ninyo rin pahinayan, ha? Kinahalan maglanog-lanog ang 93.1 FMR! Favorite music radio, Cebu! Diba? O, DJ Tatsuki lang gihapon, live on the mix! Siyempre, dili po di magpalupig, no? Si ito ang certified ka-vibes. John Messias! Datang sa iyo mga bagtos nga bagong abot gikan sa eskwilahan kay Half Day Ra ang klase. O, shoutout ni Inday Marjorie nga nagyaw-yaw, wala na ako nakuha kay na LTO. O, shoutout sa iyang ate Mikayla, wala gyapon makuha. Akong gwapa nga naginusarang asawa, Tata Jean Messias. Alright, Bunal! Bunal!

programa que vai sa sa sa odo. Oh, DJ Touchkey live with a mix lang gi hapon mga ka vibes. Onya, hello ni Ma'am Lorna Albios. Oh, dia sa may Aper Dobdob Argao naglanog-lanog kuno kay tadiha. Onya, ingon siya nice kayo imong voice. Salamay. Salamat kayo Ma'am Lorna Albios. Onya. Si Jiko, Juke, Jusel. Oh, may ngunto ni mo dia Jusel ha. Ang over ko na Jusel ho. Oh, kasi hangover Jusel. Oh, shoutout ni Tanan. O, siyempre sa mga naminaw diya karon no. Kung ganahan mo or gusto na mo nga na-i-greet, e-text lang ha. Akong hinayon kay Kibaw ko. Kana mga nagduka-duka diya nga mga pasahiro diya sa kanang nisakayan ng mga udot ko, kanang mga buses. O, gusto na sila na-i-greet. Kaya naminaw mo ginasla diya. Klaro kay Tanan. O, i-text lang ninyo mga kapatid sa iPhone book ni Monia to ang kanang official number dire sa to ang istasyonan sa 93.1 FMR Cebu. Favorite Music Radio Cebu. Monia, i-text lang ninyo mga greetings sa 0995-472-0802. Atong Osborne, 0995-472-0802. O kung namoy mga crush diha, namoy mga gipang stock diha nga kanang gusto niyo i-greet, o pwede na kayo ninyo ipadangat niya ha. Kaya ato na ang basahon. O niya. O, alas 11.51 na. Kisa pa may naadir. O, may unto diha ay. Sa tarong mga naniuto diha karoon sa may Gias Etchery, sa may Ginsay Danau. Mayong pagpaminaw niyo tanan diha, mga Soliano family. Ang Lau family diyan ni Ate Angie, ni Kuya Pongpong. And of course, ni Ate Connie, ni Inday Gia. O, syempre, ang mga nagpabungno diyan sa may Bruta Bike Cafe. Tapad na ni sila sa kanang Gia's Eatery. O, ni Dodong Francis Soliano. O, siyang kapika sa kinabuhi, si Karen. Alright, mayroon to niyo tanong diyan, mga taga Ginsay Danau. O sa mga taga-Danau, hello ninyo tanay kasi mga taga-Danau diha. Iisang kamot sa mga taga-Danau. Siyempre, kay Bauko Dili, magpalupigpod ang mga taga. CCF Housing sa may Plaridel Street sa Umapad. Aminaw diha itong Certified Kavimes, Ma'am Almira Ginares. O siyempre, ang mga Tuyor family sa may Tuburain, Ubay, Bohol.

Saban mayong adto. Alas 11:53 na mga ka-vibes.

0: mga ka-vibes. Alas 11.59 na sa Kauntuhoy. Mayong auto mga ka-vibes. So, syempre itong i-greet din itong mga ka-vibes. Ano nga taga asa ganito ha? Itong bali atong tanahon be? Oo. Mayong auto. Diha karon sa may Katarman Liluan. May pagpaminaw sa kong amigo niya, Peter Dinopol. O saya ko ng mga kaubanan nga mga kanang Grab drivers. Alright. Mayong auto. O niya, syempre. Mayong auto ni Kanyete Hendrix Kaiser sa may Suba Pasil. Mayong auto. O may pagpaminaw po ni Sano Christopher Pascual. Sa taat sa mga taga-Bohol, labi na sa mga taga-Hunan, Buena Vista. O sa mga Cebu sa family, mayong odto, ninyo tanan. O oras na ito mga ka-vibes, alas 12 untop naman. Mo break sa takadali, ha? Kadali na ginatong break. Siyempre, up next, ato po madunggan ang mga maninot na sunlata ni DJ Ariel Arellano. Muna, stay tuned na muna mga ka-vibes. We will be right back after this very, very short break.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

Sprackets.

Dios, 12 sa isla sa kantuhan. Welcome sa tong ikaduang oras sa kadong hugna sa programang Ka-Vibe Sad Sad South Talk. Siyempre, karong mga oras sa nag-play ta og Christmas song. Kaya nga naman, namatay Christmas countdown. So, 81 or 81 days na lang sa dili pa magpasko, mga ka-vibes. And of course, live with the mix right now, we have DJ Ariel Arellano. Ala, sige, buna, laos-laos na yan to na launa.

Mga Vibes, alas 12.36 na and you're still tuning in sa programa Ka Vibes sa Odto. Naniodto na ba mo, Adi, ha? O, naniodto na ba? Nagpanikad na si DJ Touchki O2 o si DJ Ariel Arellano. Oo, nagpanikad na sila. Ako nang isit up ako daan. Mayong Odto, syempre natin mga greetings and hello ni Alvin Mindahaw. Hello ni Sigismar Roni. O diyan sa may Minglanilla. Nagrabi ko no, naglagubo o naglanog-lanog. Ang Ka Vibes, sad.

Oni alilio na to tong live din sa atong Facebook page. Atong tanawon kisa mga tao nga naa dire. Atong ipang-greet ni. Hello ni Darce Jason, mayong Otoka Vibes, DJ Sprocket. Pa-shoutout lang di ay kong Noy Rogelio. Dilaw og ni Dominador nga nagpaminaw sa 93.1 FM RC Buh. O paingon og liluan. O asa manigikan? Onya si Alvis Kumale sara sa tanang Hofer family sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Bunal! O diba? Onya si DJ Mac Jones watching here in Panoy Point Heights. May mo to. O ni Joren Isu.

Alright, og syempre ato na i-greet no akong amano ginahandya sa may ato ang hometown sa may sitio kan mga sang barangay Adala. Porro Camotes. Oo mga Gunato family di akong amahan Hermenegildo Mido Gunato. Akong inahan Lolita Lita Gunato. Syempre sitio Iberog sitio Ellen. Nga nidamo nalat ko no pagbalikan isa mga piso. Oh. Ano kung ganahan? Si Edson nagsinyan niyan sa may merkado sa barangay Adela. Si Erwin sa may tangke sa may barangay Adela Porro Camotes. O may ngod to pod. Masong ngod to ni Botet John Ray Basarte. Nanay Mamin Basarte. Hello! Sa barangay Adela ha. Mayong ngod to Nenzong Tanan. Alas 12:39 na. DJ Ariel Arellano, hala, sige, bunal!

0: 50, Isa ha sa kauntuhan. Kamu na minalang yapan sa programa ka Vibe Sad sa auto sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio, Cebu ka Vibes maonanin. Og syempre mga ka-vibes, dili makompleto ito ang programa karong adlaw kung walay greetings, pluggings and everything sa ato ang Vibe Mix DJs. Kinsay mo una? DJ Tetsky O2. Hello.
1: Ah, may ngutom mga ka-vibes.
0: May ngutom ka-vibes.
2: May ngutom.
0: Di na siya maloya ron.
1: Tikto.
0: May ngutom pre.
1: Ah, may ngutom dia pre.
0: Ano? Naaraman di ay na?
2: Oh, kung ang pagaw lang eh, bro. Ha? Pagaw.
0: Ako ang naskwan. Kinala na yung mudagay din.
1: Asam baso.
0: Oh, DJ Touchkey.
1: Oh, kita-kita na karong Sabado di hapon, no? October 10 sa may Sitio Tangki Basak, Compostela, Cebu. Powered by Ben's Audio Classic, owned and managed by Ben Pamutungan.
0: Aha.
1: Kauban na to diha sila si DJ John Ray Pagalan. O si atong Vibe Mix DJ, kauban na to si DJ Urban Laborte.
0: Kana!
1: O, kanala sa pre, dagan salamat.
0: Ay, Juan, hindi mo i-greet mo ang...
2: Ay, galit.
0: Ang lab-lab ba?
2: Di ba, man mo ba?
1: Greet, ay, pre! Greet din ko sa kang Honey My Love, susunod.
0: Hingan le, basin!
2: Basin, nasi ligan,
1: wala? Archive naman daw, pre.
0: Archive. Alright. Oh, inyo na dugong si DJ Touch KO2 o si DJ Ariel Arellano. Oh, rin na.
2: Oha.
0: Wala pa na. Sama ta kung naana.
2: Opo. Onya na ako disin kini. Oh. Nya kwan mayong kwan mayong udto na para hapo na.
0: Oh, mayong udto pre, mayong udto.
2: Oh, udto. Kana kwan yang shout out itas kwan pre dia sa may Emperto family dia sa may Campo Utso Toledo. Grabe sipag kita dito pre.
0: Ang
2: oh dia sa kwan sa Balerong Naga. Oh grabe pag-agi na ko pre. Kuso kayo tinga ko mga asa gagi ka namin ako ug sound nga dako.
0: Oh.
2: Sus trumpaw itas tumoy.
0: Trumpa di ay.
2: Isangit.
0: Anda.
2: Ang gi background ang FM Maroy.
0: Ay ang.
2: Ang grabe sipag kayo pag-agi na ko. Oh. Tinga ko lano kayo abi na ko asa pitas speaker.
0: Oh asa.
2: Tuas mabaw di ay. Iha para madungog to speakers Mario.
0: Angang.
2: Trumpa god.
0: Angang.
2: Kuso kayo.
0: May lain pa.
2: Oh. Unya kwan kita kinsa karong pizza 24.
0: Oh.
2: Iya sa may barangay Libo Sibunga. Unya powered by Vince Audio Classic. Owned and managed by Vin Pamutungan. Og sa mga guwapong sound tech si Kwan, si J. Marcuyos.
0: Sana!
2: Unya kauban gyapon ako na si DJ Tatsky Utog si Kwan, si DJ Lems. Unya salamat din ni Konsihal Jitro Casayas og ni Boss Amo, JR Sasona. O, dahil salamat sa pag-invite na buhay niya sa pag balik-balik ikaduha. Ikaduha na
0: ikaduha
2: balik
0: na. Dito. Oh. Ikaduha.
2: Oh, niya. Oh, kita-kita diha sa mga kuno sa mga guwapo-guwapa apil na sa tong kuan.
0: Buyag.
2: Oh. Oh, sa tong mga nay asawa o guway asawa. Nag apil.
0: Apil
2: oi. Oh, sa mga way uyab og nay uyab.
0: Ratsada na.
2: Ratsada o matik.
0: Way
2: kita-kita diha po niya. Dahil salamat.
0: Maura.
2: Maura.
0: Ore inyo na dungog ang tingog ni Konsihal. Mana ni mga kapals, mapatighog na gin me. Dagang salamat paring DJ Tatsky Utog, DJ Ariel Arellano. Salamat sa inyong oras o panahon nga gigahin karon ng adlaw. Mosunod na ang programang request 931 ni DJ Rico Mambo. O, kinidin yung ubos nga lagad sa kahanginan. Wanagay laing lamioin. Ano? May lain pa. DJ's Bracket. Gunato, a.k.a. New R. O, padalagin mo sa pagpaminaw, diri lang. Sino ang paborito nga sasuna sa radio sa dial sa inyong mga radio? 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu, ka-vibes. Mauna ni, adto na may mga ka-vibes. Amping-amping mo diha ha. Kaya nga naman, kay Love Love, muna mong tanan.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alauna-uno na sa kahaponon.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
7: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
7: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Mayong adlaw, mga kabaybs, Lunes na. Oga Oktubre 5 tuig 2026, o ganiya na ang FMR News Break. Metro Cebu Air Quality Unhealthy para sa mga sensitive groups. Giklasipikar nga unhealthy for sensitive groups ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu karong adlawa, Oktubre 5 tuig 2026, base sa monitoring sa Environmental Management Bureau Region 7 kon EMB 7. Nagatala ang Metro Cebu Station Air og Air Quality Index o EQI nga 146 nga nagpasabot nga ang mga sensitibo sa polusyon sa hangin mamahimong maapektuhan sa kalidad sa hangin. Gipasidanan, ilabi na ang mga adunay sakit sa respiratory system sama sa hubak nga limitahan ang dugay nga pagpabilin sa gawas. Samtang maayo ugod ang kalidad sa hangin sa Barangay Kabituunan, Toledo City, diin mitala og EQI nga 26 samtang sa mga oras. Padayon nga gibantayan sa EMB7 ang kalidad sa hangin sa nagkadaiyang lugar sa rehiyon. Giawhag ang publiko nga kanunay mutan-aw sa opisyal nga air quality updates o advisories aron makapangandam sa posibleng epekto sa polusyon sa hangin. At ang iyang laing FMR News Break karong alas 2 sa hapon, samtang sugdan na nato ang Sound Trip. Magkakabibes programang request na itriwan musunod na. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Wa-anani.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1 Wa-anani.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

At oras magkakabayan sa launa, 19 binasa kahaponan o gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Gabisay, ano, Mindanao. 93.1 FMR, kabayam sa soundtrack. Yun! Alas mga kabayams galon, hello, may hapon, may pagpaminaw, kisa may nangabasa sa uwan. Pasilong mo itawon din ha, no? Pasilong mo itawon mga kabayams. So niya, speaking of kaniang na pasilong mga kabayams, naminaw na ikon sa DJ Simpay karon. Pre, may nga pagpaminaw ni mo di ha paring DJ Simpay, kanaang naminaw ko na siya karon siya hanggi pa sa ni agan ang dito sliluan kini pasilong kuno sila kay paskang kusuga sa uwan o niya ang ilaha kuno gi kana ang ipasilungan karon naminaw dai kuno may nga pagpaminaw kuno di sa kanang i clean car spa ba ni so may kanang yati liluan kay kusog kayo ang uwan oh ana si pareng DJ Simpay lanog kayo mo dere pre oh giasa ko ang ipasilungan karon May nga pagpaminaw ni mo diha napaka din ha pre agana ang pareng DJ Simpay Napaka din na garan si Muhang Gipasilungan o niya sa so, Imuha garan Gipasilungan din ha. Mayong pagpaminaw, shout out din yung danan sa iClean Car Spa. Sakto ba ni iClean Car Spa? Mayong pagpaminaw o mayong hapon din yung danan. O niya, medyo maawanon nga kahapon ng mga kabayam sa ining adlong Lunes. Unang entrada. Unang entrada sa bulan, ganing unang entrada sa simana. Okay, adlaw magkaroon ng Lunes mga kabayam, Pizza 5. Tuing 2026, unya kumusta man ang inyohang kahaponon? Ilabi na sa mga drivers karon. Kumusta man ang mga drivers karon sa mga nagabalhabal, sa mga nagmotorsiklo din ha? Pero ito'y naging luposa ko nila. Labi na katong nalimot o da silang mga raincoat. Limot ko silang da silang mga kanaang kaputi mga kabayos. Ani ang karon perti na kuno nilang basaa sa uwan. Ang uban niya nagsigig hinoktok, nagpasilong tungod kay nagpaabot nga mutuang ang uwan mga kabayos. Huwag nga pagpaminaw o mayong adlaw ninyo adlawng Lunes. O niya, syempre, oban-oban na punta mga kabayam sining itong programang Request 931 diin mga kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi atong hatagan o pagtagad. Ining itong programang Request 931. Wala siya. Again, karong hapon na ako si DJ Rico Mambo ni Magkaoban. Di anuman po siya ang

0: kabibes karon. Kumusta ang ato mga kabibes nga naminaw? Pinaagi sila mga radio? Pinaagi sila mga cellphone? O baka haasa mong dapita karon naminaw? Ako na usab si Uncle Boy ninyo. Onya, manghinaot na usab ta sa adlong Lunes nga namo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik sa panglawas. Manghinaot sab ta nga sa adlong Lunes mamahimong malambuon o malamposon alang kanatong tanan. Mga kabay, praise the Lord. Praise the Lord kayo. Anya, di anaman si Miss Iba o si DJ Pamela. Ato paminaon, Miss Iba, DJ Pamela. Welcome to the show.
1: Hello, hello, hello. Maayo ka.
2: Maayo ka,
1: hi, mga kabay. Hi, DJ Pamela.
3: Kumusta mamo Miss Iba o DJ Pamela? Kumusta man ang adlaw na Lunes?
1: Okay ra kaayo ko, porting busuga.
2: Perte busuga na para Miss Iba.
1: Parihata.
2: Naputo lang ako ang diet label.
1: Ay, diet di ay?
2: Nanay, diet label. Okay, na may mga kanaang na may palitsyon. Nanay, palitsyon ka rin Miss Iba tungod kay birthday ni Kuan?
1: Ni Sir Eric Liam.
2: Ah, nakong siridgas. Sir Eric, bitaw. Ay, happy birthday, Sir Eric.
1: Yes, kanya, thank you, kaayo.
2: Mabuhay.
1: Always.
2: Mabuhay. Bitaw, ay, happy birthday, Sir Eric. Salamat, kay Spalitsyon.
1: Bundat kaayo. Oh, bundat kay amo ang mga tummy.
2: Perting ko, ay, naroon ka na ang puno kay Miss Eva.
1: Unya, imuha pa dyan ang imnan o color.
2: Imnan, magyan ka na ang color-color kayo taon. Ay, pero may namay hapon sa tanahan. Kamusta mong ganahan? Siyempre, dinapunin yung mga dalaging ding sa kahanginan. Di siya Pamela.
1: O Ginday Eva selfie.
2: Ay, ano ka po na Miss Eva? Kinsa naman po kaha ang mga gipang swerte?
1: Kanya.
2: Kinsa naman po kaha ang mga gipang dimalas?
1: Oo.
2: Di na tamaglangan pa. Oh no, bukog oh no. Swerte. Mga pamalas. Makitay sa boylang hiyon. Ani-ana ang boylang hiyos. Uy, la, sama ni Miss Eva?
1: Sama na.
2: Ay, sa Miss Eva ha? Mura naging sayop ni Miss Eva.
1: Hoy, naunsa naman na?
2: Ay, di dito Miss Eva.
1: Sayop, sayop.
2: Dara. Ay, sa ikok, ay, sa tukan. Ano nga po, ala? Kinsay naman po. Kinsa na pong kaagi sa gugma ako. Gugma naman. Kinsa naman pong Miss Eva ang swerte sa mga kulor-kulor. Ay, pero nga po, ano?
1: Okay, DJ Pamela. Akong nakita diri sa to ang bulang hiyos.
2: O sama!
1: Mga kalibra.
2: Kaya sa kalibra?
1: Oo, oh, nataw...
2: Sa kalibri, Miss Eva? O kalibri, murag armas na ako ni Miss Eva.
1: Nataw sa September 23 hangtod sa October 22.
2: Ah, di ay?
1: Oo, maunang libra karon.
2: O niya?
1: Para ni Nemo. Nga horoscope karong adlaw.
2: Adlaw ng Lunes,
1: October 5.
2: Unsa man na Miss Eva?
1: Murag mas kusog ang imong desire nga makabot ang balanse og peace sa imong palibot.
2: Ah, di ah.
1: Dili ka ganahan o gubot.
2: Ah, basta di mo kahagkaon ka na.
1: Dili ka.
2: Apla.
1: Dili ka ganahan og unnecessary nga argumento.
2: Adi ay.
1: Og mas gusto nimo nga ang tanang butang masulbad pinaagi sa maayong pagkig-istorya.
2: Istoryahan!
1: Pero mga libra.
2: Libra?
1: Hinumdumi nga dili nimo kinahanglan nga ikaw permi ang mo-adjust.
2: Ah, apay kong sa babaw.
1: Para nang
2: mahimong... Aniya?
1: Mahimong okay ang tanan.
2: Unya?
1: Kabahin sab sa gugma?
2: Gugma?
1: Kung naa kay partner, Maayo nga panahon karon nga mag-open up, mag-istorya sa mga butang nga dugay na nimong gitago sa imong huna-huna.
2: Adi ay!
1: Ayaw kahadlok nga isulti ang imong gibati. Basta kalmado og dili pinaaway ang approach.
2: Ah, hinayon lang!
1: Para sa mga single nga libra, posible nga adunay tao nga mas makabantay sa imong presensya. Basin dili pa dayo nimo ma-realize.
2: Na?
1: Pero adunay usa ka tawo nga interesado sa imong pagka-amigahon og amiguhon.
2: Og
1: sa imong natural na charm.
2: Ana sila nga dugay ra mo agi nakabantay ko Miss Eva single up.
1: Unya kabahin sa kwarta DJ Pamela.
2: Sir Edgas pabor kay sig kadaog.
1: Bantay lang karon ang imong pagasto basin anaay butang nga gusto kaayo nimong paliton tungod kay nindot tan-aon o kinahanglanon nimo sa pagkakaron. Pero maayo nga hunahunaon una kung kinahanglan ba gyud o gusto lang nimo. Unya sa imuhang lucky numbers mga Libra.
2: Lucky numbers, paminaw si Redcast.
1: Lucky numbers karon mao ang numero nga size.
2: Ang goal kaayo si Redcast.
1: 15 o 24.
2: Hala.
1: Unya ang lucky colors, ang mga color nga mahimong ganahan na sa Libra gyud kay mauni ang light blue, pink o white.
2: Pink o puti Miss Eva.
1: Oo. Ang lucky nga oras? Lucky time, alas 6 sa gabi hangtod alas 8 sa gabi.
2: Ah!
1: Angay nga likayan. Kanang pagdali-dali.
2: Color!
1: Kanang pagdali-dali sa desisyon. Unnecessary nga arguments o pagsulti o mga pulong tungod lang sa kasuko.
2: Ah!
1: Ayaw po dayon og tuo sa mga saad nga imong madungog. Kung
2: muna!
1: Naa kay duda, pangutan-a o klaruha una.
2: Klaruhon o sa?
1: Kana. Mao kana ang horosko para sa atong mga Libra karong Oktobre 5, 2026. Hinumdumi mga Libra, balance, patience o confidence ang imong armas karong adlawa. Amping kanunay o may the stars guide you.
2: Kana!
1: Kana ra, DJ Pamela, ang akong nakita diri sa ato ang Bulang Hiyos.
2: Oh, maana to siya mga kabibes. O niya, pahimang no, nga tong swerte. Ang atong kuan, kana ang basta swerte. Naaragin na sa tuang kamot kung kita maning kamot o mga yugiya sa atong labaw nga makagagaw. Mauna ka to ang atong horoscope.
0: Okay, mauna na itong horoscope yay. Karong hapon ha, kayo manamang horoscope. Karong hapon ha, manamang horoscope. Sa di pa di ay sa mga naminaw sa atong paboritong radio Kabisayan ug Mindanao 93.1 FM Arcebo. Pwede ninyong i-download ang atong app mga ka-vibes. Pinaagi sa inyong Play Store nga to sa inyong cellphone nga Android FM Arcebo. O niya gawas pa nina, gawas pa ni Ana, pwede usab sa ato ang FB page 93.1 FM Arcebo. Sibog hapon. Okay, una ni Jericho Mambo, karong hapon ha. Kinusa naman pong kaagi sa gugma, kinabuhi atong hatagan og pagtagat. Okay, ni Jericho Mambo.
3: Again, sa mga kabayabs, garon Miss Eva, ang istorya, kabahin sa Osaka. Tao.
1: Kabahin kini sa Osaka. Oo, syempre, tao. Tao. Lain sa kayo o EI or alien.
3: Ang sama pagkaunsa, kisa may sender na to karong hapon niya, Miss Eva, ning itong programang request letter 1.
1: Mao kini Osaka sekretarya.
3: Sekretary nga naman, sekretary.
1: Osaka ni kababay.
3: Osaka babay.
1: Oo, unya ang iyahang pangalan kay si Maling.
3: Maling. Katunin sa ni Maling, katong kwan.
1: Buwad ng Maling?
3: Di, katong kwan. Kauban sa kanang muraog kuan ba muraog kanang muragham.
1: Muragham.
3: Muragham.
1: Kauban sa murag hotdog.
3: Murag hotdog po. Kana ngano man si Maling karon naon sa magkamaling?
1: Na problema kini siya di Jericho Mambo sa iyaha nga amo.
3: Amo? Ngano man naon sa man na problema man sa amo?
1: Taga kuan dinhi siya, taga Minglanilla.
3: Mm. Ano niya?
1: Unya, dugay na ni siya nga nagtrabaho sa iyahang amo as secretary.
3: O sa kasekretarya, okay?
1: Naasiyay mga kuan, mga sikrito nga nahibawan, syempre, mahibaw siya kay secretary man siya.
3: Siya nagkahibaw.
1: Oo, sa tanan, sa mga schedule, inunana, siya'y muplastar. Apan, maulagi na, naay sikreto nga angay ikasakit kay Minyo naman ni ang iyahang amo.
3: Minyo na.
1: Oo. Usa ka lalaki ang iyang amo. Anya. Minyo naman ni.
3: O niya.
1: O, kuan. Kanang naa siya sikreto nga nahibawaan. Angay,
3: murag na guilty ana siya.
1: Oo. Ana. Kaya sa iyahan ang giingon diri sa iyang sulat, kanang suod ni sila sa asawa. Oo. Sa asawa sa iyahang amo nga lalaki.
3: Guroy, sumuna mo na iyahang karong nga nahog og nabalak-an, Miss Eva. Og usabay angay niya buhaton ini karon.
1: Kana.
3: Nahala. Sige niya karon sa mga naminaw, karong tao-tao natong hatagan og pagtagad, igong pagtagad ang kaagi sa gugma kinabuhi. Ini nga tong sender nga si Maling mga kabahay. Og unsa baga unsa nga naambot man sa punto higayon nga diin siya nakauna-una sa pagpabuhagay ini ang kaagi sa gugma, kaagis kinabuhi karon. Si Maling sa pung pa ni Miss Eva, usag ka babay, o niya karon iyang naproblemahan niyang amo, Miss Eva, kay usaman lagi siya ka-sekretary. Kung sa pagkaon sa mga ka-vibes, inyuhan ng madunggan ang tibuok ang istorya karong taon-taon. No? Asa man si Maling, Miss Eva Minyo, Daga?
1: Single.
3: Single.
1: Single si Maling.
3: Sige. Unsa ka, ano ka na problema si Maling, mga ka-vibes karong taon-taon? Apan sa dipa, ang atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Ako balikon sa magkausang numero nga pwedeng i-text mga kabayam sa alang sinimang greetings karon, mga bulawano panguna-una o unsang pagkausa ang anong naabot sa punto higayon nga si Maling nakahuna-una sa pagpabuhagay ini ang kaagis sa gugma kaagis kinabuhi. Ang atong numero is 0995-472-0802. Okay, Miss Eva, napakanin na, Miss Eva?
1: Wala na.
3: Sige, sa itong magbalik mga kabayam sa kaagis sa gugma kinabuhi sa itong sender nga si Maling ang atong oras alauna 34 na sa kahapon din hila lamang sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao 93.1 FMR Kabibes sa Southern. Mauna ni mga kabibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, kabayans, o ganyan na ang laing FMR News Break.

0: Naghinaot ang transport group nga Manibela nga hingpit na nga suspensuhon ang excise tax o VAT sa mga produkto nga petrolyo. Kanitaliwa sa panawagan ni Senator Bam Aquino nga tagtango na ang VAT o excise tax subay sa pagkonsidera nga nagpabiling taas ang presyo sa lana ingon man sa world market. Sayahang pamahayag, nagkanayon si Manivela Chairman Mar Valbuena nga dugay na silang nanawagan sa kagamhanan nga suspensuhon ang excise tax o VAT labi na sa krudo gasolina nga gigamit sa transportasyon. Giinsister sa senador nga dakong tabang ang pagsuspenso sa buluhisan sa lana labi na nga nagkataas ang presyo sa mga palalitonon kung doon ay ipatuman nga oil price hike. Inyong mapaminawan ang laing FMR News Break. Karong alas 3 sa hapon, magbadayon ta sa programang Request na Idriwan. Kini si Rico Mambo, nangalagad. Aron maghatod sa mga nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay!
1: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Oo na ni.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

At oras mga kabayb, sa alas 2:17 na sa kahaponon, o kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay Anug Mindanao, 93.1 FMR, mauna ni mga kabayb. Sa itong mga kabayb, siguro na minaw, adlaw nga Lunes sa pag-usap o niapit sa 5 na sa bulan sa Oktubre mga kabayb. Karong hapon na, ining adlaw ng Lunes, lahi na po rin kaagi sa gugma. Lahi na po nagkakaagis kinabuhi ang atong hatagan og pagdagad ining atong nga programa. Diin kabahin niya sa usa ka babae nga maukining si Maling, no? Nga taga asa ni si Maling mga kabay? Mingla. Taga Mingla nila si Maling, usa ka sekretary mga kabay. Nagkaroon na problema sa iyahang amo. Og sa pagkausa ang anong na problema ni si Maling, atong may bawaan karong taw-taon. O niya, siyempre, sa mga naminaw sa itong mga radio karon live na data sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu. O niya, sa mga naglantaw sa itong live karon on air ta sa itong mga radio, mga kabibes. 93.1, dial sa itong mga radio. Pwede mong maminaw, pinaagi sa itong aposab nga FMR Philippines nga pwede ma-download sa itong Play Store. Subo na sa mga naminaw karon sa mga namati karon. Pakusgin yung mga radio, pakusgin yung mga cellphone, mga volume ninyo na tanan. Kaya ato nang sugdan sa paghimay-himay. Ato na nang sugdan sa pagkadkad sa kahanginan ng istorya. Sa atong sender karong hapon na nga maugining si Maling mga kabayabs nga taga Minglanilla. O kung sa pagkausaa nga nakahuna-huna si Maling nga magpadangat siyang kaagi sa gugmag kinabuhi. Mauni ang istorya ni Maling mga kabayabs.

Maayong hapon mga kabibes. Maayong hapon mga DJ. DJ Rico Mambo and the Iba Selfie, Uncle Boy DJ Pamela. O sa tanang listeners sa FMR Cebu. Mga kabibes, mga DJ. Tawaga lang kog maling, taga Minglara ko, mga DJ. Ang akong problema, kabahin kini sa akong agawon. Kabahin kini sa ako ang amo. Kay lagi, usaman ko ka sekretary. Yaman kong sekretary mga kabayens. Kini kong amo, kini nga kong agawon, minyo na. Ang akong amo o minyo na ni mga kabayens o ang iyang asawa. O ang iyang asawa, same niya. Naapoy negosyo o same niya, naapoy business mga kabayens. Kining akong boss, akong amo, buuta ni. But, si Ao o babae. Kanabang pong sa uban nga chicks boy. Mga kabayens, mga DJ. Ni-attempt ni sa ako aog chancing. Pero, akong gibaraw. Kay nakailabaya ko. Nakailabaya nako ang iyahang asawa. O niya, maayo pod og tinagdandirin nako mga kabayens, ang asawa sa akong amo. Watood may relasyon sa akong amo. Pero, murapod ko og parte sa conspiracy. Kay ang tanan niyang mga kabit, diriagi nako mga kabayens. Kay baw ko, tulo niya iyahang tulo ang iyahang gimintin. So iyang schedule ang iyahang mga adlaw. Napay mga time, napay mga oras mga kabayens nga ako ang gipapangita niya og mga rason nga di siya makatubag. Di siya makatubag ni ma'am kay kuno na siya meeting. But wala di ay. Tuwa sa iyahang ikaduha, nagkuyog sa private nga lugar mga kabayens, mga DJ. Sa akong nadonggan, giabang niya og kapuy-an. O nag-abang siya kapuy-an mga kabayens alang siya mga babae. Mga DJ, unsa may akong buhaton? Unsa may buhaton ako ani? Kay nakonsensya nako sa ako ang gibuhat. Maura ko o gigamit niya sa iyahang nga personal nga kinabuhi. Ganahan unta ko nga mo resign. But sa akong edad na apabakay mo dawat nako nga employer tungod kay 40 na mangguko kapin mga kabayens. Tambagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sini mga bulawan ng pangunahuna. Og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: sir.
1: Yes, sir.
0: Can I come in?
1: Come in, Rawi. Ikaw do? Ikaw no? Secretary tabaga, secretary tabaga.
0: Yes, sir.
1: Para sa kuha, para sa kuha, no need na ka mo ingon nga I come in. Kaya man ni eskwilahan nga, may I come in?
0: Kuha na, sir. Basin unya ga, nakay katawag ba? Naka-video call, unya, makabaraw unya ko.
1: Anyways, sakto ka. Tinood ka. Na ako'y mga katawag, na ako'y mga ka-video call. Pero, hindi na importante, sa bagay, kagwapa ni mo. Sekretary, tika ko apa kay ka nga pagka-sekretary.
0: Ikaw, sir, ba? Imuhara d'yo kong binuangan, oy.
1: Oy, naon sa bataw kay?
0: Bitaw.
1: Ikaw, no? Bitaw. Kumusta nga ko ang umaabot na meeting? Kumusta nga akong schedule?
0: Okay na kaayo, sir. Na-fix na na ako.
1: Na-fix na?
0: Oo, niya. By the way, di ay, sir, na ako'y papirmahay ni mo. Importante kayo ni siya, o niya. Dakong tawag yun ni ang magig-meeting ni mo.
1: Di ay? Nanahalas niya.
0: Ay, kanang, o, dara, o. O niya, palihog lang ko, sir, ha? Niya, kuhaon lang na ako. Magpaabot ko ni mo karun dahil.
1: Sige, o niya. Ikaw, no? Karon pa ko nakabantay ba?
0: Oh, yun sa man,
1: sir. Nakabantay nga, sexy mo dahil yung akong sexy tare.
0: Yun sa man, sir.
1: Ako sexy tare ba? Bitaw. Piti kayo kung sexy tare ba?
0: Ay, Jesus.
1: Pung pa sa uban ba? Pung pa sa uban, no? Kaya paldo kaya kuso kong sekretary. Murag si Inkas, sige lang paldo. Ay, bitaw. Ano yung mabasa? Abila na bigay ang kumpirmahan.
0: Dara, sir, ayoko binuangi og mga ingon-ana, sir. Kay bawa biya ka hanga. Ang imuhang misis, si mamba. Kaila, yun biya kaayon ako. Niya, amiga sa kaayon ni.
1: Ikaw, no? Ay, pag-una-una ng ma'am ni mo.
0: Ganun din man, sir.
1: Don't mind her. Murag ni bermind her.

0: Go ang sekretary.
1: So, sir, ay lagi sige kumidya gingon ana. O sige na, sir, dili ana na kay para ako na sige. Namahato dito.
0: Sige, sige. Okay. Mga kabayams, mga DJ. Nakabantay ko sa kung among mo chancing siya din ako. Magkabantay ko ba? Apan, ako nang gibaraw eh. Ako nang gibaraw si mga kawibes tungod kay bawabi ako nga minyo na siya. O gawas nga kay bawa ko nga minyo ni nga kong among lalaki, ang iyang asawa mga kawibes, suod bagi na rin ako. Maayo kay tinagdan din sa kuha. Apan, ang nakaapan ini mga kawibes, tungod kay nakahibaw manggog ko, nakahibaw gi ko mismo, nga kinisisir na ganilain. Naagid si tulo ka mga babae nga gipangbuhi. O tulo ka babae ba? Tulo ka babae nga lain-lain. Kay sekretary man ko, ako may maglista sa iyang mga lakaw. O guniya, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
1: Kanang Sir Marlon.
0: Ay, day. Nga naman. Kanang sa may ato day maling.
1: Nay,
0: sekretary ako mang sekretary.
1: Nice kay Jewelry ba? Kaning si Miss Lorna?
0: Oh, Miss Lorna.
1: Oh, kito nga estudyante. Uy,
0: kuan ha. Naalam ko yung gabay ni mo.
1: On sa mani, sir.
0: Keep kuan ka ha? Keep quiet. Quiet ka. Kumbaga, ato-ato lang ba?
1: What kita you see, what you hear, just leave it here.
0: Basta kay ingon ana. Ang ako na kay bawa naman ka, kay bawa magigas ako magalakaw. Tungod kay ikaw may akong sekretary, sekretary. Kada ang gusto na anak ko, gusto na ko nga diha regina mismo sa imo ha. Di makalapos sa pikas nga kuan ba? Pikas lawak ba? Ato-ato ra gyud. Sabot ka. Ah, sekretary, maling.
1: Mao ba di ay, sir? Kani, unya ang yahanggi pangayo nga oras diri, sir, kay conflict man eh, kay naamang kay laing meeting.
0: Sige lang, sige lang. Unahon ko na.
1: Unahon ni mo. Ato siya magpaabot sa ka ng kuan. Kani ko nung SG.
0: Oh, sige. Pasabotan ng SG. Balay nga way abuhan. Basta kaya balay nga way abuhan na. Basta kaya mauna importante kanang kamiting na ko Ignacia nga busy ko ako'y mga lagaw.
1: Kani si Ma'am Lorna.
0: Mauna ikong unahon. Kanang adawa.
1: Sige kay, sir.
0: Antaw matiliwan ra. Mutaliwan ra sa kalibutan. Sumuna. Tilaw-tilaw ta.
1: Maubaday, sir.
0: Tilaw-tilaw ta.
1: Sa Sir Hana, inanawag. Ako sa tubagong kariyot. Hello, good afternoon. Marlon's office.
0: O sumipong.
1: Ay, si Kuan. Sige, ma'am. Kuas ang ingnon si Sir Marlon, ha? Sige, ma'am. Bye. Sir, naano sa inangita ni mo, magpa-schedule ko no siya, inika, karong gabi ko no.
0: Pa-schedule po?
1: Si Kuan, si Aida.
0: Aida! Siguro, mautong nung nakailan ako itong aging adlaw. Aida, di ito?
1: Lorna, Aida, kuwang nalag-usa, si Fe. Kaila sa kuan ng Fe.
0: Kaila deh. Kato si Fe, di na to magsigig tawag kay
1: nanugay
0: naman to. Og sa kuan pa, una to na ko nagkaila.
1: Maubitaw sir, ako bitig arrange sa imuhang schedule. Unya, nahibuong ko nga si Ma'am Fe, wala naman.
0: Kuan na siya. Na lugar na siya. Ako siyang ipatukurag. Ako siyang iabangan og kapuyan. Condominium akong giabang.
1: Si Ma'am Fe?
0: Na siya sa floor nga kinatasaan ko.
1: Grabiha man po sa imuhang mga kamiting, sir, uy.
0: Anak ko. Anak ko ka kuan sa ko mga
1: si Lorna, si Aida, o si Fe. Murag ka tong kanta.
0: Mas mga kanta, ha?
1: Lorna at si Aida at si Fe. Sir, grabe kay kong mga chika, sir.
0: Okay. That's okay ng akong sekretary. Kamausag ka mo sing along, ha? Ano na hala?
1: Sige, sir.
0: I-fix na ako schedule.
1: Kani si Ma'am Aida, alas 8 sa gabi.
0: Alas 8?
1: Kaya okay. Paninimo, sir?
0: Kayang-kaya.

0: Unya mo tawag si Ma'am Rica.
1: Ingnan nga kuan, ingnan nga na ay importanteng meeting. Huh? Ingnan nga na ako'y importanteng ginalian.
0: Oh, mama ka ko, sir.
1: Naay mga kuan ba, importante nga gibuhat. Kay ba naman kaso ako ang mga schedule, busy magyod. Si okay. Pusaka, negosyante.
0: Sige, Nahala. Sir. Si Ma'am Lorna, alas 5. Unya, si Ma'am Aida, alas 8. Si Ma'am Fair, na nasa kondominium. Ana, sir?
1: Ana, unya, okay. Sali pa ni ay, palihog ko.
0: Unsa man?
1: Mamalihog ko na may pharmacist gawas.
0: Oo.
1: Pag papalit ko ni mong duha ka tablitas na makapa...
0: Pangpakusog?
1: Pang survive.
0: Abdikan ako sa ingon, ana, sir. Kay tablitas, maokin na pirmi ni mo ipapalit na ako.
1: Tablitas nga mura ganang pangtari ng manok pa. Nalikabot sa sabong, huwag gyoy kupas-kupas ang labo.
0: Sige, sir. Mulakaw na ko. Basta, sir, ha, mauna to. Si Ma'am Lorna, alas 5. Si Ma'am Aida, alas 8.
1: Sige. O niya, pagdali ha. Ganapag ko yung laing isugo ni mo. Siksitari.
0: Paita naman aning sir. Uy, pero sige na lang. Ang importante, dili ako ang ihanggi pa chansingan o mga ingon-ana. Bahala na adto siya sa ubang babae kaysa mag-healthy yun ko kay amiga kayo mini Ma'am Rica. Ay ni, akong amo kundi pa lang nidagkog sweldo ay na, muundang ni yun ko dire.
1: Mga kabibes, mga DJ, ingon anigod ang akong nahibawaan sa kuang amo. Tungod kay lagi, iyaman kong sekretary, kahibawagi ko kung asa'y mga schedule. Ako'y nag-usa sa mga nag-sit kung kanusa, o asa'y mga oras nga adto sa mga babae. O ako, mga kabibes, mura na kong nakonsensya sa kong gibuhat. Bisan dili man ako mo ikabit siya hang kabit ni sir, apan, ako manggod mo ay murag tulay, murag nakahibaw kustanan ba, mga lakaw niya kay lagi, ako may sekretary. O guniya mga kabayab sa kahigayon ni ana, mao ni mga panghitabo.
0: Sir!
1: Naman?
0: Si Ma'am Fe o si Ma'am Aida, nasa ubos.
1: Unsa?
0: Oo, sir.
1: Nag-abot na duhan ako ka mga chika?
0: Oo, nag-abot, sir. Unsa on na rin ako sila, sir. Unya, si Ma'am Rica kay kaming na.
1: Ay, kini.
0: Unsa on man?
1: Ipaingon sa gwardiya. Ipaingon sa guard na to, o sa ero niya. Si sir din eh. Ingnan nga na ay mga lakaw.
0: Akong ingnon ang ero?
1: Ingnan ang gwardiya.
0: Ang gwardiya?
1: Ang ero. Sa buga. Basta. Palihog kong sulti ha.
0: Sultihan na po ang guard.
1: Ingna dire, o niya tawagi si Ma'am ni Ma'am Rica, ingna nga ayaw padayo na kay naig mga importanteng gilakaw. Ako'y dinali ang meeting.
0: Palihog kong ingon. Kinsa may paunahon na kong sudiri, si Ma'am Aida o si Ma'am Lorna?
1: Ganaang sige lang, ingna si Aida, ingna pag-ingon dito, si kuan lang, Lorna pasod lang una.
0: Si Lorna?
1: Ingna si Aida nga pahuwat-huwaton o gadiyot kaya pa ko'y kliyente. Unya, ang teknik ni mo ini, inigawas ni... Kasi mo una, nagkalibutin ako na.
0: Si Kuan, sir. Si Ma'am Lorna.
1: Lorna mo una. Inigawas ni Lorna, o ba ni, ari paagi sa exit.
0: Exit?
1: Ingna, ari agi sa fire exit kay... ang kayo na agi sa fire exit. Bita, basta ang ako lang... Si Aida inigawas ang Lorna. Inigawas ni Lorna sa kong opisina. Aron di sila magbagat ni Aida. Kaya nagduda na rin ba ng usanan ko kachika. Ari pag-iasa ko ang loyo. Igna nga ari mo agi dire. Tungod kay aron dool ra. Aron largo ra mo ulit.
0: Mangutahan na siya nga no. Nanong ato mo agi.
1: Igna nga gilimpiyohan ang tubangan. Basa. Igna nga gitabunan. Gyan ay mga karton. Kanang gibutangan nilag slipway. Slipwheel. Nananahalay. Libog na lang ko.
0: Basta kayo,
1: pangitay paagi.
0: Si Ma'am Rica, sir.
1: Ingna, tawagi si Ma'am Rica ni mo. Ingna nga, di ka wala ko din eh. Kaya na ay importanteng meeting. Mauna, ha?
0: Sige, sir.
1: Ikaw na ba?
0: Kuha silang ingnon dito.
1: Sige, sabutan dito kay...
0: Sige, sir.
1: Lisod din mag-abot silang duha. Silang tulo di ay. Sumuna, ikaw na bahala din ha?
0: Oo, sir. Ako rin bahala.
1: Isa mo na, si Liniel.
0: Pareho nag-uniform?
1: Pareho.
0: Sige, sir. Ako pong inon ang guard.
1: Sulti eh.

0: Mga kabibs, mga DJ, ingon ani ko ka busy sa kuang amo. Isip mo sa kasekretary niya. O sahay lagi mga kabibs, pagkaingon ko nga, paita oy, imbe sekretary na kumurag ako man hinoy, ma, ako amang o maglabad hinoon, tungod kay ako mangoy magsigi og pamakak mga kabibs. Ako'y magsigig pamakak nga ito sa kung sa asawa sa akong amo, nga si Mama Rica. Ako'y magsigig alibay. Ako'y maghatag og rason. Aron lang nga kanaang di siya moari sa opisina kay lagi na aman ang duha kauyab sa akong amo. Mga kabibs, mga DJ, ganahan na unta kay ko nga mo-resign ni kong trabaho. Pero sa akong edad manggod, sa akong edad nga 40 kapin ako mga kabibs, napakay mo dawat ako, napakay mga employer nga mo dawat ako mga kabibs. Unsa o maninako ron eh, unsa may angay na kong buhaton ini, mura naman kong makonsensya magunahon na mga kabibs. Tungod kay ang asawa sa akong amo nga si Ma'am Rica, buotan magagdinagdan dir sa kuha, kanabitang murang lisalig yun siya ba. Aban, kay baogig ko sa mga duwa sa akong amo. Unsa o manako ni, unsa may angay na kong buhaton ini ng akong amo mga kabibs, nga naamang gadyay tulo ka mga uyab. Oog si Ma'am Rica, usahay ako'y maghimog rason. Aron di si masakpan sa iyang binuhatan nga di maayo. Nagto sa iyang asawa. Ha, tambagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko sini mga bulawano panghuna-huna. Og daghang salamat sini Bagtagad. Ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Kini na lang, ilang suki ninyong tigpaminawan. Nining nabantog na kayang programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Maling. At oras mga kabayam sa las 2:30 na sa kahaponon. Gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR, Kabayam sa Soundtrip. Okay, sa itong mga kabayam, siguro na minaw, Miss Eva. Kumusta man ang itong mga kabayam? Hello,
1: yes,
0: maing hapon!
1: Hi, maing hapon ninyo mga kabayam.
0: Sa mga naminaw ka rin mm-hmm. ha, kumusta man ang inyong kahaponon? Pwede mo manawag sa itong numero ha, abli ng itong number nga 0995-472-0802. O niya, syempre nga itong ipipage nga pwede ninyo magkomentan din ha. 93.1 FMR Cebu. Okay, Miss Eva, sa maning ato ang sumber ka rin, si Juan?
1: Si Maling.
0: Maling, no?
1: Oo.
0: Problema sa Maling lagi kayo. Usa lagi siya kasekretary. O sa kasiksitary mga kabahim. So, niya karon, kay baog yun siya kay lagi sekretary, Miss Eva. O sa gin siya sa mga mag
1: schedule.
0: Schedule. Sa mga lakaw, oras, sayahang, amo.
1: Kaya
0: Aban karon nakahibaw manggid siya mismo. Siya manggid mismo mga kabayab sa kahibaw gid siya nga iyang amo na ang ilaing babae. Tulo pag yun, di lang kay usa, tulo ka buhok sa iba. Ang usa na nagpuskundo, ang usa, muna, daghan kay magpa-schedule siya nga amo. Ingon anak ka chicks boy o ingon anak ka kanaang playboy. Mm-hmm. Ang atong sender karon ay iyang amo.
1: Amo sa ito ang sender.
0: Amo sa itong sender.
1: Mm-mm.
0: Sige na natawag Miss Eva, apan sa dili pa, basahan atong FB page. Balihog tali Miss Eva.
1: Okay, gikan ni Kavibes, DJ Liniel Perez. Maayong hapon pre, busugan ako oy.
0: Oy, salamat kay pre ha, DJ Liniel.
1: Salamat kayo sa pag-anhi.
0: Oh, di abot si DJ Paul G. Ano siya nga, pa-shout out pre, there is my pantalan, San Fernando, Cebu. Happy Fiesta Advance nga rin pre. Oy, happy Fiesta pre ha.
1: Hi, abaring DJ Paul DJ G. Paul J.
0: Oh, si Mohang Paris garon, may hapon ninyo.
1: Happy Fiesta.
0: Nainitawag mo siya ba, hello, may hapon.
1: Hello, may hapon. Kinsa niya?
0: Hello?
2: Hello?
0: Oy!
1: Hi! Si Kabibs Almer!
0: Mayong hapon, Kabibs Almer. Unsa may mahatag advice nimo sa to ang sender karon nga maoginin si...
1: Maling.
0: Na problema si Maling kay lagi. O siya kasekretary kay baogin sa mga bisyo siyang amo. Niya mura siyang na-consensya na karon ba? Okay, unsa may mahatag advice nimo be?
2: Simple ka ginayang buhaton di kiri ko mabugus iba. Ang iyang buhaton, kanang iya na lagi ng biya, alang iyahang trabaho diha sa iyahang kanang amo kay kanang kung padayong siya diha. Sama naman ko di kiri ko mabungan, isuporto siya sa binuhatan sa iyahang amo.
0: Okay.
2: So, ang mahug nga pati ana, siya mismo kay ang asawa mo, iwan mag ito nga, nga nga makamagsulti na ako nga, mo din ay binuhatan sa akong bana, nagmatalang ko buntag, apan ikaw mismo nga nagbaybawa ka mo sulti na ako nga, at tinarong mga takulihan niya mo, niya, imo mong kong gi, mura may nobleng, ning pagdala ka sa kanang sa kumpana wa kamo kuan ako at kapag nako na inong kasa ni dapig sa malimbungon kumpana nga na ba.
0: Oh, pero ang pangutana man gud niya kabayab sa Almer.
1: Kung muundan siya, kung muundan siya, napabakay mo dawat niya nga 40 kapi naman siya.
0: Mawadan po siyang talabaho sa iba. Kung muundan siya, di ba ginisa niya yun?
1: Okay.
0: Sa ginisa yung amo. Di ba?
1: Asa may iyahaan na? Unsa may iyang buhaton?
2: Ang sabi kong iba, ang iyang buhaton na karon, abinin mo, isang pa man sa iyang pagidaron ron, naya po yung posibilidad na makapagsig trabaho. Eh, basta mo, kung gilang yun siya pangitag trabaho, kay isang manggut kayo kung magpabilin siya diya, apan kanang siya mismo, naibaw siya nga iyang amo na pinaguan nga ang asawa, walang ganit na kalibuta.
0: Maupo, no?
2: Nga, maawayan pagalingin noon siya sa kanang iyang amo nga babae hinoon, kaya nung wala siya musulting nga, iso siya naibaw sa binuhatan siya ba na?
1: Unya, o musulti sa Jaka Vibes Almer, kay putbulong po siya sa iyang amo nga tinuod. Mawagtan nga noon siya trabaho.
2: May posibilidad hinoon, Miss Iba, nga kanang wala siya musulti, kaya rilok siya nga mawala trabaho.
1: Oo, maupod niya.
0: Naglaro pag-istorya.
1: Oo, marag maug yun na.
2: Matanggal niya po siya sa iyang trabaho, kay tagalong na siya.
0: Mao na. Nanhala. Okay, sige.
2: Ang iyang buhaton, mangita na siya kay Kapaw, di na siya apil-apil anang kalihukan sa iyang among lalaki ay kay lisod na kaayo. Kanang makontrahan siya sa iyang asawa sa kanang iyang amo lisod na kaayo. Di jari kumambo, mas may pa yung mangita siya lang trabaho kay kanang may luna pa yung una-una. Kaya sa pamilin siya diya niya, huwag siya Kapaw, huwag siya padulungan niya diya.
0: Okay, salamat kay Kabayb sa Almer, og may hapon na sa...
1: May hapon!
0: Pwede kayo, okay.
2: Mag-greet ko sa kong pinalanggang asawa nga si Yamila nga nagtrabaho karon diya sa SM Controlasyon. Mayong hapon ni Maria Minya. I love you so much.
1: I love you so much.
2: Salamat kayo.
0: Again, salamat kayo Kabayb sa Almer, og mayong hapon.
1: Okay, Kabayb sa Almer, amping.
0: Again, ang atong oras, alas 2:43 na sa kahaponon. Niya akong balikon sa pag-usap ay nga pagpaminaw ni Paring DJ Folgy. Diya sa may ganiang San Fernando, Miss Eva. Piesta de Econo karon, piesta advance sa piesta de Econo diya sa may pantalan San Fernando.
1: Unsa main, mo go ta dito?
0: Saman, naadiha pre, naadiha.
1: Hakuto na mo sila si Kuan, DJ Liniel o si DJ Jel.
0: Bitaw. Sige, o niya, alas 2:43 sa itong pagbalik, Miss Eva, magkaoban na ito si Uncle Boys, DJ Pamela. O niya, sa itong pagbalik, usab dugang mga advice, atong hatagan o pagtagad.
1: Kana.
0: Ining atong nga programang request ni Triwan. O kung sa'y angay nga buhaton, ining usa ka sekretary karon nga na problema kabahin sa iyang amo, Miss Eva. Nga daghan kayo kabit iyang amo, o niya karon mura siyang magkonsensya. Mura siyang, mura ma-guilty siya, Miss Eva, nga. Nakaibaw siya sa mga lakaw siyang amo, o niya, huwag siya musulti siya hang kanaang amo nga babae. Nanhala, karong taon-taon sa itong pagbalik, o niya, makaoban na ito si Uncle Boys, DJ Pamela, mga kabayam, sining ito nga programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Sige, okay na kalina, Miss Eva?
1: Yes!
0: Dugang advice, dugang mga tambag, karong taon-taon sa itong pagbalik, mga kabayam, sa ipangayong awit sa itong sender. Di kita ma-reach mga kabayabs. Grabihaw, dinhilang sa paborito radio 93.1 FMR. Kabayabs, mauna ni. Welcome magdanan sa itong programang Request 931. Mga kabayabs, mauna ni.

0: Request 931.
1: Request 931.
0: FM Radio. Favorite music.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Mayong hapon, kabibs, o gani ana ang FMR News Break. Department of Agriculture nangandam batok sa mas grabe nga epekto sa El Nino.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga kabayan, sa las 3.19 na. Huwag ka muna minaw sa Tobabo. Rito Radio sa Subuka, Bisaya ng Mindanao. 93.1 FMR. Oy, kabayans, mag-una ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang request ni 31 Diin. So kanta sa launa sa kahaponon mga kabayans, hangtod ta sa alas 4 nga mag-uban-uban o sumuna. At ito mga alas 4 di anapunta. Ang cool boy, Miss Iba, DJ Pamela Faso.
1: Yes, hello again, mga kabayans.
2: Mayong hapon sa ito mga kabayans karoon. Ay, kumusta mong tanan? Ay, aliya mo na sa mga naminaw sa adlaw Lunes, Miss Iba.
1: Mauwanon.
2: Mauwanon yun. Sukat pa kaganina ni Murag. Tanaw ko.
1: Ganinang mga, buntag.
2: Oo, oh, bago palang buntag, medyo lain ang color sa langit. Karon, Murag, ambot lang ka karon. Wala ba'y uwan? Wala pa ba, no? Nanhala sa ito mga kabayabs, karon na minaw, alas 3.20 na sa kahaponon. Oo, guys, siyempre, welcome ang itantanan sa itong programang Request 931. O niya karong hapuna na adi na minaw, Miss Iba. Oh, ato sining hatagan o pagtagad din na minaw sila karon sa atong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Kabibes mauna ni Kabibes sa soundtrip. Oh, mayong hapon dahil sa itong mga kabibes karong nagtikaw-tikaw. Mayong hapon na nasa diringa Bon Voyage. Bana siya Bon Voyage, Carlo Chapo og naminaw mi karon Sio. Minaw Cruz la karon Sio diay. Si Sio Nando, minaw si Dong Nando, si Gabo og si Elmer og Jake, si Gabo nga upaw. Upaw naman si Gabo. Dili si Gabo ka uban nila. Si Gabo nga nasa kuan ba? Si
1: Coco Martin.
2: Coco Martin. Si Gabo kay upaw na maroon si Gabo.
1: Okay, have a safe trip
2: mayong
1: mga sir.
2: No, mayong hapon kana ang Nando, Dong Nando, mayong hapon niyo Dong. Mayong hapon Dong Nando, si Dong Gabo. Og si Dong Elmer, minaw sila dai. Onya di apod si Dong Dodong Jake. Minaw dai sila karon samtang nagbiyahe.
1: Amping mo sa inyong biyahe.
2: Bon Voyage.
1: Bon Voyage means kwan. Have a safe trip.
2: Og sa maning sa may kwan sa Bon Voyage, Miss Iba.
1: Mao na siya.
2: Istoryahan ba ni mura magtan-aw ko.
1: Kuan na siya murag French.
2: Espanyol ko liling ko no.
1: French ko ana siya
2: Prince
1: siguro.
2: Prince Price, di sa Prince Price.
1: Kanang French.
2: Di Prince Price. Prince
1: ko ana siya. Have a safe
2: half,
1: trip.
2: Half Prince Price. half Prince Price o half kaning balanghoy.
1: Basta kay French word na siya.
2: French guy. Kani siya rin ka sweet mo nag French kay kani siya mura man siya kanaang si Harry Potter. Miss Iba. Kabantay ka, Raban.
1: Okay, sigig eyeglass.
2: Sigig eyeglass. O niya ang buhok, pinaraana, dari. Murak
1: ay,
2: si Harry Potter.
1: Kuan na siya, di jiri ko, ma'am, Uncle Boy. Kanang, si Ig, kuan na siya, si parokya ni Igas. Ang niyang buhok, kuan na na siya, magkalo.
2: Di na'y parokya ni kuan. Parokya ni Virgil.
1: Lahi pa to iya ha.
2: Lahi sa to iya. Parokya ni Virgil o parokya ni Edgas din sila. Mga parokya din sila. Okay, onya. Sa makausap ha, maing ang pagpaminaw ninyo mga sir ha. Mga boss, maing ang pagpaminaw ninyo diha Nando. Kumusta mang kahapon o niyo Dong Nando? Dong Nando, Gabo o Elmer o Jake. Kumusta matawa mo diha eh?
1: No? Maayong pagbiyahe.
2: Maayong pagpaniguan ninyo diha ron, paningasikay. Onya sa mga nag-andam sila mga kabayabs nga naminaw karon sila mga panimalay nag-andam sa mga buluhaton para onyang gabi onya sa makausa Miss Iba. Happy Teacher's Day.
1: Yes, happy, kaya na.
2: Happy Serdi, Happy Mom Day.
1: Onya, kuan po di ay, happy birthday sa tanong mga nag-birthday.
2: Sa mga nag-adlaw.
1: Especially si Rico Ayn. Kaya na.
2: Aaron, Bill, Bill Iba. Si Virgil.
1: Imo manghihimo og kuan
2: si
1: mga
2: si
1: Aaron, Aaron Angelo.
2: Angelo,
1: si
2: Cabellion.
1: Si AA.
2: Minaw siya karon. Ana siya great ko ni Uncle Boy. Minaw karon. Onya nag-birthday day ko.
1: Onya salamat ko no sa pinaskuhan. Binirthdayhan ni DJ Rico Mambo. Nga jersey.
2: Jersey kay Nico Masak basket kay. Sige, salamat kayo ninyo. Onya happy birthday sa mga nagsaulog silang adlaw ng tawhan. Onya atong kantahan sila Miss Iba.
1: Okay.
2: Birthday to you.
1: Kurugag yun.
2: Ay, naman na. Happy birthday ninyo ay yes, mga naminaw na lang usap karon. Maayong hapon
1: na kanan. Maayong hapon, maayong pagtikaw-tikaw.
2: Maayong hapon.
1: Sa mga nag-andam na sa Ilahang lutuunon para panihapon.
2: Ano?
1: Lami kayo ron ihigop-higop og sabaw nga init.
2: Higop? Oo, oh, sabaw ganin dat mas iba. Labi na ang isda.
1: Oo.
2: Way kontra ba isda? Way kontra.
1: Lami kayo ron ikuan, ilarang.
2: Larang ba ron?
1: No, nindot kayo. May pa maglarang na lang ta.
2: Mona, ala, sige. Karong hapon na, di na tayo maglangan pa ang istorya kabahin sa kaagig gugma. Sa atong sinder nga mao kining si Maling.
1: Kinabuhi ra ni Kuan.
2: Ato Maling akala.
1: Kinabuhi ra ni Uncle Boy kay wala siya gugma.
2: Oh, siya kinabuhi dai. Oh, Maling akala.
1: Kuya wa sa tiyang pangalan no.
2: Maling.
1: Oh. Maling.
2: Onsa man ni Maling mas ibang din di pamilya.
1: Kuan ni siya. Kanyang Uncle Boy. Wadi ka naminaw ganina.
3: Kuan, kanang nasa gila kuan sa ibang. Marag nagana siya gilakaw dos goyong.
1: Ay, na, basi iyang kitaguan ang kuan, paasa lichon.
3: Moy na. Kaya wak mo nagani ang dugay gil siya nabusog mo sa
1: ibang. Oh, iya pag itanggal yung pustiso.
3: Pero nga po, ina. Mga na to, Uncle Boy, paminaw din ha, ang atong sinder si Maling. Na problema, Miss Eva.
1: Yes, na problema kaya siya, Uncle Boy.
3: Si Uncle Boy, paglaro na Miss
1: Eva. Diba? Ako ginan si Uncle Boy na problema. Ay, okay, huwag mo siya naminaw ganina.
3: Moy na, Uncle Boy, paminaw niya. Ha? Si Mara, mo na to si Kuan. Maling na problema sa iyang amo nga chicks boy. Daghanig asawa, Miss Eva. Mura o katuning Kuan siguro, murag na...
1: Katunggi kasal?
3: Nakalihi siguro ni siya atong bana ni Kuan.
1: Jitli?
3: Jitli? Oh, naanggoro siya, nakakiskis goro siya skoko sa banang oh, Jitli.
1: Lahi man iya ha.
3: Daghag asawa, Miss Eva.
1: Lahi man iya ha, DJ Pam. Kuan man iya ha, kanang mga...
3: Kabitan.
1: Pero man... Upat po ka buok.
3: Pero kanin nila ha, na hong ragugya po nagkabit. Ang nakakuan ng sila, Miss Eva, na ang ilahang mga asawa nakasabot lang. Boy, tradisyon. Pero okay mo nga naon, kabit po na
1: kabit gihapon.
3: Pero muna, kay maumay tradisyon nila.
1: Oh, nga pwede mag-share sa bana.
3: Pwede mag-share. Wala na lang sila ikuan. Kanang dawat ra nila. Kay maumay na ilahang patakaran.
1: Ang importante nila, DJ Pam, kay kanang kuano, kanang kwarta.
3: Kwarta?
1: Kwarta na siguro. Okay, tanawan ako sa video. Sige na lag-shopping. Ang first wife o ang second wife.
3: Kasi nga, natawag ato nila.
1: Royal family. Gikan sa royal family ang maunga lalaki. Swerte ka ni si Jitli.
3: Kay... Murag katong palitono ni Sir Incaso.
1: Oo, kato.
3: Paan mo ito yaha? Zero man ito.
1: Zero. Parisan o kanang pan nga daghag mais.
3: Bita. So may na, maone si Kuan. Kaning amo sa to ang sinder karon nga si Maling. Nakakuan siya, nakakiskis sa kuko, Miss Eva, sa bana ni Jitli. Na daghan yung asawa, daghag uyap, Miss Eva. Pero may na, no, sa bitaw na makaana po mga ubang laki nga. Sana all, no, may pag-ingon ana na lang ang tanan. Lahay ko na kay bana ni Jitli. Kay daghan ko na kay asawa, Miss Eva. Pero, naanay patakaran po. Naanay siya kuan nga.
1: Naanay lime.
3: Kung kakabuhi, no, Miss Eva, tanaw sa gobyerno dito, tanaw sa ilahang nga, o morag di kakabuhi ining imo kay kadong asawa
1: kay kana ragyon
3: ay mo panginabuhi ana nguling ra ka
1: ana
3: panginabuhi ani mo na munot ra kag lubi ana adi kakabuhi sa ikaduhang asawa ay pwede
1: usa ra ka buhok imo
3: usa lang imo ha pero makita nila dito Miss Eva nga kaya nimong buhion
1: asa ka nang ang katong gown ang kay tinuod nga perlas
3: lagi daw pero pangutana tinuod bagyo ka kita sa
1: grabe man kayo tong dili ko ana asta ang sandal grabe ka mahal
3: mao lagi po na. Okay, lagi royal family Miss Eva, dili Sprite. Royal, ay na. Nay, bitaw ay, sumay na.
1: Dili tinaw, dili tinaw. Nay,
3: kinakaingon Miss Eva. Nay,
1: color.
3: Lagi nakaingon nga, sana all lagi ni Kuan, sana all si Jitli apan. Napo lagi nasagmuyo, pero may na, wala magi tayo mahimo, yahaman ang kinabuhay, wala tayo malabot. O, anong gagawin niya sa yung life?
1: DJ Pam, na may usa ka chismis. Wala ka kay Bawain na. Katong nag-viral nga mensahe ni Ellen Adarna.
3: Wag ka basa,
1: Arna.
3: Nabatuyingon na si Ellen Adarna po ni Kamang kung dito, Miss Eva.
1: Oh, tungod ka hubog.
3: Dito sa pista sa Kuan.
1: Pero daghan kay ni salute niya. Kay tungod sa iyahang mensahe sa mga gobyerno.
3: So may mensahe na sa pagkamang ni Miss Eva.
1: na siya giingon dito nga, kita ko no, dapat di ta muluhod sa mga naa sa gobyerno. Like, mayor ko no, kay kita ang nagsweldo nila. Mm-hmm. Oo,
3: niya na. Okay, ari man magkuhang buhis, Miss Emma.
1: Oo, naaman dito sila si Kuan, Governor Pam, o katong mayor sa Dumanhog.
3: Oo, naaman, wasa niluhod ni Kamang si Miss Eva.
1: Oo, siya ni, di ko na, iya yung giingon dito nga, dili ta magpa-maayo-maayoan
3: so,
1: nila.
3: Gitawag statement.
1: Kaya na,
3: kaya naman ito bang ano ni Kamang mo siya ito ba?
1: Sa kahubog ito niya. Oy.
3: Kahubog. Sus. Tuba siguro yung inom niya mas Eva.
1: Dili, inanag yun na si Ellen Adarna.
3: Ellen Adarna, tuba ang inom ni Kamang sa kahubog.
1: Ingon, anag yun na siya, DJ Pam.
3: Ay, grabe tayo, no?
1: Grabe ka na siya.
3: Pinawad pang hitabo, mga ka-vibes nga ni... Kuan ko siya dito, Miss Eva, more ligid siya, Miss Eva. Ana siya nga. Pero may na, adaghan ang nakaingon, Miss Eva nga, kanang si Ellen Adarna, kanang kuan gid siya, kanang pangmasa, pangmasa.
1: Kaya
3: di gid siya, uban pa ng artista, sus pagka-arte.
1: Purti binang datua.
3: Katong mga bini, Miss Eva, itong kuan, example, ito nang resibo nga na bash, kay...
1: Katong sigigmas?
3: Sigigmas, murag kuan, COVID. Na-bash na sila, Miss Eva, sa ilang ibang kuan ba. Pero mo'y na, makaingon ta, nga di tanayin, artista, sikat, kanaabitang murag ka na ang pirmi na lang sosyal.
1: Nag-viral ni si Ellen, kay si nakighalubelo na siya sa mga nandisco dito.
3: Halubino, mura lang siya ka ng normal nga tao, Miss Eva.
1: Kaya na,
3: O niya, gani, nagpawagig siya, ingon nga, oy, ay pagkamira ha, ay mapagkuhanin na kayo.
1: Wala rin. Ni vocal jud kay siya ba? Kanang, prank pa, ingon ay na.
3: Daghayan ang nakauyon po niya, Miss Eva. Tungkol siyang gibuhat kay lagi makamasa ana sila nga hoy mapas Ellen Adarna bisan pag kana ang
1: artista
3: artista guwapa dato magina Miss Eva okay. Di magina ingon nga sama na to kinabuhi nga
1: tagiya ba ya nagkuan diri
3: tinuoy ana tagiya nagbalay nga way abuhan
1: kay nga nya katusang kuan katong laaganan dito katong sa Busay.
3: Busay.
1: Kana, ilaha po na.
3: Sumoy na, daghan kay nakaingon nga grabihan, no? Bisan pa man. Muna eh, muragana ang mga tao, Miss Eva, nga mga kanabit na mga kabos, nga. Ingon ay na, unta ang mga dato. Dili ka na ang sama ng
1: ang sustento ni John Lloyd Cruz niya sa ihang anak, kay ipay-pay-pay-pay ra ang 50 million.
3: Ah, grabihan, no?
1: Oo, sustento.
3: Sus, grabihan. Muna na, sa ito mga kabahibs ka, Roy. Mauto siya na itabo. Pagko anto, piyestas to sa kuwan, Miss Eva.
1: Dumanhog. Oh, okay, classmate man na sila ni Gungun.
3: Mayor.
1: Oo, Mayor Gungun.
3: Classmate sila.
1: Abi na kong updated ka ng mga chika karon. Mao naman na ito ang rules.
3: Nakagungun ka, Miss Eva. Mararag imong klaku, ano? Mararag isoon imo.
1: Ay, wala ra. Ni kuwan ako.
3: Mayor.
1: Mayor Gungun.
3: Ana.
1: Okay, nisunod ko kong Ellen. Kay, ni Ana makaito.
3: Ay, pagsoon.
1: Ni Ana makaito siya dito nga. Kani si Gungun, classmate yun nina ko.
3: Iyan, naging kuwan. Iyan, pagtabi dito, Miss Eva. Pero mo niya, mo man po ito yung kuwan. Sige, classmate niya, Miss Eva. Si Mayor Gungun.
1: Sila ni Paul J. Amo ni kuwan, Chiki.
3: So may na, mo na to siya mga ka-vibes ang kanaang inuntap po nga chika-chika sa Adlong Lones.
1: Mo naman din yung bago na to nga program, ang horoscope niya, kanin chika minute.
3: So may na, si Rinka, sige ka daog, ato na yung chika po doon sa iyang mga
1: unsa niya ang mga number nga gimaintain.
3: Unsa niya mga, kanang niya ang mga pangadji ba niya na siya. Masin na si mga pangadji nga buhaton nga na makadaog.
1: Ay, naani siya po, Andy G. Pam, nakita ko. Kanang naani siya yung triangle.
3: Naani?
1: Iyan yung angul-angul yun kung asa dapita mo lusot. Kani, unsa yung mugawas.
3: Sa mga mugawas, sige, Miss Eva. Sige, ay, nahalapit ng 40, Miss Eva.
1: Ikaw yung sa daan, Andy.
3: Ang sa toang sinter ka rin nga po.
1: Okay, ang ako ang matambag ni Maling, kuan. Kanang... siguro ang uban na muundang yun ani no pero ihang pangutan na 40 kapi naman gud siya kung ang makakita pa ba siya og trabaho kuan na lang og di jud ka makakitag trabaho nya wa nakakauyon diya sa imong trabaho pwede ra gyud nga mo resign ka. O kung
3: mag-stambay na lang siya, Miss Eva.
1: Dili, mag-negosyo. Ingon ana, yung sweldo, yung tigumon. Kaysa mag-ingon ana.
3: Nagdimahalin ang negosyo, Miss Eva.
1: Magtabon-tabon siya, DJ Pamela. Sa iyang asala, sa iyang amo. Niya inigabot sa punto ana nga makahibaw na ang iyang asawa. Asawa sa iyang amo. Mapiit yun siya. Ma-appeal good siya. Kaya ni tabon man siya.
3: Dipindi siguro, Miss Eva.
1: Oo,
3: niya. Wala mo siya nga. Hey, ano mang manghilabot ako? Hmm. Iyon man ang kinabuhi.
1: Mauna akong first option. O niya, ang second option ako, pwede ragyod na ang kuan pod. Magpakarong ingnon ra ka nga, waka kaybaw. O niya, gipaadto day ni mo, gipatawag ni mo ang asawa. Kay, para maoy makita ba, mismo gyod. Caught in the act gyod nga na ay kirida ang iyahang amo. Kay para kuan na lang ba, unsay tawag ani, kanang di na lang siya nga manghilabot. Ingon ana, magpakarong ingnon siya nga, wa siya kahibaw, pero iyahan ang gi pahibaw kunuhay ang asawa sa iyang amo. Ingon ana,
3: sumay na, mura to siya.
1: Mura
3: naglibog ato sa iba ang siya na paglusot mo.
1: Di, ingon ana, ang akong pasabot is, iyahan na lang padtoon ang asawa sa iyahang amo, nga lalaki. O niya, kay para maudyo yung makakita ba, nga na ay kirida. Inana na lang ako.
3: Wala nga naman.
1: Okay, para makita ka, o unsay angay ni mo makita.
3: Ano siya oh. Na, di ay.
1: Basta mauna na, siya na yung bahala kita. Sa iyahang kuan.
3: Sa kuan.
1: Muna second na option ako.
3: Iyahan na lang kanaang kuan. Panindigan na lang niya yung trabaho. Trabaho lang niya siya diha nga. Sa iya, pagka-sekretary, ana, huwag sa'y labot o kung sa'y magtaw-taho kay mahogbot siya nga. Yung magapil-apil maka nga, huwag mo kayo kuhayin. Sekretary ramang ka, sildoan ramang ka. Huwag kung sa'y mong trabaho, maunalay mong panigdigi. Bahala na lang ng uban.
1: O niya, mag-guilty niya po siya.
3: Depende na lang niya, mag-guilty-guilty siya, Miss Eva. Yeah, kay at least, yeah, nanarbaho rin siya.
1: Ako, ana, basta, di ko ka uyun, Gyod. Ana. Basta, yun, ana, ang akong boss.
2: Sige, unya, Uncle Boy. Okay, unya, para usap sa kuha, na, yan na lang nang una-unaon, Gyod, o mag-guilty-guilty siya diha. Pero muna lagi, mag-listen mo po siya, Gyod, kay mao lagi na, trabahante, rabia po siya. Unya, basi day, huwag mo ingon nga, kuhaan lagi ka diha, day. Oh, pero ganahan siya, kalabi nag, kung pa niya Miss Iba, suod yun sila aning iyahang asawa sa iyang boss, depende, pwede rapod nga, muingon siya, pero muna, muna rin ang iyang kwan.
1: Oo niya, mukuain, musulti na lang siya niya, mabalin siya sa among nga babay, kay naman sa tuwing negosyo.
2: Makita mo siya sa among nga, darang kwan, no, trader off.
1: Dili na na, basin, wataka ba o
2: kung... Paano namin itok, trader?
1: Mas nindo, Joy, pahibaw ng asawa, Uncle Boy. Ayun, sige, gara-gara diha.
2: Depende nila, Miss Iba, sa kuan. Kaya ako na, di ko
1: mga... Maninood, Diyod Goron.
2: Maras ko, di ko maasa ko, di isa ko mang hilabot. Kaya ham na kinabuhi ko. Pero sa imong giingon nga ka na ang maayo makakita ang asawa, nga mas maayo siya mo kuan. Siya yun mismo maka-abot ba, ana? Para nga, di siya mahog, maapil. Na may nagsigig kuan, text diri at masahon siya pong naanawag di, Miss Iba. Sige, or sa mani. Napaong man, sige, balik tawag ko na, kinsa to, kay aron nga mahatag po ni mo imo.
1: Basi si Maling.
2: Ana si Heidi G, pag-greet ni Ranil Alboro, Ati Juliet, pa-please, lason mong pram halik. Sa Marasigan, Bakran City, Gaulan, dire, DJ. Wala niya aron, Marasigan. Sige. O niya, dire, sa unahan, is di, ma-migla nilya, rekomambo, request, og song, Norsi Balasi. Sampagita, God bless. Sige, atin tanahon ron. So muna, no, sa to ang sinder karon nga kining mura lagi siyang na problema sa iyang amo, imuha na lang nang naon. Oy, gawas pa na, nagsugun ng NBA. Sa mga mahiligog, duwa sa basketball, NBA National Basketball Association.
1: Mm-hmm.
2: Duwa na karon, ganina duwa sa Toronto o sa gahapon day. Gahapon, duwa sa Toronto o sa kiniang sengan ni. Apan karon ang duwa mga kabayes gaganina ang sengan ini kana ang Golden State og Clippers. Daog ang Clippers kaganina. Mo nay duwa karon sin biya niya. Naam ta ingon LeBron og next duwa pud karon wa pa ko kalantaw og daog ba ni pildi ba. Tan-aw na to karon mga kabayes kay karon may sugod sa NBA. Sa ilang precision. Sugod na gyud ang duwa sa NBA mga kabayes. Okay, DJ Rico Mambo.
0: Okay na sa mga kabayabs ka rin na minaw, sa dipanay salamat kayo sa tong sender karon nga si Maling Miss Eva. Subo na Maling, kuanan na lang na Maling, say, mas maayo ni mong buhaton na na, mutabi baka dito si mong amo nga babae, o magpabilin baka magpakahilom, o imuha na lang, trabaho na lang, kay nahadlok po na ba siya, basing kunog, napapay mo dawat niyang kaniang amo Miss Eva nga kung idara na ba kuno siya. Muna iyahang kahadlokan nga kung mutabi siya, sigurado matangtang kuno siya. Pangutanan niya karon.
2: og napabay mo dawat niya laing kumpanya. Okay, ibaran na siya. So muna, og tanaw ni mo nga mapiktahan ni mo trabaho og magsige kag tabi-tabi di mas maayo magpakahilom na lang sa ta. Pero tanaw ni mo nga okay ra ni mo matangtang ka na kay ka-applyan lain na kay ka-trabaho pwede rasad. Pwede rasad nga manabi ka dito nga muna. Ay ma'am, imong bana diri ma'am na may tulo ka bukuyab. Ana, ingon ni mo, paibawon ni mo, ana, pwede po na. Pero tanaw ni mo nga maapektahan ni mo labi nag panginabuhi na ni mo imong trabaho, nagsalig imong anak din ha, imong
1: single siya, single.
2: Imong kinikanan o baka nakaygi patrabahong balay unsay imong gikuan din ha nga nagkinahanglan ka sa imong trabaho di. Kuan nang kan piyong-piyong nang sadya. Sige ni nga to oras mga kabayan sa stress ka 39 na sa kapon. Salamat kayo sa pagkiguban-uban. Ining adlaw nga kana ang Lunes mga kabayan, pizza 5. Ano nga ito naka-oban ka ganina, ang ato ang chief engineer, si Sir Virgilio, karon din na Sir Edgas, si Ma'am Junet, Sir Gabriel, ang atong station manager, si DJ Langga Nida. Salamat kayo sa makanunan nga pagsunod sa itong mga programa, sukad ka ganina ang alas 4 sa kadlaon, hagdo din ng orasas kagabi, kahaponon, Miss Iba. Okay, una, Miss Iba.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilmang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa itong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes, Ping!
2: Okay, salamat kayo, Miss Iba, DJ Pamela.
3: Bueno, kanina ang sam sa DJ Pamela, maging on-stop, thinking in the start, doing again, salamat ng mga hapon, kanatong tanay, mga ka-vibes, Uncle Boy.
2: Alright, salamat kayo ninyo, og mayong hapon o sa mga ka-vibes, no? Kung lang usap si Uncle Boy ninyo magingon, tiguwang bitaw. Maniti, di ba taros ni Jericho Mambo? Okay na, so ito mga kabayam siya ron, alas 3:40 naman sa kahapon noon. Wala natin kong oras mga kabayam sa kumakikuban-uban ninyong tanan. Mayong hapon na lang sa tanan na ito mga kabayam siya ron, ilabi na sa mga nauwanan kaganina. Sige lang, niya, padayon na ito alas 3:40 naman mga kabayam sa di pa na ito mahuman sa itong programang Request 931. Mayong nga pagpaminaw na ito ang kabahib si Kuan kani ang sayangan ni si Bro Nestor. Aba tayo, minaw sa ito sa mga taxi drivers nga naminaw karon, mga bus drivers sa naminaw, sa mga jeepney drivers, mga habal-habal. Mayong hapon ninyong tanan. Ako na lang sa DJ Rico Mambo magingon. Lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon, na may oras mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabahib. Sanipat na mubiyas kang inam, nagbilin taong mga maninod ka mga sonata din hilamang sa paborito radio sa Sugbo, Kabisay, Anu, Mindanao. 93.1 FMR, Ka-Vibes, mauna ni. Mayong hapon, kumusta ang tanan ito mga ka-vibes karon? Sir Redgas, naikuan, bisita Sir Redgas, maliyaw ko na taglad daw Sir Redgas. Mga ka-vibes, wala tayong gawa na salamat na lang. 93.1 FMR, mauna ni mga ka-vibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye! Goodbye!
2: Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni.
3: Goodbye! Goodbye! Kasama sa wanan.
4: Wow!

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kun sa Yeskutan, Lalisan. Isa kun sa Pangutana, Tubagon. Tuki on Kalang Drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
4: Hello mga Kavibes. Wala na dyan line lami on DJ's Bracket.
5: What's up mga Kavibes? Kini si DJ Kinyat.
6: Hello mga Kavibes. Kini yung ubos nga alagad langga neda.
5: Hello mga Kavibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
7: O kini ang inyong arangka.

0: 93.1. Maana ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavites.
2: Serbisyong Kavites.
1: Serbisyong Kavites. Serbisyong Kavites.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
4: Alas 4:07 mayong hapon sa Cebu, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Kini ang programa ang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad. Serbisyong Ka-Vibes. Kini inyong maalagaron nga Ka-Vibes, Langga Neda, dinhi lamang sa inyong paboritong istasyonan, 93.1 FMR Cebu. Kumusta? Kumusta mga Ka-Vibes? Nabana pa mi hangover sa amo ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards experience. Ganina we've been talking about this, no? Again, karon sa programang Serbisyong Ka-Vibes, no? Nga maoy napili isip winner as a radio talk show. Daghan kayong salamat sa inyuhang pagsubay, pagsuporta, pagsalig sa ato ang programa. So again, this program, no, para gyud ni gimugna gyud ni aron mahatod nato, mapadangat nato ang mga pagpangalagad sa mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, sa mga ginagmay nga patigayon, sa mga nagkalain-laing negosyo. Kaya naman na sila ilahang kaugalingong pagpangalagad. So atong ipaduol ninyo, mas ipaduol ninyo, will make it more available. And aron makahibaw ang tanan nga naaday na mga ka-vibes, diba? Manay tuyo og tumong sa ato ang programa. Busa, malipayon mi nga nahatagan ta og pasidungog, labing unang pasidungog sa ato ang programa. So, congratulations pod ninyo ato ang mga suking tigpaminaw. Kung dili pod tungod ninyo, di pod siguro nato na maangkon. Kay kamugyod ang nahimong inspirasyon ni Langga Neda aron kanunay kong mangitag pamaagi nga ang ato ang topic, ang ato ang guests, ang ato ang matag episode, no? Engaging kanang dun na may makuha ba? Dun na

0: Education top notchers sa Central Visayas. No, the Commission on Higher Education Regional Office may congratulate, may extend sa warmest congratulations sa ato ang mga civil engineering graduates. Top notchers sa Central Visayas, rank 2 from Cebu Technological University Mayen, John Lester Alonzo Ferrer. Rank 2 siya mga ka-vibes, 93.70% yung rating. Rank 1, gikan sa Cebu Institute of Technology University, Jude Bernard Villarba Mioza. Rank 1, mga ka-vibes, 93.95%. Kamanga bright ba ani nila? Good job. So, maka-good vibes, no, sa mga naminaw ron nga padung pamu-decide asa sila mag-college. Unya, parehas bitawan na ang ilahang kurso. May, ay, adto siguro ko sa CTU, Maine. Or adto siguro ko sa CITU. Di ba? Pwede kaayo. Inanamagod na. That's why, importante kaayo sa mga eskwelahan, no, nga doon naging mga pasidungog po. Doon ay mga, how do you call that? Kanang, murag badge ba, no, sa ilahang eskwelahan. Kay mo mong gupod na inspire sa nila nga mas magpadayon and at the same time nahidaghang mo tuo ug mo salig. And very timely tungod kay nga to ang bisita karong taod-taod nga atong mahinabi ug inyong mas mailaila nuna pud sa eskwelahan. And we will also talk about ang iyahang kinabuhi, ang iyahang rason nga nung iyaha man ning gitukod nga eskwelahan. And since it's Teachers Day, World Teachers Day, syempre ato pong hisgutan ang kinabuhi sa usa ka maestra, no? We'll get to know about that later, but before that, ani una ta sa ato ang Ka-Vibes Advisory. Giklasipikar na nga unhealthy para sa mga sensitibong grupo ang kalidad sa hangin nato karong adlaw, Oktubre 5, base sa monitoring sa Environmental Management Bureau Region 7 kon EMB7. Nakatala ang Metro Cebu Station og air quality index nga 146 nga nagpasabot nga ang mga sensitibo sa polusyon sa hangin mahimong maapektuhan sa kalidad sa hangin. Gipasidan-an ilabi na ang mga dunay sakit sa respiratory system sama sa back og limitahan ang duna ang dugay nga pagpabilin sa gawas. Samtang maayo or in good quality ang hangin sa Barangay Kabituunan sa Toledo City, 26 ang ilahang air quality index sa mga ka-vibes. So kanunayan lamang ang pagpaminaw sa tong programa sa tong istasyonan and syempre follow the official Facebook page ng mga legit na tong mga ahensya sa gobyerno nga mo'y nagdumala ni ining pag-monitor mana ang EMB 7 aron updated ta mga ka-vibes. And sa mga ka-vibes na to din ha, nako, kinahanglan ha nga inyog yung tutukan ang pag-usab-usab sa ato ang air quality so that maanad ta na inigmugawas ta, magmask ta, di ba? Honestly, dapat ana nagyod bisan og dili mo ingon ang EMB7 nga unhealthy ang hangin, dapat kita mismo mo'y maningkamot nga magmask, no? Labi na nga pausab-usab ang dagan sa panahon. Medyo affected silang ganeda. Pingot, no? Medyo pingot na mintanan din, he. Nang hinaot ko nga ang uban pa natong mga ka-vibes kay dili malahos ang kapingot. Lisod ka ayog yun. Dung medyo masipon, maubo, mahilantan. Alright, sa mga ka-vibes, nato din ha ito ng sugdan, ang ato ang pangalagad highlights karong hapon na atong highlight, atong ihatod, paipadangat nato sa mga estudyante o mga maestra o mga ginikanan. If you're watching or doon na mo igong oras o panahon nga musubay sa toang programa, we are live via 93.1 FMR Cebu. Hello, Almira Henares. Hello, Banks Kasura. Congratulations. Thank you so much, Banks Silog. Thank you. Thank you very much. Sa mga ka-vibes na to, please follow our official FB page, 93.1 FMR Cebu. Live na mi now. Ania nato ng sugdan ang ato ang topic, ang ato ang episode this afternoon. Atong makauban atol sa kasaulugan sa World Teachers Day ang school director sa Blessed Trinity Achievers Academy. Atong kauban si Ma'am Yvette Intig. Maayong hapon, Ma'am.
1: Maayong hapon lang, Ganeda.
0: Kumusta? What a fresh face.

0: pagka-fresh o pagka-pretty.
1: Oh, thank you. Para ni mo, kadwa ni mo.
0: Oh, diba? Mayingon nyo sila, masin ay K-drama ron sa Kua, 93.1. Maraming Chinita, mga ka-vibes, no? Chinita Kua ni siya. Chinita episode. Bitaw, makita na nako si Mama Yvette before, no? Unya, murag may nausap sa imuhang now. Murag mo gihapon ka. Murag, di ko sure, vampire ka, ma'am. Nangutana siya ko yung vampire si Mama Yvette.
1: Ika tulo ka na kapangutana ko an nakapangutana na ko anak karong wika.
0: Oh. Mao gyud akong unang pangutana. Oh. Bahala na ko bang questions. So yung unang pangutana, nagi mga tao Ma'am Yvette no, na blessed with the skin or maybe the aura no, the vibe nga young looking.
1: Oh, thank you ka. You the same ni mo.
0: Diba? O sa secret.
1: Just be happy.
0: Bitaw.
1: Oh, kana no? Lang yun. Oh,
0: same.
1: Oh, just
0: bitaw,
1: be happy.
0: Whenever na yung mangutan, mag-isang kong tubag ka lang, masin nangita sa laglaing tubag, naman yun yung mga secret yun, yung mga tips, mga recipes, or ano. But if mo tanaw, radyod ko, mo look back, radyod ko, I think I'm like surrounded with happy people. And I'm in a place nga, malipayon akong mga kaubanan ba. So, maka, mo-reflect yun siya.
1: Mo-reflect yun at tanan. Labi na sa case na kung I've been with the school for 27 years.
0: Oh.
1: So, the good energy is there.
0: Kana. Oh, nindot to be surrounded with kids.
1: Yes.
0: Oh,
1: definitely.
0: Let us talk about that. Mm. You are the owner of yes. Blessed Trinity Achievers Academy. Unsa man ang gi-offer sa eskwelahan, elementary, high school, unsa man ni siya?
1: Nagsugod gyud siya og kanang passion project.
0: Okay.
1: Kay engineer mo gyud ko pag-graduate na ko sa San Carlos.
0: San Carlos.
1: And then kaning eskwelahan has been my feasibility study or was my feasibility study.
0: Mm.
1: So agid ko ka-expect ng feasibility study nako maoy akong ma-reality.
0: Oh.
1: So I started with Kumon.
0: Okay.
1: So Kumon instructor ko, and after 1 year with Kumon, nay mga younger kids ng ages 2 og 3 nga di pa pwede sa Kumon.
0: Mm.
1: Kay di pa man sila maka-read og write.
0: Okay.
1: So ni-establish ko og daycare center.
0: Mm-hmm.
1: From the daycare center didto na na. Kay ang mga parents di request naman siya next level, next level, next level.
0: Oh.
1: So ang eskwelahan was born in 2001.
0: All right.
1: Whereas ang Kumon was 2000.
0: Mm.
1: So ang Kumon, I was a Kumon instructor for 8 years.
0: Mm.
1: Ang kaning Blessed Trinity God blessed us with 27th year na niya karong tuiga. So nag-open tag preschool, eventually nag-elementary, karon na kay junior high.
0: Ah, wow, what a nice reality. Diba? Kanindo, tinood, no?
1: Yeah,
0: but of course, no? Namanggay ka ng mga, taysa, namanggay message si RC na nag-get, no? Nagay ka mga kono si RC. Ah, okay. May taon na, sorry. Because sa school, tawagon si Miss Yvette o Teacher Ted.
1: Oh.
0: Oh, sige. Tawagon na to si Miss Yvette o Teacher. Alam mo, kung kay Miss Yvette, ganda ko pagkaila. Okay. Oh. So, Teacher Ted. Alright. Bitaw, kay ato mga students, bitaw, Teacher Ted, no? Nga magtanaw na to. I'm sure nagtanaw yun. Kaya alam mo na mga estudyante mo, support ba yun sa mga
1: ilang mga maestra.
0: Tinood.
1: Oh. Mas mutuupod sa ilang mga maestra.
0: Tinood yun na. No, ato nang hisbutan, Teacher Ted. Tinood na because I remember gamay pa po akong daughter no, sa una ka nang nagay kay isulti, ana na siya, but no, teacher mo,
1: said.
0: Man, tinood yun na. So, very, very important yun. Ang usa ka maestra.
1: Yes.
0: Diba, Teacher Ted? Okay, let's talk about that. So, from being an engineer, nagamit gihapon ni mo, nahimo jud kang engineer gyud.
1: Wala gyud siya kay. It was IE, industrial engineer. Mm. Yeah. Pag humagin ako graduate, so I got kana bitong offers sa MEPS, like mga lima to ka kumpanya. Pero na kung ano, I think by God's hand, na position gid kog education.
0: Okay.
1: Oh, so dito na gid siya nagsugod.
0: Mao na gid to. So gikan adto nga ni eskwela ka, and then you didn't like accept sa ang mga offers, ang tud nga na ano jud ka sa teaching or education. Unya kana bang unsay mga at that time no? Di ko kasabot sa pag web, pero mura pag wala gyud ang passion ba sa teaching or naana, that's why mo gyud imong gipili. What happened? Why wa nimo gidawa tong mga offers and then na position ka sa teaching?
1: Nana gyud kay passion for children and animals. Kana gyung dahan baya ko ang gina siya, together gina siya, and mas nalipay ko o kana bitong mga bata. Mm-hmm. Yeah, labi na nga, I was a young mother then.
0: Ah.
1: So I was like 22 to 25. Mm-hmm. Yan na ako'y baby atong time. And mm-hmm. then so, I like my daughter mago during that time, mm-hmm. si Ellie. I like my daughter to thrive in a school na dili purely academic.
0: Ah.
1: Oo, okay. I've been into several workshops and seminars mm-hmm. all over.
0: Mm-hmm.
1: And then identify na ako nga too much academic is not also good for the growth sa bata.
0: Yes.
1: So you have also to develop the talents yun na. Mm-hmm. Ang kaning talents good, these are God-seeded gifts.
0: Mm-hmm.
1: And the reason nga nung itagaan tag-talent, kay lain-lain man tag-talent,
0: mm-hmm.
1: that actually makes us unique.
0: Mm-hmm.
1: And through our uniqueness, diya mo gawas atong expression.
0: Mm-hmm.
1: So that's why I envision a school nga not only with the academic side, but also with talents mm-hmm. and with morals and values mm. and with kanabitang community gud siya
0: mm.
1: kay mutuo magid ko sa saying it takes a village to raise a child.
0: Yes mm. no, agree no, agree kaayo ko nga dili lagi puro academics gud.
1: Yes,
0: dili lagi puro tanan dapat maayo ka aning math, may ka aning English, may ka aning science gud.
1: Okay, I don't also like a community nga kanabitang intellectual giants and emotional dwarves. Kay if ever ang mga tao magud purely IQ intellect lang, oh mga guba ang kalibutan. Oy, kay kita gung tanan, we are actually heart-focused, heart-centered. So meaning, i-increase ko na itong empathy. Yeah. Niya mo manikuwang sa generation karon, mo bitaw nga, instead of feeling sadness o disappointment at a level nga makakatun sila, diretso sila og depression. Kay wala man na develop lang empathy and that is what Blessed Trinity stands for.
0: Yeah. And that's a really nice kanabang pagtuo because yes, I think I also feel no, actually mo may question sa mga ginikanan ron or parents no nga ngano di ay what is happening nganong yes. naaman daghan mo ingon na depression nganong na may daghang ingon ana
1: kay kuwang man gud siya sa kana bitong tapping of the talents. Oo niya. Kitang tanan na magitay talent. It could be through singing. And singing pagyud ma, diverse pagyud na siya. What kind of singing? Is it rock singing or theater singing? Napay dancing. And then napay diversified pa na. And there are other forms of arts pagyud nga maka-express ang bata. Or kita. Bisan kita sa, as an adult ba. And if we're able to learn how to express, pang tanang depression eh.
0: Yes.
1: Through expression, depression's out.
0: Yeah.
1: So that's why nga mga parents should not only invest on the academic side but also on the talents.
0: Yes.
1: O kana siya.
0: Agree, no? And I'm like very happy hearing this right now. Sa very grateful nga na ka teacher Ted because yes, no, kasagaran sa akong madunggan good pod, no? Kana lagi ma-happy, ma-proud na inani ilahang anak, achiever, especially on with honors, with high honors. With highest honors. Oh, tinuod kisa mo gupay, dili ma-proud. Dili ma-happy. Pero yes, I hope we can also be proud even if wala, dili honors, high honors, highest honors, but best in, or kala. Bahala gu, dili best in, but sa iyahang kaugalingon, ning shine siya in playing musical instruments.
1: Yes, the little wins ba. Kaya ang little wins, mo maguna siya ang kanabang, mo pillar ba sa self-esteem sa bata. It doesn't necessarily mean academics, but if you give the child kanabitong the access to have those little wins, ang self-esteem mo open. Kanang self-esteem, mura po niya mo open sa academic. Kaya na-establish man siya nga, kanang ni-win siya din he. So, ang kanang confidence mo good is not compartmentalized. Makatakod man na siya. Kaya that's positive energy man. So, ang punto na ko here is to establish kanang multiple intelligences. Muna ang ako ang gi-envision ako sa eskwelahan.
0: Wow. Yes. Ka-nice. No, mo to makakita ko ni Z. Na
1: nag-theater.
0: Oo, nag-theater si Z.
1: Nagkanta-kanta, nagsayaw-sayaw.
0: Nagkanta si Z, nagsayaw-sayaw. Si Z is the son of Miss RC Dandaget na dito nag-school sa Blessed Trinity Achievers.
1: Niya ugma, ang si Z, ang batchmates, they will be the teachers of the school.
0: Yes. Oh. Iyan ang gipang hambog teacher Ted.
1: Okay.
0: Oo, din ito last time. One time lagi din hin ang hambog siya. Ning ingon yun si Z nga kanang kami ba yung mag-teach?
1: Teach. Oh, iyan so from preschool hambog. To junior high, so levels nga younger nila, levels nga older nila, sila yung mag-teach. So, gitagaan sa teacher mentor. Nga ibutan na tug si Z, ipapartner siyang teacher Michelle. So, siya yung tudlo ba sigurong math. For the schedule of Teacher Michelle, so kung si Teacher Michelle free kay si Teacher Michelle tomorrow, si Z ang mo-occupy sa schedule ni Teacher Michelle. And through that, ma-develop ilang leadership o empathy.
0: No, at a very early age, very early stage. Hula, taro nga Z. Taro nga din hagtudlo, Z, ha? Aron na nakasabot yung mga kuan. O say, unsay level ang tudloan, higher level?
1: They will be teaching the preschool og katong until grade 4 og ang higher levels, ang high school.
0: Go Z, kaya na ni mo, practice ka. Ana, no? We have like the son of RC, the son of Kimyat, DJ Kimyat, our DJ. Diri po, wala lang po ni preschool din niya. They care po din niya. So they would come, like visit, and like, unsa ilahang buhaton. So mas turiyan na mo sila. So ganahan, at least kanang maano na ko, no, nga, kanang murusod na appreciate na ko ang pag-ingon ni mo nga, started like a daycare, kay nana po, mahimo tag school puhon siguro, Junits. And the talking sa ilaha ba, mga kids, makikistorya ka sa mga kids, mag-agree gid ko ni mo nga, makita bitaw ni mo, asa po sila maayo bitaw, no, niya, sakto, if matap properly, matap properly, matutukan o ginsakto, mas nindot siguro ang
1: exactly
0: ano,
1: and then ibutang bitaw sa heart o sa mind sa bata nga our lives in this world is not to compete or destroy. When you say compete mangod, there's actually tearing down or destroying, but the word is not compete but to complement. Nga ikaw, you're good at this, I'm good at this, let's help each other, let's build. Kaya ang tendency mangod, if kanang too academic ang mga parents mangod, natural they would be competing kung kinsay pinakamaayong anak, when in fact dili untain ana. It should be complementing each other. Nga na kay maayo kaninga kanang area, ako maipod kaning area, let's build together, not tear each other down. So mo na siya ang intention sa multiple intelligences.
0: Naghan kayo na katunan ni Teacher Ted. Ganahan ko. Honestly, Teacher Ted, ganahan ko mag-teacher. Tinood yun na.
1: Ganang di mo kamu part-time.
0: Mao lagi. Kanilaging, mauna po lagi itong passion po kintahay. Maganahan po itong sigyaw-yaw po din hingga pita. O kapilanan po, na daghan po kayo ni-offer nga mag-teach. No? I really wanna talk about this one because I feel, no, ang reason nga nung ganahan ko mag-teach is parehas ta. Ganahan kong kids. Ganahan kong mga bata. I think ganahan ko sa idea ba na kanang they would listen to me.
1: Yes.
0: And then at the same time, kanang bitaw mo patuo sila, then sila matagan ng direction bitaw ilahang kinabuhi. Kanang nga idea, Teacher, that is not okay nga ko an reason para ganahan ta mag-teach.
1: Oh, okay. Ang intention gid sa teacher is actually to direct the child to that spark. Not your spark, but their spark. Okay, kitang tanan, we have a spark. Yeah, sadly, manggod, kadaghanan sa mga teachers who are so engrossed on academics na dili na madirect ang bata sa to that spark. Oh, eventually, ang bata, magubag yun na siya. Mura bitaw ka ng saying ba nga, why would you let a monkey and a fish compete with each other? Nga, when the fish belongs to the sea or to the lake, and the monkey belongs to the trees. You cannot expect a fish to climb. You cannot also expect a monkey to swim. So that's why we have to identify the uniqueness or capability sa kada each and every student nato, and not destroy that. Yeah, once ma-destroyed na, maguba na yun na. Eventually, depression yun ang gawas. Anak, kay they were not able to hold their spark and express it.
0: Diba? So, I'm pretty much sure, tanan na itong mga maestra karon mapa nag-teach man o public or private schools, no, sa inyong kasing-kasing, no? Kana bang, unsay reason nga nung nipili gid mo ani nga kaninga calling, no? Si Teacher Tet, binahan siyang kids. Mayihang koan. Sinong danan. O niya, karon surrounded na gyud. Pila kabuok ang estudyante na to sa Blessed Trinity.
1: Karon together with Medellin, siya sa mga almost 85.
0: And talking about Medellin, so naa kay school there.
1: Oo, naapod. Okay. So it started 2022.
0: Okay.
1: And then naa siya mga roughly around 30 students there. gi-implement pud namo ang 50% traditional 50% non-trad, so eclectic pud yung approach ito, the same also sa Mabolo.
0: Okay,
1: believer magid ko sa eclectic transformative. So ganahan ko ana, like, what do you mean by eclectic transformative? It's like classroom without walls.
0: Okay,
1: so naay mga things nga buhaton sa school, but na po yung mga activities nga buhaton sa school nga non-academic. Yan na po yung mga activities buhaton outside of the school.
0: Okay,
1: like what we did with Katoy Lang Z, pag Friday, or that was like 3 days ago, they had a series of kanang activities. They had fishing, pottery, ug baking.
0: Oh,
1: and then we had it nga kanabitang community based na style. So with fishing, I even told them nga kanang, if you're not going to catch a fish, umay lunch, super tingguulan nila.
0: Oh, naningkamot po.
1: Naningkamot po dyan sila, mamuda ko pag isda. But through the whole experience itself, the values of patience and perseverance were taught directly. Kay kadaghanan mo sa mga schools, ang patience and perseverance are just taught in a way ng ipamemorize. But lahi magod na nga imugod sang ipa-immersed. Kaya ang tendency magod ana, aside from absorbing the feeling of experiencing that experience, they would remember it.
0: Yes.
1: And then pagpatiri na pod, so they were able, they got their hands dirty, and then ang intention diha was, you could never create something without getting your hands dirty. Kana pod. So there are certain wisdom nga ma-learn nila sa kada activity nga ilang gi-immersed with. There was even years ago, nyo ibalik ini nako nga, we also went to Hospicio de San Jose. And then ang mga bata dito for half a day, they in fact kanang served the lolos ug lolas there.
0: Nice.
1: And then kuan siya kana bitong nindot kay siya nga interaction kay ang mga lolos ug lolas who never had families. They got to experience love from the children, and then the children were able to express love as well. And through that, ang love dili ra siya kana bitang ma-learn through definition sa CLF or sa values. What is love?
0: No.
1: Love is kato, if you're going to say about love, ila ding mahuna-hunaan nga, oh, that was love.
0: Yes.
1: Because we're doing it to someone nga we're not even expecting anything in return. So, kana.
0: Wow.
1: Yeah.
0: No, sa mga ka-vibes nato, no, nga naminaw nato og nagtan-aw sa ato ang episode sa afternoon. Labi na gyud ang mga ginikanan. I'm sure naarapod na naagid na sa mga kung asa nag-eskwela ang atoang mga anak. But I hope after na mapaminaw ni nila nga episode, we can also strengthen it sa sulod sa tong panimalay. Because teacher Tet, lisod kaayo nga basta na lang iasa, no, isalig sa mga ginikanan ang tanan sa eskwelahan. Because di ba? Sakto, no? Dili hand in hand dapat ang school, ang teachers ug ang panimalay and ang mga ginikanan.
1: Yes.
0: Lisod kaayo nga. And then, kung unsay mahitabo, ang blame padong sa teachers.
1: Teacher,
0: padong sa eskwelahan.
1: In fact, gani, gi-implement man namo ang no cell phone sa school.
0: Oh, okay.
1: So, nagsugod niya, I think 4 years ago, ginahinay sa ato nako. There was like a little kanang disagreement sa mga parents. Oh, ngano,
0: I'm
1: ko
0: sure,
1: no,
0: yes.
1: Nga nung gipadadoon, nga kuan ko no, ana-ana. But deep inside me, ang impression nako is saying, we have to really take out the phone so that the relationship itong interpersonal relationship sa mga bata as a community mas mo strengthen. And through that ang empathy mo sa kapod. So ika fourth year na nina mo nga wala gyud cellphones.
0: Wow.
1: Confiscated gyud siya. Yes.
0: So unsay nahimong ano difference sa teacher Tet?
1: Kusog kay ang chess.
0: Ha.
1: Kusog kay ang game boards.
0: Oh.
1: Or ang board games. Kusog kayo ang other kuan, like ang basketball. So gibalik ang mga duwa, like kanang batulata. Kay gituduan man namo usag mga batulata nga games. Yes. So, walay cellphone sa school.
0: Oh.
1: If ever ang mga parents mo contact with the teachers, na siya.
0: Okay. Oh, that's nice, no? Tinood, it's actually very challenging to introduce the kids sa mga games nowadays. Kasi online, mobile games ilang nahibawaan. If we introduce them sa physical activities, nga kanang makinahang lang yung tapanington, magdagandagan, medyo hassle sa ilaha. No? Inconvenient. Listen kaayo. But yes, again, di, ma, well, of course, nice if mo enroll sa Blessed Trinity Achievers Academy, but if ever dili convenient sa inyo ha, layo sa inyo ha, what we're trying to say is I hope we can like apply this basa to ang panimalay, whatever ang gi-share ni Teacher Tet, because honestly ako, Teacher Tet, guilty no, nagidagabitao kung anak is into mobile games, ano ba, but maybe we can still do something about it. Or sakto tong giingon ni Teacher Tet kaganina, again, dili bitaw nato i-disregard kung sa pa ang other skills or talents ato ang anak, because focused kay ta sa academics. Gusto lang yun nato nga, tuag yun ito, nahingan lang gini mong anak ng highest honor student. Nakakolekta yung pila ka medals. Ano man, Teacher Tet, no? Murag mo naman yung importante, basta na siya mga nuybi ka medals.
1: Muna sa skwelahan, at the end of the year, we call it the VAS awarding.
0: Okay.
1: The VAS awarding is every child receives an award according to the values, arts, academics, or sports.
0: That's VAS.
1: So that's VAS. And we've been implementing that already for like ever since. Nakuan. So, ang bata, regardless if nabay siya academic nga award or not, maka-receive gyapon siya award sa other nga mga areas. So walay bata nga mo go home nga wa siya award nga ma-receive. Kay ultimo ang pagdaog sa swimming or pagdaog sa fencing, makit-an man namo. So every child is seen, valued, and heard. In fact, kanina apod may ka ng highest empathy or karong wika dagan to the fourth week of October kay we'll be having the United Nations Food Festival. So karong Wednesday ang mga grade 3 ug grade 4 ang mamaligya. So ila pong entrepreneurial side ang among gitap. So but then to make it kanang align sa United Nations, kani mga batana on Wednesday will be should be selling food nga either Asian or African. Either so, Asian or African. So that's at in line pud sa UN. So next week it's European. Lain pud nga level nga akong gi kuan pud nato ang atoang gi assignan pud nato diha.
0: Usa ka lisod ang magdumala og eskwelahan.
1: As wala ang kid ko naka-feel. Maybe sa finances.
0: Okay.
1: Di lang dapita. But akong heart, akong soul, akong happiness na agad siya diha. Oo. Ang kanalang sa finances, dapita, most especially sa external. Nga, kanang Byron Loan sa, you know, sa kanang kuan nga mahibong na lang ka nga, no, like ang light and water, mga nakatanan, but then you cannot also increase the tuition fee because you're just hitting a certain market segmentation, something like that.
0: So it's like any other businesses yun, no? Nga, doon nag-challenges gihapon. Of course, you are nag-focus na kakaroon sa pagdumala sa eskwelahan, but naka-teach pod ka before, Teacher Tet. O sa imuhang gitudlo?
1: Tanan, except Filipino.
0: Except Filipino. O niya, sa nga level, grade level?
1: Preschool to junior high. Niya katudlo po ko Bible for 15 years.
0: Okay.
1: O, kana.
0: Kumusta ang kana experience sa katong nag-teach?
1: Ma-inlove magyud ka sa mga bata. Kuan yun siya ka ng, because it's me. Maybe that's my spark. So, ma-inlove ko sa kong mga estudyante. Naalang yun kuan ka na, ang difference lang yun sa years ago o ang January ang karon. Ang years ago, grabe ilang absorption.
0: Okay.
1: Kana bitang tagaan ni mo ka ng mga hard nga task. Dili bita sa ma-disappointed. Kana, because wala pa mong gutoy online games o pay gadgets, ana-ana bitaw. Karon kanang ang attention nila putol. Putol-putol ang attention. So, sa una, kung mahatag kag topic, regardless whatever subject that is, the absorption is very strong that even though imo pa na Tagalog ka ng exam or test, even the next quarter period, they can still remember it.
0: Okay.
1: Kaya umana damage ang ilahang brain.
0: Yeah.
1: Karon ang mga bata, tagaan ni mo task or lesson, after a week, makalimot.
0: No.
1: But then ang our approaches are the same. It's more of the receiving end. Kay study show nga ang bata ang maduwag ka ng gadgets or online games beyond 2 hours, makuan yun, ma-destroy yun ng utok. So supposed to be ang pagunit o ka ng gadgets 2 hours or yun.
0: Yeah. Diba, I remember, no? Mag-yong isulti sa pedya, no?
1: Maximum of 2 hours or yun. Yeah. Beyond it, destructive na siya. So ang naguba yun is actually ang analysis skills, analytical skills. Ang math yung una maguba. It's the math skills ang una maguba.
0: Okay.
1: Oo. And then ang attitude, some of the kids they become so short-tempered. Mm-hmm. Oh, kana. Mm. Labi na ang mga bata ang who are really into video games or whatever online things they're doing. Kikadaghanan ba iron dili 2 hours. Nasa 6 to 8 hours magduwa.
0: Yes.
1: Nya dili na makakontrol ang parents.
0: Sinood.
1: Oh, so even though what we're doing in the school is no cell phones, pag uli sa balay, cell phones
0: yes,
1: man.
0: Oh. Pwede man. No? May tao, no? And I think, kana, usa sa mga kahadlukan or problemahan sa mga ginikanan is the fact nga maglisod og control ang ginikanan when it comes to the use of gadgets.
1: Yes. Oh. Oh. Pero let's go back pod to who gave the gadgets.
0: Yeah. Parents, gihapon. Agree. That's why when there was like kanabi taong the issue ba katong sunod-sunod nga mga issue sa mga eskwelahan and mga threats and all that. And putting the blame, no, number one sa gobyerno, number two sa eskwelahan, teachers. Ako gyud I remember like airing it sa kwang episode here nga I think kita mo dako kay tulo na idakong tulo bagon ginikanan gyud because ako guilty as charged, no, para dili ko masamok dili saba di mo tantrums di mo hilak gadget gyud akong gipakumpot sa kwang anak guilty. And dili na ako itago. And again, ang uban maingon, dili na ako ang anak. O, diba? Okay, very good. Sana all. But again, walay sayop if atong i-acknowledge nga. Nasayop kita din hang dapita. And at least, if atong i-acknowledge, we are willing to do something about it. We can sit down with our kids and discuss. And maybe
1: negotiate.
0: Negotiate. And maybe try to do something pagihapon ba until magkasinabtanay mo. Because wala may late bitaw siguro teacher tet no sa mga butang na ganahan na tong usbon pa.
1: And then if tangtangon ang gadgets, of course ang bata maboard ba na siya. It's even good to be bored. No. Kaya ang bata magood ko maboard, mangita na siya ganang kabitong output. And then output could be dancing, singing, arts. Kaya na magi-creative abilities ang mapagawas good. Or even just going out with friends basta safe lang giputod siya.
0: No. Si teacher tet while talking ba ma-feel gyud nimo ang passion no in making sure we bring out the best we bring out the best out of these kids diba so looking back again no pagkatong nag-teach ka ba usa sa tan-aw nimo teacher tet ang kinahanglan sa mga mas gagmay pa nga mga bata.
1: Ang mga gagmay mga bata, kung sa academic lang a part or sa tasks, they need repetition. So spiral na silang approach. But more so good, they need to play. So ang play magyud is actually the building block to all the other subjects.
0: Okay.
1: Most especially imagination. Kay if ever nga putlon ang imagination, the ability to create, maputol sa siya. So ang mga gagmay nga mga bata should play. Dili sa dapat deprive on ana.
0: Mauban, mamadlong man. Sigduwa ha, mahugaw ka. Labi na mahuman nagligo ang bata. Ano, no?
1: Well, between the online games, o ganang kuan gadgets, o the real play, mas makabright pa ning real play.
0: Kaya
1: actually, ang gadgets, I'm sorry for the word, makabugo magud siya. Kay maguba magud tanan ang kanang senses ba. Kay receiving endra magud siya. Whereas ang kaning play, kuan man siya, giver man siya, mo-create man siya na may output, na may imagination. So, mas importante gid ang movement nga play, physical play, nga muduwa gid siya as bata.
0: Yes. Okay. We've been like talking about unsa ang dili maayong mabuhat no when we are like using too much gadget, okay? That's what we are talking about here. Kay sakto na ano si teacher Tet, and I'm sorry for the word na si teacher Tet, but yes, maybe too much of it, not maybe, I'm sure too much ana gyud is really not gonna do us any good.
1: Yes.
0: That's what we are trying to talk about here, mga ka-vibes, no? Damang gyud daghan pud kaayo nga mga eskwelahan who's also into the new technology, no? Naagid po din ha ang ilahang focus. But of course, lain-lain man ang focus, lain-lain og strategy, no? Ang gituhan sa mga eskwelahan. So here sa Blessed Trinity Achievers Academy, Teacher Tet, ingon ana ang ato ang gisiguro, no? Ang pag-make sure na ang mga bata are able to express. You made sure na ang mga bata kanang free to do free to express on sang ilahang gibati. Mm. And of course ari sa other talents and skills nga naa sila, ilang mapagawas, ilang mapasigarbo, and not just academics.
1: Exactly.
0: So ana mga ka-vibes, and I think with a lot of access, no, daghan na kay access online, digital, I'm pretty much sure we need in ani nga school pod na anita nga tap ani na pod nga side ang mas i-focus because mo na very important ang pag-strengthen yun sa empathy,
1: ang value system yun sa mga bata, tao, regardless of whatever religion ni belong ang family, it's always a value system. Kaya kanang value system sa bata mo magani ang i-care niya, bisan asa pa na siya ibutang.
0: Tinood good na, I agree. And speaking of i-care, bisan asa pa ibutang, I'm sure doon na natay mga nakit naanay for 27 years.
1: Yes. Oh. So, nanay mga doktor, nanay mga nurses, nanay environmentalists, nanay artists.
0: Kana.
1: So, diverse kaayo.
0: Correct. Kulintot kaayo. So, nanay mga times, no, nga mabalik, mapakita.
1: Kumusta? Proud ka nga. Hala, 3-year-old pa mani siya sa una, oy.
0: Kana.
1: Nga karon 27 na, nga kanang world traveler na, or nagtrabaho, nag-usa ka ng international nga firm. Mm. Kana, malipay ka.
0: Exactly. Oh. So, kanang makakita ka anak nila teacher Tet unya imo silang masinati pag-usab ba karon unsay sulod sa imong heart, but naba kay mauna ni moment ni mo
1: sobra pa so fulfilling, and it gives you that fuel more to give more. Kay kakita makas ebidensya nga okay ko andi ni kanang na imagine 3 year old panisya sa una 3 years old ya karon 27 ya, ni belong nag international firm, architect na, ni doktor, ni environmentalist, ana ba, so lain-lain ya, mo pasalamat ni mo. So makasulti ko ka ng from this point nga sa present, I'll give tag more, so dili ta magpa affect anang mga katong sulti ni mo nga mga lain-lain challenges gawas sa eskwelahan.
0: Yes.
1: Kay maagian raman na nato, but importante gyud is ang focal point nga ang mga bata.
0: Yeah. Tinuod gyud na every time nga naa kay makita nga produkto sa imuhang hard work, no, sa imuhang gihaguan, sa imuhang passion, bunga ba nga mao gyud ni, no, ma-inspire ka to do more and to give more,
1: to give more. Yes,
0: no, that's very important. And yes, ganahan ko sa mangingon nga mobalik ug unsay core, mobalik ngano magsudan man ni nato sa DI. Para kinsa DI, dili para namo.
1: Dili ni para nato. Actually, para ni sa next generation.
0: Yes.
1: So at least ba nga, kitang tanan, mga matay, mga gitano, we always have an exit.
0: Yes.
1: At least upon my exit, na ako'y na-leave nga legacy.
0: Yes.
1: And this legacy is actually the souls nga akong na-nurture. Nga eventually po, sila po'y mo-nurture na po nasa sila sa ubang souls. Kaya mutuo manggit ko sa torch approach, no? Ang torch approach is you start something, and then when you end at 6, you find someone to continue it. Kaya ang sad manggun anak good is, ang sistema good nato is musugod ka, yung end kag 6, yung maputol ra siya. So that's not a legacy, kinaputol man siya. You have to find someone nga mo hold sa torch at 6, yung mo end up siya sa 10. Hanto na magkuan-kuan. And then it's going to be a very fully fulfilled community, kay the passing of the torch didn't die and nisugod siya balik og 0. So di ginasayangon. So ang passing of torch should be there.
0: Nagun kayo kung makatunan ni teacher te. Ganahan kay ko. Of course, kay nang kibota na, no, nga, we make sure na imusunod na to. Pero, yun yung pahimutang, giplastar, gipag-ayo, pagka-istorya ba. Pero, tinuod na. That is why, dapat diligid ta selfish.
1: Diligid.
0: No? Kitang mga mentors. Not just teachers. Kay katatanan, kung asa ta na himutang sa to ang career, mentors man ta. Di ba? Naamang yun tayo mga next gen nga ato ang i-train para musunod. Same good na to ang mga magsisibya. I remember when we were talking about dili ba mi malain kami ni DJ Kimyat. Dili ba mi malain nga naanay mga daghan na kayo nga mga how mo host karon. Nya kami din na kami kuhaon as host. Sila sunod-sunod halos every night, every day, every weekend na sila, nya kami din na kayo. Same igtubag ni Kimyat. Dili mi malain because I think kumana po damo ang time. Sila mas maayo gali because buot pasabot niya na so buhi pa di ay ang entertainment industry kay daghan pa man ka maumo host. So daghan sila yung mga bagong tubo kumana po minagoy mo kuha na mo now but dili sa parehas nila ba. I remember gipangutana mi ana. So tama, si Teacher Tet, ang gingon ni Teacher Tet, dapat mi make sure nga naay mo sunod sa ato ang mga nasugdan. No, ingon ana pod kanindot ang kining profession ba, no? Teaching.
1: Kaya dili mo ginahangtod hangtod pod lang kaanada nga ato lang pero mi.
0: Yes.
1: Oh, so sakto yung suti nga we should not be selfish. Kabaw gita mo tunol. Kay kalisod pud anang ikaw lay pirmi maayo.
0: Mauna.
1: And then wa di ka kabalo ba nga nag ikaw nag you were best in your field at a certain point. And then nagtan-aw tulo o pat lima nga mga younger generation yan na inspired nimo.
0: Yes.
1: And they became better than you. So di ka dapita malipay kay you were the point of inspiration and expression nila.
0: Yes.
1: Mubito mo suti ko sa kung anak. I have 4 kids actually. I have 1 girl and 3 boys. Ages 29, 26, 24, 22.
0: Wow. Marang iyahang nang parehar. Marang siya kaya naman 20. Iyang anak ay 29. Iyang edad marang 20 years old. Bye.

0: be happy and to kana bitong nakay mga things ni tabo ni mo si imong past di mo gyud ta perfecto no
1: correct.
0: But those things kan hitabo si imong past, you learn from it but it stays there,
1: yes,
0: and then you evolved in your present. Mo pa di mga things sa akong tudlo sa mga bata na later in life di pa man sa makatubang manginana no later in life kung makakuan mo maka-encounter mo mga challenges or mga problema sa inyong kinabuhi, embrace it. Kika ng problema ha, pasabutan, it's meant for you and you alone.
1: Yes.
0: Nga, na-learning, ana. And imo nang likayon, magbalik-balik ng problema ha. So, ang skwelahan o ang mga challenges ni mo later, parehala na. So, you have to, imo ginang pasaron ang kanang whatever nga muabot ni mo. Ya, ako niya sa explainon nga, parehara mo gina, lima ram gina ka areas ang problema. Number one is love life.
1: Say number one, love life. Good, number one. Abi na ako nas number five. Number one ang gudi ay. Imuhan yung number one teacher Tet or number one gudi.
0: Wala lang, ipanaw lang ko ni mo.
1: Okay, tanaw rin gudi siya na ako. Okay. O say number two, proceed tas number two teacher Tet. Matanggong niya tas number one.
0: Number two is career.
1: Career, okay.
0: Number three, kwarta.
1: Kwarta, okay. Abi na kong nag-una ang kwarta. So, dinhi mo nag-kwarta ang number one, dinhi. Okay, number three, kang teacher Tet ang kwarta. Nintanaw ko na siya na ako, rag ako yung basihan. Okay.
0: So, ang number one, ito, love life. Number two, nagkatawanan ko career. Number three, kwarta.
1: Oh.
0: Number four is sakit. Or
1: sakit,
0: death.
1: Yes. Oh.
0: Sakit or death.
1: Labi na karun. Sa kadaghang nahitabo sa ito ang sa environment, sa palibot sa itong naso, daghang sakit na kunsa na lang.
0: Kana, and number five is actually imo relationships.
1: Mm.
0: So, relationship sa pamilya. Di man perfecto. Kitang tanan parero, kitag problema.
1: Yes.
0: Lain-lain lang yun siyang timing.
1: Like timing. Like era.
0: So, mupanisutin ako sa mga bata abang later, mo na ninyong mga problema kaning lima. But all you have to do is just embrace it and learn from it. And know that this too shall pass.
1: Yes.
0: But imong birahon ni mo ani is imong nakatunan.
1: Yes.
0: Did you evolve to become a better or a better person? So mo na intention diha.
1: Okay.
0: And then whenever you see other people who are like in the same mud hole as you, di ka mo judge. Kailahan po na. Dili ni mo i-gossip. Because for me, gossiping is actually the lowest of low.
1: Yeah.
0: Kanabitang mahilabot kaglaing tao.
1: Tinood.
0: Kaya di man ni mo kinabuhi. Kinabuhi ang man niya. So, you have to respect and, you know, and step back and say nga, iya po na. Respetoon yun na niya. Kana, alam mo na yung mga learn, mo na yung gisutin ako sa mga bata na ako nga, you are far better than me when it comes to values and character. And then there will be a point nga, as your mother, di kumutabang ninyo, kainyuhan ang problema, and you have to evolve to be a better person, not a bitter one.
1: Yeah.
0: Kaya mga tao nga who choose to become bitter, dili sa ka-express. And padung ginag-depression gihapon.
1: Bitaw, no? Ganahan ko nga ning... Mao mong ganito isulti per me, no? Kana, you have to embrace it, no? Ganahan ko, ana.
0: The good and the bad.
1: Yes. Kaya kung naay challenge na yung mahitabo si mong kinabuhi, there's no other way but embrace it. Kaya nga, no? Kung di mo embrace, mag-iunsa may mabuhaton simbako ko, di ka mo embrace. Di ba, mag-give up ka sa life? No, that's not even an option, mga ka-vibes. You really have to embrace it. Because the only way nga imo nang ma-surpass, imo nang malikayan, malabuan, mo-succeed ka ana is to embrace it.
0: Exactly.
1: Imo ginang agian.
0: Exactly. No? Agian imo kanang imong agian, imo harapod na.
1: Imo harapod na.
0: Gi-design na kayo ni ko nimo.
1: Correct. So kung kanang whatever ang mahimong outcome lagi after na nimong giagian mo to, nara nimo mahimo ba kang bitter or better? So sa mga estudyante na naminaw karon, I hope inyo gid nang agian tanan. Ayaw gid magsugot nga mo give up. Dapat inyo siyang agian no niya. Inig maabot ka dito sa Moy, finish line ba? No?
0: Finish sa line. Sa giakan nga particular ang agiunon.
1: Nindot ka ayo ba nga inigabot ni mo sa finish line. Niglingi ni mo makitaan bitaw ni mo ang mga tao. Na mo ni tabang ni mo aron ka maabot dito sa finish line.
0: Yes, yes.
1: Ana ba, dili pod malimot. Kaya I also wanna like talk about kini siya nga ko ang teacher Tet. Naapoy daghan ka ayong mga bata ron, no? Nga, dili naman ka maumulingiw pod. I'm sure makita na nimo online po. Mm, no, kanang musukol na po itong mga teachers, no? Kamaon na magpasakit itong mga maestra. Murag, asa naman ang respect? No?
0: Mabitaw nga, mabitaw nga, ma-encourage ito ko ba nga, ang kanabitong online platform, ages 0 to 16, kuanta na, dili gita na siya.
1: So, agree ka na.
0: Oh, dili gita na siya, how

0: They say this, ipa kan bitang ihatag sa mga bata nga maka encounters la ana or maka ablis la ana, because the value system sa bata nga pamanggod, nagrow pamanggod siya, ato pang solidify ba. So if at the age of 12 open kanyang online ng pornography, na yung mga problema sa laing kalibutan, yung problema aning pamilya ha, ang problema nga di niya problema, mo problema niya.
1: Yeah.
0: And then murag mo increase ng anxiety niya, ang anger. So, na yung mga values nga yung ma-learn sa online nga supposed to be dili pata niya for that age.
1: Yeah. And the notion, Teacher Tet, no, nga whatever you see online, whatever is trending, nindot siya sundon.
0: Sundon.
1: So,
0: oh,
1: even if sayup da ito siya nga content, sundon siya sa mga bata.
0: Exactly niya. Ang kanabang energy, it transfers. So positive or negative energy, dali bigyan na siya makatakod, ha, even though online. Yeah, I have also one case of pornography before. Bata pa kay siya, 11, 12. Yeah, because kana laging busy ang parents, so maka-access siya. Yeah, ka mga bata bigay ron are very good at kanang at kanang technology.
1: Yes.
0: So I think nakasood siya rabbit hole, niya kanang naka-access siya pornography. Kabo ka ang bata bitaw nga masood og pornography at 9, 10, 11, bati ka ay effect. Niya, irreversible pag yun siya. So murag mo need na nag-therapy or psychologist nga murag tangtangon bitaw ang whatever ang impact sa pornography sa bata, because sex would always come to the education, the formal education of it. Maabot mo gina sa mga bata, but if it's going to be learned in that light, it has a terrible effect sa bata. Oo.
1: It is traumatizing. It can be traumatizing. Diba? So, tinuod, no? So, sa mga naminaw nato karon na mga ginikanan, no? I hope na po tayong mga nakuha ba. No? Kaya ako, every time I talk about something that has like, gana, online, access to gadgets, access to whatever na makuha sa mga bata online, and being a parent, being a teacher, being a student, kuan kay kuan na, kana ng na-realize ba? Kaya ba na ko aware na ko, then mara siya ma-reminded ko. That's the term. Ma-reminded ko nga, yes, I'm also guilty of just allowing my kid to access whatever. Mara ginana ba? So, I hope dili bitaw ta magpaka-perfecto ba nga? No, dili. Wako na ginana. Ato po sigurong i-check. Check and balance ba? Unsa man ta, ikaw as a parent. That's the only way na makatabang bitaw ta sa usag-usa, no? Through our program, my program, ako ang guest, ako, again, every time na maingon ko, nagali ko'y guest, it's actually not just for the listeners, it's actually for me. Kaya ginikanan man ko, somehow, tanan na ako ang himuong guest din ni ang topic relatable to me as a wife, as a mother. But again, sana kamupod. Namo kayo na teacher that, ano, no, dili, that is not gonna happen to me. Oh, dili na na akong anak, dili ko ingon anak. So, sana dili. So, bitaw, no, basin. Simba ko lang. Basin di ay okay, so let's check our kid.
0: Exactly.
1: Let's check the kid. Let's check unsaya mga na-access. Inana mga ka-vibes, mora gyud akong hangyo. Dili ta kanang dapat dili ta close ba sa tuang mind. No, that is not going to happen. Ibuutan kayo akong anak. Nabi uban nga, mo bitaw buutan.
0: Lain-lain ba iginag behavior ang bata kay sa balay, he plays a role as a son or a daughter. But in school, he plays a role of a student or as a classmate. So they are different ways of expressing ang role. So mabiti nga ng parents, most of the parents will say, hala, wala lagi ng bata sana, dinis amo anak bito. Because, mana ko, because madam, at home, he or she was your son or daughter. But in school, so dyan man siya. He's not a son or daughter man sa school. So lagi nga batasan ang mugawas sa eskwelahan. Mo bitaw nga, importante gid nga, it takes a village to raise a child. So, kuan gyud ta kanang connected tatanan ba? Kung gusto gyud ta nga atong mga bata nato would grow not only successfully sa external nga part, but internally, there should be a close collaboration of school and home.
1: Yeah. O, diba? So, like, another reminder, no? I'm sure aware ta, kay bauta nga bitaw, no? Sa balay, anak na to sila versus school, estudyante sila. Walay ginikanan dito. I'm sure nakasing taana, pero now gisulti ni Teacher Tet, okay, reminder, bitaw langga nada. Sa balay, inana imong anak, pero sa school, lahi man siya dito. So maybe we can also try to like see both, kaan ba? Both sides, no? Oh, so inana akong anak sa balay, ansa ka siya sa school? Dili ta close-minded. Ato pong dawaton nga, bitaw, basin sa school inani siya, sa balay inani siya. So ano, mga mga ka-vibes. I'm sure, I hope this one's helping you, no? Yes. Ganahan ko aning discussion, Teacher Tet. And of course, since it's sa katapusang bahin, no? Since it's a World Teachers Day, yes. Usa man ang sa tan-aw ni mo gikinahanglan sa usa ka maestra or mga maestra gikan sa mga estudyante or parents. Unsa man ka ha? Nowadays, with a lot of things happening, unsa sa tan-aw ni mo ang kani kinahanglan gyud ni sa mga maestra karon karong panahon na kay kurag wala na gyud ni sila na atiman ini taken for granted na do na ba or okay ato ang mga teachers karon
0: lain-lain siguro nag-anggulo di dapita lang ga nada but for me ang kinahanglan gyud sa mga teachers is just appreciation to be appreciated sa ilahang role as teachers because it's only being a teacher ang maka-produce by other professions.
1: Yes.
0: Teacher raman. Noon. Ang teacher maka-produce og engineer, og lawyer, og doktor, og nurse, og negosyante. Everything starts with the teacher. Mm. And ang mga teachers chose that path not to get rich.
1: Noon.
0: And kani mga teachers who with their whole noble sense of being a teacher dili man mi ganan madato it's just more of among kadato namo nasa among heart nga gusto mi mo impart and with us imparting ang fulfillment taas kaayo like my grandparents my lolo and lola they were teachers for 30 years wow. or more and then they died poor ana bitaw so but then ilang kalipayon nila is because they were able to impart so to all the parents and students and to the entire community, the only thing a teacher needs is just appreciation. A little gift, a little token, a little understanding, no judgments, a little note of saying thank you, and that would really make our day already.
1: Yan. Yeah, diba? So I know today is World Teachers Day. Human na ang Teachers Month.
0: Yes.
1: But every day, no, natay higayon para ipa-feel ang ato ang appreciation sa mga maestra. No, so of course sa mga ginikanan we can always remind our kids as well no uy kanang be grateful sa imong teacher kay kanang naagid siya permi ana bagi dasig jud mo na mga anak god unya kitang mga ginikanan pod no I know we atong gisalig sa mga maestra ang ato ang mga anak so atong pangihatag ang ato ang trust gyud nila ng tanan yun ba nga to ang pagsalig and just work hand in hand with them as well. If na ay mga kinahanglang hisgotanan, maghisgot open na yun ato ang communication line. O sa pa may kanang kuwang, no? Para mahimog yung nindot ba ang community na naa ang mga maestra, mga estudyante, ang mga ginikanan, no? But it's just really as simple as thank you kaayo, Teacher Tet. Diba? Sweetan kayo kita bitaw ko na thank you kayo RC sa pag-remind na ko no na to call na teacher tet no because yes sweet kayo paminaw no moingon teacher tet teacher hello unsay ana no hi teacher unsay concern sa kong anak bahala nagipatawag kas principal's office unsa di ay gibuhat sa kong anak teacher pero sweet kayo paminawon no nadaghan kay salamat sa imong panahon Teacher Tet.
0: Yes.
1: I am really hope I'm very very kanang interested no sa the way ba nga gi-ano nimo ang Blessed Trinity Achievers Academy. I hope maka-visit me one of these days
0: of
1: no
0: of course it's a small school
1: yeah makadungog ra mami tungod sa mga pagpanghambog ni Z daghan man kayo chika si Z. Si Z is a kuan din he is a mainstay. Diba? But yes, you can invite our mga ginikanan din ha, no? Para mo check sa eskwelahan and basin ganahan sila diha mo enroll. Go ahead, Teacher Tet.
0: To the parents and to the community of Cebu, if you would like to be part of a school where the eclectic approach is how should I say this? Strong and powerful, and when the focus is not only academics but also the values of the children, the experiences, then come and see us in Blessed Trinity.
1: Mm-hmm. Doon na ba'y online? Asa, na ba'y, may official Facebook
0: na, may
1: page?
0: Facebook page,
1: para
0: yes.
1: dito sila maka-inquire. Mm-hmm. Oh, ayan. Asa may located ang school, Teacher Tet?
0: Nami sa Mabolo, likod sa Castle Peak Hotel.
1: Ayan. Mm-hmm. So, ayan ha, mga ka-vibes, no? This Teacher's Day, atong gi-make sure, no? Nga atong masabtan ang mga bata, atong mas mahatagan po dog spotlight ang mga maestra, pinaagi sa ato ang espesyal nga bisita this afternoon. Such a strong woman. So, nag-guess na ako siya sa kuan, kanang Women's Month. Ganahan kay ko. Kay ba mo, ganina nga, gihutoy ko, very helpful. Nagdayon, padayon, padayon yun si Teacher Tet. Thank you kayo, Teacher Tet. Kasabot kay si Teacher Tet sa kinabuhi po na mo din, hey. Thank you kayo, Teacher Tet. And more power to you.
0: Thank you.
1: And I'm really hoping na we can like collaborate, no, puhon, no, unsay pwede namong mabuhat sa eskwelahan. And I hope to see you around.
0: Yes.
1: Ayan. Daghan kayong salamat.
0: Thank you po, Langga Neda.
1: Mga ka-vibes, sa mga naminaw nato din ha, o nagtanaw sa to ang episode this afternoon, I'm really, really hoping, doon na mo'y nakutlo nga pagtulunan this afternoon and inspirasyon, no? I know, dili lalim, no? Mahimong ginikanan. Kay bauta, no? Nga dili gid lalim. Kung ato yung mga batanon, di ba? Mga teenagers or mga gagmay nga bata. But wa man ta mag-inasara. Ilabi na when it comes to learning. Doon na yung mga maestra nga makigtambayayong nato. And syempre, sa mga maestra, Happy World Teachers Day. Daghan kaayong salamat, teacher. Alright. And sa mga ka-vibes na to din ha, line up nga pagpangalagad, tomorrow, makauban na to si Hydol Steven. Unsay hisgutan, natong hisgutan. Unsay maning Brandgeneer Media. Oh, let's get to know more about Brandgeneer Media tomorrow with Hydol Steve. Dini lamang sa programang Andam Nga Maminaw, Andam Nga Muunong, Andam Nga Mga Lagad, Serbisyong Ka-vibes. Sa arangkada balita, musunod na din nilamang sa inyong paborito 93.1 FMR Cebu. Mauna niya.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Kung tambay ka, kabibes ka.
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Roon na ni.

0: Hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kung sa iskutan, lalisan. Isa kung sa pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
4: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
5: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
5: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
7: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes,

0: nga si Attorney Man Scarpio. Lakip sa gipanghisgutan ang giingong nga 319 million pesos nga remittance gikan sa China nga nalambigit sa kumpanya nga konektado kang Carpio. Gusto sa prosecution nga mapakita pinaagi sa AMLC ang covered transaction reports o suspicious transaction reports nga giingong mukabat sa 4.4 billion pesos o may kalabutan sa magtiayon nga Duterte Carpio gikan 2007 hangtod 2025. Apan gipahibalo sa korte nga mahimo gihapong musupak ang depensa sa mga ebidensya base sa authentication, relevance, hearsay, completeness, accuracy o admissibility. Sa laing balita, gipasalamatan ni Education Secretary Sonny Angara ang tanang mga magtutudlo sa Pilipinas isip kabahin sa pagsaulog sa World Teachers Day karong adlawa. Giilan niya ang dakong papel sa mga magtutudlo paghulma sa kaugmaon sa mga kabataan. Matod ni Angara, matag adlaw ang mga magtutudlo nagpadayon sa pagtudlo, paggiya ug pagdasig sa mga estudyante bisan adunay mga kalisdan sa trabaho. Nagpadayon sila sa pagtabang sa mga kabataan aron makakat-on og makabot ang ilang mga pangandoy. Gipadayag usab sa secretary nga panahon na nga mga magtutudlo mismo mubati nga gihatagan og bili og giatiman. Kini nahiuyon sa tema nga teacher ikaw naman nga nag-awhag sa tanan nga magpasalamat og magpakita og suporta sa mga magtutudlo. Sumala ni Angara dili igo ang yano nga pag-ingon ug salamat sa mga magtutudlo. Importante usab ang konkretong suporta aron mugaan ang ilang trabaho ug mapalambo ang ilang kahimtang samtang nag-alagad sa mga estudyante. Gipasiugdan ni Angara nga kung suportahan ang usa ka magtutudlo, dili lang usa ka tawo ang matabangan kundili apil ang mga estudyante, pamilya, komunidad. Nagpasalamat siya sa tanang magtutudlo sa ilang gugma, dedikasyon ug walay puas nga pag-alagad. Atong sa taon ang lakat sa panahon, kauban nato sa linya karon ang ato ang ka-vibes gikan sa Pag-asa Mactan sir, si Manny Jan Agbay. Maayong hapon.
1: Yes ma'am, maayong hapon po og sa tanang sugid dito sa Mindanao. Mo kani ang pinakalaing lakat sa tuang panahon para karong hapon na. Ang Intertropical Convergence Zone o kining ITCZ mo'y nakaapekto karon dinhi sa tibuok Visayas dito sa Palawan. O sa Mindanao, o sa itong bagyo nga itong gibantayan nga nagawa sa par, layo na kay kini, o as of 3 p.m. ganiha, iyang location kay Nana sa 2,570 km east-northeast sa extreme northern zone, outside sa par, iyang wala na siya direct or indirect effect basta nga some party sa tuwang nasod. Ang intertropical convergence zone na lang ang mo'y nakapekto din sa Visayas, sa Palawan o sa Mindanao, o motion ay mga hinungdan. Sana sa natin atong nato karon ng mga pagulan o mga panudog kilat. So, posibleng po niya mag-persist ang tunang ugma o sa sunod na duha kadlaw. So, padayon lang mag-monitor sa mga pang-issue na mo ng mga thunderstorm advisory o mga heavy rainfall advisory. O para sa kahimtang sa itong hangin o karagatan, ang Tibuok Visayas karong adlaw ang mga kasanati o hinay ato na sa kasarangan ng hangin gikan sa bagatang kasadpan. Ato na sa kasadpan din ang balod sa tuwang karagatan hinay ato sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala tayo i-issue ang gale warning dinis sa karagatan sa Subo. Og sa temperatura nato sa Subo karong adlaw, posible maabot sa 26 ngadto na sa 32 degrees Celsius. Sunset nato karong alas 5:32 sa hapon og sunrise nato ugma dinis sa Subo alas 5:33 sa buntag. Og mo lang natong latest weather update karong hapon, kini si Manager Nagbay. May hapon kalingon tanan.
0: Maayong hapon og amping mo kanunay. Daghang salamat sa inyong pagpangalagad. DOST Pag-asa Mactan. Alas 5:20, giamendahan sa International Criminal Court kun ICC ang e-court protocol nga gamiton sa pagdumala sa digital evidence og impormasyon bahin sa mga testigo og biktima sa kaso batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Lakip sa giusab ang pagdugang og URL o link field alang sa matag open source og user-generated evidence nga isumiter sa kaso. Tumong niini nga masayon matino og ug masubay ang link o website diin nakuha ang usa ka digital nga ebidensya. Gimando sa mga huwes sa ICC ang registry nga maghimo sa bag-ong protocol human aprubahan ang hangyo sa prosekusyon nga idugang ang maong URL field. Gisumite sa ICC registry ang giamendahan nga protocol niya tong Oktubre 1, 2026. Apan wala aprubahi sa mga huwes ang hangyo sa depensa nga kinahanglang adunay expert verification ang open source o user-generated evidence. Matod sa korte, mahimong makadugang kini sa trabaho o posibleng makapalangan sa pagsugod sa pag-trial. Ang kaso ni Duterte sa ICC may kalabutan sa mga aligasyon sa crimes against humanity nga nalambigit sa mga pagpatay panahon sa iyang kampanya batok illegal nga drogas. Ang pag-trial gitakdang magsugod Nobyembre 30, 2026. Balita sa dili pa opisyal nga takupan ang usa ka semana nga kasaulugan sa Regional Development Council kon RDC7 naguban ang lain-laing mga buhatan sa kagamhanan nga nagdalit ug nagkadaiyang mga serbisyo ngadto sa empleyado sa gobyerno sa Ecotech Center sa Department of Education sa siyudad sa Cebu. Alas 10 sa buntag kaganina giablihan ang services booth sa mga buhatan nga mingsalmot. Apil niini ang Department of Social Welfare and Development, Philippine Health Insurance Corporation, National Bureau of Investigation, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Migrant Workers, Department of the Interior and Local Government. Naausab ang Government Services Insurance System, Social Security System, Department of Health, Central Visayas Center for Health Development, Philippine Statistics Authority ug Department of Foreign Affairs ug Pag-ibig. Karon atong liliun na ang kahimtang sa trapiko gikan dinhi sa atoang mga ka-vibe sa CCTO John Mark Villamer. Maing hapon. Sir, maing hapon. Sir John Mark. Ato lang suwayan pagbalik og contact si Sir John Mark karong taod-taod alas 5:23. Usa ka karaang brass bell o kampana nga guba na ang gikatahong gikawat sa kilid sa kumbento sa Lobok, Bohol gahapong adlawa. Sumala sa parokya nakitaan sa CCTV ang mga tao nga gituhang mikuha sa kampana og migawas pinaagi sa gate sa kumbento. Gisusi na sa PNP Lobok ang insidente aron mailhan ang mga responsable. Gituhuha ang posible nga ibaligya ang kampana isip karaang butang o ipabaligya sa junk shop isip scrap metal. Gipahimangnuan usabang mga antique buyer, kolektor o junk shop operator nga dili palito ng maong kampana kung i-offer kanila. Ang aduna impormasyon kabahin sa kampana o sa insidente, gihangyo nga mukontak sa kapulisan sa Lobok. Alas 5:24, gihimugata ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy ang responsable nga pagsuwat ug pagpanibya taliwala sa daghang mga fake news karon ug ingon man na mahimong tingog sa mga sektor ug kuwang nga kuwang ug representasyon dinha sa Katilingban. Mao kini ang mensahe ni Archbishop Uy atol sa pagtapos sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Congress nga gitapos usab sa awarding ceremony sa ikaduhang CMCMMA o ang pagpasidungog sa mga sakop sa media kagahapong adlawa sa SM Seaside City, Oktubre 4. Namahayag niini si Archbishop Uy atol sa iyahang homily sa Santos nga Misa sa wala pa ang awarding ceremony. Gipahinumduman sa Arsobispo nga ang komunikasyon dili lang pagsangyaw sa mga balita kung dili pagpadayag usab sa kamatuoran, paghatag og tingog sa mga nilupigan ug kuwang sa representasyon ingon man pagpaduol usab sa katawhan ngadto ni Kristo. Atol sa misa, gi-offer sa mga taga Bohol ang lamiang kalamay nga ginama gikan sa lungsod sa Hagna. Diin nakaserbisyo usab si Archbishop Uy sa wala pa kini maabot sa Sugbo. Atol sa awarding ceremony, nitambong usab ang bishop sa Diocese of Talibon, Bohol, Most Reverend Daniel Parcon, ug ang Archbishop sa Caceres, Daet Camarines Norte, Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Samtang nakadawat ug pasidungog ang 93.1 FM Radio Cebu gikan sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Special citations alang sa Radio Public Affairs Program, Servisyong Kavibes, Radio Commentary Program, Arangkada Balita, Arangkada sa Buntag, Radio News Program, Arangkada Balita. Napili isip mananaog ang mga programang Bedtime Stories ni DJ Kimyat, isip Best Radio Educational Program, ug ang Best Radio Talk Show, Servisyong Kavibes, nga gidumala sa inyong ubos nga alagad. Congratulations sa tanang nominees ug mga mananaog. Ang daghang salamat sa Cebu Metropolitan Mass Media Award sa mga pasidungog. Atong suwayan, if available na sa linya si CCTO, atong kauban gikan sa CCTO, Sir John Mark Villamer. May hapon, sir.
2: May hapon, ma. May hapon.
0: Kumusta ang trapiko karong mga orasa? Alas 5.27 naman.
2: Kape, ma. Asog na, ma. Sugod na dere sa Manila. Sugod na tisda. Padaw dito sa Manila. Moderate to heavy na dito. Sugod na traffic. Nga atong ay pagkasad ang GY going to dito sa Marco Polo, medyo reaction ko.
0: Sir John? Okay. Medyo hinay ang signal ni Sir John Mark, no? Ato lang, suwaya na po, basin ugma atong tarongo na lang ang signal. Sir John Mark, kung naminaw ka karon, mapasaylo amin, no? Kinangla na mo putlon kay taod kang nawala sa ato ang linya, maybe because of your signal. Apandaghan kaing salamat ni mo, Sir John Mark. Wala tayong igong oras ug panahon, mga ka-vibes. Di na ito masuwayan pagtawag pag-usap si Sir John Mark karong mga oras, ha? Kaya kinanatas katapusang bahin sa ito ang pagbalita. Apan sa mga ka-vibes na ito nga muuli, magbiyahe, rush hour naman gyud, no? So amping mo and nang hinaot mi nga dili init ang ulo. Relax lang gyud, cool ka lang, matod pa. Alas 5.28 na, ugmo ka na ang naglangkob sa itong Arangkada Balita ning adlaw nga Lunes, Oktubre 5, 2026. Alang sa dugang pang mga panghitabo sa tuang nasod, datang niya itong hook-up sa DZMM. Musunod na, ingon mo sabang itong hook-up sa TV Patrol karong alas 6.30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa itong paborito, 93.1 FMR Cebu, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban ka na mo. Gikan sa Kinatibuk ang Puwersa sa 93.1 FMR Cebu, atong intern Christine Belvestre. Ato ang technicians Virgilio Villanueva ug Antonio Igas. Atong producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Ako si Neda Avignante Esguera. Nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, ka-vibes!

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung mati na bangon ka, kabibes ka.
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Mo ana ni.

0: question, I am unable to answer that one, Your Honor.
1: So what you're saying, Attorney Ronelas, it's the lookout of the entity that requested?
0: I would say yes, Your Honor, because the what I can say, Your Honor, is the end user is advised to comply with all the following, Your Honor, as stated in the documents. I am unable to add what is provided here in the documents.
1: What is not provided in the law?
0: Yes, Your Honor.
1: Okay.
2: But under one last point on this, but in point number 5 or item number 5, the provision uses the term must, correct?
0: Number 5?
2: Yes. End user must refrain.
0: No, Your Honor. Refrain lang. Refrain from reproducing is advised to refrain.
2: All right.
0: From,
2: so it is your position that it is just merely suggestive in nature?
3: Are you meditative, Your Honor?
2: If he knows, Your Honor.
1: No, to begin with, it does not. The presiding officer would like to confirm that.
2: Yes, Your Honor. I reformed my question.
1: Yes, so witness may answer if he knows again.
0: Charlie, may I get the question again, Your Honor?
2: So, because you kept on pertaining to the first part, which is advice, so are you suggesting that this is mere. This is not mandatory?
0: No, Your Honor. What I'm saying is I cannot add anything.
2: All right.
0: That is not stated in the document that I'm being confronted.
2: All right.
0: Your Honor.
2: We're okay with that answer. Now, let me move on. Now, para meron pong penal provision on breach of information security and confidentiality yung AMLA, correct?
0: As far as I recall, meron po.
2: Yes. Naalala mo yung section, sir?
0: Hindi na po, all right. Your Honor.
2: Let me direct your attention to section 14 of the AMLA. And I'll read it for the record. Paragraph D, breach of information security and confidentiality. The punishment of imprisonment ranging from 3 to 8 years and a fine of not less than 500,000 Philippine pesos, but not more than 1 million Philippine pesos, shall be imposed on a person convicted for a violation under 9C or section 8A on information security and confidentiality of this act. If the offender is a public official or employee, he shall, in addition to the penalties prescribed herein, suffer the penalty of perpetual or absolute or temporary absolute disqualification from public office, as the case may be. In the case of a breach of confidentiality that is published or reported by media, the responsible reporter, writer, president, publisher, manager, and editor-in-chief shall be liable under this act. My question is this. At the time that you disclose the confidential information on VP Sara and Attorney Mans, were you aware of this provision?
0: I am aware of this provision.
2: Tuloy po natin sa paragraph F, for example. Imposition of administrative sanctions. The imposition of the administrative sanction shall be without prejudice to the filing of criminal charges against the persons responsible for the violation. After due notice and hearing, the AMLC shall, at its discretion, impose sanctions, including monetary penalties, warning or reprimand, upon any covered person, its directors, officers, employees, or any other person for the violation of this act, its implementing rules and regulations, or for failure or refusal to comply with AMLC orders, resolutions, and other issuances. Such monetary penalty shall be in amounts as may be determined by the AMLC to be appropriate, which shall not be more than 500,000 Philippine pesos per violation. The AMLC may promulgate rules on fines and penalties taking into consideration the attendant circumstances such as the nature and gravity of the violation or irregularity. Now, based on this provision, Attorney Benaventura, penalties involve both administrative and criminal sanctions, correct?
3: Irrelevant, Your Honor, and already bordering on badgering the witness, albeit the threat is veiled, Your Honor.
1: He's not yet there, counsel. I don't believe he's there.
3: We submit, Your Honor.
1: Attorney May, you seem to be crouching. You may sit down for the meantime.
3: Yes, Your Honor. Thank you.
1: Yes, Attorney Ronel.
0: May Can you repeat?
2: Penalties involve administrative and criminal sanctions, correct? Doon sa binasa, based on the long binasa natin.
0: Based on what you've read, Your
2: Honor. Okay, finally, last paragraph of Section 9C provides, when reporting covered or suspicious transactions to the AMLC, covered persons and their officers and employees are prohibited from communicating directly or indirectly in any manner or by any means to any person or entity, the media. The fact that a covered or suspicious transaction has been reported or is about to be reported, the contents of the report, or any other information in relation thereto. Neither may such reporting be published or aired in any manner or forms by the mass media, electronic mail, or other similar devices. In case of violation thereof, the concerned officer and employee of the covered person and media shall be held criminally liable. So under this provision, Attorney Buenaventura, pati yung media pwedeng makasuhan, correct?
3: Continuing objection, Your Honor, on the ground of irrelevance.
1: Duly noted. The continuing objection of the counsel for the panel of prosecutors is duly noted.
0: Sorry, Your Honor, I was at loss with the
2: simple lang po yung tanong
0: anong
2: ko.
0: Section, sorry, anong section po yung
2: 9C po. Simple lang po yung tanong ko. Ang tanong ko lang po, under that provision, pati media po pwedeng makasuhan, tama? At in the appropriate cases.
0: Based on the law, it appears it's stated there, Your Honor.
1: Yes.
2: All right. Now, as regards the penalties naman po dun sa mga binasa nating provision for breach of confidentiality, kasama po sa parusa yung imprisonment, correct?
0: Yung based dun sa binanggit nyo po kanina, yes, Your Honor.
2: May kasama rin pong fine, tama?
0: Dun sa base po dun sa binanggit nyo po kanina, yes, Your Honor.
2: More importantly, kasama po yung perpetual or temporary absolute disqualification from public office. Tama po?
0: Nabanggit nyo po yun kanina, Your Honor.
2: Now, by the way, on top of your head, sino po yung mga public officials na present dun sa House Committee on Justice on April 22, 2026?
0: Ang naalala ko na lang po, si presiding chair po, si Representative Luis Tro.
2: Luis Tro. Dali lang po. Sino po po?
0: Hindi ko na po naalala yung iba, Your Honor.
2: Yung iba?
0: Apo.
2: Gusto nyo po bang pakitaan namin kayo ng photo? Wag na po, sige. Hindi nyo rin pala makikita, hindi nakikita yung screen, no?
0: Medyo malabo.
2: So, ang napangalanan nyo lang po si Representative Luis.
0: Yung naalala ko kasi siya po yung nagpe-preside po. No?
2: Now, the CTRs and SDRs are nevertheless useful in investigations by the AMLC, correct?
0: Yes, Your Honor.
2: In fact, Section 7.1 of the AMLA provides, and I quote again, to investigate suspicious transactions and covered transactions deemed suspicious after determination by AMLC, money laundering activities, and other violations of this act. So based on these provisions po, it is the mandate of the AMLC to investigate covered and suspicious transaction if related to money laundering activities and other violations of AMLA. Tama po?
0: Tama po.
2: All right. Let me direct your attention to paragraphs 3, 4, and 6 of the same section. Paragraph 3, to institute civil forfeiture proceedings and all other remedial proceedings through the Office of the Solicitor General to cause the filing of complaints with the Department of Justice or the Ombudsman for the prosecution of money laundering offenses. And yung sa 6 po, to apply before the Court of Appeals ex parte the freezing of any monetary instrument or property alleged to be laundered. Proceeds from or instrumentalities used or intended for use in any unlawful activity as defined in Section 3I hereof. My question is this. Part of the AMLC mandate is also to institute civil forfeiture proceedings. Tama po?
0: Tama po, as stated in as what you've just mentioned, Your Honor.
2: To file complaints with the DOJ or Ombudsman. Tama po?
0: Tama po, as you've just stated, Your Honor.
2: To apply for freeze orders with the Court of Appeals. Tama?
0: Tama po, as you've stated, Your Honor.
2: Now, the CTRs and SDRs of VP Sara and Attorney Mans that you examined and processed were from 2006 to 2025, correct? Dito na lang, 2007.
0: 2007, yes.
2: Sa House, 2006 to 2007.
0: Yes, Your Honor.
2: Right. My question is very simple. Did the AMLC file any complaint with the DOJ or Ombudsman for money laundering offenses against VP Sara or Attorney Mans in 2006, if you know?
0: 2006, Your Honor.
2: Based on your records, I know you were not yet there, but based on your records, can you...
0: I am unable to answer, Your Honor, anything that goes beyond what was subject of the subpoena, Your Honor.
2: All right. Meron bang civil forfeiture proceedings laban sa mag-asawa noong 2006? You can just answer no if you don't know.
0: I am unable to answer, right, Your Honor. It's not part of what was subject of the subpoena.
2: Meron bang application for freeze orders laban sa mag-asawa noong 2006?
0: I am unable to answer, Your Honor, right, because there's no... it was not subject outside the subject of the subpoena.
2: Okay, meron bang mga ganitong kaso na nabanggit ko laban kay Attorney VP Sara at Attorney Mason, 2007 naman po?
3: Your Honor, the witness has already testified that he cannot testify on matters outside of the subpoena period, Your Honor.
1: He was not yet outside the subpoena period. Yes, what was your question, Attorney Mark?
2: I asked about the functions or mandates of the AMLC, and Your Honor, part of those were instituting civil forfeiture proceedings.
1: Yeah, I remember that. That's under the law. If you know, Attorney...
2: In 2007, very specific.
1: In 2007.
0: I am unable to answer that, Your Honor. It's the subject of the...
1: That's the witness's answer, counsel.
2: 2008.
0: I am unable to answer that, Your Honor.
2: 2009.
0: I am unable to answer that, Your Honor.
1: With your indulgence, Attorney Mark, Senator Judge Rafi.
4: Mr. Presiding Officer, kanina, na-rule muna na allowed dito sa impeachment court yung pag-divulge ng mga information dito sa impeachment court, itong AMLA records. Now, I can see itong defense paulit-ulit na binabadya na lang niya itong witness. Kanina pa ito ng alas 10 na umaga at nakikita ko pagod na siya. And I don't see any reason bakit paulit-ulit na lang itong defense na tinatakot pa, pati media tinatakot, meron pa mga 500,000. I mean, come on. Alam naman natin ni rule na kanina ng presiding officer na allowed dito sa impeachment court yung pag-divulge ng mga information coming from AMLA. Dulay si Lito Lapid, takot na magsalita. Balak mo lang sana ni Lito Lapid magtanong. Tinakot niya si Lito Lapid. Come on. Kanina pa tayo. Pagod na tayong lahat, especially the witness, and I can see, you know, yung sa prosecutor kanina pa masakit na likod niya. Give us a break, okay? Thank you, Mr. Presiding Officer. Walang takutan.
1: Kindly take the statements of Senator Judge Tulfo in advisement. I think the senator judges and the parties involved get the point. At the outset, the chair already even made it clear to the witness himself, if he's aware of the possible legal liabilities he may face, given his testimony earlier this morning. I think we get the message, counsel. You can perhaps move to another point of yours.
2: Your Honor, actually, this is already another point. I'm talking about specific factual questions, Your Honor, pertaining to any complaints for money laundering that were filed in previous years based on the records. Your Honor,
1: You can also aggregate it, counsel.
2: Okay.
1: If he's aware of any prior to his appointment earlier this year and after his appointment earlier this year. To abbreviate, in the interest of abbreviating the proceedings. Attorney Ronel, are you aware of any situation that Attorney Mark is mentioning prior to your appointment at the AMLC as Executive Director?
0: I am unable to answer, Your Honor.
1: How about after your appointment?
0: I am unable to answer as well, Your Honor.
1: Why is that? Because nothing to your knowledge has been done.
0: Your Honor, actions taken by... number one, Your Honor, the subpoena was to testify on the records, Your Honor. So if these are not included in the records, I'm unable to provide any information on that one. Second, Your Honor, there are certain rules, for example, I'm not saying that we did, but just saying that under, for example, bank inquiry rules of the Court of Appeals, we cannot disclose if there is a case filed before that. Otherwise, that would amount to, it would constitute contempt of court, Your Honor. So there are certain impediments legal impediments for me to make any disclosure on that matter, Your Honor.
1: So that's
5: this is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
7: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Maunani! Maunani!
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Sabi ni Mayor Liobi Mope, matagal na nilang hinahanapan ng pondo para malagyan ng tulay ang ilog.
9: By next year yan, mayayari
10: na. Wala kang pondo po.
9: Local fund na yan ng probinsya. Tulay na nga, unlike dun the other bridge na pwede siyang box culvert. Pero ito, sa tingin namin, ay hindi pwede ang box culvert. Kaya medyo malakalaking pondong kailangan.
8: Nakalabas na ng ospital ang tatlong nasugatan. Naasahan namang makakalaya na si Jay dahil wala umunong balak magsampa ng reklamo ang pamilya ng mga biktima. Dennis Datu, ABS-CBN News, Rosario, Batangas.
11: Nasabat ng mga otoridad ng mahigit 5 milyong pisong halaga ng iba't ibang uri ng hot meat sa dalawang establishmento sa Pasay City. Lumalabas sa imbestigasyon na ipinuslit mula China ang 11 metriko toneladang karne. Nagpa-patrol, Jesse Cruzat.
12: Ginamitan na ng bolt cutter ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang roll-up door ng establisimentong ito sa Pasay City noong 22 ng Setyembre. Iginasang operasyon matapos lumabas sa surveillance ng NBI sa pakikipagtulungan ng National Meat Inspection Service at Inspectorate and Enforcement Unit ng Department of Agriculture na may mga puslit na produktong karne sa loob ng establisimento. Nang pasukin ng mga operatiba, dito na tumambad ang iba-ibang klase ng frozen meat products na nakalagay sa mga kahon. Kabilang dito ang karneng baka, baboy, manok, peking duck, tupa, kalapati, palaka at iba pa. May nasamsam ding mga kaparehong produkto sa kalapit na tindahan. Sa kabuuan, higit 11 metriko tonelada ang timbang ng mga produkto na nagkakahalaga ng higit 5 milyong piso. Ayon sa Department of Agriculture, ipinuslit ito galing China.
13: That's there's a demand. Kaya people are willing to circumvent the law in order to makuha itong mga produkto na talagang available sa Pilipinas.
12: Nabubulok na rin ang ilan sa mga nakumpiskang frozen meat products na lubhang delikado sa kalusugan ng tao. Dalawang Chinese ang naaresto sa operasyon. Gagawin namang testigo ang mga tauhan ng dalawang establisimiento.
14: We are digging deeper sa mga consignees, sa may mga nakukuha tayong mga dokumento sa mga cold storage. Pinag-aaralan po natin yun at hopefully ma-lead ito sa mga masterminds.
12: Ngayong Lunes ng hapon, sinunog na sa pamamagitan ng thermal destruction ang mga nakumpiskang karne sa isang pasilidad sa San Ildefonso, Bulacan. Mula Hunyo hanggang Setyembre ngayong taon, aabot na sa 31 metriko toneladang puslit na mga karne ang nasabat ng NBI at NMIS sa iba-ibang operasyon.
15: Dati po kasi ang penalty napakababa lang, 1,000 lang. With the Meat Inspection Code of the Philippines, ang penalty na po natin ngayon ay 100,000 to 1 million. At kulong po ng 6 na taon hanggang 12 years. So with this development, ay medyo na pokanarate yung ating mga violator.
12: Nagbabala naman ang NMIS sa publiko sa paglipa na online ng mga expired at hindi dokumentadong karne, lalo't nalalapit na ang holiday season.
10: Maraming mura, minsan yung iba, expired na yung produkto, binibenta pa. Meron nire-repack nila, mura.
12: Para makasigurong sariwa at ligtas ang karneng bibilhin, hanapin ang NMIS official stamp sa karne bilang palatandaang duman ito sa inspeksyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
11: Nagtaas na ng presyo ang mga kilalang brand ng LPG bago pa man makapagpalabas ng kwenta ang Department of Energy ng tamang galaw sa presyo sa Pilipinas. Samantala, tataas ang presyo ng gasolina at kerosene sa Martes pero may rollback naman sa diesel.
16: Nagpa-full tank na agad si Eda para sa buong linggong konsumo ng kanyang sasakyang ginagamit sa trabaho. Nabalitaan na kasi niyang tataas ang presyo ng gasolina bukas.
17: Every time na may mababa pa presyo tapos biglang tataas, sinusulit ko talaga yung pagkarga. Kasi practical, ang hirap kitain ng pera ngayon, ang hirap ng buhay.
16: Tama si Eda dahil tataas nga ng halos 2 pesos ang litro ng gasolina, lagpas 3 pesos naman sa kerosene. Pero ang presyo ng diesel, bababa naman ng 1.30. Walang inilabas na paliwanag ang Department of Energy. Pero ayon sa ilang taga-industriya, lumakas ang demand sa gasolina sa gitna ng anunsyong export ban ng China. Pero kahit may rollback sa diesel, bitin pa rin ang ilang motorista gaya ni Ronnie.
18: Maliit na bagay yung
19: 130. Ano ba dapat?
18: 7, 8, ganun. Hanggang 10. Kasi ganun naman pag nagtas eh.
16: Kasunod ng dagdag bawas bukas, tutuntong na sa 90 peso level ang presyo ng pinakamurang gasolina habang nasa lagpas 90 peso level pa rin ang diesel.
11: Kung may pagtaas bukas sa presyo ng gasolina at kerosene, noong October 1 hanggang October 2 pa pala, nagtaas ng presyo ang mga kilalang brand ng LPG. Sa kwenta ng DOE, nasa lagpas 17 pesos kada kilo ang dagdag presyo ngayong buwan, nakatumbas ng halos 200 pisong dagdag sa kada regular na tangke.
16: Ang dagdag presyo ng Fiesta LPG nasa mahigit 12 pesos kada kilo, kaya ang presyo ng regular na tangke nasa 1,368 pesos na. Lagpas 12 pesos din ang dagdag presyo ng gasol na nasa mahigit 1,400 pesos na ang presyo ng 11 kilogram na tangke. Ang sulay naman nasa lagpas 1,500 pesos na ang regular na tangke. Tanging regasko lang ang nag-anunsyo ng galaw sa presyo noon pang Biyernes, kaya ang retail price ngayon ay nasa 1,306 pesos na kada tangke. Pero kung maraming namamahalan na sa LPG sa Metro Manila, mas mataas pa ang presyo sa ilang probinsya.
20: Iba na yung price namin sa Region 1 and Region 2. Iba rin ang price namin sa Visayas and Mindanao. Talagang di hamak na mas mataas doon.
16: Kahit may exports ban ng China at may gulo pa rin sa Middle East, tiniyak ni T na hindi naman naabot sa 2,000 pesos ang presyo ng regular na tangke ng LPG sa mga susunod na buwan.
20: It's still higher yung presyo ng April compared to this month. Ito na tingin ko yung peak ng presyo after the 18 pesos increase. I can see na may pagbaba. This early, napapansin ko na lumalambot ang price ng fuel sa international market.
16: Hindi naman mahagila pa mga opisyal ng DOE para matanong sana kung tama ba ang mga galaw sa presyo ng petrolyo at LPG at kung kinakailangan ng mag-angkat ulit ng gobyerno ng mga fuel products para masiguro ang inventaryo o reserbang supply ng bansa.
21: Umarangkada na ngayong Lunes ang pagpapatupad ng Expanded No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Dahil dito, inaasahang mas mag-iingat na ngayon ang ilang motorista sa kanilang pagbiyahe. At live mula Maynila, nagpapatrol Izzy Lee. Izzy, anong reaksyon ng mga motorista sa pagpapatupad nito?
3: Karen, magkakaiba yung reaksyon ng mga motorista. May mga sumasang-ayon sa NCAP, lalo na kung mabavalidate o masusuri maigi yung bawat paglabag, at dahil naniniwala rin sila na para ito sa kaligtasan ng mga motorista. Pero may ilan, katulad ito nga na Mama Sada, na nag-aalala na baka makabawas ito sa kanilang kita kapag nagkaroon ng violation. Aminado ang jeepney driver na si Mike na dati siyang nagsasakay ng mga pasahero sa kung saan-saan. Pero ngayong unang araw ng full implementation ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa lungsod ng Maynila, malaki ang kanyang ginawang pagbabago sa biyahe para hindi mahuli at mamultahan.
4: Dubli ingat talaga kasi mahirap na. 1,000 raw ang ano nito eh. O isa-isang araw, wala pa 1,000 yung kinikita namin dito eh.
3: Isa ang lungsod ng Maynila sa 5 lokal na pamahalaan sa NCR sa mga nagpatupad ng NCAP ngayong Lunes matapos tanggalin ang Temporary Restraining Order o TRO laban dito. Gumagamit ang lungsod ng mga high-resolution camera para malinaw na makuha ang larawan at video ng mga paglabag sa trapiko. Ayon sa lungsod, sinusuri at binavalidate muna ng mga tauhan ng LGU ang bawat naitalang paglabag bago magpadala ng notice of violation sa address ng rehistradong may-ari ng sasakyan.
22: Pero maganda rito, protektado ang mahihirap, protektado ang middle class, protektado ang mayaman, sapagkat dito sa non-contact lahat pantay-pantay. Wala nang siga, walang malapit sa kusina.
3: Sang-ayon naman sa NCAP ang ilang motorista.
23: Mabibigay na agad yung violation, tapos siyempre, i-review sana muna.
24: Okay naman, basta okay lang sana yung pag-i-implement.
25: Sa safety rin ng mga nagda-drive yun eh. Rule naman yun eh. Kailangan sundin yun.
3: Sa Quezon City, nagsasagawa muna ng dry run para sa NCAP habang tinetest ang sistema at mga kamera bago ito tuluyang ipatupad. Balak din umanong ayusin ang mga road signage at pinturahan muli ang mga nabubura o malalabong pedestrian lane sa mga intersection.
26: You test the system, yung maganda ba yung capture ng camera, the presence of clear na present ng signages, appropriate signages, lane markings. Matetest natin yung camera kung accurate in the authenticity of the image captured.
3: Pero sa lungsod ng Valenzuela, ipinagpaliban muna ang implementasyon ng NCAP dahil sa mga isinasagawang road repair sa ilang pangunahing kalsada. Ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, planong ipatupad ito sa susunod na taon.
27: Marami po sa mga motorists natin at mga constituents natin ang lumapit po sa akin. In particular, yung mga riders po natin. Ang mga motor natin, kaliwa kanan, sisingit kung saan makasingit because nga may mga road repairs left and right.
28: Pagka tulad niyang traffic, sa gilid lang po dumadamang motoran yan, edi magsasampa kami doon sa gutter. Kung sasakali, may kamera, di huli.
3: Pero paalala ni Gatchalian, mananatili pa rin ang mga traffic enforcer sa lungsod. Ayon sa Automobile Association of the Philippines o AAP, napapanahon na para ipatupad ang NCAP sa Metro Manila.
29: Yung penalty, ang resulta niyan, mag-a-alter yung driver behavior. Hindi na siya uuli. Ang encouragement ko lang sa tao, huwag kayo matakot sa NCAP. Ang solusyon dyan, hindi yung magbayad kayo ng multa, kundi sumunod kayo sa batas trapiko.
3: Sasabay ang pagpapatupad ng NCAP sa mga LGU sa ipinatutupad na NCAP ng MMDA sa mga sakop nilang lansangan.
30: Karen, ayon sa Metro Manila Council o MMC, ay standardized o pare-pareho yung violation at multa sa mga LGU na nagpapatupad nito sa NCR para hindi malito yung mga motorista. Karen?
31: Izzy, isang tanong lang, no? Maganda ang non-contact, pero ano ang pwedeng gawin ng ilang motorista? Halimbawa, lumalabas na nilabag nila, pero may dahilan ang motorista kung bakit umiwas siya, halimbawa sa daang yon or napakaliwa siya, napakanan. Ano yung recourse ng motorista?
30: Ayon kay Metro Manila Council President na si Mayor Francis Zamora, ay kapag ka ganun, pwedeng i-contest ito ng alleged violator, no? Meron siyang 10 araw upon receiving the notice of violation para magpunta doon sa LGU nagpataw ng violation sa kanya para i-contest ito at maipaliwanag doon sa certain LGU na hindi siya lumabag o kungari, siya lang may-ari ng sasakyan pero hindi siya yung nagmamaneho at the certain time na nangyari yung violation, pwede itong i-contest personally doon sa lokal na pamahalaan, Karen.
31: Izzy, alam mo na ba kung magkano ang penalty, halimbawa para sa ilang kumbaga offenses o paglabag pag nahuli dyan sa NCAP?
30: Standardized yung penalty, no? Same as yung sa MMDA. Halimbawa, kapag yung may violation sa coding, 500 pesos, yung multa can go up as high as 5,000 pesos para dun sa third offense sa not wearing seatbelt, Karen.
31: Oo. Eh, ito lang, Izzy, no? Halimbawa, ano, paglabag sa ano, sa odd-even, itong odd-even code, yan ba ini-encap din yan?
30: Yes, Karen, yung number coding scheme, kapag hindi sumunod, ay pwede ka rin mapatawan ng violation. Yun yung nabanggit ko kanina, 500 pesos yung multa kapag vinayolate mo yung number coding scheme, Karen.
31: Maraming salamat, Izzy Lee. Mas mabigat na parusa ang naghihintay sa mga motoristang masasangkot sa disgrasya sa pedestrian crossing. Ito ang pinakabagong direktiba ng Land Transportation Office laban sa mga mang-aagaw sa karapatan ng mga pedestrian. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
0: Hindi na bago ang mga insidente ng nasasaktang pedestrians kahit tumatawid lang sa tamang tawiran. Kaya takot din ang mga tumatawid lalo na sa mga busy na lansangan.
1: Wala na pagtatawid, ha?
0: Tulad ng mataong lugar na ito sa Rizal Avenue sa Caloocan City.
1: Napupuno po itong tawiran natin, nagsapo yun talaga yung tao.
0: Sinabayan namin sa pagtawid ng mag-asawang senior citizen na sina Alex at Mirna, kasamang iba pang nagmamadaling tumawid.
2: Pag walang bantay, hirap talaga. Kasi yung ibang mga driver, wala talaga eh. Walang disiplina eh.
5: Hindi ko kayo tatakot?
2: Eh, siyempre. Takot tayo dun.
6: Hirap talaga. Mga tao kasi walang disiplina eh.
0: Kaya naman, naglabas ng bagong memorandum order ang Land Transportation Office o LTO, kung saan mas mahigpit na ang magiging panuntunan sa pag-iimbestiga at pagdedesisyon sa mga insidente sa pedestrian lane.
7: Ang mga pedestrian lane na gaya nito ay nilikha para sa kaligtasan ng lahat ng taong tumatawid. Ang sabi ng LTO, dapat respetuhin ang mga motorista sa lahat ng pagkakataon ng mga pedestrian at dapat nagmiminor para iwas disgrasya.
0: Paliwanag ng hepe ng LTO, kailangan ng mas mabigat na parusa para sa mga pabayang tsuper.
8: Ang nangyayari kasi, nagiging fines lang karaniwan eh. Tapos ang natatanggalan namin ng lisensya, yung mga nakapatay o yung nakasagasa doon. Although nare-revoke na namin noon yan pagka nakapatay lang. Pero sa ngayon, halimbawa, ang isang tao na nasagasaan at na hindi naman siya namatay, pag may kapabayaan doon sa driver, tatanggalin namin yun, i-revoke na namin yun.
0: Ayon sa LTO, kapag namatay ang biktima, maaaring patawan ng perpetual revocation of license ang driver. Kapag may injured, 2 years revocation naman, basta't mapatunayan sa pamamagitan ng due process ang pagkakasala ng mga sangkot. Pabor dito ang isang samahan ng automobile group. Iba naman ang pananaw ng ilang tsuper ng jeep sa usapin.
9: Alam po yung impact dun sa nasagasaan at napatay mo, hindi lang dun sa namatay. Wala ng problema sa buhay, nasa langit na yun eh. Yung multiple effect niyan, yung pamilya, hindi makakapag-aral ba yung anak niyan, at saka yung gasto sa ospital at saka sa sementeryo.
10: Eh kung aksidente yung pangyayari, limbawa, nawalan ako ng preno, tapos may biglang tumawid yan sa pedestrian, ganun kaagad ang ipapataw nila sa iyo na 2 taon revocation, revocation sa lisensya. Hindi naman siguro yun. Paano na yung pamilya?
9: Hanap buhay mo.
10: Yung hanap buhay. Yun, ito lang yung kinabubuhay namin.
9: So, sa tingin mo, masyadong mabigat yung dalawa?
10: Masyadong mabigat yun.
0: Sabi pa ng LTO, may pagkakataon namang umapila ang driver at bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag, pero ang magiging pinal na hatol ay magdidepende pa rin sa magiging resulta ng imbestigasyon. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
13: Nasamsam ng Bureau of Customs at PIDEA ang nasa halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu na itinago sa isang shipment mula sa bansang Mexico. Inaalam na ng otoridad kung sino ang nasa likod nito. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
4: Bulto-bultong high-grade shabu ang tumambad sa Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency nang buksan nila ang isang shipment mula Guadalajara, Mexico noong nakaraang linggo. Nasa higit 73 kilo ng shabu ang nakumpiska ng otoridad na tinatayang halos kalahating bilyong piso ang halaga. Ayon sa BOC, September 26 dumating sa bansa ang shipment na idineklarang industrial machinery. Pero matapos makatanggap ng intelligence report ng customs, isinailalim nila sa x-ray scanning ang kargamento at doon nila nakita ang mga ilegal na drogang nakatago sa loob ng tubular frames ng isang pelletizing machine. Agad na isinailalim sa K-9 sweep ng PIDEA ang shipment at nakumpirma ang presensya ng ilegal na droga. Sa physical inspection, nakuha ang maraming pakete ng puting crystalline substance na nagpositibo sa shabu. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi pangkaraniwan ang paraan ng pagkakatago ng shabu. Maingat umanong sinukat ang mga pakete para magkasya sa loob ng mga tubular portion ng makina.
5: Ngayon lang ginawa yung ganitong klaseng pagtatago or concealment na talagang eksakto yung mga sukat ng mga itinagong shabu dito sa mga sa loob nitong pelleting machine to, yung gumagawa ng pellets, no? At isiniksik lahat dyan.
4: Base sa record, sa Parañaque City ang destinasyon ng shipment. Pero ayon sa otoridad, malaki ang chance ang fictitious o peke ang nakatalang consignee.
5: Ito ay resulta ng nabanggit nga po ni Commissioner na intelligence sharing, closer cooperation with yung international counterparts po natin. At ito nga po, nakuha natin itong shipment na ito mula sa Mexico.
4: Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang consignee at iba pang posibleng sangkot sa pagpapadala ng shabu. May person of interest na rin umanong tinitignan ng PIDEA habang binabacktrack ang shipment at tinutukoy ang lahat ng posibleng personalidad o grupo na nasa likod nito. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
11: Gretchen, sino-sino ang mga artistang nagningning sa nagbabalik na Golden Screen Awards?
12: Ati B, kaliwat ka ng pagkilala ang tinanggap ng kapamilya stars sa Golden Screen Awards Dekada Awards 2026. Ginawaran din ng parangal sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards ang ating Cebu-based regional correspondent. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
14: Kuminang ang mga kapamilya sa star-studded na gabi ng Golden Screen Dekada Awards 2026 sa Pasig City. Kasama sa pinarangalan bilang Best Actress si Charo Santos para sa performance sa Kun Maupay Manit Panahon. Catherine Bernardo para sa The House of Us, Janine Gutierrez para sa Babae at Baril, at Charlie Dizon para sa Third World Romance.
15: Isa na namang karangalan na dapat ipagpasalamat. In my 50 years in the business, again, this is another blessing and thank you very much.
14: Kinilala naman bilang two-time Dekada awardee sina Maricel Soriano at Judy Ann Santos matapos muling manalo bilang Best Actress.
16: Po sa mga nakasama ko sa pelikula, yung staff and crew, maraming salamat at sa inyo rin po itong award na ito.
17: Sa lahat ng patuloy na sumusuporta, sa lahat ng mga proyektong ginagawa ko, hindi man madalas, pero oras na may lumabas, alam ko nakaabang po kayo. Kaya maraming salamat po.
14: Nanalo naman sa Best Actor category sina Piolo Pascual para sa Malyari, John Arcilia para sa On the Job, The Missing Eight, at Elijah Canlas para sa Kalel 15.
18: Sana patuloy pa rin tayo, hindi mawala ng pag-asa, gumawa ng mga pelikula na pwede natin ikaproud at ipagmalaki sa buong mundo.
14: May Best Actor Award din si Daniel Padilla para sa Barcelona, A Love Untold, na tinanggap ng kapatid niyang si Maggie Ford.
19: I'm very, very proud of my brother for all these years that he's been working. He's worked hard on his craft and I truly believe he deserves all of this.
14: Pinarangalan din ng Outstanding Film Production Award ang Star Cinema, kasama ang Viva Films at Regal Entertainment. Kinilala naman ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards ang Cebu-based regional correspondent na si Annie Perez. Tinanghal na Best Special Investigative Report, One Part English sa online o print category ang mga report ni Annie. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
3: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Habagat Season, tapos na! Amihan, hindi nga ba ganong kalamig ngayon taon? Grade 9 pupil, nagbenta ng palamig para makatulong sa gurong na stroke. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: muling nagniningning ang ating mga kwento
1: at mga kapamilya sa mundo. Pinarangalan bilang National Winner sa 2026 Asian Academy Creative Awards ang The Silent Noise, It's Okay to Not Be Okay, at sina Director Onat Diaz, Rico Hizon, at Vice Ganda. Maraming maraming salamat po. Magkasama tayo sa kwento ng tagumpay, kapamilya.

0: yung gulis.
1: Tonight, we got to remember the life of Samantha Jacinto.
2: Kung gusto nyo silang ipunta, ito siguro problema ng mayayaman. Kung saan ilalagay ang pera.
0: Gloria, handa akong ibuwis ang buhay ko para sa'yo. Kahit mamatay pa ako, lagi ako nandito sa tabi mo para protektahan na talaga ka. Ganun kita kamahal.
3: Baka nakakalimutan nyo na NCIA yung babae yun. Baka biglang mauntog yun tapos maalala niya lahat kung ano.
4: Ay! Ayos! Napakagwapo mo, Gabo!
5: Mag-iingat ka.
6: Bye, Kiki.
5: Pisingin lang ha.
7: Malaking pera makukuha mo sa bawat misyon, pero malaking sakripisyon na magiging kapalit mo.
0: Kinakailangan mo sa Pilipinas. Kinakailangan mo magsimula. At ako yun.
7: Ikaw ang dulo ng sibap. Ikaw ang talib ng Espanya. Ikaw ang kamaot ng Alino.
8: Coco Martin, Singapo. Weeknights, 8 p.m.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.
11: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
12: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
13: Throwback.

0: Flashback. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.
1: Kasi sa inaasang pag-iting ng kasalukuyang El Nino, inaasang magiging mas mainit ang mga paparating na buwan. Lubang delikado ito para sa itinuturing na vulnerable sector. Kabilang na po dito ang mga buntis. Sa bagong pag-aaral, lumalabas na may malaking epekto sa kalusugan ng ina at ng sanggol na kanyang sinapupunan ang pagkakabilad sa matinding init. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
2: Ang trade winds ay hanging umiihip mula sa silangan ng Pacific Ocean papuntang kanluran. Kapag may El Nino, humihina ito. Kaya ang resulta, naiipon ang mas mainit na temperatura ng dagat malapit sa North at South America. Kapag mainit ang dagat, nagiging paraan ito para mamuo ang rain clouds at maging maulan sa bahaging ito ng mundo. Pero sa Pilipinas at iba pang bansa sa Western Pacific, kabaliktaran ang nangyayari. Dahil walang build-up ng mga ulap, mababa ang tsansa ng pag-ulan na ang resulta naman ay labis na init at tagtuyot. Ngayon pa lang, maituturing ng strong ang kasalukuyang El Nino. Pero mismong PAGASA na ang nagsabing may ilalakas pa ito.
3: Kung kukumpara natin itong nakaraang amihan, mas maraming record-breaking kasi ng malalamig na temperature noon kasi meron tayong La Nina. So sa ngayon, andun pa rin yung mga cold surges pero hindi ganun kalamig or hindi ganun kadalas. Mas medyo mainit ngayon yung ating amihan.
2: Peligroso ang labis na init na ito at ang kaakibat nitong tagtuyot hindi lang sa agrikultura kundi lalo't higit sa kalusugan ng tao, partikular ang mga buntis. Lumalabas sa bagong survey na 7 sa bawat 10 maternal health worker ang nagsabing nakita nilang tumaas ang kaso ng heat-related complications sa mga buntis. At ang pagkakalantad sa init ay nagdulot din umano ng premature birth, mababang timbang ng sanggol o di kaya'y stillbirth o pagkamatay ng bata sa sinapupunan.
4: The picture is clear and very disturbing. As extreme heat worsens, pregnancy and birth and now a new fault line in the global climate crisis. And one which is potentially fatal.
2: Para sa 8 buwang buntis na si Mary Grace, tanggap niyang wala siyang magagawa sa pagbabago ng klima. Kaya susundin na lang niya ang payo ng mga doktor.
5: Dapat po hindi sila matakot kasi kailangan niyo ng baby at saka siyempre para na rin po sa kaligtasan nila. Kailangan talaga yun para hindi ka madaling magkasakit, lalo na yung baby. Pag sinabi po ng doktor na magpabakuna, nagpapabakuna po.
6: Pati po yung mga barangay health worker ay aatasan natin na bantayan po itong ating mga vulnerable population. Doon po sa mga nagbubuntis, meron po tayong pinalawig na maternal care package sa PhilHealth. Covered po nito 8 prenatal visit.
2: Paalala ng Department of Health, may PhilHealth benefit package para sa mga posibleng tamaan ng sakit, lalo na sa kasagsagan ng El Nino. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
7: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ngayong tapos na ang habagat at tag-ulan, magsisimula na ba agad ang amihan?
8: Alam mo Alvin, ngayong tapos na nga ang habagat season ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa, magkakaroon muna ng transition period bago magsimula ang amihan.
9: Dahil sa paghina ng hangin at kabawasan sa mga pag-ulang dala ng habagat, inanunsyo na ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season sa bansa ngayong Lunes. Kakambal nito ang pagtatapos din ng panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Papasok muna ang Pilipinas sa transition period kung saan mainit at maalinsang ang panahon na may kasamang thunderstorms ang mararanasan dulot ng easterlies. Posibleng sa huling bahagi pa ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre unti-unting maramdaman ang amihan. Pero aasahan ang tuyong amihan dahil sa El Niño. Ayon sa pag-asa, pwedeng sabay na maramdaman ang lamig at init ng panahon ngayong amihan. Maaari pa rin bumaba sa 8.4 degrees Celsius ang lamig sa Cordillera sa kasagsagan ng amihan sa Enero. Pero sa Mindanao, higit 38 degrees Celsius ang init sa mga Kapatagan Nobyembre hanggang Pebrero. Ngayon din sa Northern Luzon sa Nobyembre at Enero. Samantala, makaaapekto pa rin sa bansa ang Shear Line, Easterlies, Intertropical Convergence Zone o ITZZ, Bagyo, Low Pressure Area at Thunderstorms. Pero aabot sa higit 60% ang kabawasan sa mga pag-ulan sa maraming lugar ngayong amihan season. Sa last quarter ng 2026, inaasahang aabot sa very strong category ang El Niño o yung tinatawag na Super El Niño at pwedeng tumagal hanggang sa first quarter ng 2027.
8: Talagay naman po ng ating panahon ng mga pagulang aasahan bukas lalo sa bahagi ng Visayas at ng Mindanao dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres. Hindi naman na nakakaapekto ang buntot ng bagyong Choy Wan na patuloy pong lumalayo sa ating bansa. Lumakas ito bilang super typhoon Linggo ng gabi bagamat na-downgrade na muli, malakas pa rin na typhoon ngayong araw. Bukod sa ITZZ, iihip din sa Northern Luzon ang malakas na bugso ng northeasterly winds o yung hangin mula sa hilagang silangan, pero hindi pa iyan amihan. Mga galing po yan sa isang high pressure area dyan sa may hilagang bahagi ng China. Posible rin merong mabuo na mababaw o shallow low pressure area dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa sa West Philippine Sea sa araw po yan ng Martes, habang pagsapit naman ng Miyerkules ay dito naman sa may silangang bahagi ng Pilipinas sa may boundary ng PAR merong aasahang mabubuong LPA. Pareho pong hindi magiging bagyo ang mga weather disturbances na ito, kikilos palayo yung LPA sa kanluran habang posible namang tumambay sa may silangan ng bansa yung LPA sa silangan. Pwede pang magbago yung ating forecast kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa mga potensyal na sama ng panahong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 6 sa Mindanao, meron na pong malalakas na ulan sa umaga pa lang sa may bahagi ng Maguindanao provinces at sa Sultan Kudarat dahil sa ITZZ. Mula bago magtanghali, meron na rin mga pagulan dito sa may Zamboanga Peninsula na mas lalakas pa pagsapit ng hapon. Mas malaking bahagi naman ng Mindanao ang uulanin bago lumubog yung araw, lalo po dyan sa may bahagi ng Basilan at dito sa may bahagi ng Agusan del Sur. At sa gabi meron pong malalakas na ulan muli sa may Maguindanao provinces, maging sa ilang lugar sa Agusan at sa Davao Region. Kaya kapamilya, mag-ingat po at maghanda dahil posible mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, may mga pag-ulan umaga hanggang tanghali dito po sa may Eastern Visayas, gayon din sa ilang bahagi ng Negros at sa Panay Island. Mas malaking bahagi ng Kabisayan ang uulanin mula pagkapananghalian at meron pong malalakas na ulan sa hapon dyan sa may Capiz at maging sa may Samar at Eastern Samar at maulan pagkalubog ng araw sa may Central Visayas, habang mas malalakas po ang ulan hanggang pagsapit ng gabi dito sa may bahagi ng Southern Negros Island. Dako naman tayo sa Palawan na may mga aasahang kalat-kalat na mga pag-ulan sa maraming lugar maghapon at posible po na may mga pag-ulan pa sa Northern Palawan hanggang paglalim ng gabi. Sa Luzon, maulan sa madaling araw hanggang umaga dyan po sa may Aurora at dito sa may Quezon Province, habang mula tanghali naman uulanin na ang Bicol Region, ang ilang bahagi ng Calabarzon at Mindoro at masalakas pa po iyan pagsapit ng hapon. May mga localized thunderstorms naman dito sa may bahagi ng Northern Luzon at sa gabi, maulan po dyan sa may Batanes at Babuyan Islands dahil sa northeasterly winds at may aasahan ding mga pag-ulan sa may Pangasinan, Tarlac at Zambales at ilang bahagi dito sa Southern Luzon. Tayo naman po sa Metro Manila, aaraw sa umaga at tanghali at mula hapon, may chance po ng mga pag-ulan dulot ng thunderstorms. Samantala, mula Linggo ng umaga, nabawasan po ng 15 sentimetro ang water level sa Angat Dam na nakapagtala ng taas na 208.24 meters alas 8 nitong Lunes ng umaga. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
10: 10 ang sugatan kabilang ang 9 na sundalo ng Philippine Army at isang CAFGO auxiliary matapos tambangan ng mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki ang military convoy sa Tipo-Tipo, Basilan, Lunes ng umaga. Sa imbestigasyon, nangyari ang insidente sa Barangay Badja pasado alas 7 ng umaga. galing Tipo-Tipo at bumabiyahe patungong Lamitan City ang convoy na binubuo ng 3 military trucks at 3 civilian vehicles nang bigla silang paputukan sa bahagi ng Sitio Bauno, Dagao. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang mga biktima na isinugod sa ospital. Sa paunang assessment ng militar, posibleng retaliatory attack ang ambush na iniuugnay sa armadong grupo sa pumumuno ng isang Saddam Siddiq. Kasunod ng naganap na engkwentro sa Lamitan City kung saan nasawi ang sinasabing ikalawang asawa ni Siddiq. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad para mapanagot ang mga responsable sa pananambang. Kahit pagod sa mga hamon ng buhay, pinaalala na hindi dapat sumuko at panatilihin pa rin ang kumpiyansa at glowing na ganda. Nagpapatrol, Rod Macenas.
11: Puno ang schedule, busy ang career, pero may panahon pa rin sa sarili. Yan ang palaban era ng mga babae sa inilunsad na campaign ng isang skincare brand sa Quezon City. Binigyang diin dito na kayang ma-achieve ng modern Pinay ang glowing ganda sa gitna ng araw-araw na hamon ng buhay.
12: Tayo yung puhunan natin towards our responsibilities and life, and mas mapapaganda pa natin ang ating sarili at ang ating buhay kung maaalagaan natin ang sarili natin.
13: Kahit anong laban yung hinaharap mo sa araw na yun, confident ka na lumalaban.
11: Layo ng kampanyang ito na ipaalala na ang kumpiyansa sa sarili nagsisimula sa self-care.
14: Her palaban era is when she needs to do everything, be everything, and basically have multiple roles. So for this one, actually, she needs someone or a product that will take care of her.
11: Napuno ng activities ang event, mula sa challenging games hanggang sa relaxing flower arrangement tutorial, nagpapaalala na kayang mag-shine ng mga Pinay. Rod Macenas, ABS-CBN News.
1: At susunod, Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kung sa Yeskotan, Lalisan. Bisan kung saan pamutana, Tubagon, Tukion, Kalang Drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka Vibes. Mauna ni!
2: This is FM Radio.

Tila sinagot ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang mga patutsada sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang press conference noong Biyernes. Sinimulan naman ng korte na himayin ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council sa mga

0: transaksyon na mag-asawang Vice President Sara Duterte at Manases Carpio. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, anong sinabi ng presiding officer at ano rin ang mga naging pahayag ng opisyal ng AMLAC?
1: Bernadette, hindi na pinatulan pa ni presiding officer Senator Judge Francis Escudero si dating Senador Antonio Trillanes IV. Pero ang mensahe niya, this is not about you. Paliwanag naman ni Senator Judge Panfilo Lacson, hindi rin naman makapagsasalita si Trillanes at kung sakali mang sumalang siya sa impeachment court. Inisa-isa naman ang Anti-Money Laundering Council ang resulta ng kanilang pagbabantay sa mga accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Ilang araw matapos banata ni dating Senador Antonio Trillanes si presiding officer Senator Judge Francis Escudero, sinabi ni Senator Judge Panfilo Lacson na hindi rin naman makakapagsalita si Trillanes dahil walaan niyang halaga ang sasabihin niya.
2: Nasaan yung probative value? Nasaan yung evidentiary for prosecutorial purposes? Asan yun? Kasi uulanin ang objection yun eh.
1: Nagpaalala na lang si Escudero sa lahat na hindi gaganang sistema ng katarungan kung walang respetuhan.
3: We shall not be distracted nor detracted by the rantings or tantrums of anyone inside or outside this courtroom. Because at the end of the day, it's not about me, it's not about you, it's not about any one of us here.
1: Sunod na sinimula ng himayin ng korte ang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyon ng mag-asawang Duterte Carpio at mga negosyong iniuugnay sa kanila. Dahil iginit nung nakaraan ng depensa na confidential ang mga ulat ng AMLAC, sinagot muna ni AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura ang tanong ni Escudero kung may nalalabag ba siyang bata sa pagtestigo niya.
4: We have to comply with the orders of competent authorities like the courts po. And of course, we recognize this honorable court as having the sole power to try and decide impeachment cases, Your Honor.
1: Ang mga bintang ng prosekusyon na gusto nilang patunayan ng AMLAC mula 2007 hanggang 2025, mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng transaksyon ang binantayan ng AMLAC sa mag-asawang Duterte Carpio base sa ulat ng mga bangko at iba pang covered persons. Sa mga naturang transaksyon, 1.6 billion pesos umano ang pumasok, 1.3 billion pesos ang lumabas, 1.4 billion pesos ang hindi malaman kung pumasok o lumabas. Pero walang deklaradong kasya sal and ang bise mula 2020 hanggang 2024. May isang araw din umano na may malaking cash na kinuha sa bangko si Attorney Carpio.
5: Sa loob lamang ng isang araw, noong Agosto 6, 2024, 41 million ang kinuha na cash ni Attorney Carpio. 23 million sa BDO at 18 million sa PNB. Pero sa kanyang 2024 salen, walang cash na idineklara.
1: Ayon pa sa mga taga-usig, may transaksyon din umano mula China ang isang kumpanyang nauugnay sa kanila.
5: Money from China poured into a food manufacturing company of her husband. Ang Kale 88 Foods Corporation, tatlo rito ang iniulat ng bangko bilang kahinahinala. Walang legal o trade obligation, walang layunin at walang katwirang pang-ekonomiya.
1: Pinasinungalingan lahat ito ng depensa at sinabing nakasaad sa mismong dokumento ng prosekusyon na huwag itong gamitin sa formal proceedings.
6: Walang tinatago ang vice-presidente, ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso, at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
1: Pero pinayagan pa rin ng presiding officer ang pagtistigo ng AMLAC dahil anya hindi pwedeng gamitin ang confidentiality para pigilin ang pananagutan. Sa direct examination, ipinaliwanag ni Bonaventura ang covered transactions o yung higit kalahating milyong piso ang halaga at kung ano yung suspicious transactions o yung mga kahinahinala. Ayon sa AMLAC, may suma total 666 covered transaction reports para sa mag-asawa, 34 naman ang suspicious transaction reports sa bise, 30 kay Attorney Carpio, 9 ang saklaw silang dalawa, suma total 55 sa kanilang mag-asawa. Nasa 4.4 billion pesos ang kabuang halaga ng transaksyon, 3.7 billion sa bise, 750 million kay Attorney Mance. Pinalaga ng depensa ang pagpapalabas nito sa publiko.
6: Even the ordinary Filipino person, Your Honor, can access our proceedings through cell phone or the internet, Your Honor. And they can make unnecessary interpretations of this document.
1: Isa sa mga napuna ng AMLAC ang isang transaksyon na kakahalaga na 9.1 million pesos o mahigit $221,000 noong 2013.
4: So this account po is owned by former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. So there's a client withdrawal from its deposit account through over-the-counter.
1: Sa pag-usisa ng presiding officer, hindi masabi ni Bonaventura kung na-withdraw ang pera bilang piso o dolyar. Ipinaalala naman ng depensa ang anilay absolute prohibition pagdating sa foreign currency deposits, pero sagot ng prosecution, covert transaction reports naman ang tinatalakay. Bernadette, samantala sinita ni Senator Judge Raffy Tulfo ang tagapagsalita ng korte na nagsabing posibleng magkahatol na ang korte sa impeachment sa December 16. Niliwanag naman ng presiding officer na tantya lang yon ng spokesperson at hindi pa yon opisyal. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
7: Apat na ang bilang na mga namatay habang apat din ang sugatan sa pagsabog sa barangay Sinamar Rojas Isabela nitong linggo ng umaga. Natukoy ng Isabela Police Provincial Office na rifle grenade ang sumabog at kumitil sa buhay ng mga biktima. Batay sa investigasyon, naglalaro ang mga minor de edad na biktima na makita ang granada sa kanal. Pinukpukan nila ito ng bato kaya sumabog. Kasama sa nasawi ang 85 anyos na babae na napadaan lang sa lugar nung mangyari ang insidente. Nasa maayos namang kondisyon ang apat na sugatan na nagpapagaling pa sa ospital. Nangako naman ang tulong ang lokal na pamahalaan ng Rojas sa mga biktima at kanilang pamilya. Inaalam pa ng mga pulis kung saan nanggaling ang rifle grenade.
8: Sa paggunita ng World Teachers Day ngayong October 5, nakiisa ang mga teachers sa isang kilos protesta sa Maynila para sa panawagang taas sahod at mga benepisyo. Samantala, nagtipon-tipon ang libo-libong guro kasama naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inilatag sa kanila ang suporta ng pamahalaan. Nagpapatrol, Francis Orsio.
9: Imbis na sa loob ng eskwelahan magdiwang ng World Teachers Day ngayong Lunes, sa kalsada ng Maynila dumiretso ang ilang guro para magkilos protesta. Hindi nagpatinag sa init at pagod ang 63 anyos na si Ma'am Regina para ipanawagan ang mga pangangailangan nilang guro.
10: Walang pinipiling edad ang pakikibaka hanggat hindi nila nililingon ng tama ang sektor ng edukasyon. Nakabubuhay at disenteng sweldo, mga benepisyo at higit lalo yung mga pangangailangan sa eskwelahan.
9: Lumahok din sa protesta ang ilang education students.
11: Ilang future ready teachers, kailangan tumindik upang tumaas palalo ang sahod ng ating mga guruan.
12: Wala akong pinakamagandang regalo ang pwedeng ibigay sa atin ng gobyernong Marcos Jr. kundi ang pagtataas ng sahod, ang panawagan namin, 50,000 na entry level para sa ating mga guro, pampubliko man o pribado.
9: Samantala, kinilala naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sakripisyo at dedikasyon ng mga guro sa paghubog sa mga kabataan sa pagtatapos ng National Teachers Month sa isang pagdiriwang sa Quezon City.
13: You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon sa kabataan na nangangarap sa loob na at labas ng paaralan.
9: Binigyang diin din ni Marcos na responsibilidad ng lahat na maging ligtas ang mga mag-aaral para hindi na maulit ang mga karahasan sa eskwelahan. Nangako naman ang Pangulo na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga guro.
13: We have strengthened our non-teaching workforce, streamlined teachers' paperwork, and reduced classrooms observations from 4 per school year to 1 in school year 2025-26.
9: May iba-ibang allowance, subsidiya at wellness leave ring ibabahagi ang gobyerno sa kanila. Sinabi rin ng Pangulo na tatanggap ang mga guro ng ₱1,000 Teachers Day Incentive Benefit bukod pa niya sa pinamamadaling pag-release ng performance-based bonus. Francis Orsio, ABS-CBN News.
0: Susunod, Pangulong Marcos nagkwento tungkol sa kanyang buhay at mga hilig sa podcast ni Gary Vee. At apat na PBB heartthrobs, niyanig ang Gandang Gabi Vice. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: naniwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon na puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais, Servisyong Kavais, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives, Kavives, mauna ni.
16: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tugtod na kong samot! Diri sa programang Kumbot Paslungkot, isang kunsa, iskutan, lalisan, isang kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag, diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1

0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami, andang nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.

0: Sa isang pambihirang pagkakataon, humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa podcast ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Inilahad ng Pangulo ang mga kwento ng kanyang buhay at ibinunyag ang iba pang hilig gaya ng musika at mga sci-fi na pelikula. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
1: I would have done anything to fly in space, and I would have done anything to have a life in music.
2: Sa Chicken Podcast ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano, ikinuwento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya pinangarap na maging isang politiko.
1: Because I saw how difficult it is, and I had an affinity for mathematics and science in school. And I said, I'm going to be a scientist. I want to be a scientist.
2: Malaki aniya ang naging impluwensya sa kanya ng musika. Mula pagkabata, pati noong nag-aaral pa siya sa ibang bansa. Pero inamin niyang ang kahinaan niya ay pagsayaw. Nagkwento rin ng Pangulo tungkol sa kanyang mga kaibigan mula sa Lasal at hilig sa sports, science fiction at sa pag-disassemble at pagbuo ulit ng mga kotse at makina.
3: Were you competitive during your younger years?
1: Yes. I mean, I think up to now. You know, you said, let's see, and you do something, and then someone does it better than you, and I said, okay, I can improve, but I can make it, ayaw magpatalo in other years. Yeah, I guess in that sense, but I'm not obnoxious about it.
2: Ikinwento rin ni Marcos ang naging buhay niya sa ibang bansa, matapos patalsikin sa pwesto at ma-exile sa Hawaii ang pamilya, at kung paano siya natuto ng mga ordinaryong bagay, gaya ng mga gawaing bahay. Malayo sa nakagisnang buhay bilang anak ng presidente ng bansa.
3: It feels like I'm just speaking to a man who happens to be called the president. But I'm getting to know the man behind the power.
1: Well, I'm glad because I still see myself that way. And it's like, oh nga pala, I'm president, no? I sometimes have that thought. I remember right after the election, people, has it sunk in? And now when I think about it, it hasn't really sunk in yet. But it goes, that kind of thinking goes away when you start working.
2: Binalikan din ni Marcos ang pagbalik ng kanilang pamilya sa Pilipinas mula sa exile sa Hawaii.
1: They were kept warning us, don't try to go home. And I arrived in the airport and there's thousands of people cheering us on. Now I'm back home, and it feels, it feels natural.
2: Bahagi rin ng usapan ang mga personal na paniniwala ng Pangulo pagdating sa pamumuno at sa kanyang pamilya.
1: One of the greatest pieces of advice that I ever got was that always work for the ideal. I just hope that people realize that, and people know, and that people feel. That what we are doing is right, that what we are doing is for the better, and to understand that at least myself, the people around me, we are sincere in trying to make this country better.
2: Mapapanood ang buong 2 oras na usapan sa Unshaken Podcast ni Gary V sa YouTube, Spotify at iba pang digital platforms. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
4: Sa ibang balita naman, formal nang dinusisi ng Senate Impeachment Court ang mga transaksyon sa bangko ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Manasseh Scarpio. Batay sa presentasyon ng prosecution, umabot sa 4.4 billion pesos ang halaga ng mga transaksyon na inireport ng mga bangko sa Anti-Money Laundering Council. Pero giit ng mga abogado ni Duterte, hindi ibig sabihin ito may nilabag na batas ang vice-presidente. Live mula sa Senado, nagpapatrol, Katrina Domingo. Katrina, bakit umabot sa mahigit 4 na bilyong piso ang halaga ng mga transaksyon na kini-question ngayon?
5: Karen, base sa listahan ng Anti-Money Laundering Council, mula 2007 hanggang 2025, nasa mahigit 600 na covered transactions ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio. Ibig sabihin, ito yung paglalabas-masok ng pera sa mga bank accounts na inire-report ng bangko sa AMLAC dahil ang bawat isang transaksyon lumagpas sa 500,000 pesos. Samantala, nasa mahigit 60 naman yung bilang ng mga suspicious o kahinahinalang transactions na iniuugnay sa mga bank accounts ng mag-asawa.
6: Sa pagpapatuloy ng direct examination ni Counsel for Prosecution May Divine Gracia ngayong hapon, lumabas na nasa 3.73 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa mga account ng Vice Presidente na iniulat ng mga bangko sa AMLAC, habang nasa 749.92 million pesos naman para sa mga transaksyon sa mga account ni Carpio. Bukod pa riyan ang nasa 769 million pesos na halaga ng mga insurance at investment ng mag-asawa na inireport din ng mga bangko sa AMLAC.
7: The reason po indicated here based on records is drug trafficking and related offenses. Per checking today, 01 August 2024 in Manila Bulletin News website, Davao City, Rep. Pulong Duterte, VP Sara's husband, Carpio, 8 others charged in 6.4 shabu importation in 2017. The client is alleged to have misappropriated confidential funds to her office in the office of the Vice President. COA has reportedly disallowed other accusations heard against her include involvement in a drugs syndicate along with her father Rodrigo Duterte.
6: Isinumite sa AMLAC ang mga naturang report noong 2019 matapos lumabas sa balita ang umano'y pagkakasangkot ni na Carpio at Davao City Representative Paulo Duterte sa sindikato ng illegal na droga, bagay na pinabulaanan nila. Ang report naman ng isang bangko noong December 2024 ay isinumite matapos lumabas ang mga balita na maaaring makasuhan ng malversation ng Vice Presidente dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Pinalagan ito ng depensa at idiniin na hindi dapat pinagmimistula ng prosekusyon na ang mga naturang report ng AMLAC ay base sa aktwal na investigasyon.
8: We understand, Your Honor, that he's merely reading it for the record, Your Honor, but it creates the same effect, Your Honor, as to the viewing public who cannot distinguish, Your Honor. For an untrained eye, Your Honor, if I see this slide, it necessarily associates Sara Duterte to malversation.
6: Kunestyon ng ilang Senator Judge kung sapat ba ang mga nailathalang balita para maging basehan ng mga bangko kung ano ang mga kaduda-dudang transaksyon.
9: This is such a dangerous precedent. Pwede ka lang mag-target na kahit sino.
10: I will join the good gentleman at the proper time in the exercise of the Senate's oversight function perhaps.
6: Habang ang iba naman, sinabing dapat na magtiwala sa kakayanan ng mga bangko na kilalanin kung may irregularidad ba sa laki ng halaga na pumapasok sa kanilang mga account.
11: Pwedeng tanggapin, pero
12: the banks know. And therefore, they know based on the amounts that are in the accounts whether it does appear suspicious or not.
6: Pinagdebatihan din ng korte kung dapat bang ipresenta ang mga transaksyon ng mag-asawa bago na iluklok si Duterte bilang vice-presidente noong 2022. At kung pwede bang buksan ang mga foreign currency account ng vice-presidente sa paglilitis. Pinaalala ni Senator Judge Panfilo Lacson na nauna nang pinayagan ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa mga transaksyon ni Duterte noong siya ay alkalde pa lamang ng Davao City, basta't hindi ito magiging basehan ng hiwalay na impeachment complaint laban sa kanya. Nilatag naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang mga naunang desisyon ng hudikatura na pinayagang buksan ang mga foreign currency deposits ng mga opisyal na nililitis. Anya, nasa mandato rin ang AMLAC na gamitin ang mga hawak nitong impormasyon para sa mga kaukulang kaso.
5: Karen, sa cross-examination, pinuna ng depensa yung 4.4 billion pesos at iba pang halaga na binabanggit ng prosekusyon dahil ayon sa kanila, ito ay mga aggregated accounts o amounts. Ibig sabihin, pinagsama-sama na yung inflows at outflows o kaya naman ay yung mga withdrawals at deposits doon sa mga naturang bank accounts ng vice-presidente at ng kanyang asawa. Giit ng depensa, hindi nito ibig sabihin na itong 4.4 billion pesos yung kabuuang halaga na napunta doon sa bank accounts nung mag-asawa. Karen, bago mag-alas 7 ng gabi ay nag-adjourn na yung trial ngayong araw. Yan ay matapos humingi ng depensa ng karagdagang oras para mas mapag-aralan yung mga dokumento mula sa AMLAC at para mabigyan na rin ng pagkakataon yung testigo, yung executive director ng AMLAC na magpahinga matapos ang halos buong araw niyang pagsalang bilang testigo ng prosekusyon. Karen, mabilis lamang, maidagdag ko lamang ilang minuto bago tayo sumalang dito ay nakausap natin si defense spokesperson Michael Poa at iginiit niya na hindi intensyon ng depensa na sindakin o i-threaten yung witness at maging yung mga miyembro ng media ng pag-usapan nila sa cross-examinations na maaaring maghain ng mga criminal charges laban doon sa mga opisyal na nagsisiwalat ng mga confidential bank accounts. Karen.
11: Alright, Katrina, ilang katanungan, no? Yung binanggit mo na paglilinaw, itong umabot sa 4 billion pesos. Ito ang aggregate amounts, kumbaga inflow, outflow, withdrawal, deposit, pinagsama-sama. Tama ba na it's a span of 2007 to 2026? Are we talking about 19 to 20 years?
5: Tama yan, Karen, no? Sinama doon sa aggregated accounts yung taon nang magsimula na maging alkalde ng Davao City si Vice President Sara Duterte hanggang noong nakaraang taon nang siya ay vice-presidente na ng Pilipinas. Base yan doon sa naging unang desisyon ng Senate Impeachment Court na maaaring ilatag itong mga ebidensya kahit hindi pa impeachable official ang vice-presidente, pero hindi nila maaaring gamitin ang mga naturang impormasyon para mag-file ng panibagong article of impeachment o impeachment charge laban sa vice-presidente.
11: At Katrina, etong 4 billion pesos of the aggregate amounts on the questionable transactions, ito ay sa account ni Sara Duterte at ng asawa niyang si Man Scarpio. Kasi meron pang joint account si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama, ang dating Pangulong Duterte. Ipipresenta rin ba yon, Katrina, or hindi na?
5: Karen, dun sa napag-usapan kanina at dun sa summary mula sa AMLAC na ipresenta ng prosekusyon, itong 4.4 billion pesos ay pinag-combine amount lamang noong mga accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio. Kung isasama pa dito yung joint account ni Vice President Sara Duterte at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, particular na yung nandoon sa BPI, Julia Vargas Branch at iba pang bangko, ay hindi pa natin malalaman at patuloy nating aabangan sa mga susunod na paglilitis. Karen.
11: Katrina, napakaren ako tuloy. Ito, huli na lang. Ang sinasabi kasi ng depensa, hindi naman nangangahulugan na may maling ginawa ang vice-presidente. Ang malaking issue dito is magkano talaga ang nasa account ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister. Nung panahon kasi ni Renato Corona, ang mga bank officials ang naging testigo. Sinabi nila, eto ang halaga sa account ni Corona. Makikita ba yan, Katrina? Meron bang bank officials na magsasabi, eto ang laman ng bank account ng vice-presidente?
5: Tama yan, Karen, no? Sa mga susunod na araw ay yung mga bank officials naman yung ipapatawag bilang mga testigo dito sa Senate Impeachment Court, pero hindi natin inaasahan na bukas yan mangyayari dahil bukas magpapatuloy pa rin yung cross-examination at yung pagtatanong ng mga senador doon sa executive director ng AMLAC. Karen.
11: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula sa Senado.
13: Inihayag po ng Philippine National Police Forensic Group na 50 pang biktima sa nasurong na MV June Astor ang nakilala na sa pamamagitan ng DNA analysis. Ayon kay PNPFG Director Brigadier General Pierre Paul Carpio, 71 sa 77 nasawi ang nasa huling bahagi na ng identification. Nasa phase 4 na anya ang proseso kung saan sumasailalim sa reconciliation at cross-matching ang mga 10 na mga sample mula sa mga kaanak na mga nasawi. Kapag nakumpirma na ang pagkakakilanla ng mga biktima sa disaster victim identification process ng PNP, i-endorso ang mga resulta sa kanilang local government unit. Makikipag-ugnayan naman ng LGU sa mga kaanak ng mga biktima para makuha ang 10 na mga ito. Nasunog ang nasabing barko sa dagat ng Coron, Palawan noong September 9.
14: Nagpainit ng Linggo ng gabi ang apat na hotties ng PBB Celebrity Collab Edition na sina Brent Manalo, Ralph De Leon, Emilio Daez at River Joseph. Sa kanilang pagbisita sa Gandang Gabi Vice, binalikan nila ang nakakatuwang karanasan at ibinahagi ang ilang sekreto sa loob ng bahay ni Kuya. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
15: Gandang gabi, kapamilya!
16: Kompleto ang pogi lineup sa Gandang Gabi Vice. Muling nagsama-sama sina Brent Manalo, Ralph De Leon, Emilio Daez, at River Joseph na kinagiliwan bilang ilan sa mga heartthrob ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. At dahil galing sa bahay ni Kuya, hindi pinalampas ni Vice Ganda ang pagkakataong usisain ang ilang sekreto sa loob ng bahay. Isa na rito ang tanong na matagal nang pinag-iisipan ng ilang viewers. Paano nga ba ang shower time kung may mga kamera sa loob ng bahay?
17: HD na HD. Bird, lahat talaga kita.
18: Lahat kita.
17: Hey, kasi yung ano no, yung angle niya, parang nakatikwa. So parang kitang-kita mo lahat. Tapos fish eye
18: lens.
17: GoPro. GoPro. GoPro siya.
16: Sinubukan din ang diskarte nila sa isang Mr. Q&A challenge.
18: Kanino ka makikipaglaplapan? Sa tik-tik o sa mabaho ang hininga?
17: Ang pipiliin ko ay ang tik-tik. Sa makikita naman natin na ang multo o aswang tik-tik ay napakahaba ng dila. Gusto natin na may action!
16: Sina River at Emilio, pinapili kung sino ang mas kaya nilang makasama sa bahay ni Kuya. Ang ghost o ang nang-ghost?
19: I believe na mas kaya kong makasama yung nag-ghost sa akin. Siguro nung una, wala siyang gusto sa akin, pero ipapakita ko sa kanya nagkamali siya. I will cook for her, I will take care of her, liliguan ko at aalagaan ko.
16: Mas uminit pa ang kwentuhan ng hulaan kung totoo o charot lang ang pasabog ni Emilio.
18: Trot ba na lumandi ka ng magkapatid sa isang gabi? Or charot?
19: Trot.
16: Pero paliwanag ni Emilio, hindi niya alam noong una na magkapatid ang dalawa. Ang uncut at unfiltered na kwentuhan sa Gandang Gabi Vice, exclusive sa I Want. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Susunod, tagumpay sa Asian Games, inspirasyon ng Pilipinas sa Los Angeles Olympics. At estudyante, nagbenta ng palamig para makalikom ng donasyon sa gurong na stroke. Yan, nariba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
20: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
21: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
22: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukdol na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslongkot, isang kunsa, iskutan, lalisan, isang kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Mauna Ni!
23: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
24: Throwback.

0: Rewind. Favorite Music Rewind every Sunday, 9 a.m. to 12 noon. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavay, Servisyong Kavay, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
1: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongot. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukingon, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
2: This is FM Radio.

0: Nakatanggap umano ng cheque na nagkakahalaga ng 14.8 billion pesos si Vice President Sara Duterte mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy base sa AMLAC records. Dagdag ng AMLAC, nakatanggap din umano ng milyong-milyong pisong remittances mula China ang isang korporasyong iniuugnay kay Duterte. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Alison, ano-ano pa ang naungkat ng prosekusyon at ongoing pa ba ang paglilitis?
1: Bernadette, natapos na at nag-adjourn na ang Senate Impeachment Court at magpapatuloy ang paglilitis bukas ng umaga. Samantala, sa pagpapatuloy ng testimonya ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, bukas, sa mga sinabi niya ngayong araw, no, tinukoy niya mismo si Vice President Sara Duterte bilang beneficiary ng check purchases na may halagang mahigit 14.8 million pesos. Ayon sa dokumentong confidential information sharing na isinumite mismo ng testigo, mula ang mga cheque sa mga individual kabilang ang umano'y drug lord na si Samuel Uy. Bukod dito, naitala rin umano ng AMLAC ang 5.3 billion pesos na halaga ng covered at suspicious transactions sa 15 korporasyon na may financial interest si Duterte. Kabilang dito ang Cali 88 Food Corporation na nakatanggap umano ng 319 million na remittances mula China at Hong Kong. Sabi ni Buenaventura, itinuring nila na suspicious transactions ang mga ito dahil wala umanong underlying legal or trade obligation, purpose o economic justification ang mga inflows mula China. Sinasabing pag-aari ng asawa ng Vice Presidente na si Attorney Mance Carpio ang Cali 88 Food Corp at kabilang sa mga shareholder nito si Duterte. Ayon naman sa prosecution, naging vindication para kay dating Senador Antonio Trillanes ang testimonya ng AMLAC ngayong Lunes.
2: Fairness to Senator Trillanes, just like what happened during the before the House of Representatives, it seems like he has been vindicated again by official records.
1: Sa cross-examination naman, kinwestiyon ni Defense Counsel Marvin Luan ang awtoridad ni Buenaventura dahil kakaupo pa lamang umano nito bilang Executive Director. Ayon naman kay Buenaventura, wala man siyang written authorization, bahagi umano ng guidelines ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang tumestigo sa impeachment proceedings sa House of Representatives noong Abril at sa Senado ngayong araw. Pinalagan din ng depensa ang pagpapakita ng aggregated amounts sa mga transaksyon dahil posible umanong may kasamang rolled over o naulit na mga transaksyon ang mga ito. Paglilinaw naman ni Buenaventura, wala siyang personal na kaalaman kung saan talaga nagmula ang mga binanggit na transaksyon at kung diretso bang napunta ang mga ito sa vice-presidente dahil batay lamang sa mga records ng AMLAC ang kanyang testimonya.
3: Dahil nga po wala kayong personal knowledge or hindi ganun ka... Hindi sinasabi yun ng records na meron kayo. As to the source of funds, hindi niyo rin po masasabing illegal ito, tama?
4: Tama po.
1: Binanggit ng din ng depensa ang probisyon ng Anti-Money Laundering Act na nagbabawal sa paggamit ng confidential information mula sa AMLAC para sa political prosecution o harassment. Pero pumalag si Senator Judge Raffy Tulfo sa anyang paulit-ulit na pagtatanong at pananakot umano ng depensa sa testigo.
5: I can see itong defense paulit-ulit na binabadya na lang niya itong witness. Witness, kanina pa ito ng alas 10 na umaga at nakikita ko pagod na siya. And I don't see any reason bakit paulit-ulit na lang itong defense na tinatakot pa, pati media tinatakot. Give us a break, okay?
1: Sinigundahan rin ito ni Senator Judge Risa Ontiveros na nagbabala sa anyang posibleng chilling effect ng defensa lalo na sa mga mamamahayag na tumututok sa paglilites. Bernadette, nagkaroon rin na bago mag-adjourn ng Senate Impeachment Court, nagkaroon rin ng maiksing suspension ang korte matapos manghingi ng mas mahabang panahon ng defense para sa cross-examination. Sunod sa AMLAC witness, nakahanay na sa listahan ng testigo ang mga bank representatives, mga kinatawan sa insurance companies at ang testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, Alison Ko. Sa katatapos na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, nag-uwi ng pinakamaraming medalya ang Team Pilipinas sa loob ng 6 na dekada. Kahit na hindi naabot ang initial target na higitan ng 4 na ginto, Masaya pa rin ang sports officials sa performance ng bansa na magsisilbing hakbang at inspirasyon patungo sa LA 2028. Nagpapatrol, Paige Javier.
6: Our very own athletes from the Philippines.
7: Sa pagtatapos ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, umuwi ang Team Pilipinas bit-bit ang apat na gold, siyam na silver at 16 na bronze. Nasa 17th pwesto ang Pilipinas sa final medal tally. Sinimula ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang gold rush para sa Team Pilipinas sa ASIAD. Nanalo ng 2 ginto si Yulo sa floor exercise at vault, parehong events kung saan nagwagi siya sa Paris Olympics.
8: 591 Asian Games record.
7: Sumunod naman si Olympic pole vaulter EJ Obiena sa athletics. Nakuha ni Obiena ang back-to-back ASIAD gold at binasag pa ang games record matapos lundagin ang 5.91 meters. Nagmula ang pang-apat na ginto ng Pilipinas kay 22-year-old Jeyus Yape sa kauna-unahang virtual taekwondo event.
9: And of course, if we take a look at the
7: matapos
9: final,
7: ang kanyang golden performance, si Yape ang napiling flag bearer ng Pilipinas sa closing ceremony. Kahit na hindi naabot ang target na higitan ang 4 gold medal haul noong 2018 at 2023, masaya pa rin ang POC sa nakamit ng Team Pilipinas.
10: Di nga lang nadagdagan yung gold, pero nadagdagan naman yung silvers and bronzes. At saka yung total, di ba? Narampasan natin. Matami tayong nalampasan.
7: Kabilang sa siyam na atletang nakasungkit ng silver medal, sina Olympic silver medalist Carlo Paalam sa boxing, Tashana Mangin at Kurt Barbosa sa taekwondo Kyorugi, world champion Alexandria Enriquez sa jiu-jitsu, Juliana Candelaria sa taekwondo Pumse, Amaya Cojuangco sa archery at ang women's sepak takraw team. Samantala, historic ang silver ng Gilas Pilipinas women sa 3x3 basketball dahil ito ang una nating ASIAD medal sa sport. May 16 bronze medals din na inuwi ang Pilipinas, kabilang sina Alex Iyala sa women's singles tennis, Eldrew Yulo sa men's artistic gymnastics high bar, juniors world champion Albert Ian De Los Santos sa weightlifting, at ang unang medalya sa beach volleyball at soft tennis. Mahalaga para sa POC na maraming sports na naghatid ng medalya ay galing sa mga sport na kabilang sa Olympics. Nakikita ng POC ang resulta bilang hakbang patungo sa LA 2028. Ayon sa Philippine Sports Commission, aabot na sa humigit kumulang 35 million pesos ang paunang computation ng incentives para sa mga medalists at coaches. Samantala, muling nagibabaw ang China sa medal tally at humakot ng kabuuang 341 na medalya, 169 doon ay ginto. Pungalawa ang host Japan, habang pumangatlo ang South Korea. Formal nang ipinasa sa Qatar ang hosting duties dahil sa Doha gaganapin ang susunod na Asian Games sa 2030. Para sa Team Pilipinas, 29 na medalya ang baon pauwi mula Aichi, Nagoya. Ito ang pinahamaraming haul sa loob ng 6 na dekada at magandang simula para sa daan patungo sa LA 2028. Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News.
11: Sa murang edad, mababakas na ang busilak na puso at malasakit na isang bata sa may Kawayan, Bulacan. Matyagang nagtinda ng sagot gulaman ang grade 4 pupil na si David Haruki Kamaya para makapag-ipon ng tulong pinansyal para sa kanyang dating gurong na stroke. Ayon sa kanyang ina na si Bayan Patroller TJ Kamaya, todo suporta siya sa magandang layunin ng anak mula sa pagbili ng mga sangkap hanggang sa paglalako sa labas ng bahay ng kanyang lola. Sa halagang 10 piso kada plastic cup, nahalikom si Haruki ng 300 pesos na naibigay niya kay teacher Rodelio Santos. Umaasa ang bata na ang munting halagang ito ay makatutulong sa therapy ng guro at hangad din niya tuluyan ng pagaling ni teacher.
12: Diba?
11: Welcome back! Ayan. Amoy London.
12: Ayan.
11: Ano bang meron?
12: Sarin tsokolate. Bukas na. Ha? Bukas na.
11: Tsokolate lang? Wala bang, ano bang masarap sa London?
12: Si Pope, alam mo nandun si Andy na sa Paris pala si Pope.
11: Si Pope France.
13: Ano bang pwede pa sa lumusan?
11: Ang dami naghahanap sa'yo, KD. Ang dami nakamiss sa'yo.
12: Talaga? Kayo na yun. Alright, see you. Bukas na tsokolate. Bukas na. Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Buti hindi ka inabot ng Pasko doon. 81 days na lang, Pasko na.

0: Patrol. At iba niyo pang paboritong palabas sa I-1, babawi yan. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
3: Kabibs, nalapas na tayo sa atong aton. Para, para, mau na ni.
4: Kabibs, kabibs, kasama sa
0: unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibs, mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, Kabibs, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat

93.1 Monani Favorite Music Radio 93.1 Monani.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: 93.1. Mauna ni.
3: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
4: DJ Sprocket on the mix.

0: Oras na to mga ka-vibes. Alas 4:21 na.
1: Maayong buntag mga ka-vibes. Pangmata na mo, sayo na sa buntag. Bango na mo
0: sa... Tamo na minaw sa inyong paborito nga sasyon sa radio. Sa dial sa inyong mga radio 93.1
1: kaninyo
0: FMR, Favorite Music Radio, Cebu Ka Vibes, maona ni!

karton mga ka-vibes. Adlaw karon nga Martes. Pizza sa is sa buwan sa Oktobre. O ganyan, usap kita sa tuang laing hugna. Sa tuang programa mga ka-vibes, no? Programang mamukaw ninyo sayo sa kabuntagon. Programang lingawon mo sayo sa kabuntagon. Programang pasayawon mo sayo sa kabuntagon. Programang magatag kaninyo o good vibes lang yun kanunay mga ka-vibes, ha? Oo!

0: sa'yo sa kabuntagon. Ang buhay na sa'yo sa kabuntagon. Oh, siyempre. Wailaing lamion. DJ's Bracket Go na ito mga kapas. Bago pa naman taan to na lang sa EIS. Good morning to Miss Jo. Good morning to Omar. Gikan sa Kabangkalan. Good morning, good morning. Siyempre, ato'y good morning. Ang mga sayo kayo sa Kabuntago nagtikaw-tikaw. Unang-una sa tanan, good morning sa tuang mga inahan, mga ginikanan nga naminaw karon. Nanay, tatay, lululula, mama, papa. Good morning, good morning. Tito, tita. Oh, lulo, lula. Good morning. Siyempre, good morning po sa mga pareho na ako sa'yo sa Kabuntago nagtikaw-tikaw. Sa'yo sa Kabuntago. Oh, nag-naning, ha? Nag-naning. Mga panadero na ito niya, ha? May pagkumot-kumot ninyo sa harina. Maayong pag masa ninyo sa harina diha, ha? Good morning to Anna Jane. Siyempre, good morning po sa tanan mga drivers ratsada na. Unsa may inyong agi-driban karon, ha? Good morning ninyong tanan. Grab drivers, taxi drivers. Kana mga drivers sa mga buses, good morning. O kana mga multi-cab drivers, tricycle drivers. Basta tanan-tanan drivers karon. Katong mga kugihan ni drive, maski dili ilaha. Kugihan ni parking, sa dili ilahang tugkaran, ha? Good morning ninyo, ha? Oh, sigurado lang na dili masakpan, ha? Para walay... Oh, walay... kagunga nga may tabo. Sa 93.1 siyempre ang ato mga ka-vibes, mga security guards, mga men and women in uniforms, mga tanods, mga kapulisan, good morning!
1: Sa buntag na vibes, magsugod ang lingaw, o good...
0: Oo, mga buntag po, hindi na ito kalimtan ang mga nurses, mga doctors, mga farmers all over the country, all over the world. And of course, ang mga vendors karon, sa mga vendors nga nagtikaw-tikaw na ugnanay kay Sikay na karon. O, tagsa-tagsa na lang ang mga pwesto. Good morning! Nakaroon sa Carbon Public Market, sa Pasel Fish Market, sa Tabuan Public Market,

Good morning, good morning, good morning. Ug sa tanan mga naning kamot karon mga porters. Mga clean and green nga sayo kayo sa kabuntagon og kato mga manguligta og mga basura no. Good morning ninyo tanan. Naminaw man mo or wala basta kay good morning ninyo tanan mga kugihan kayo nato nga mga ka-vibe. Akong usbon pizza sa is na karon. Oh happy happy birthday sa tanan mga nag-birthday. Hello ni Ace. Good morning Ace. Kung na mo yung mga requested song mga ka-vibes nung gusto ninyong i-play na to, ha? Gusto ninyong i-play na to, i-message lang. I-text lang sa 0995-472-0802 akong Osborne. 0995-472-0802. Og syempre, live na punta karon sa to ang TikTok account, DJ's Bracket. Doon na to. Alas 4.27 na. Hello ni Kuya Kulas, ni Rene Baterbonia. Good morning, good morning. Alright, well, first song natong i-play dire. O best rock na i-requestin ni dire. Sa tuwang TikTok. Hello, good morning. So title, The Principal by Missing Philemon.

Oras na to mga ka-vibes, alas 4.36 na! My good morning, my good morning ni Panburi! Gilo ni Christian Soliano. Shout out from MV Lady of Good Fortune na nagbiyahe pa doon sa Dipolog City, Puerteng Baluda. Oy, amping-amping taon mo ha? Amping mo diya mga idolo. Mga ka-vibes, amping-amping mo tanan diya. Oh, amping-amping kanunay. O niya, syempre, no, naman ito'y topic ka ng buntag, ha? O, happy tawa ka makalimot. O, onsa, ito ang topic ka ng buntag, kay karon nga si Manaw na itong gihisgutan kay ang kwan man. Ang kanang pagkaon man. Oo, para ninyo mga ka-vibes, padong naman yun magkalag-kalag. O saan, basta mag-isgot nga ito, kalag-kalag, onsa nga pagkaon. Ang masulod dayon sa inyong una-una, basta may ngunta kalag-kalag. Oo, or kanang... So, basta kalag-kalag, oo. Kung sa'y masulod sa inyong ang una-una, kung mag-isgot na, og, oo. Kanang kalag-kalag na. Oo, unsa may inyong mauna-unaan. Kung mag, kung na gani, mag, pag magkalag-kalag na gani, pa doon naman kalag-kalag, no? So, unsa may inyong, unsa may masulod sa inyong una-una. Nga pagkaon. Basta kalag-kalag na. Oo. Ingon din si Christian Tinapanan. Oo ba? Oo, wag ko mag-expect nga muna pinakauna nga makuha na to play ang Tinapanan. Hello to Toxic. Oy, grabe. Ano sabi ng pangalan ni mo Toxic? Good morning, good morning. Oga, budbud. Oo, oh, diba? Onya, Biko og Bingka DJ. Tinood, Biko og Bibingka gyud, oh, basta ko ano. Basta kalag-kalag gani, di kina mawagtang ang Biko og Bibingka. Ikaw pa rin ang bebe ko, ang bebe ko. Kinsa inyong kauban? Oo. Oo, inyong paminawon. Gawa sa Bingka, Biko, Tinapanan. Wa budbud unsa pa man? Unsa man gyud? Unsa pa man? Magbiko DJ, oy. And alami kayo ikaw ang budbud og bibingka DJ. Mao ba Miss Jo? As in lami kayo di ay. Oh, good morning na Rose. Hi Rose. Hello ni Hero from Quezon City. As in Miss Jo. O niya naman tayo requested song. Kasi ito nag-request ganining I Need to Be in Love by Carpenters. Oo, kasi nag-request ano isang TL. May bungkag Hero, may bungkag. Karang tawag na ito, ablihan na itong linya para sa mga gustong mo tawag. Gusto mamukaw, mo greet live on air ha, karang tawag. Alright, so si Miss Jody ay nag-request ane. Okay, sige mga ka-vibes. I Need to Be in Love by Carpenters. Requested by Miss Jo from, sorry, Qatar ka? Qatar ka, Miss Jo, no? I Need to Be in Love. Gano, dede ka in love? The hardest thing I've ever done is keep. Ah, si Miss Jo, kay gikan di ay sa Biasong Talisay. I thought na kasakwa na, kasagawas, no? O, taga Biasong Talisay. Huwag maayong buntag niyo ito na niya. Mga ka-vibes. O, bolyome niyo radio. Bolyome, bolyome, bolyome. Bolyome.

Vibes a las 4:43 na. Good morning, good morning, good morning, good morning, Maka Vibes. Hello to JPG, good morning. Akong Osborn, Maka Vibes, akong maghisgot ganitag Halloween or kanang kalag-kalag, oh, month of kalag-kalag. Onsay masulod dayon sa inyong una-una nga pagkaon. Onsa may masulod dayon ninyo sa inyong una-una nga pagkaon. Unahin ni Kwan Ring, kanang bod-bod, bingka, biko. O lahat mo po na yung taga, Kwan Ring, lahat mo po na yung taga dahili, mabinay ni Gross. Kay B, os biko. Onya, take a vibe sa Jerome, sa TNVS. Oo. Good morning, good morning. Request ko na siyang song, Someone Who Believe in You. Oh? Oh, and hello, FMR Squad Family. Hello, good morning. Oh, mga ka-vibes, no, ang ato ang programa is Buntag na Vibes. So, alas 4 hangtod alas 5. Oh, inyuhang mga kanta ang matuman. So, inyo na i-comment diha sa atong live or inyong i-text ang inyong gustong kanta nga atong i-play. So, 4 to 5 a.m. na ha sa programa Buntag na Vibes. Oh, niya. Oh, bahala akong murag mukhang dukaunta sa inyong kanta. Inyong managanahan. Pero, siyempre, ato ang 5 to 6. Oh, paugnat sa kusog na punta niya, mga ka-vibes, ha? Oh, 5 to 5:30, mga kinabagong mga TikTok ng mga sunata. O niya, 5:30 to 6, ato ang pa-zumba. Pwede pa-TikTok, pwede pa-bodos, pwede pa-80s, 90s, retro. Alright! Good morning, good morning, good morning. Alas 4:45 na. Oh, siyempre, ito i-playing song dire nga requested ni Ka-Vibes Jerome. O sa TNVS title, Someone Who Believes in You. O by Air Supply. Mauna ni mga Ka-Vibes.

0: Rato mga vibes, alas 4:50 na. Good morning DJ. Ang nindot kanon sa Halloween kay Bukog. Ha? Ang saka klase nga Bukog ne.
1: Buntag na vibes.
0: O, gika ni Ramil Inot diya sa May Danao. And good morning your basta kalag-kalag ako mauna-unaan ka nga kaonon. Bingka ninja. Hoy! Bingka nga pinaliki. O, mo na diya. Gika ni Alvin Mindao. Mo na diya. Ben? Kayo pakas kabuntagon, Ben, ha? And hello to Ohio, DJ watching here in Miyagi, Japan. Biko DJ, Bikog, ginakaon. O mo na gino, basta kalag-kalagan yung Halloween. O, huwag yung lain na tumauna-una, no? Mag-unagi na ang Biko. O ang bibingka. O, sa pamilain, no? Katong ganina, katong sa to, tinapanan. O. Manok Bisaya DJ, the best para kalag-kalag, umaw ba? Pero kanang manok nga gikan sa Manila. Oh, di ba gikan na Manila? Nadadon dire sa Cebu sa manok Bisaya gihapon na. Di ko makalimot ana nga pangutana ha gyud ba? Oh, humba. Oh, lami ko ng humba sa kabuntagon. Onya. Oh, Biko lagi. Oh, Biko gyud. Tara dere sa Vertex 1 GMM Building Basak Sibulayt. Oy, taga Vertex na ika Danjor. At taga Vertex na ika. Good vibes, good morning po DJ Sprocket for, good morning DJ Joko Loco and DJ Mama Mia po dito sa Manila. Hello, good morning FMR Manila. Ayan, magandang umaga sa inyo dyan mga ka-vibes, no? Oh, again, sa araw to, DJ Loco, DJ Joko Loco, and DJ Mama Mia of FMR Manila. Good morning ni mo dia, ha? Idolo, bossing, ka-vibes, Danjor, Mato, oh, good morning, good morning. Alright, nata-requested song dire. Okay, sa kanina nag-request ane nga kanta. O titled Maghihintay Ako. O by Juna. Okay, sa nag-request ane. Iisang kamoy. Tato nang i-play. Alas 4:53 na mga ka-vibes.
1: Sa Tamalingaw, sa 93.1 FMR.
0: Oo, request ko ga Himayang Nahunlak Pastilan. Alright, ato na play ang requested song dire. Maghihintay Ako by Juna. Huwag ka muna minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibe.

ato mga ka-vibes, alas 5. Untop na sa kabuntagon, ukamon na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. So base na hibulong mo diha nga, ato mga gipang play nga kanta is mga love song. O requested ni siya diri sa atong text line. O requested po ni siya sa atong live diri sa TikTok. So mo ni siya, 4 to 5. O request ninyo na yung mga ka-vibes. Kamu ang, kung ano kamu ang bida aning mga oras. Oo, kay karon tod, magpasingot na punta ha. So i-enjoy lang ninyo ato ang mga sunata sa iyo sa kabuntagon mga ka-vibes. O song, How Do You Heal a Broken Heart? Oh, dedicated ni siya ni Mom Cherry na nakaroon sa Middle East. Alright. My morning, my

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.04 na. Oo, eksakto na itong maoy-maoy. Okay, musamot ko no kagool ang kabuntagon. Oo, mo na diya. Oo, siyempre sa mga ka-vibes na ito diya, no, nga ka ng gusto mamukaw live on air. Ala, sige, pamukaw na, tawag na sa 09954-7208-02. Oo, bahala, maghilak mo diha, ha? Sige, sa mga gusto, mamukaw live on air. Huwag mo tabag sa itong pagkutan na karumbuntaga. Onsa may, basta mukha na gani, basta, sa nga tawag gani, basta kanang Holy Week na gani, no? Holy Week or kalag-kalag, onsa nga pagkaon dayon? Ang inyohang mahuna-hunaan, ha? Onsa nga, o onsa nga pagkaon ang inyohang mahuna-hunaan dayon? Basta Holy Week. Alright. Sige, ato ang natin color na ato pasodlon. Hello, good morning, ka-vibes. O, karun sa, wait sa, o, diyan na. O, good morning, good morning, good morning. Hello.
1: Good morning, ka-vibes.
0: O, good morning, ka-vibes. Bing Jack, diyan sa may San Fernando. Kumusta yung kabuntagon?
1: Okay na kayo, nindot yung kabuntagon ako doon, DJ Sprocket.
0: Nga nung nindot man?
1: Magumpay ko sa pumunta na.
0: Oh, sige, sige.
1: Maraming yung kanong doon nga, anang, sa kanagkalag ka ng manok ng Bisaya, kung di ka sa Manila, ng Bisaya naman na.
0: Aha.
1: Okay, huwag naman sa Manila, nalalagsibo ni Bisaya na.
0: Bisaya na. Aha. Mawag yun.
1: Parisan
0: ay mga
1: pops,
0: ogli,
1: mga soft drinks.
0: Kana? Parisan of soft drinks. So manok bisaya ra wala kan on di ay. Mas dagan gyud ang mas dagan ang manok kontra sa kwan, kontra sa unsay nga ani kanon. Onya kay imo man imo man tubag ato ang pakutan na karbutan kan hala sige. Oh, great og ipapukawa ang imuhang mga ka-vibes ug mga silingan bunal.
1: Good morning ya sa ato mga friends diyan nila ni Pili sa sasayan.
0: Aha.
1: Guni Mio. Mangkali, Mio. Matan niya, Mio.
0: Oy, Mio.
1: Oo, niya, ni. Kaya rin ko, ay. Mayang buntag niya.
0: Aha.
1: Ilan ni. Oo, ni Alex Mancia.
0: Oo.
1: Talon na rin ka foto. Yun nila. Niya. Ikaw po niya, ay. Ni Bibi. Bibi, niya sa mga ikulurasyon.
0: Aha.
1: Ay,
0: Ah, dakwa na kanang sakto na ang atong maoy. Never mind her, ha? Alright, dagan kay salamat. Og may buntag kanimo diha, ka-vibes bin Jack. Alright. Aha, oras ato mga ka-vibes. Alas 5:09 na.

0: O, panahon na para magiling-giling. Hello ni Miss Nice, good morning. Hello to Ruby. BR Cal, good morning. Hello ni Graciela. Suwila Lakadue. Oh, good morning. Natay caller na dito pa sa Odlon. Hello, good morning, goodbye. Good morning, kabahan still eh, sa Sagbayan. Kumusta?
1: Okay kayo.
0: Anong okay kayo man?
1: Okay kayo.
0: Ano man?
1: Happy lang.
0: Kaya naman kay trato. Humana diyan.
1: Wala.
0: Di ka mag-trato rin. Onya, oh, ka-vibes nila. Kumusta man? Ibango na ka? Nagligid-ligid ni Barong? Nagsayo-sayo? Nagtambling-tambling? Nagbuta? Balitok-balitong? Kumusta man?
1: Ha?
0: Nagatas? Bawal mag-inom mo gatas, oy! Oh, dili pwede mag-inom mo gatas. Oh, kape, di pwede kape, gatas, di. Bahala ka. Onya ka vibes telly. Namatay pakuta na karbuta ka. Andam na kang mutubag. Oo. Kung mag-isguta o padaw naman yun ang kalag-kalag nyo or kanang kan Halloween. Kung mag-isgut ganita on sa may masulod si mong una-una ang pagkaon. Oo. Kusingan? Miko!
1: Miko! Miminga siya!
0: Miko! Miminga! O, kung sa munmun!
1: Mau ba?
0: Onya.
1: Sige.
0: Onya.
1: Request
0: ko dana. Grabe ha. Sige, request. Pamukaw sa.
1: Request ko dana. Pamukaw
0: ka. Sige. Sige, kanta.
1: Firework.
0: Firework? Firework. Kuites? Sige. Momaka. Fireworks by
1: atong ingredient lang.
0: Sige.
1: Ako mga amigo. Randy Lausa. Ni Ali, ni Ma'am Ligaya. Ni Delen. Ni Marijin, Irish Store. Ang mga ikso ni Manny Tini, ni Capriti.
0: Alright. Sa mga gusto niya manawag, sige, tawag na mo 0995-472-0802. Humana atong request. Humana ha. 4 to 5 na atong requested nga song. And good morning to good morning DJ Pagrit. Sa akong manghod, happy birthday Giovanni Tanieza. O sa akong mama nga sayo kayo ni Mata nagpa-sound sa inyong radio. Nakamata na pod ang tanang silingan. Mau ba? As in, oo. Asa naman to? Oga sa akong papa nga si Rolando Tanieza. Mayong buntag. Kung anong odto man yung butari. Onya, sayo kayo sa nag-hikap siyang manok. Ang tatanag-hikap ang manok. Onya. O sa akong mga mangho DJ from Bahay Cebu nga Cebu. Salamat, request ko happy birthday DJ. Happy birthday to you. Mana. Oh, Si Ashley, good morning Ashley. Request ko no sa pikahi biray hala sige. Unya dato na ito ka rin yung mga requested nga song. So nga itong mga maoy-maoy nga kanta human na ha. O 4 to 5 na siya nga maoy-maoy. Oo. Alasin ko ito na sa ice. Paugnat na ni sa itong kabukugan, atong dunggan, atong lawas. Oo, atong lawas nga. Basin ang itaglayin lawas. Good morning ni Evelyn Basco Irom. Oo, gikan ni Binjak. Oo, good morning, huwag natay color din ato pa sodlon be. Oh, wait lang. Hello, good morning ka vibes.
2: Good morning ka vibes. This is Rocket. Nya masarap.
0: Mau ba? Masarap talaga. Good morning ka vibes. Miss M, kumusta ang dalaget? Kumusta ang dalaget?
2: Tug,
0: pero wala mag-uwan. Libangon na ka or naglingkod-lingkod or naghigda-higda or nagligid-ligid?
2: Naglingkod-lingkod.
0: Tana.
2: Puto na ko karol og turmeric kanang Roy Abang powder.
0: Tana. Nya, wa pa ka mamainit no?
2: Wala pa pero ready na.
0: Tana, unya kay namatay pagkutana karong buntaga andam na kamutubag. Oo, ato ang pagkutana karong buntaga kung mag-isgo tawag Halloween or kalag-kalag. Onsay masulo dayo ni mo si mga nga pagkaon?
2: Puto.
0: Puto.

0: gusto mga ihadad.
1: Ihalad?
0: Gusto mga ihadad.
1: Aha.
0: Pero ang mga kalad na buhi, may mukhaon.
1: Kada?
0: Dahil parisan na yun, usa ka galon na tuba.
1: Usa ka galon na tuba? O, oh, tinood.
0: O, oh, mga manadir eh.
1: Hmm.
0: Kaya wak magkuloy ilim nun na kanang binutilya sa una, tuba raman.
1: Tinood na, tinood.

0: Ajá.
1: Yo quería ese lugar, yo más lo entendí de
0: hoy. Ajá.
1: Ajá. Good morning, niño.
0: Good morning. Ya dapat magsayo-sayo po ka para exercise.
1: Yes. Yung sayo rin, hawak mo ang bit. Hawak mo ang gabi.
0: Aha. Sige. Mau maka ha?
1: Okay.
0: Nya Maura.
1: May
0: buntag po.
1: Bye-bye.
0: Dagan kayo salamat o may puntag. Oras na ito, alas 5.19 na. Sige, sa mga gusto pa rin mo tawag, alas sige, tawag na 0995-472-0802. May hapit na ito, magpa-zumba sa laos-laos, straight-straight na rin. O sige, dial.

0: ato mga ka-vibes. Alas 5.20 na. Og natay caller dere ato sa Ningdawaton. Oo, hello, good morning ka-vibes.
1: Good morning, happy Tuesday.
0: Good morning ka-vibes. Belle, hata mo sa Sagaring Consolacion. Kumusta, walay ulan diha?
1: Wala man, DJ.
0: Ah, pangita ka, masinara. Masinara diha. Masinara yung ulan diha, nara. Pangita ka.
1: Padol
0: nga,
1: padol, ulan.
0: O
1: saan
0: man, ibangon? Ito kayo mabasa, DJ, ay. Ha? Ayaw, ayaw pagpabasa, kay managhan ka. O, di ka pwede managhan, ha? Di ka pwede. Manakod.
1: Hindi kayo mabasa, DJ, ay.
0: No, no. The badge bell. Babasa niya, magdagandagan.
1: Oh, magdagandagan, magdagandagan sa uwan.
0: Mau ba?
1: As in, Jun.
0: Onya ka vibes bell. Namatay pangutan na karbutaga. Andam na kang mutubag.
1: Andam na.
0: Alright, kumagis ko taog. Halloween or kalag-kalag. Kipadong namang yun. On sa may masood si mong una-una nga pagkaon.
1: DJ, ako lang kuhan na ay parisan ang drinks. Kaya puro na ng pagkaon. Matukan ang atong mga kalag.
0: Apil naman na sa kaon ang drinks. Nara na mo kundi ni mo apel.
1: Oh. Isa
0: ko man.
1: Apo, beer.
0: Oh. Oh, sige daghan na, sige. Oh, sa may mo poros ra.
1: Lechon
0: nga unsa man?
1: Lechon nga ba, boy?
0: Mau ba? Unya sige usa pa.
1: Oh, kana lang oi.
0: Mintras gigutom ko, sige.
1: Kay 5:30 na, matulog na ako.
0: Oh, maura. Oh, sige. Oh, nya maura man ka. Sige, pamukaw sa imong mga ka-vibes diha ug mga silingan nimo. Sige, bunal.
1: Ah, oh, mga ka-vibes, 93.1 sa radio Cebu ka-vibes maura.
0: Maura ni.
1: Good morning.
0: All right. Maura.
1: Sana lang.
0: All right, sige, dagan kay salamat.
1: Mira ko mo request. Ay, kanoy, bahala, dira.
0: Oh, okay, padaw naman ito magpa-zumba. Alright, sige, dagang kasalamat ka vibes Bell Hatamosa sa Garing Consolacion. Alright, oras na ito, alas 5.23 na.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.24 now. Good morning, good morning. Sa mga taga Mabini, Cebu City. Good morning ni Mama Helen Pitugo. Ika si mong anak nga guwapa, purebuyag, kugihan. Way makalabaw. Oo, si Annabelle. Papainita na yung taon akong mudra, DJ, para di na magtinapulan. Oy, pamainit na muna, pamainit na.

0: Ora sa ato mga ka-vibes, alain 5.25 na. O siyempre sa dili pata magpadayon, mga ka-vibes, ato asang kumustahon ang dagan sa ato ang panahon karong sayo sa kabuntagon. So live gikan sa botan sa DOST Pag-asa Mactan, ato amahin nabi si Sir Mark Gales. Good morning, sir, may buntag.
1: May buntag, BJ Sprocket. O sa mga sukindi kami na tumilas weather update para karong adlaw. Wala yung nag-apekto ang Intertropical Convergence Zone ng ITCC sa may Palawan, Visayas o sa Mindanao. And sa pagkakot mo lahat na ginamonitor ng LPA o bagyo dili sa sulod o dool sa Philippine Area of Responsibility. Karong adlaw, tungkol bahay sa kabisayaan, patay mga sinabi ang interwoom ng kalangitan na ay mga katagpapaguan, bagunang dugilat, gumikan sa ITCC. Pasa kayo mga sa hangin sa katagatan, napigyan mo tema sa natin ang hinay ng tunas sa kasarangan na buhuro sa hangin, di na ang katagatan magmalinaw ng tunas sa kasarangan ang mga pagbalot. Dili sa Cebu at ang katagatan, natunay taob, alas 6.11 sa puntag, hunas, ng alas 3.07 sa hapon. Temperatura na magkasagot around 26-32 degrees Celsius, haringan daw, musila karutaw-taw at alas 5.13 sa puntag. Musalok unyang alas 5.32 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 5.26 na sa kabuntagon. O mauna ito ang latest weather update. Ikan diri sa bukatan sa DOST Pag-asa Mactan. Si Mark Gales para ayong buntag. O daghang salamat.
0: Alright, daghang kayong salamat, Sir Mark Gales, sa imong live weather update nga naananukad sa DOST Pag-asa Mactan. O maayong buntag. Daghang kayong salamat, sir! O niya mga ka-vibes, andam na ba mo? Ha? Andam na ba niyo mga stepping kay magpa-zumba na ta? Pa-zumba, pa-zumba, pa-zumba!
2: Vibes, pa-zumba!
0: Igawas, igawas, igawas, igawas!

28 na mga ka-vibes. Aha. DJ, naglanog-lanog mo sa Mactan Airport. Gritang nako akong mga igso na niya. Nag-duty, security guard. Oy, good morning ha sa tanan mga staff o mga trabante niya sa Mactan Cebu International Airport. Good morning, good morning, good morning. Sige, igawas na yung mga stepping. Igawas na, igawas, igawas, igawas.

kabuntagon. Kamu na minaw lagi po sa programang Buntag na Fan. Sala, bangon. Sayaw. Exercise ang kalawasan sa iyo sa kabuntagon. Aron Panington. Aron healthy. Ha? Good morning sa mga naminaw na to. Kanong mga sayo kayo nagtikaw-tikaw? Kanang naay mga kaunan, karindiriya, o mga etchery. Oo, samtang nagloto, samtang nagiwa-iwa sa lamas. Oo, hindi gawas ang isteping, nagikidikit. Nakita na ko.

Bo Hoel. Good morning. And good morning, boss. Shout out ko sa Qatar, Maniluan, Cebu, sa ako asawa dyan. Kisama na Mo Santo from DG Ants. So, hi, good morning, man buntag. Ay, good morning sa tanan mga nagkikidikid na niya karon. Oh. Isayon ninyong kanha, isayon ninyong lawas aron exercise. Exercise ang inyong tibok lawas. Dili lang inyong dunggan mo exercise, ha? Ha? Oh, exercise, exercise, exercise. Abante! Sir Virgil, sayaw eh! Sayaw eh, Sir Virgil, kay para mo huwag ng arthritis. Oy, good morning sa family, Kituan! Katunay mga arthritis niya, ayaw mo, sige, aguroy, aguroy, aguroy, ilihok, lihok niya yung lawas, ilihok, lihok. Okay, para mahilis lang kung sana nakabara ng inyo ang mga joints. O, katong mga sakit ang lapalapa. O, sakit ang, takong ba na? O, ilihok, lihok, karon mahilis ang uric acid. Hala! Tio Eberti Island, Gunato sa may Barangay Adela, sa may Barangay Adela, puro kamot. Sala, sige, atras amante. Hop, oh, kana. Oh. Only ako nga maro ginahan sa may city kon mga sa Barangay Adela, puro kamot sa mga Gunato family. Mayong pagsiyasaya sa akong amahan, Hermine Heldo, Medo Gunato, mamalulita, Lita Gunato. Oy! Kawaii kawaii ni Jean. Gorgeous. Hi.

Avante, más atrás, Avante. All right.

0: Gerard Lopez, nga nananukad sa CCTO Traffic Base Control Office sa atong pangumustahan. Hello sir, may buntag.
1: Mayang buntag na yung mga nabirigid sa mga suking team na at ang traffic update ko rin itong sinanggang Dakbayan, siyudad sa Sogbo, na yung adlaw nga Martes mga kaisunan, October 6, 2026 mga kaisunan. Nining mga orasa alas 5.56 sa iyong kabuntagon, ano kita musugod sa may SRP area. Sa atuang SRP area karon sa atuang labinigil ang kaming dalan niya FB Steel. Ang mga sakyan usang maligkan sa FB Steel tayon sa northbound o southbound ini, kapsayo, kamugaway pa ang dagan sa natan sa trapiko nining mga orasa karon. So, pasigun tayo dawat na usap na panagbangga tali sa mga sakyanan ganing agi sa atuang SRP area, northbound o southbound niini. Huwag pa sa utay na dawat usap ng mga labirya ng mga sakyanan gihapon diagit mismo sa atuang SRP. Alin din may dalan SOS niya, ang mga sakyan usap magigitan sa Cebu City, paingon nga dito sa Mandawan City, northbound o southbound. Kapsay o kamugaway paghihapon ang dagan sa natan sa trapiko. So di yan ni mga orasan, di pasig tayo tabisi niini. Ani maong tuang traffic situation karon diri sa tuang downtown area. Ug mao lang gihapon diri sa may MJ Quinco, General Maximum Escario, Burordo, diri sa may Osminia Boulevard, tuang Verama, ngadto paingon sa Bandawa area. Ola binigay diri diri sa may tuang Enba Calso, ola binigay ang Bulacau area mga kaisunan. Ang mga sakyan usang gigikan sa Talisay City pasud nga sa Cebu City, northbound o southbound niini, hapsay o hamugaway pa niining dagan sa natad sa trapiko. Dili sa may downtown area mga kaisunan, kung sabi tayo dawat usap ng panagbangga tali sa mga sakinan nga niagi sa tuwang ipang mention nga mga karsada. O wapos sabi tayo usap nga na dawat nga maradiriya usap nga mga sakinan gihapon, dili gihapon sa mga atong ipang mention nga mga karsada. So aritas may Governor Quinco sa may Talamban area, ang mga sakinan usap ikan sa downtown area paingon nga to sa tuwang Talamban na hapsa o kamugaway paghihapon dagan sa natin sa trapiko. Ingon man ikan sa Talamban area, paingon nga rin sa atuang downtown area, hapsa o kamugaway paghihapon dagan sa natin sa trapiko. Ingon man rin sa atuang S. Fortuna, ang mga sakyan na usambingkan sa Mandawi City, paingon nga rin sa Faypunlan area o sa may Banilag area mga kaisunan. Same lang gihapon. Di pagigasad kayo tabisi ini mga orasan na to karon. Sa pagkaroon na to ang latest mawin ito latest big update din sa itong Bilanggang Dakbayan sa sunod sa Sogbo. Kininyong mabusog alaga base control operator sa CCTO Richard Lopez. Sumudalit ka rin sa pagingon. Sa mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapait na kiglim basog nining lawod sa kalitan. Init o gulan, abog kakapoy giagwan tagid na mo ang tanan. Kay bugtong ragid na mong tinguha kamo among malagaran ug maapsay lamang ang dagan sa natad sa trapiko din hini-ining atong kinalanggang Dakbayan sa sudan sa Sugbo. Sigang salamat ug maayong buntag kanatong tanang Sugbo ano.
0: Alright, daghan kay salamat sa live update sa atong kadalanan karong adlaw o karong mga orasa. Ato ang balak ng base control operator sa CCTO Traffic Office, Sir Richard Lopez. Daghan kayong salamat, Sir Richard. Og syempre mga ka-vibes, no? Oo, atong oras. Oo, alas 6:01 na. Og mao na gini, magpatigulog na gyud ta. Oo, sa dili pa ta magpatigulog, mabalik ko onya alas 11 sa programa ka-vibes, sad sa udto. Og 8 kaadlaw na lang mga ka-vibes. Oh, sa dili pa magpasko ha. Alright, musulod ng programang Arangkada sa Buntag with Ka-Vibes Tonton. Okay na din yung ubos ng lagad sa kahanginan. Oh, DJ's Bracket AK Nyor ang certified Lami On. At ito na ko mga Ka-Vibes, huwag panilag mo sa pagpaminaw diri lang sa inyo ang paborito ng stasyon sa radio sa Dial. Sino mga

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Martes, pitsasay sa buwan sa Oktubre 2, 2026. Welcome sa Lainaw sa edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong kabaib si Tonton Alcusantugo. Mag-iskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan kang kansang atong tumong aron kita makaumulog haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kabibes, it's 80 days left before Christmas. 80 ka-adlaw na lang yun. Magsaulog na sabta sa adlaw sa Pasko. Kumusta mong tanan?
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sa kanunay, andam gayod kayo ang atong programa sa pagdawat sa inyong mga opinyon o komentaryo sa atong mga pagahisgutan nga isyu dinhi. Ngadto sa wa pa masuhito ang atong official text line 0995-472-0802. Osbon nako, official text line 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page, kundiin pwede sag kayo kamo makapanangat sa inyong komentaryo sa comment section niini, mao ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ako, 93.1 FMR Cebu, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabibes, ang pagpahigayon sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte atol sa day 33 niini, pastilan. Labihang taasa nga nagabihan gyud sila, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nagsugod alas 10 sa buntag. Nahuman sila pasado na alas 6 kagabi, mga kabibes. Ha? Unya. Ha? Taliwala sa grabe nga pagsupak sa kananaang defense panel, mga kabibes. Ah, ilag yun nga gusto nga dili madayon ang iyang testimonya ni Attorney Ronel Buenaventura, ang Executive Director sa kininiang Anti-Money Laundering Council kon EMLC, mga kabibes. Nadayon yun sa iyang pagtistigo si Attorney Ronel Buenaventura kagahapon.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Unya, ang sahabig sa prosecution nga maoy nag-direct examination ni Attorney Buenaventura, mao ang lantip og hait sad nga abogada, si Prosecution Counsel Attorney May Divinagracia, mga kabibes, nga tungod ba sa giingon nga eksperyensya o galantip ni ining Attorney May? Kaya ba mo sa dili pa nato ibutya kining makawingig nga kwarta sa atong Vice Presidente o sa Ambana? Na kay gilampikan man ang Vice President ni Attorney May Divinagracia, kinibang usahay lagi pagka maingon ta pagka siyang ani ana daw pagka di man ta matawag ka pagka hambugiro, ha? Kaya di bang pagka arugante bitaw sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte?
1: Arangkada sa Buntag.
0: Particularmente ang dibarog kagahapon nga mao ang nag cross examine ni Attorney Buenaventura nga si Attorney Mark Binluan. Nga kung atong mahinumduan, mga kabibes, kini si Binluan mao ni nibutyag kaniadto nga lagi dili basta-basta si Vice President Sara Duterte kay ang grado niini sa bar exams mayabot og 80%, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nga as if issue ni kayo niining nagpadayon nga impeachment trial sa Vice Presidente. Simple ra kaayo ang love tick ni Attorney May Divinagracia, mga kabibes. Kibaw mag-unsay ang gibuhat? iyang gipangutana si attorney kananaang si attorney Binuan korgo ning tanaw ning klaro nga pamahayag kagahapon ni attorney Divina Gracia Amura ko gigitik ba? Ha? Ningon si Attorney May di Binagracia mga ka-vibes nga kanusa gani ka ni pasar sa bar ni tugan sa tao ng iyang paniro. Ha? O niya matod pa niya kana pagkapasar ni mo pila ganito imong grado? Ha? Mapahubsanon kayong niingon si Executive Director Buenaventura nga Your Honor, naging 10th placer po ako at 85.7 ang iyang grado mga ka-vibes mao iyang gibutyag nga ningon siya hindi pala hamak na mas mataas ang iyong rating kaysa isang lawyer din na kakilala namin ni Attorney Mark Binluan. So dito nga daw na paong ang pagka-arugante ni Attorney Mark Binluan. Doon na dayo'y reaksyon si Kabaib 0792. Sir, ngano ba nga wala nila gamita si Ligutan for this article? Wa good ko kaoyon sa performance aning Divina Gracia. She talks so too much. She wastes her time arguing kan Binluan to the point nga mawala siya sa focus. She talks fast og dili masabtan ang iyang sinultihan sa mga audience. Ligutan speaks clearly og dali.

0: ang combine nilang bank transaction reports nga nahidangat dito sa Anti-Money Laundering Council, mga kabibes. And you know, kining maong bank transaction reports nga sumala pa, naabot kadto sa Anti-Money Laundering Council. Nagsugod ni sa dihang Vice Mayor pa si Vice President Sara Duterte dito sa siyudad sa Davao from 2027 hantod na ni atong milabay nga tuig 2025, mga kabibes. And you know what is the implication of this? Klaro og dayag kayo lagi in town nga this is run counter to what the Vice President has declared sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Consultin, mga kabibes, nga atong may naman pila ramay iyang gideklara until 2025, mga kabibes, natong April 2025. Ang iyang gideklara dito was only 98 billion. And you know what? Bisag kwaaw na to ng ubang mga transaksyon, ang usa sa tanaw nako nga makaipit gyud ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manasseh Scarpio, katong akong gisgutan lagi nako kagahapon, nga remittance gikan sa nasod sa China nga nakonfirmar mismo sa Anti-Money Laundering Council, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Di na lang ta mag-scout sa ubang mga mga kwarta nga raba unya sa second portion mao ni atong isgutan kamayo baning liktan sa dongga ning managsuong Senator Alan Peter Cayetano og Pia Cayetano. Di na malang na hubuon tao ng ilang support pagka Senator Judge nga adto na lang sila mo tapon nga tos defense team, mga kabibes. Kay grabe ya gus managsuon gahapon. Wagin ka na bang sagad nagi kayo, klaro nagi kayo ang ilang pag pangabugar ni Vice President Sara Duterte. Unang bahin, mga kabibes, si Attorney Merk Binluan kagahapon to no avail. Kadaghan gyud mi oponer sa pagtistigo kagahapon ni EMLC Executive Director Ronel Buenaventura, magsigig hiskot anang confidentiality, sus, data privacy, taghan kayong katarungan ba? Unya, nang hulga pataw na siya sa konsekinsa kuno yung mabutiag sa kananaang natala dito sa Anti-Money Laundering Council, lakip na namong mga sakops bidya nga mahimo ko naming ikiha, mapriso niya, pabultahon. Uy, pagkatoy-toy, tawa na. Lala do, suwagi ko no. Ha? Still ano eh. Mato di kabibes sa 9279, si kabibes Richard Alibio. Morning kabibes Tonton. Naanata sa exciting part. From Richard Alibio sa Consolacion. Tinuod kabayib sa Richard. Karon day 34, ipadayon ang pag-cross-examine ni Executive Director Ronel Buenaventura. But you know, kabayibs, ang ako mag-uningin ni ba? Stilan, eh? Klaro og dayag na kaining tanan, eh? Ambot lang, og muingon pa mo nga way sa si Vice President Sara Duterte, ako muingon ninyo. Eksamina ko no ang inyong konsensya.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kanang bang misagi ilad na mo sa tubangan ba? Too lang gihapon mo. Unya sa ako nang gikengon sa makadaghan dili man lagi ni nato mapiki ang mga bank transaction reports nga nahidangat ngadto sa Anti-Money Laundering Council. Kay ang nagtransaksyon niya ini sa bangko mismo si Vice President Sara Duterte. O dili ba si Attorney Manasseh Scarpio? Ha? Laina rabas numero sa ilang covered transaction, oy. Kibo mo kun sa ka vibes, ha? Dalimat on eh. 666, ha? 666 covered transaction reports, mga ka vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sakto ka, ka vibes, Binamindel Dori. Good morning, ka vibes.

0: As per defense dili tanan nga musuod sa bangko gikan sa dautan. Unsa na mataon moy? Nasabtan ninyo? Ha? Yes, dili siya illegal. But remember this. Mo na yung tiban eh. Pila man ang gideklara sa sal-in ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa buntan.
0: Ayaw mugtuan ang naratibo nga dili ni illegal. Baya ko moingon ninyo ron. Unsaon man nila pagpasabot ang pagsud? Ato di karuhon ha kay technical kay sila ga aggregate amount ko no nga posible pang gi roll over. Mao nay katarungan ni kanang please try to be objective and analytical. Ha? Ang bottom line ni ini ang gideklara ni Sara Duterte, ang Vice Presidente, 98 million. Ang nadangat nga bank transaction reports dito, ha? May kabat ni sa 4.4 billion pesos, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntan.
0: Kanalang kunti man ina ninyo, ay yun mo kalimot, anay yun mo paliban. Ha? Because you know, I'm worried, gandun na sa... Sa bagay, doon nag-ipunto si 0792. Nga nga no, nga si Atty. May di binagrasya. Para na ko, may di binagrasya somehow. Ang iyang clarity sa iyang speech ba? The way she enunciate things. Because husky ang tingog, mga kabibes, dapat ginta ato, sakto bitaw o kanabang sakto ba o projection sa katawan? Og ako pa to, mga kabibes, if I were on the prosecution side, it's either Chodorte or EBL, attorney, sakto ka, kanang, siya nga ni ini, kabay 0792. Either EBL, attorney Armando Virgilio Gutan, o si attorney Chodorte, nga klaro kaayo ang mapadangat sa maong kanang pag-direct examination nga ito ni Attorney Ronel Bonaventura.
1: Arangkada sa buntan.
0: Pero doon na sa mga sekreto nga mga kanabang pasumpingay si Attorney May Di Binagrasya nga huwag tingin mo sabton ang iyang buot pasabot, ang iyang punto. Kaingon ka nga akripihan ng pihana. Laliman kag daw na insulto niya gahapon sa Attorney Mark Binoy. Ikaw, manghambog kayo mong kliyente, 80% niya ay. Ang imong i-cross-examine o niya, bar top not share, o niya 85% kapin ang kanang rating sa bar exams, mga kabay. Di ka na kabibes sa 4541. Good morning, kabibes Sir Tonton, and to all your avid listeners. Bitaw kabibes, naun sa man ang magsuong Senator Judge Counsel for the Respondent. Oy, masyadong obvious naman kung asa nakapusta. Pagkauaw na lang silang duhas katawahan, kabibes. We will talk on that lengthily. Inigbalik na ko sa second portion, kabibes. Kumusta man mo diha sa konsolasyon? Rather, sa liluan, paita bitaw sa magsuong kay Tanoy. Ha? Nagpabaga ng mga sleep sa mga magsuuna. Yikan ni Kabibes sa 5598. Good morning, Kabibes Tonton. Kumusta, Idol? Kumusta si Kabibes Virgil? Kumusta sa tanang staff sa 93.1 na minaudyod ko kada adlaw sa Makalingaw o Matalunano ni mong programa bisag? Di ko ka-text apan mag-monitor ko kanunay. Di ko ka-text halos kada adlaw kay di man sa tanang panahon adunay load. Ang Diyos magapanalangin kanunay sa station nga mulambo o lamdagan kanunay sa atong magbubuhat. Ang tanang staff o hatagan sa maayong panglawas o taas nga kinabuhi kay ang ato akabibes ang pagpakigbugno o pagpaglimpasog kanunay sa hagit sa pagsuway sa kinabuhi. From your regular listener, si Kabibes Marlon Archibald, salamat kayo diha sa barangay adlaw sa siyudad sa Sugbo, sa sumapa niya Tagaytap. Mauti, sakto ba ni Digis Bracket o niya? Again, salamat kayo, Kabibes Marlon, na amuging nesgutan kagahapon ang imong usa ka sa kong agbating presko kayo nga kaming tanan na bulahan gyud liman kalami gining makaon tabitaw og presko nga lagut mon fresh from the farm. Salamat gyud kay nibo ka vibes sa Marlon Hinaut nga katong sticker imo nang napapilit og asa man galing nimo gipapilit ka vibes Marlon. Natawal ta ka vibes kay ngano ba ha? Kanang sa tinuod lang ka vibes ha. Action na magidig ka balaka karon ang defense panel. Kay laliman ka manghulga na gud namong ang asakos media na hala sige i-report niyo dai, report karon. Ya komiteryohan pa nako. Ha? Nga batod pa ni Attorney Boy Naventura mga ka vibes. Ha? Nga miabot sa 666 sus. Diba o naman mo 666 tingali ka ba? Ipsa, diba?

Kabab, sa taklahor man naglasay sa bidyan na mo po sa sagong makadiyota, kay maminaw sa tag mahinugdanon kami. After this, atong ipadayon atong pagtuki sa maong iskutanan kalabot sa kining kwarta o bank transaction reports nga nadangat dito sa Anti-Money Laundering Council ngayon ni Vice President Sara Duterte o ni Attorney Manasseh Scarpio. Palihog, standby.

mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Waon ani.
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
4: Arangkada sa butang.
5: Bueno, alas 6.34 na mga ka-vibes. Usa sa punto ba nga may nung dano ng angay na itong mahibawan? Ang kampo ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes, magsigig ingon nga way ebidensya batok nila. Unsa nalay, bisag unsa nalay ihingaan nila ni ining nagpadayon nga Senate impeachment trial. Apan ang pangutana, grabe gyud kayo ang ilang tingwa gahapon nga babagan. Nga mabutyag ang mga datos gikan sa Anti-Money Laundering Council, wa makahebidensya. Kanong mababag man mo? Kung unsa ang mga bank transaction reports ka nahidangat ngadto sa Anti-Money Laundering Council? Abi kana nagud. Yan ingon mo nga magmugna mo og kaguli ang sinasud. Hinaw man lagi gahapon sa diyang nabutyag kung pilag yun ang bank transaction reports. Anyhow, ang ako ni ini mga ka-vibes ba? Manghulga pa mo sa Cops Media, manghulga pa mo gisay mabutyag sa mga datos nga illegal na. O pag sure mo yun ay pangkihamitan ng taga-media ba? Suway ko no. Pangatawaan lang tamo. Dili sa paggunsa, grabe na kayo mga ilang para nako, desperado na kayo, klaro nga desperado na kayo ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Gainan bitaw tapo. In fact, galing gibutyag sa Executive Director sa Anti-Money Laundering Council, mga ka-vibes, di pa ni mao. Kay ang kananaang prosecution, ego pa ni hanay o ni himo sa basihanan sa mga ibutyag pagyod unya sa mga bank officials nga mao'y magsunod pagkonfirmar sa mga bank transaction nga ilang gireport ganto sa Anti-Money Laundering Council, mga ka-vibes.
4: Arangkada sa butang.
5: Unya ka na lang itiman ininyo, kita tada ni agi mo tag arithmetic, ni agi mo tag mathematics. 4.4 billion in bank transaction reports. As against the 98 million nga gideklara sa Vice Presidente o sa iyang bana, may nguntang putuha. Diba kadako niya ng how ang mga kabayas? Dako kay Gintang. There is a big disparity between the 98 million that she declared in her statement of assets, liabilities, and net worth compared sa nabuti ang hato sa Anti-Money Laundering Council nga murag na disgrasya siya sa numero nga 666. Good morning, ito ni Kabayb Salves Kumaling. May buta Kabayb sa Tonton. Ako lang ba ang mga igsoong Petra Caldero o ba niyang igsoon nga baga jodog naong white uaw sa mga katawahan nga baga jog purigaba. Ato nang isgutan unya sa second portion Kabayb sa ato lang giganid ba. Kaya grabe nang managsuuna. Ako lagi, mas may pang hukaso na nila ilang support pagka Senator Judge kay klaro na magkayong sakop sila sa defense panel?
6: Pinawa!
5: Good morning ito ni Kabibes Randy Santisas. May bunta Kabibes sa Tonton. Pa-shoutout ko nga ito kang Rambo Rabago. Gikan kini ni Randy Artiaga Santisas. Oy, shoutout nga ito ni Kabibes sa Rambo Rabago. Gikan ni Kabibes Randy Artiaga Santisas.
4: Arangkada sa Kabutan.

0: ko jud gipapilit ang sticker sa headlight og dapit sa samputan sa motor. Proud man pud nako ang tanang staff og ang 93.1 FM. Next time og dili nako busy ka vibes mo bisita Japon ko diha, magdala og gas sa pinobre puhon kay bugnaw ang bukid. Sa Haylaag og syudad, pawa sa kalaay kay ang naong nako sige lang og atubang sa tanom og may time ko bobisita ko sa diha. Nindot kayo ang inyong station basin sunod nako ana masap na nako akong amo nga si okay si Cons June Alcover. Busy naman kayo, nang pasalamat sa pag-entertain ka vibes. God bless you always. Likewise, God bless you always ka vibes sa Marlon na Inot Archibald. So mga ka-vibes, mao na'y punto nga may nungdanon kayo. Moingon si Sara Duterte ang mga abogado. Siya ingon, Sara, wapa mo ebidensya na ko. Uy, naabitaw gihikyag ebidensya. Babagan malagay sa imong mga abogado pagkatoy-toy, pagka-smoke ko ninyo. So, sa dihanggi paubos siya sa direct examination, gibutyag ni Attorney Buenaventura, ang Secretary Director sa Anti-Money Laundering Council, nga maabot og 666 susbo ni. Muna na kadimalas. Kaya nga nung natol sa niya nga 666 ang numero daw, dimalas niya. 666 covered transaction reports. O niya doon ay 55 suspicious transactions. Ha? Nga naglambigit sa maong magtiayon nga Vice Presidente o abogado nga si Mans Carpio, mga ka-vibes. Ha? Gipangutana si Buenaventura ni Atty. De Villagracia. Ha? Kung pilagyod ang alang sa habig sa Vice Presidente, niya pa ay. Ha? Quote, based lang dito sa summary, it's 373. Ha? Matod pa sa ni Attorney Buenaventura ng ato ni Attorney De Villagracia ang kanang nag direct examination niya. Sa maong kandidat, matod pa ni Attorney Buenaventura, mga ka-vibes, moabot sa 3.73 billion nga naglangkob sa 373 ka mga covered transaction reports og 34 ka mga suspicious transaction reports ang may kalabutan mismo ang Vice Presidente, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa ni ka-vibes Benjamin Eldore, hadlock yun ang defense ka makita ang figure sa screen kay maalarma daw ang katawhan kay matrending sa media og sukmen. Mao bitaw. Ang ilag yun nga na ako noy kananaang naay gimarkahan ko nung strictly confidential and so on and so forth. Klaro man na, mabitaw nga ni rolled gahapon si presiding officer Chief Escudero nga atong tugutan nga makapadayag sa iyang pagtestimony din niya si Executive Director Ronel Buenaventura niya. Naukad dyan yun. Laliman kanini nga si Sara lang misto mismo, mga ka-vibes mo, ha, mo abot og kapin sa 3 bilyon. So niya, timan ilagin ninyo. Mao gini timan ininyo, ha. Ang gideklara lagi nila 98 million through the years. In fact, bisa ka ng 98 million, kanalang atong basihan, mga ka-vibes, ang sweldo ni Sara Duterte, ha, gikan sa iyang pagka-vice mayor, nga karon na vice presidente siya, mudagan ng atos 30 ng atos 40 bilyones. O niya, ang naka-smukoy ganani nila, waan ni sila mo klaro o butyag sa ginansya sa ilang mga negosyo, mga ka-vibes. Daghan kayong tinuntoy. Ha? Daghan yung kayo. So wala, kato lang nahitabo dito sa Davao City, mga ka-vibes. Kato, maingon mo nga sinsiyo rato kay kabatrag kapin sa 33 bilyones. Pero kay ba mo bisag kato paganing para lang to sa snacks o mga pagkaon. Ilo pag

0: yung gismu ko yung maong kwarta, mga ka-vibes. Ha? Ila pag yung, sila pag yung, ang maingonta, ang hasta ang pagbidi ka to. Ha? Ilang gitayo tayo, nila pasuban. Sila-sila rin yun. Short heart nail kayo. Kay tanang, ha? Ang specs, ang specifications pabor gid nila. Ha? Yung kinanglan, lima gid ang imong tindahan, lima ka-branch na asyudad. Una sila yung ramay doon ay kapasidad niya na. Huwag mong ilaing, huwag may daganan ng ubang catering business ito sa Davao City, mga ka-vibes. Una, matod pa nila, bindalopas mga cook ang dag ko. Iba mo nga na ilang gibindalo? Ha? Ang ilang pulisiya sa Bids and Awards Committee dito sa Davao City Hall nga kinahanglan at least 5 years kang nagdegosyo nga mag-qualify ka sa bidding para mag-unsay gibuhat nila. Ang kumpanya nga GenCorp Industries Corporation nag-operate 2020. Niapilog bidding 2022 nga Vice President si Sara Duterte. Sa ato pa, huwag mo nang kwintahon, doon katuwid pa, pero ilang gi? Ha? Gipa-appeal, gi-qualify nila. Kanya samtang ilang gi-qualify, ang tanang technically dili qualify tungod kay why lima ka mga branches dito sa Davao City? Di kada kong smoke ko yan na istorya, ha?
1: Pino nga!
0: Anagi, bintahuso kay nako ba? Nagigabaan sila ron. Ako mo, ingon ko na, simbak ko lang. Ha? Di ka, dili tang ingon nga manghimarao tanila po grabe naman good bang up sa ba pagkahakog ga ultimong stocks na ginuton pa kumpanya niya mismo kanya maging uningon is si Basti Duterte nga wa mong kakoy kalibutan wa may pirma diha ang pirma wa man mo gawa sa nga sa kuwag soon pagka smoke ko istorya ha. At klaro na lang ginang palusot ba ha. Matod pa ni Kabayes 5598, sagdi lang na magulga na sila Kabayes o manamas tamas kay naman ang Ginoo ang sabi ng Diyos, mapalad kayo kapag kayo'y inaalimura at pinagwiwikaan sa lahat ng uri ng kasamaan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala buhat na ama, sa amang nasa langit. So salamat kayo sa imong kanang pamulong Kabayes sa Marlon. So kita din hi ka-vibes Marlon, sukat sa akong pagsugod. In fact, dili sa pag-on sa mga ka-vibes ha. Nalipay ta nga mismo ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Nakakita sa atong gibuhat din hi. And you know, it really inspired me to do more. To contribute, to explain to you. Matod pa ni Cebu Archbishop Alberto Abit, uy, you explain, not to implain. And exactly, this is what I am doing now. I am explaining to you what is happening around. Ha? Wa mo kumuingon ninyo nga, ato na silang gubaton diha. Apat igo ratadi butiag kung unsa ang mga nagapaghitabo. Kung unsa ang klaro nga nahitabo dito sa gipay gayon karon nga Senate impeachment trial. Ha? Matod pa ni ka-vibes sa Joel Taborada, di lang kaning kaitanos siblings.

Sumaa pa diri ni Kabayb sa Joel Taborada, di lang kining Kaitano sibling sa ngayon muhubo sa robe, sir. Kaning usa ka inilang turutot diri nga okay, apologies nila. May pangsadabaw ni magprograma. O niya, nihatag ug body shaming remarks kang Buenaventura? Ha?

0: naani dinhi. Unya lagi alang lagi nako. Ha? Dinhi na mo sa kinatibuk ang sakop sa 93.1 FMR Cebu. Dako kayong among agarbo nga mismo ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards may ila nining atong gibuhat dinhi. It was really very humbling. Ako as naani ining profession, mga kabayb, sa tinuod lang I started ining istasyon nga naa sa kong luyo. But nipahuway ko kay ni shape ko sa print media, mga kabayb, and now I'm back. Unya nalipay ta nga wa pa koy usak katuig garing ni balik sa kahanginan. Nakahimo ta og ingon ni ini nga na-recognize ta mismo sa kadaguan sa Catholic Mass Media Awards. And it was really, to me, mga kabayibs, alang sa to, para sa to kaninyo. Kaya tingali, sa tibuok sugburon, kinirang atong programa ang ingonin niyang format. And, you know, I have no regrets in doing this. Kaya nila palagis uban kung nag-Duterte pa kuno ko, hagbay ra kuno ni Sulbong, ni atong mga followers, mga kabayibs, but I don't mind really. Ha? Mautangalin ni rason, mga kabayibs, nga ang mga kadagkuan sa Catholic Mass Media Awards may ila sa atong nahimong kontribusyon sa Cebu Media, mga kabayibs.
1: Arangkada sa Butang.
0: And with all humility, nalipay ta ni Ana. Matod pa ni kabayibs Benjamin Heldore, okay gyud si Escudero kay gipangutana si Ronel kon wala ba siya nakalapas sa confidentiality tubag ni Ronel. Wa siya makalapas. Correct. Kay sa tinuod lang, mga kabibes, ang kabahin sa confidentiality wa na maglakip kun usa ka legal process, labi nang impeachment ang mahintungdan. Ang kantong kabahin sa gisgutan ni Attorney Mark Binloan nga ambot sa grabiha pagka tungod lagi kay binayran ba? Ha? Bastos kay Mark Binloan ni sa tinuod lang, mga kabibes. Ha? Kanabang, ang klaro ko nito, kung imong i-leak ang mga dokumento, kana pwede kang masanksyo diyan. Pero, kung kabahin ka na kabibes o impeachment. In fact, dili lang sa impeachment, bisag sa mga proceedings ito sa Andigan Bayan, kadang-ganang higayon na nabutyag ang bank transaction report sa sakataw. Mahimo kayo na. Galing lang kay wamay laing depensa ang mga abogado ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte. Ang ilaragid ng kapugnan na dili may bawang katawang Pilipinon. Kana palang bahina ka, vibes. Una-una ako niyang pag-ayo. Nga na gud nga ilang kipugnan. Ha? Matod pa ni ka-vibes sa Marlon o kitanay atakihon sa China, ka-utot-utot na lang ta, ka-vibes. Karate lang daan matumba data sa mga incheck. Hambog lang na ang lana ang mo ang Pinoy mag-ingana. Akto nang niskutan kagahapon, ka vibes Marlon, nga patugat-tugatas kontras China, di kita wag silbi sa may atong isaw sa ilang mga missile ang muskitero ni Digong Duterte. Salamat kay ni Kabayes Marmin Ladera. Bless Tuesday morning, Karakada sa Buntag. Dan Sharon Hart, minaw always na ako'y customer. Mingon, same daw mix station nga gipamatian kay lagi nindot imong mga komentaryo og balanse. More power always. Kabayes, sumauna ni. Salamat kayo. Yeah, please extend my regards kung kinsa man ang imong customer nga atong kabayes sa Kabayes Marmin. Sa tinuod lang, kamo ang naghatag na kong kusog. Ha? Sa pagsugod na ko din ingon na niini ang atong ipadangat nga komentaryo ninyo, mga pag-analisar sa mga isyo. Why sumpay, why pagkuwang, usahay, mupitik rapotag mga rumalingaw sa mga ba. Kada mo ingon ko nga, pagkasmuko yan na nilang tanan diha. So padayon ta, mga kabibes, sa maong anti-money laundering council records, nagpakita ni og 1.4 billion nga cash flow, mga kabibes. Unya, doon na sa 1.4 0.58 billion

0: outlaw. Unya, dunay kini subayuno ni. And I think it will only be the banks ang maka confirmar ni ini mga kabayos. Dunay lain pang 1.2 billion nga dili maklaro og naunsa ba ning korta ha. So mao ni subayuno kun ugaling ang mga bank officials na ang motistigo dito sa Senate impeachment trial. Gikonfirmar sad ni Attorney Buenaventura nga dunay 363 transaction record ang alang ni Attorney Manscarpio mga kabibes. Ah, pastila no. Unya diay ako lang ning kanabang subayon gyud in numbers mga kabibes. Aron ato ni maklaro. Ah? Kanang dunay 1.63 billion nga kitahay ni gawas ka kwarta. O rather ang inflow ni. O niya doon ay outflow nga 1.331 billion. Doon ay unclassified nga 1.46 billion. Ha? Ang alang na ko ka vibes, ang mahinungdanon kayo kining 319 million. Nga kung mahinumduman mo, mahinumduman ninyo. Ha? Kung mahinumdum mo, mauni ang gibutyag ni Senador Antonio Sanitor Llanes. Once again, ang expose ni Sanitor Llanes, ni Sentry, na confirmar mga kabayos, doon ay kwarta gikan mismo sa China. Nga remittance nga to sa negosyo ni ining Atty. Manasses Carpio dito sa Tagum City, Davao del Norte mga kabayos. Pastilan sa grabihang kwartaha.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Dihang bahay na palang ipit na si Sara o si Manscarpio. Kibaw mo nga no mga kabibes. Ibutang taha mo ingon silang kanang ubang kwarta ngayon nahibawaan na itabo na sa katuigan nga mayor, busy mayor o mayor pa si Sara Duterte. Wa nila but dita na apilon. Sige butang ta dita na apilon. Pia dia sila nasabod o nasangit. Nining nahitabo sa negosyo sa kumpanya nga ginganlan og kali itiit nga nag-export kintahay og banana chips dito sa China mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Tibani ninyo ha. Para nako kini ang dako kayo nga ebidensya. Kay nasud ni sa dihang vice presidente na and therefore the vice president was already an impeachable official. Muna bisag di na to kitahan ng uban. And remember the amount, 319 million mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kining maong parin remittance, wa ni gideklara nila sa salen. Imanigin na ninyo, ay ginmog kaliban sa istorya. Ah, pila gibutiklara sa salen. Nagsugod og 7 million in 2007, niabot og 98 million pagka 2025. Timaninin ninyo, these are very important. Ah, magsugod ang iyang pagka-impeachable official 2022 sa dihang napili siya ka vice presidente. Ah, bisa pag di na tutukwintahon ang 2021 down up to 2007, ariratas 2022 hangtod na karong tuiga. O hangtod ta ni atong 2025. Ang kining kumpanya nila nga kipanag-iya ni Manscarpio nga matod pa nila nag-export og banana chips ito China mga kabibes. Matod pa sa record nga dadangat sa Anti-Money Laundering Council. Mikabat og 319 million ang aggregated amount nga remittance gikan sa nasod sa China mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ang nakasmukoy nila wa ni gideklarang sa salen ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Gikan na kabibes Robert Barrio sir, good morning si Saint Alan Peter og si Pia Caetano sa next election dapat ang mabot nila pamilya Duterte ra kay ma mao man ilagilabanan. Klaro man kay na ka vibes Robert kay ngano

Ha? Suma sa expose ni Sentry, ang asawa ni Alan Peter Cayetano, usa sa incorporator sa Katong Tapang at Malasakit Foundation, na kaybaw mugunsa, nakadawat sa grasya nga 150 million gikan sa gobyerno sa China, mga kabibes. So, grabe ba? And that one involves national security already. Good morning ito ni Kabibes sa Golden Ziggy. Good morning, Sir Ton. We are always listening. Congrats again. Salamat kayo kaini mo, Kabibes Golden Ziggy. Yeah, salamat sa inyong pagsalig. Ako lagi, Kabibes, you know what? Inani maguna. Kanabang, maubot na ganit kagkama. Kariyan to kamar man na Catholic, Cebu Catholic Mass Media Awards. Karon ilang girebrand into Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Ngunay mo rag amo diring highest award winning body sa tanang mga sakop sa media sa Sugbo. And somehow, if you will be recognized by kama, it's something else. Mga kabibes, kanana ang untop alas 7 naman tuguti nga mabreak sa tanya humani ini atong ipadayon ang pagtuki kalabot sa day 33 sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. Palihog, standby.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Pahibalo ang mga opinion, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinion, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag.
3: Arangkada sa buntag.
2: Arangkada sa buntag.
4: Bueno, salamat kay alas 7:05 na mga kabayes. Padayon sa itong arangkada sa buntag. Sa ako nang gikaingon kaganiha mga kabayes. Kining kaimportante sa nabutyag sa Anti-Money Laundering Council, gawas niya ng 4.4 billion nga kanang bank transaction reports. Kining 319 million nga nasud sa panudanan sa magtiayon nga gikan sa nasud sa China mga kabibes. Ha? Kaya ba umong ano? Dini basta-basta ang maong kalambuan. Kaya dini nasubay ang klaro nga pagpamakak sa magtiayon. Ang klaro nga matawag ta nga misdeclaration nila sa ilang gisumiter nga sal-in on the part of the Vice President. Wa man siya mabutiang nini. Wa man nila gideklara ni sa sal-in niya nga remember magtiayon silang duha. Ha? Matod pa ni Kabibes Boyet Herosa, Kabibes Tonton, na ako'y daghang mga kaila o higala nga nag-work sa bank o highly trained o permi o seminar about AMLA, pero kay supporter man sila ni Duterte, ilag yun gipanaliptan o gikalimtan ang namahuan about sa AMLA. Well, you know, somehow naapog ko'y seminar ni Ini when I was still involved with two of the major maingon sa financial companies sa Pilipinas which are involved in kanang imbutang ta kananaang matod pa nila financial institutions. Ang labing nasabtan ako kabahayan sa AMLA, ha? Basta maabot na gani og 500,000 ang money involved, automatic na nga ang bangko, ha, is obligated to report that to AMLA. In fact, ang akong nahibawaan sa akong nahigala nga bank manager, ha, karon everything is digitalized. So automatic na nga mo-trigger sa ilang system, reported ang ato sa AMLA. Mao nay labing klaro nga istorya diha. Ha, sagdila ng mga mga bank officials. Kauban. Kikibaog ka mga kabayes ba? To the credit of the DDS ba? For so long a time, they were able to control the narrative diha sa social media. Nga gidabudabuhan yung mayok ang administrasyon ni PBBM. Kalabot lagi sa nahitabo sa flood control. Nga matod pa, grabe yung korong corruption karong panahon na. Pero tanawa, you know, if only Rudy Gracioso, kato si Rodolfo Kani Corporal, Rodolfo Gracioso ni tumaw pa kani ato, hagpay raon tanan na nalubong ng maong naratibo, pero maumugod na ilang gipa lakaw gikan ni atong istorya. And sad to note mga kabibes, ang atong ubang mga kaigsuunan dili bitaw analytical. Kamao bitaw na ang akong basihanan din, you really have to analyze everything. Do not accept everything hook, line, and sinker in the social media. Ako sa tinuod lang mga kabibes, this is the basis of my daily commentary here. I am analyzing everything that is taking place. Ako ginag-i-analisar og bayo. Kay kawang na lang atong pagka sakop sa gitawag nilang fourth state. Pagka radio commentator kon musabwag ta direg magpaw kayong pag-analisar. Unya anto pag ang isalaag ang atong mga kaigsuunan mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Buntag.
4: If I will engage on that, tinalang ko mag-komentarista sa radio mga ka-vibes sa tinud-an na ilang. Anong isalaag taman mo? Ha? O na mingon sila din hinga DDH ko rita Duterte diehard haters? No. I am just trying to present to you the issue at hand. Kanirong akong ingonin nyo nga para na ko ang mamater kaning kwarta nga 319 million. Huwag man nila gideklara. Unya, naigawa na sila. Kay sa una ko nang ilang ingibutyag, dapat ko no, di na ta mag-iskot sa iyang pagka-mayor o pagka-bisi-mayor. Ari na lang ta sa tuig na nagsugod siya pagka-impeachable officer. Sige, sakyan ta ng istorya. Ah, maingon ta nga na back to you dayon sila mga ka-vibes.
1: No!
4: Good morning ni ka-vibes Mike Angelo Cobat. Congratulations ka-vibes Tonton. Laban lang, praise God, mauna ni God bless. Salamat gyud kayo ka-vibes Mike Angelo Cobat. You know ka-vibes Mike, because of the kinabang pagsali gikan sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, nadasig yun ko nga ipadayon din niya atong kausa. No matter what, naata to'y mga developments, but nadasig ko because para na ako, this is my passion. Ha? Ato na yung padayunon o kasata ihatod ang intanan. So ako, masaligon man ko nga mabutrang adlaw nga kining atong kausa nga mabutyag ang mga kahiwian ilabi na sa kining naitabo karon nga impeachment trial. Mulugdang na rin tanan ngadto pabor sa kamatuoran o gustisya natong mga Pilipino. Ah, kay ako, magpangligo lang ko, daghan kay kong kaila bitaw nga mga tarong nga mga tao, pero daw nabutaan sila ba. And you know, I cannot blame them sa tungod lagi siya gitawag ng ko. Ha? Kaniadto pa nga kanang ha? Influensya sa social media. Ha? Kanang gitawag nga algorithm, kay balik-balikon magunang mga fake news, mga sayop nga pag mga punto. Pag I have a lot of friends nga ambot lang maingon lang pug ko na makaingon lang pug ko nga to amo gid sila kapustas pikas. Di na gid mao ilang sinultian. But di na ko sag baton sa social media, kay that is not my cup of tea. Akapila na ay mo kuan ako, pero di man ko ako lang nabasahon. Ha? But di ko mutubay og lalis. Ngano man mga ka-vibes, ganong mutubay mo kog lalis nila? Nga wa man sila niining medium nga akong gibatugan matag adlawng tanan. And I'm really pity. Ako maluoy lang ko nila because not everybody has the opportunity to have a microphone daily on a daily basis mga ka-vibes. And the fact nga naabot ta dito na ila ta mismo sa Catholic Mass Media Awards, I have nothing to prove, to be honest about it. O nang ako, anaay mo, karon, mukatawar ako nila.
3: Arangkada sa Buntag.
4: Matod pa ni Kabayes 5598, lahi siya ng iyahada. May unta bulansar na si President Manny Pacquiao kay ako ng kabaro sa Guardians, ako na butaran gihapon kay mabinatiyon sa mga kabus. Matod pa ni Kabayes Marlon. Kang naragina ni Kwan Kabayes Marlon, naragina ni Senator former Senator Manny Pacquiao karon. Secretary Manny Pacquiao, pero akong nadunggan na Kabayes Marlon murag sila mo kuno magpares ni Vice President Sara Duterte. Ako ra po nang nadunggan, wa patay konfirmasyon ni ana, but sa layo pa na istorya, layo pa matong 2028 arisata. Nining nahitabo karon dito sa kining Senado sa nagpadayon ng Senate Impeachment Trial, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Buntag.
4: So gawas niya ng 319 million, nga may smoke koy gud sila diha. Kaya pa'y laing transaksyon ay. Nga naitabo niya itong 2024 in one single day. Nga nakawithdraw og 41 million si Attorney Manasis Carpio, mga kabibes. Ha? Nakawithdraw siya og 23 million gikan sa BDO o niya laing 18 million. Ha? Sus, grabihan ni. Gikan sa PNB, mga kabibes. Remember ang tuwig ha? 2024, August 6, 2024. Oh, ipit na sila ni Ana. Kaya nga no, wag hapo na nila gideklara sa SALE ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: And remember lagi since 2019 hangtod na 2025, bisag usa ka sentimo, wa sila mo deklara og cash on hand or cash on bank. Yan sa amin na inimuro. Sigon sa Anti-Money Laundering Council, sa Executive Director niya ini, 2024 pa lang gani, doon ay gikombating 41 million withdrawal si Attorney Manasis Carpio. Ha? Di mo sila kalusot niya na because they are conjugal. Magtiayon man sila. Bisang pag di sila magdug, pero magtiayon sila ka, vibes. So ayaw mo paliban sa mga istorya. Di man, iginan nyo, focus ta. Yan ang mga isgutanan. Hindi pa ni Mao. Bisag bilabalihon paninila ron si Attorney Ronel Buenaventura, and I'm sure. Di man niya basta-basta, kahit 10 placer man sa bar, niya, 85% ang grado ni Ine sa bar exams. So, lantip sa ti. Hayat sa ti. Karon, ibawag yun ko, ilang, sa amin nila pagpiit nga kanang imo dili man na ingon nga niingon ka 4.4 million mao ng kwartas bangko, true tinuod na, pero ang pangutana ngano man ang naingon ni Ana ng putuha nga do na pa kay mga gipamalit nga mga insurance, mga investment insurance nga grabe pirting mahaluna, do na pa kay dollar account, wa mo na nimo gideklara sa imong statement of assets, liabilities, and net worth.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Diha man maigo si Vice President Sara, mga kabibes. Diha siyang bahina maigo. Niya, kanilang laging nag-export kintahay sila og banana chips dito sa China, mga kabibes. Lakip tara ba na yung Hong Kong? Doon na siya remittance gikan sa Hong Kong. At least 3 million. Ang pangutan na ka, vibes, doon na ba ingon bago niya na kadako ang kompanya nga gitukod ni Manz Carpio? Dili. Sa ang pagkadako sa kompanya nga ang bilis kurinti, 8 bil ramang gani taon, mga ka, vibes. Unya di lang na. Ang paid up capital, 125,000. Niyang anong ni income mo nag 319 million? May kamo kung kwinta ni Ana. Ha? Muto pagali mo sa mga Duterte, o di na nila problema. Problema na na ninyo. Pagka-smokoy ninyo. Unsa na yung istorya ha, ka-vibes, Benji. Wapsa ko kamantay na imong istorya da. Nga grabe ka-trending ni Attorney Mark. Sige ko ng pangihihihi. Nabantayan ko ni Cheese. Adi ka pangihihi nga. Kana na ang bisag kapila sa mubabag,

Ngay ko og dispensa ninyo mga ka-vibes kay kanang karon na magud ang ubo bitaw nga ako dunay panahon nga mo medyo mo barag yon at tutunlan. Matud pa ni ka-vibes sa Pride Hildore. Good morning ka-vibes Tonton. Relate ko anang imong giingon nga tarong unta ang tao pero DDS gihapon hangtod ron. Batchmates nako nga mga CPA raba unta from MSUIIT nga mga taga Iligan City gyud. Suko sila sa ko kay kritiko daw ko sa mga Duterte. In fact, ang usa nga closest sa ako kay gi-block pa ko sa FB. Kay unsa ni? Kay nalipay daw ko nga napriso si Digong. Ka-relate siya gyud ko. In fact, mga classmates siya nako sa MSU Jensen ka-vibes. Doon na sa i-batch may kanana ang ahead nako. Na Miss MSU pa ni siya at wala na rin sa Amerika. anyway, karong hilom naman noon. But nonetheless mga ka-vibes, mauni kapait ba? Kanabitang na napasulabi na bitaw ka ng mura na bitaw na hog, na kulto, sa dili pag-unsa. Nga bisag right or wrong, parang nila, sakto gihapon ang mga Duterte mga ka-vibes. Di, kulto na. Panatiko kay ba? Bisag sayop. Ah, saan ni mo? Tarong to nga si Congressman Pulong Duterte na niyon og kutsilyo, hapit dunggaba tong giingon nga bugaw. Kay nasuko lang wa mauyon ni katong nang gisambot ka mga maingon ta mga commercial sex workers mga ka-vibes dito sa Davao City. Nagtrending na social media. Pero pakpak na maghapong mga DDS oy kasaktor ko dos pulong pagkatoy-toy istorya ha o pagkasbukoy. Muna'y kapait ba? Ha? Hehehe. Kining pagkamasakiton o AIDS sa Pilipinas sa pagkakurakot. Dili pa tama kasa mayo kayong inon si Trump nga pahulgi rajod. Di na ko palayo. kanana ang punto ni ka-vibes Marlon ang corruption sa Pilipinas. Kana maingon ko ninyo ka-vibes. Ha? Corruption has been a problem since time immemorial. Mag-real talk ta din niya, hinumdumi ninyo panahon ni Hesus Kristo. Di ba ang usa sa iyang mga apostoles tungkol sa corruption, gibaligya siya sa pipila lang ka kantidad sa kwarta nila ni atong panahon na. Aron itudlo asa si Hesus Kristo. So, that to me was corruption mga ka-vibes. And you know, no country in this world is exempted of that problem. Kaling lang kay giayo ra gid kaayo magbasahi sa Duterte propaganda machine kining tanan sa tinuod lang mga ka-vibes. And you know, I was not born yesterday ni ining pagkasakop sa media. Daghang insidente kaniya to. Panahon sa COVID, gay paimus lang ta, and I should know. Mao ba mo? Ang barato kayo nga mga, barato kayo nga mga face mask, alcohol, and whatever. Panahon sa COVID, gay paimus lang sa mga taong Duterte ilang gipamahal din eh. Namagay ko, in fact, napakay dokumento ha. Ngayon sa itong pagkaunsa, nalain ko sa pagtanaw na ko sa mga negosyante na nakapabor nila. Ha? Perting barato ang space mask na gipalit ito sa China pagkabotiris Pilipinas gibaligyag tagsikwita ang buok wag gabae. Ngunin labing klarong istorya ba? Ha? O niya, pagong klaruhon, wag dyan kumulaban ni Anang Marcos administration. Ang ako lang pakita ay ebidensya klaro.

0: Nga, sama ni Senator Ping Lacson ningon siya nga imposible mo ganang ilang gibuti ang 800 billion lagi nga nauruta nagpapanghatag. At tanawaon siya yung nahitabo ron. Ang nag-una-una pa di ay, advance pa di ay kaayo si Vice President Sara Duterte suma pa ni ining kanhi bodyguard ni former Speaker Lord Alan Velasco mga kabayabs ng butog sa gibutang rus Ginoo. So diyan nataro ni ining gibutyag sa anti-money laundering council. So karong adlaw ipadayo ni Tokyo ni tanaw na to kung sa pay mamahimong resulta ni ini. Kaya I'm sure ila gining kana bang panalipda ng ilang kliyente. Pero sao na nimo? Ha? Ultimo sa tuig nga impeachable na ang vice presidente nagpabadlong pag yun. Ha? So sao na nimo? Doon ay kwarta nga gikas China ni Sud. Unya na monitor sa anti-money laundering council kay ngadto man silang accounts. Sa kumpanya man nga ilang gitukod. Bidag nga nung sad, 125 million ang paid up capital o niya nakadawat o aggregate amount ka 319 million. Ha? Kinahanglan pa mo ng analisahon o maayo nga kaklaro ni anak mga kabibes. Ang manang maingong ko katawaan, tanan lang na sila o eh. Nga mayon tagdako kayong kumpanya ha mga kabibes. Muna, diha, sangit siya ni anak. And that was one of the expose of former Senator Antonio Sani Trillanes. Matod pa nila, kay ilag yung gipugan si Trillanes, nanaon sa nainood, nag-press con si Trillanes, nabutyag to ni Trillanes, napisto na hinoon, daan sila tanan mga kabay. Anong, kaingon ko, hapit na giniba. Unya, ang labas ra baron nga impormasyon nga si Loren Legarda posibleng mauli sa Pilipinas unya ari na tapon sa mayoriya sa majority black kay nagbahay lagi kuno siya pinang ano si Loren Mangod majority black kina siya ni adto pa ha so da silang Tito Soto ha pero daw nadaas kahig mga kabayos nagmahay siya ron akong tanaw ni anak mga kabayos mangayo na og I don't know, Gonsa. Posible pang ilaglag ni Loren na yung anak. Nakugbakakon. Ang resulta niya ng kaso nga, kaso nilang kanana ang, kung siya nga ni anak, plunder. Pwede kayong ilaglag ni Loren yung anak, pero di na malaglag. Kaya nga, no, siguroon ba to dito nga, di ba, mga kabibes, kita may naguna-una ni anak, di rin nga, posible si Loren mangayo o, kanana ang asylum dito sa France, posible kanang maitabo. Ha? Kanang ang maitabo niya na pabilin yang anak dito, mauli si Loren diri. Siguroon nga doon ay asylum yang anak, saan pa pagukod? Ha? Unya siya, i-cleared kay ministerial naman yang gibuhat kaniadto Senado. Matod pa ni Kabayos Benjamin Hildore, si Corona trial gi-allowed mag-present og dollar account si Ombudsman Morales ng hostile witness. Yeah. At that time, kabayob si Benjamin Hildore. So, daghang kay tag paabuton pa. O niya, diyan na ta. In fact, ipahibaw na gani sa prosecution panel ngayon nang i-drop ang Article 4 kalabot sa bribery. Kay masaligo na sila niining Article 2 kalabot sa unexplained wealth mga kabayobs. Ako lang ninti bawason ang komentaryo sa atong mga kabayibs. Gikan ni Kabayibs 4541. Kabayibs, tungod sa pagkaganid sa pera, maong mangawkaw ang tao o walay kahadlok sa Ginoo. Walay pagbati sa isig katao, kundi ilang kaugalingon lang ang gihuna-huna. Karon niligid na ang ligid sa ustisya o gipaningil na ang pamilyang Duterte sa ilang mga kabuang. Sa una pang kapanahunan, may justice always prevail and these corrupt public officials be brought to court in charge. Tumatod pa ni Kabayibs sa 4541. Gikan ni Kabayibs 5598. Kabayibs, masakito naman jud ni ang Pilipinas sa pagkakorap sa sunod magtuboy na putag lain. Lain na po na itong padaugon. Mao na po atong padalhon unya mga tawa ta unya way mahayay kay kita may nagpili sa kurakot matud pa ni Kabayb sa Marlon Archibald.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabayb, Ted Bedes, corruption is the root of all of this certain. Lahat ng bansa sa mundo ay apektado din dito, pero sa Pilipinas ang pinaka. At sa panahon ni Duterte ang pinakakurakot, kawawa ang Pilipinas. At lalong-lalo na tayo, may prayers to tone that God may intervene in this situation. Matod pa ni Kabayb, Ted Bedes. Mga Kabayb, tibawasan ako, Kabayb, Fred Gilmore D., one of my favorite parts sa impeachment trial yesterday, Kabayb Stone, is gikasaban ni Senator Edwin Tulfo si Binluan kay Sigig Pangulga. Amawag ito. Hasta pa may mga sakops media, Kabayb Spread. Mga Kabayb, alas 7:30 naman, mapost lang sa ko niya, humanini, ato nang sugda ng itong second portion, atong isgutan ang kabayan sa managsuong kay Tano o kaning DDS nga grabe kayo. Si Vice Mayor Harold Respecio dito sa Arena Mercedes Isabela nga perting bastusa sa social media, naking sinagitay, naking siningkitay sa usa ka barangay kapitan dito silang dapit. Unya mao na tatak DDS, mga Kabayb, kaayo ra gyung katawan. Mga Kabayb, palihog standby ka humaniana, humaniining mga mahinungdanong kayo. Mabalik dayon ta sa atong arangkada sa buntag. Standby, mga Kabayb.

Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni! Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay the vibes. Sabado sad-sad og bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads. Rock ballads. Domingo discoral. Discoral. Remember when. Remember when. Good vibes overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni. Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes to.

0: Bueno, salamat kay alas 7:38 na mga ka-vibes. Padayon sa atong arkada sa buntag, diyan na ta sa atong second portion. Karong adlaw, adlong Martes, October 6, 2026. Sa mga nagtinguha ng pasalmod sa atong programa, pinagi sa pagpadayag silang komentaryo o opinion, welcome kayo kaayo kamong tanan o niyang atong official text line 0995-472-0802. Atong usbo ng atong official text line 0995-472-0802 niya ang atong official Facebook page, kundi makapadangat sa kamo sa inyong komentaryo sa comment section niini ang 93.1 FMR Cebu. Usbo na to ang atong official Facebook page, gani inyong mahimo kayo nga ma-download diha sa Android, pinagi sa Play Store ang 93.1 FMR Cebu, kundi makapadangat sa kamo sa inyong komentaryo sa comment section niini. Usbon ako, 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Bueno, sama sa atong pasumbingay na kaganiya. Ato na guning tukion ang managsuon nga Alan Peter Cayetano o Pia Cayetano, mga ka-vibes. So, saan naman tinin silang duha? They turn to be incorrigible na yun. Kung karon mag-desider ang Senate Impeachment Court, tanaw na ko, kaning duha mo, buto ni nga i-absolve to si Vice President Sara Duterte. And you know, huwag di malanggalin ni panglawga o paglubog ila mga ka-vibes, this is already an act of desperation. Kaya tanaw ko, ngayon ni sila og mga nakignegosyate siya ni sila nga mabali sila, pero saan man yung pagbali nga mababag magand sigurado ko si Senator Ping Lacson? Ganon, saan man nga sila may nagka-inkwintro si Senator Ping Lacson, mga ka-vibes, o si Senator Alan Peter Cayetano. Nga kung kainumdo mo, nibahal ginis Ping Lacson nga di gikumusugot ka di na mapriso ng ginganlan o Alan Peter Cayetano. So dihang bahina, ipit yun si Senator Alan Peter Cayetano. And if you're Alan Cayetano, asa makapaingon? Mag-ampo na lang kang mamilagruhan nga ma-absulto si Vice President Sara Duterte. But to be honest, the way I look at it, kuli na kayo ng mahitabo, mga ka-vibes. Unang bahin, basura na sa Korte Suprema katong petisyon, tulo ka mga petisyon sa tulo ka mga abogado nga nag-question sa pagpaubos sa convection threshold. Unya akong tanaw, kay niingon ng Korte Suprema nga dili pa justiciable, mga ka-vibes, but I don't think so nga kung ang Senate Impeachment Court mo desider nga makonvicto yun si Vice President Sara Duterte, disod na kayo na bakwion sa Korte Suprema, o hindi na sila magpakauwaw sa dangatong Korte Suprema, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Because it's over and done with. What can they do is siguro mupetisyon magaling ang habig sa depensa, mga ka-vibes. Painumduman sila sa Korte Suprema nga in matters of impeachment, it is only the Senate who has the sole discretion, who has this exclusive discretion to try and decide all impeachment cases. Diyang bahina al yabog yung sabaw ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Klaro ang batakang balaon ni ana. O nadili malagi to basta-basta kay tulog yun ka mga kani Chief Justice ang niingon nga di magina-fix lagi ang decisions ka mga senador. So sa akong tanaw, mga ka-vibes, muihap na lang tagpilakadlaw. Kani, huwag imong tanawon ba ang mga sinyalis, ang mga talimad on, kung unsa sila ka-confident, mga ka-vibes. Confident na kaayo ang prosecution panel nga gipanguluhan ni Congresswoman Jeremy Luistro that they can secure a conviction against Vice President Sara Duterte. You know why? Because they are dropping the Article 4. or rather the Article 3, which is bribery, mga kabayski. Para nila, ang Article 1, nga katong alleged misuse of confidential or intelligence funds, o ang Article 4, nga grave threats nga mao'y nauna, nga nanghulga lagi si Vice President Sara Duterte nga iyang ipapatay si PBBM, ang asawa ni ining nga sa First Lady Lisa Araneta Marcos o si kanhi Speaker Martin Romualdez, ligon na to. O niya, wapay labot sa katong alleged misuse of confidential or intelligence funds. Ay alang nako, unsa pa ba'y mas ligon pa ba nga mismo si Sara Duterte magito niingon. Nga nakita na to sa social media nga niingon nga, huwag ka magalala ma'am, may kinontak na ako. Nga niya pa, nga doon sa kuno'y mahitabo niya nga iyang ipapataysan si PBBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos o si former Speaker Martin Romualdez. Kaklaro ato. Ang kananaang mga tinugyanan sa National Bureau of Investigation, ang nibutyag niya na nga gani, hantod karon na kananaang gipreserbar na mismo sa Meta ang mother company sa Facebook. So siya mo na nimo paglimod nga mismo si Vice President Sara Duterte mo ito naghulga. Wa man ay kanang ilang ingon nga conditional threat ko no? Conditional ba? The fact nga nanghulga ka, grave threats na imong ha? Kasalanan mga kabibes kung kaya raging katawaan nila. nalisang ni Bitaw Sara kay gawas sa kaso sa kanang impeachment court, doon na pag i-check kasong kriminal nga nag-ungong karon sa korte. Nakapensa siya, but stilan, labad yung uun ito. Nga mato palagi niya, wala akong tiwala sa korte, wala akong tiwala sa kapulisa, nag-isamot niya doon taon niyang imahan pagka sa buhok ko, istorya ha. Subalik ta sa managsuong Alan Peter Cayetano o Pia Cayetano, si kanang Peter kagahapon, agrabihab sa kung saan nalang maniobrang Peter. Si Pia Mausad, mingon siya nga, di man itinood nga, umawa man yung katidad na ako na itawag nga rollover. Kaya ba mo siya itubag ato ni kanana ang executive director, Ronel Buenaventura mga kabibes. Giklaro nila nga niyay, ningon siya ay, whenever there are entries appearing in both, we are actually excluding them so as to avoid double counting. Kaklaro ni ana, pero mingon si Pia nga, diloy, basig doon na yung mga rollover accounts kuno mga kabahay, sa isos palusot, klaro kayo. kung ngayon mong subayo ng ilaha, dili good bitaw, imposible kayong mahitabo kay matod pa, og doon na kuno kay 20 million nung adlawa, nakahuna-huna ka nga, uy, na ini-offer ni mo nga ma'am. Gamay rin man kayo ng interest ni anak ma'am o imong ikadana ang isood lang ni mo sa bangko. Ari mamay, atong i-time deposit ma'am. O sige, imo ko nung i-time deposit ang 20 million. So sa ato pa, maugi hapong kwarta ha. Pero ang naago dito sa ang lagda sa Anti-Money Laundering Council, basta maabot na ganig, remember, maabot na ganig 500,000 ng katidad, 500,000 ng ganig, ipon man nila. So, usan na ito kang transaction report. O niya, maurag ihapong kwarta ha, imos ang gibali nga ito sa imong gitime deposit. O niya, mahuman na ang time deposit, pagkahuna-una na sa kanga, oy, mapalit ikaw auto, withdrawan ako ni. Astilan, kanang mga istorya ha ba? Palusot na lang ikayo. Klaro, ikayang palusot, mga kabahay. Smoke ko, ikayang dako. Mato di kabahay 5598. Tindo ta kayo kabahay. Nga karon nga administration, gisugdan na og pabilanggo ang mga kurakot. Mayong unta nga kung si Kinsaman ang musunod nga mudaog pagka-presidente, dili jud biyaan ang pagtuki o pag-atiman pagkabilanggo sa mga kurakot kay ingon niini. Manam-anam o kapitol ang mga badlungon niining makauulaw nga Pilipinas nga matod pa ni Donald Trump, beautiful Philippines, your country is being robbed by corrupt politician. Sagdilan to si Donald Trump, kautro putong doon na sa pagkabadlungon ka vibes. Sumunin, nahitangat anirong managsuon nga Alan Peter og Pia Cayetano para na ko basos. Nagpabaga na lang gini sila. Saan mo na ano yung kabibes? Nga, nabulgar man sad nga mismo ang asawa ni Senator Cayetano, si Taguig City Mayor Lani Cayetano, apil man di ay. Niya ng foundation nga gitawag og Tapang at Malasakit Foundation. Niya kay Bao Mugano nakadawat og 150 million gikan mismo sa embahada sa China. In fairness to the Chinese government, nanghimakak man sila, but how could you dispute that? Ha? O niya, niingon sila nga dili kuno China connection tong 319 million nga niabot katos panudan na ni Man Scarpio. Uy, kinsa man itong insika di ay, kung ande tingali to, Pilipino nga ni Kagyo dito sa China, nagikas China ang pagdeposito. Pino! Aw, ila sa nang palusot, oy, pero ako lang lagi, klarohon taning taran, while we are at odds with China, di kita maabot sa punto nga makiguba tanila, oy. Kaya kung maingon yung ko nga na, mapulbos kita tanan, simbako lang kita tanang Pilipino. So, nagyapuntas pakigsabot. Ha? Niya, kagahapon magon, komentaryo lang ko, kaya giing naman ta nga, ipokrito ko no ta nga, magsige tag, escort by China nga, kusog kita mamalit des online ng mga China products, dili man mo issue oy. Do na lay pipila ka mga anaa sa maong gobyerno. In fact, ako na nang gideklara din he. The former Chinese Consulate General. I was Sir Luck, si kanang Consul General Sang Seng was a good friend of mine. And we don't talk about these things, mga kabibes. In fact, when she was very empathic, itong mga panghitabo, I also wrote about it. Kaya mamaya niya akong trabaho, I'm a journalist. And yeah, ako nang mabutyag din nyo, I was offered to have a trip to China. I did not decline, pero saan taman nga, wala man ako passport at that time. Sa tinood lang bitaw na. Ang but kano sa to. Na misplaced ako, but diha na po nga, kahit gayo na na, lisod na kayo, maikog na ta. Kaya labi na rin nga nagpadayo na ning impeachment trial, mga kabibes, ni Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Kabibes Fred Gilmore di, murag naa nagyoy problema sa panghuna-una si Pia Cayetano, kabibes, tonton. Imagine basahon sa daw niya ang court ruling before mo proceed sa testimony sa witness na amaw na. Bitaw na hibuong ko, not necessarily, murag koan nagid kabibes, disturbed kay kayo. Wala bitaw siya ay onsay nga ni Ana. Kanang di ko maingon nga wala na sa wisyo ka vibes. Ha? Desperada na gikayo. Goal siya, oy. Kaya no, imagine ka vibes o gangyang igsuon nga si Alan Peter mapriso. O niya, siya sa gisubay pa na ron, doon na sa mga budgetary insertion si Tostangig. O siguro ka vibes ang iyang gilikaya ni Ana nga masubay to nga katong yung budgetary insertion dito sa gihapak sa katong atong gibutyag diri nga 450 million per kilometer nga road network dito sa is not even a road network kay kapinlag 5 kilometros. Uy, naunsa ba nga ang katidad sa Kinatibuk ang proyekto niabot mag 3.1 billion mga kabahibs? Di klaro kayang tag 450 million matag kilometro kabahibs. Asa ko kaan ang adalan? Again, mabalik ko sa istorya nga basig kada ang ubos sa atong dalan. Doon na sila ipang butang ditong Bulawan. Kabahibs ka na China hadlock na gilunod sa Indonesia ilang barko. Wala sila mo palag, kabahibs 760, mo iyang opinion o komentaryo mga kabahibs.

0: Makabab sa alas 5, rather alas 7:53, maayog kong dispensa ninyo ha kay tungod lagi sa panahon ron. Matura gining di agad-agad at itong lawas. Matod pa ni Kabaib sa 4541. Aksyon na pudrabag hango si Pia gahapon Kabaib, Kuya Juan lang taana niya. Bitaw, lisod ba gunang? Kanang bitaw ang konsensya na ni mo ang motulisok mga Kabaib? Sa tinuod lang ba? Di ka may mutang, oy. Kaya, klaro mga kayo sa kanalaging mo ang managsuon. Awa na, nagpaugat na lang gina sila. Ha? Paugat na lang gina. Laliman ka nga, kaya sila mga edukado. Sana, natribukar mo na ron nga di po sila limpyo. Ha? Spoko lagi na nimo. Kanto lang, ha? Mahalon kayo nga kawa o kaldero. Atol sa pagpahigayon sa 2019 South Asian Games, natribukar mo to sa NBI nga doon ay dumbol payment mga kabayas. Mao nang iabot og 55 million, yung tanawon to nimo. Susti ba gitaon to maabot og 55 million? Eh? Ha? Bisang pag muingon sila nga, nindotok kayo mo, kissed mo, unsa na, mo siga-siga, unsa na. Doon na sila gigamit ng mga moderno, ng mga teknolohiya nga, hantod nga nagpahigayon sa maong Southeast Asian Games. Musiga, makita na siya nga nagdilaab ang kaldero. Kanya, abuteng 55 million pagkasboko ito ng istorya, ha? So dito palang bahina mga kabibes, igo na daan si kinineang Senator Alan Peter Cayetano. Saan tama na ron? Nga mo na inahitabo. Ha? Unya, daghang kasag mga gismukoy dito sa tagig mga kabibes. Kaya nga no, doon na sa'y mga illegal reclamation projects. Nga mo kapin sa usaka gatos ka hektaryas na ilang nabuhat. Unya, ibaw man mo. Nga kanang reclamation, pag-imog reclamation, negosyo na. Ilang napatituluhan, gipamaligyan atos probadong mga tao, di kadakong anomalia ni Ana, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni Kabibes Rams Noel. Good morning, Kabibes. Sir, unta hatulan na si BP Sara. Convicted kawatan dakong pamilyang Duterte. Yeah, maghuwata anak Kabayos Rams. Tingali, tanaw na ko tungod kay i-drop naman ang bribery charges. Before December, magdaog na ni Kabayos. Maunay akong panlantaw. Kay wa naman, humanon naman ni Tanan. Human ni Ana, taga-bangko, niya katong mga taga-insurance, o niya ang BIR. Adias BIR, daan, tanaw ko, mga putos na po nag-ebidensya. Kaya nga no, at tuman magawas o pilay na bayaran nila nga buhis mga kabayab sa ilang negosyo. Panang Kali 88, doon ay remittance nga 321 million o 319 million. Pila may mong nabayaran ba? Nga buhis ato. O ang ato namang nakita arba, matod pa, 10 million na nabayaran buhis. O pagkadakong, ha? Igo na po sila. Tax evasion na sad. Alang sa magtiayon nga Sara Duterte og Vice President Sara Duterte og Attorney Manasseh Scarpio mga kabibes. Matod pa ni Kabibes Fred Gilmore ding niya pagkataud-taud Kabibes Tonton ingon si Pia Cayetano nga page 2 pa lang daw siya sa pagbasa sa court ruling. For the record daw lingawan niya oy bitaw wa na lagi sa Tagalog pa na wala na sa saktong hulog Kabibes. Lagi, if your conscience is disturbed, di ka may mutang, oy. Niya, muna, kana sila ron lagi, ha? Atanaon lagi na to. Sus, di ka na mo ligid, kilak si Pia Cayetano o pusasa ng iyang manghod. Nga si Alan Peter, niya, presoho na nga to sa Quezon City Jail. Nagpahipi lang na, ha? Kay tanaw ko, sus, sa Tagalog pa, nagkamali sila ng binangga. Ha? Ping Lacson ko da, former PNP chief. Mga? O niya, daghan ng kaila, daghan ng network si Ping. Ana, Disgrasya gi sila diha kay nganong mao ilang ginkwentro mga ka-vibes.
2: No!
0: Gikan ni ka-vibes 5598 para na ko ka-vibes dili man ko mohilabot kinsa imo komentaryohan kay imo manang work bisan pareha pagka nakog apelyido imong i-comment wala ra na nako di ko mag-apil-apil kay wala ko kahibaw unsay mga anomalya. Ang work gyud sa komentarista nakasabot ko pagtul-id sa mga bahog. Basta magiskot mo akong kaubad sa buhat. I beg to not to comment further. Inana lang ko ka-vibes ini. Ka-vibes tonton hapit na sila gamay na lang gyud. Gikan ni ka-vibes sa Richard Alibio sa Konsolasyon ng atong ka-vibes
1: 9279.
0: So inana ang gipakita sa managsuong kay Tano ba? O niya, di lang sila. Astapod si Mangga. O, Mangga naman si Senator. Ha? Kananaang si Amy Marcos. Si Amy sa sumutrosan. Gusto sa ganyang hindi mapresentar si Atty. Ronel Buenaventura. O niya, di ba na ini ninyo? Huwag mo may buong kalitlag kahilom si Senator Robert Padilla, mga ka-vibes.
1: Arangkada

Amin ako mo porma si Ruben pero ambot lang anong wa. Mga kabibs, untop ng alas 8. Mupos lang ko makadiyot niya humani ini bulta na ta sa atong last hour sa atong arkada sa butag karong adlaw. Palihog, standby. Arkada!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong